0: That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mang D3 Bio ka abyan. Ang lorik kag monolorine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kadaragsa nga pungkod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sa tangan ng mga iloy, Mama, Nanay, Manshi, Mami, madamugin nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta kag pagpalangga sa amon.
10: Now you're the best in the life.
9: Sa tanan ng mga iloy nga nagabaka-baka para sa pamilya. Sa mga nanay nga gapulaw bugtaw para mahatagan sang palo ng mga anak sa eskulahan.
11: Mama, ngayon ko palo nga.
9: Sa mga iloy nga suga sang panimalay, inyo ang adlaw nga ini. Madamo, madamo gid nga salamat. Halin diri sa K5 News FM Philippines. Happy, happy Mother's Day.

0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sang aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. DGX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, today, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga arasa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatiyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo, wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Sa tangan ng mga iloy, mama, nanay, mamshi, mami, madamugin nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta kag pagpalangga sa amon.
2: Ay, you're the best, Dinay.
1: Sa tangan ng mga iloy nga nagabaka-baka para sa pamilya. Sa mga nanay nga gapulaw bugtaw, para mahatagan sang balo ng mga anak sa eskulahan.
3: Mama, ayaw ko balon ko, ma.
1: Sa mga iloy nga suga sang panimalay, inyo ang adlaw nga ini. Madamo, madamo gid nga salamat. Halin diri sa K5 News FM Philippines. Happy, happy Mother's Day.
4: Happy Mother's Day.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Maayong aga, ang oras sa Pilipinas, las 9, ang oras ginadulong sa inyo sa Clinicas Probiotics kag DTX Coffee Mix.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
6: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Mga balita, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sang DTX 500 Capsule. Hindi pa makaapekto ang bagyo nga si Caloy sa mga lugar sa Pilipinas sininga aga Domingo, Mayo 10. Base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa, last 3 ang aga, easterly sa gihapon na nagaapekto sa Metro Manila kagiban pa nga bahin sang puso. Ang easterly sa moang mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga mahimo sundan sa mga pagbaha kag landslides. Nagpaandam na ang pag-asa batok sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan, subong man sang pagpanag-uob. Last 3 ang aga nakita ng sentro sang bagyo nga si Caloy sa kalayoon nga 925 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao nga may kabaskogon nga 65 tubtob 80 kilometros per ora. Padayon ini nga nagagiho padulong sa west-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 15 kilometros per ora bilang isa ka tropical storm. Para sa iban pa nga mga balita, posible nga madugangan sa tubtob 5 ka pesos kada litro ang presyo sang gasolina sa Martes. Mabuhi na naman ang presyo sang diesel o con crudo sang 9 pesos kada litro. Sa karon ginahulat pa ang opisyal nga statement gikan sa Department of Energy o kon DOE angot sa implementasyon sang price adjustments nga ginaanunsyo sa kada adlaw sang Lunes. Para sa dugang pa nga mga balita, nagpagwa sang statement ang International Criminal Court o kon ICC nakaangot sa warrant of arrest para sa Pilipinas. Isa si Senator Ronald Bato de la Rosa nga ginaligar arestuhon matapos ang ukon matapos ka na aresto si anay Pangulong Rodrigo Duterte bangod sang crimes against humanity. May angot sa drug war sa idalumsang Duterte administration. Sa pihak sang mga spekulasyon, nagpagwa sang statement ang ICC nga nagaklaro nga wala pa sang public arrest warrants nga gin-issue ang international court nga may kaangtanan sa sitwasyon sa Pilipinas. Kasunod sini ginhingyo sang pila ka mga opisyal sang gobyerno ang publiko nga likawan ang pagpalapta sang hindi matuod nga mga impormasyon kag magpati lamang sa mga opisyal nga statements. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sini nga oras. Ang mga balita nga gindulong man sa inyo sang My DC Capsule subong man sang My DC Syrup. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag-DTX 500 ka!

0: That song was brought to you by DTX 500. Palaging pagod, mag DTX 500 ka.
1: Sa tangan ng mga iloy, Mama, Nanay, Mamshi, Mami, madamugin nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta kag pagpalangga sa amon.
2: Nay, you're the best, Nanay.
1: Sa tangan ng mga iloy nga nagabaka-baka para sa pamilya. Sa mga nanay nga gapulaw bugtaw para mahatagan sang balon ng mga anak sa eskulahan.
3: Mama, ayaw ko balon ko, ma.
1: Sa mga iloy nga suga sang panimalay, inyo ang adlaw nga ini. Madamo gid nga salamat. Halin diri sa K5 News FM Philippines. Happy Mother's Day.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gida nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manikan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kusan tabuyan. Kasang wala pa kakainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulatan nan, kada ko bisa magulid sa aking halawasan.
11: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lahat, I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Magulupot

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Sa tangan ng mga iloy, mama, nanay, manshi, mami, madamugid nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta kag pagpalangga sa amon.
2: Nay, you're the best, kid, Nay.
1: Sa tangan ng mga iloy nga nagabaka-baka para sa pamilya. Sa mga nanay nga gapulaw bugtaw para mahatagan sang balo ng mga anak sa eskulahan.
3: Mama, ayaw ko balon ko, ma.
1: Sa mga iloy nga suga sang panimalay, inyo ang adlaw nga ini. Madamo, madamo gid nga salamat. Halin diri sa K5 News FM Philippines. Happy

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika! TTX Coffee Mix!
6: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Energy booster.
12: Muter na Max. Ako si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Muter na Max capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
13: Muter na Max capsule and Muter na Max coffee blend.
14: Mapakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
14: po! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmigan katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan ni.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pamansa.
2: 66th Palarong Pamansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes. One goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
3: Sa tangan ng mga iloy, mama, nanay, mamshi, Mami, madamugin nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta kag pagpalangga sa amon.
4: Ay, you're the best, Kitanay.
3: Sa tanan ng mga iloy nga nagabaka-baka para sa pamilya. Sa mga nanay nga kapulaw bugtaw para mahatagan sang palo ng mga anak sa eskulahan.
5: Mama, nga yung kapalo nga.
3: Sa mga iloy nga suga sang panimalay, inyo ang adlaw nga ini. Madamugin nga salamat. Halin diri sa K5 News FM Philippines. Happy Mother's Day.
6: Happy Mother's Day.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 10:02 ang oras, ginadulong sa inyo sang Mighty C Syrup, kaginadulong man sa inyo sang Extend Food Supplement.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
7: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, subong man sang DTX 500 Capsule, kag Mighty C Capsule. posible nga mangin isa na lamang ka tropical depression o kon mahina nga bagyo si Kaloy nga may international name nga Hagupit. Base sa forecast ang pag-asa, mahimo sa gihapon nga magbuubo ang ulan sa pila ka mga lugar sa Visayas kag Mindanao bangod sang trough o kon extension ni bagyo Kaloy. Last 3 ang aga, isa pa ka tropical storm si Kaloy kag may kabaskugon nga 65 tubtob 80 kilometros per ora. Nakita nini sa kalayoon nga 925 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Para sa iban pa nga mga balita, ginpalayag ni presidente ukon sang presidente sang Russia na si Vladimir Putin nga posible matapos na ang giyera sa tunga sang Ukraine kag Russia. Ginpagwa ni Putin ang nasambit nga statement pila ka oras matapos nga gindeklarar sang nasambit nga presidente ang kadalag-an sang Russia batok sa Ukraine. Ginpalayag man sang pangulo nga bukas siya sa negosasyon. Nagsugod ang giyera sa tunga sang duha ka nasyon sang tuig 2022 sa diin amat-amat nga ginsakop sang Russia ang mga lugar sa Ukraine. Para sa dugang pa nga mga balita, nangin kalmado kag malinong ang Strait of Hormuz sa adlaw sang Sabado, Mayo 9. Ang strait amo ang alagyan sang barko nga malapit sa teritoryo sang Iran nga nangin delikado para sa mga nagabiyahing mga cargo vessels sa Middle East bangod sang giyera nga nagaluntad sa tunga sang Amerika, Iran kag Israel. Sa karon nagahulat pa ang Amerika sa desisyon sang Iran nga untatan ang nuclear program agud nga mauntat naman ang giyera. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang Mighty Seas Europe, subong man sang Clinicas Probiotics. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap, magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap,
3: dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap,
3: puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
3: bakal na sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumakas.

0: Salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta kag pagpalangga sa amon.
1: Try you're the best in the night.
0: Sa tanan ng mga iloy nga nagabaka-baka para sa pamilya. Sa mga nanay nga gapulaw bugtaw para mahatagan sang balon ng mga anak sa eskulahan.
2: Mama, ayoko balon ka, ma.
0: Sa mga iloy nga suga sang panimalay, inyo ang adlaw nga ini. Madamo, madamo gid nga salamat. Halin diri sa K5 News FM Philippines. Happy, happy Mother's Day!

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3 Bio Health News.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
4: Kanto na ta sa mga dugang pangabinipisyo kung ikaw pala inom D3 Bio adlaw-adlaw. Kung diabetes atong paghambalan, sir boy, madiabetes man lang ka kung kulang ka insulin.
5: Correct!
4: Mm-hmm. Kung kulang ka insulin, wala sang madulong sa imo nga glucose or pagkaon sa imo selula.
5: Mm-hmm.
4: Madiabetes man lang ka kun ang insulin hindi makasulod, hindi niya mapasulod,
5: mabrihan ang cells.
4: Hindi niya mabrihan ang cells, meaning pa tuktukon guro ang kuan ang kandado. So duha na tawa punto, ikatatlo nga punto, maproblema ka sa gitawag diabetes, tingala kang gulpi ka magniwang tungod kay nga man hindi naman makaon ang glucose. So here comes my alternative source ang energy.
5: Ngunit
4: na si insulin. Now, permi na to balik-balik na kung pala inom ka di tribayo, nangin nami ang kandado. So pag abot ni insulin, sulodin ang glucose.
5: Sulodin ang glucose.
4: So kung puno na tambok ang selula mo, budlay ang ano pagsulod sa insulin, sir boy.
5: Natamunan ang pataan na tambok.
4: Yung rason nga agin ma-exercise para masunog ng mga tambok. Mm-hmm. Pero kung palainom pag ika ditribayo, buligan man magsunog ng mga tambok. Ikaduha nga punto, ang palainom ka ditribayo, ga-increase ang production sa insulin. Kung kulang ka insulin, normalo niya. Para nga daghan kayabi, para damo, mapasulod. Masulod ay niya ang glucose. Kaya once nga hindi na niya mapasulod, gataas ang blood sugar sa imudugo. Madiabetes, grabe, no? Sir boy. That's why, importante nga mag-inom gigasang D3 Bio. Ang nakanami, amuni, biskan hindi ka kakaon, kaya nakainom ka D3 Bio, hindi ka mag-worry, kaya nga man, may source of energy ka nga, no need na ang insulin. No need naman nga magtrabaho ang imo pancreas. Tungod kaya nga man, ang D3 Bio, is an alternative source sa gitawag energy, ining gitawag keton. So, ang keton siya, way na iya gasapak. Dira ka lang insulin, ah, pauway ka da.
0: D3 Bio! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka. D3 Bio!
7: Yes, kung duta ng trabaho sa nga pangkreas naton, siyempre hindi ka na sir boy maguba or dugay maguba. Mm-hmm. No? Tungod nga naka D3 Bio ka. So ang D3 Bio meron sa nga MCT nga binabuligan niyang pangkreas naton nga hindi bala mag-produce sa nga ganitong lipase. No? Mm-hmm. So but sila mabuhinan ang workload sa naton nga pangkreas. Mm-hmm. Kasi siyempre ginabalik-balik na pero may ang D3 Bio meron sa nga gallic acid kag ferulic acid nga nag-counteract sir boy sa ganitong oxidative stress sa naton nga pangkreas. So, kung naka-D3 Bio ka, protektado gid si pangkreas, sir boy.
5: Kampiyon, Doc Sam, no?
8: Diri na kita, abi, sa guba na yung pangkreas mo. No? Wala binaproteksyonan, guba na.
5: Nagubag na.
8: Pag wala na, may problema ka na sa pangkreas, may problema ka na karon sa kakulang sa enzyme.
5: Oh.
8: Because ang pancreatitis, kung pagubag sa pangkreas, will result to poor production sa imong lipase, amylase, protease, kag ano pa, ang imong even your insulin. So, may problema ka na karon. Kung nga nagambal si Doc, hindi na kinala ng insulin. Kay if naga D3 Bio ka, you have the medium chain triglycerides nga makabulig absorb sa mga nutrients. Kay compromise ang imong insulin, or may problema ka sa insulin sensitivity, D3 Bio will take over. A good, hindi ka matamaan, hindi ka magliwang, hindi ka magkadiarrhea, hindi ka magmalnutrition. Take D3 Bio everyday. Makabuli, ganit kung guba na pangkreas mo, mas more kung okay pa pangkreas mo.
7: Correct.
8: Mag D3 Bio everyday, sir boy.
5: Grabe, no? Mm-hmm. Grabe ang D3 Bio. Ang D3 Bio, perte kapintas kontra sa mga bacteria, viruses, kag mga punjay. Pero
4: mabuot siya sa mga pag-atipan sa aton organ.
5: No. Mabuot sa pag-atipan sa organ. Kag mabuot man sa mga good kinds of bacteria or probiotics. Di mo makita ang intelligence.
4: Friends sila, sir boy. Friends sila.
5: Friends sila. Ha? Ang imuya bad bacteria, ginahanot. Ang imuya good bacteria, ginapanami, ginapadamo sa imulawas. Giving you all the benefits that probiotics could give your body. So una, gambag may probiotics antibiotics is good for you, it is still good for you, but it's best for you taken with D3 Bio.
4: So amo na daw mo gid benepisyo kung pala inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Health News. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Maayong aga, oras sa Pilipinas, imbunto las 11, ang oras ginadulong sa inyo sa Clinicas Probiotics kagsang My Disease Syrup.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
10: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balida sa sininga oras. Mga balida ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sa DTX 500 Capsule, subong man sa My DC Capsule. Naglangoy sang duha ka oras ang 12 anyos nga babayi matapos nga nalunod ang bangka nga ila ginasakyan sa kadagatan nga sakop sang Kulasi Antique. Ginhingadlan sang Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang bata bilang si Cherry Ann Mateo. Suno sa provincial disaster, isa kabaganihan si Cherry Ann. Mayo 6 ang aga sang nalunod ang bangka nga dimotor nga ginasakyan sang pamilya Mateo bangod sang hinali lang nga paghuyop sang mabaskog nga hangin kag paghampas sang dalagko nga balod. Nagbiyahe gikan sa barangay Poblasyon Kulasi ang pamilya kag padulong na kontani sa Batbatan Island sang nagluntad ang insidente. Imbis nga maghulat sang wala kasiguraduhan nga pag-abot sang rescue, naglangoy si Cherry Ann padulong sa isla sang Batbatan agud nga makapangayo sang bulig. Nasalbar ang pamilya ni Cherry Ann nga naabtan pa nga nagapanguyapot sa bangka nga nalunod. Anak sang manging isda si Cherry Ann kag halos nagdako na sa kilid sang dagat sa diin iya natun-an ang paglangoy. Sa iban pa nga mga balita, ginpasiguro sang World Health Organization o kon WHO nga manubo ang resgo o kon risgo sang hanta virus nga mangin kaangay sang COVID pandemic. Nagpagwa sang statement ang WHO angot sa hanta virus samtang nagalayag padulong sa isa ka Spanish island ang cruise ship nga MV Hondios nga nagdulot man sang kahangawa sa pila ka mga pumuluyo sa Spain. Sa nasambit nga barko, nagluntad ang hantavirus outbreak kag nagkalamatay ang 3 ka mga persona. Nagasakay man sa nasambit nga barko ang 38 tanan ka mga Filipino crew. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Beauty Soap, subong man sang Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

Enzo Balita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa comentario, campeón sa servicio público. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalin Capsule, proteksyon sa mga balatian.
9: Muternamax, Ternamax, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Luternapla kung pamatsyagaan ka mag-ana.
11: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend,
12: makakal sa malapit na butika.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo, bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka na.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend!
15: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
15: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
15: Extend! Supplement for men!
17: Isang kapsula ka lang.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Satanan ng mga iloy.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
1: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
2: Ang pagfasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
1: So ano ang nakakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ing tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
2: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
1: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4-16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
2: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Kay igastor siya mo. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, GDTX 500 ka. Gamay TC ka or pure C kay, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
0: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigo lang ka, mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
1: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
2: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga naga-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maprotek ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga magfasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
1: Husto gali, no?
2: So may benepisyo gid
1: diri ang 16 hours kasugod.
2: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
1: Ano?
2: Mas dali mas damo ano, balatian ang manggaranon. Kay bastante kaon, Sir Boy mo.
1: All right. So sige, magfasting ha kag mag DTX 500 kag may TC or pure C.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RX unit score sa talagsan sang anti Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Bacolod, las 12 punto.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
4: Mayong ogto banwa, mayong ogto syudad sang Bacolod, kagsubong man, mayong ogto Negros Island Region. Welcome kita sa aton palatuntunan nga ginateguluhan, ido kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mabatean las 12, tugtob alas. Alauna sang hapon, inyong alagad, ka K5 Ed sayo sa upod, syempre. Ang aton bisita, ang idol ng bayan, mapisan ba o? Workaholic, inay kagining, ining akong abyan, no? I-introduce tani karon siya formal eh, pero itungod duha na lang kami dire eh. Ang siyempre ang aton bisita wala sa iban kundi ang aton School Division of Division of Negros Occidental. Welcome again si Doc Amilen Sales, Siso 5. All right, tara. Sige ma'am, abi, sininga mauna gid ko anay siguro ikaduha ko nagtamyaw sa imo sang happy Mother's Day kay Podze. Dire subong ang iya mapisan man nga suportado nga partner. Abi kaway-kaway ka mag-greet kita sa aton tatag palamate. Sige Doc, sige go ahead.
6: Maayong aga gid sa tanan, especially sa aton nga si KK5 Ed Sayosa, no? Ato man siya teacher sa Negros Occidental. Happy Mother's Day to all, especially our teachers, our school heads, and mga fellow education leaders dire. Happy Mother's Day!
4: Okay, amo tong pwede pang DJ nga aton bisita, no? Actually, ni si Ma'am, si Doc, si Doc Amelin, damo ni sa tagline gigin pasikat kag ang wala gid madula sa akon ng Agape Everyday. Okay, isa lang na sa mga tagline niya, may mga buot silingon bala kag ganami man na nga balukin ning Agape, it's a divine love.
6: Divine love.
4: No, a love ne toward gods, no? So nami gina siya kay related ina sa different kinds of love, kag ina sa is the highest form of love, ang love of the Agape kind of love. But before sina ang aton bisita will burst ini sa pag-explain sa ang Department or DepEd Order 10 series of 2026, kag siya nakaron bahala mag-explain kay agud ang aton tagpalamate kag aton mga estudyante mahangpan kay miara kami mga negative bala ang paghangop sininga ini nga order nga sa akon pagtan-aw dako ini nga bulig. Now ako na nay ginatamyaw nga happy Mother's Day sa tanan nga mga kananayan nga nagapamati sa aton programa, kag siyempre ang akon nga nubya sang una subong asawa na Ma'am Maria Fe Elisa Sayosa, kag upod si Ma'am Crisinda Gayusa, kag subong man ang mga nanay sang Barangay Alegria National High School. Subong online sila, live sila nga nagapamati sa aton. Una-una gid ang akon niya da Ma'am Lourdes Perez, Ma'am Lourdes Perez Poras, Ma'am Annie Casquite Antaran, Ma'am Almira Kawile, Ma'am Rina De Los Reyes, Ma'am Juby De La Cruz, Ma'am Divina Damalerio, Ma'am Jennifer Miranda, Ma'am Gisa Samson, Ma'am Lorna Grigas, Ma'am Jelibet Espanueva, Ma'am Christine Joy De Pedro, Ma'am Risty Ponce, kag subong man malipayon man sa pagpamati kag mayong ugto sa amon principal niya nga amon principal workaholic man ni, no, si Sir Joel Samudyo, principal sang Barangay Alegria National High School, no. Ini nga pagtamyaw ginadala sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500 may mabaskog nga antioxidant nga naga prevent sang liver damage. Gani mag liver lover ka na, mag DTX 500 every day. Wow, sige. So ini nga tinion, ihatag ko ang full time nga kagtanan nga oras sa aton nga invited guest. Kag una before siya magambal malipayon gid ako kay ari siya sa aton stations kag ini siya may tigpusoon gid sa pagserbisyo. Now gapulaw ini bugtaw kung isa wala na ginanaulikdan kag galingon niya sini, no, para sa serbisyo sa Negros Occidental Division. Go ahead, ma'am. Go.
6: Salamat gid my good friend, no, Sir Ed, Doc Ed. Sa liwat, no, nagatamyaw ako sang maayong aga sa tanan. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay nga pareho ko. Kaya ang nanay man sa inyo nga district, eh.
4: No, oh, no? Siyempre. Si
6: ang
4: Doc?
6: Aton nga PSDS.
4: Mm-mm.
6: Si Doc.
4: Doc Erna.
6: Erna
4: Duhelio.
6: Wow, kaya sa pihak man, si Ma'am. Sa ano, Lanuza.
4: Si Ma'am Lanuza. No? Ang akon man niya. Kagbati ko doon mabayuanay sila sining tuig.
6: Pwede giunahan yan ako.
4: sorry, Doc.
6: Oo. Ati, amo na, no, ang plano nga maanugin na sila, ma-exchange, no, kay, para matilawan man sang, ano, wala ang leadership nato, no.
4: Correct.
6: Matilawan naman sa pihak. Pero syempre, ang tinutuyo si ni One Dep Ed, yapong kita. No?
4: Correct. Yeah.
6: So ako nagatamyaw man sa akon nga co-leader sa aton nga province, no, si Dr. Enginette Baroa. No, nga nanay man, no, ti Inday, happy Mother's Day man. Kasi sa talan nga mga upod naton nga superintendent diri sa NIR. Yung nga mga babayi nga pareho ko.
4: Okay.
6: So sa una pa lang, nagapangayo ako sang thank you. No, dako yun nga pasalamat. Nag-umpisa pa lang ko daw ang tingog ko daw inabalang na feel ko ang ginambal ko.
4: Okay.
6: Hindi na makarelate ko dayon sang mga sakripisyo sang teachers ta, no. So thank you gid. Maiban nga teacher nga naghambal. Wala ko kuno ga pa thank you. Pero wala iya lang guro nakita.
4: Basi wala lang
6: sir. Oh, nagapa thank you gid ko pati sa imo sa tanan nga mga teachers naton nga naga serbisyo, no. Especially sa mga summer aral program naton.
4: Summer aral
6: so,
4: program.
6: So sini ko gani pila na ko ka tuig sa serbisyo man.
4: About
6: nagsugod ko 1997, no. As teacher 1, no, pareho gid sa mga bag-o o tabala nga man yung mga newly hired.
4: Mm-hmm.
6: Abi nyo bala mga newly hired naton nga teachers, samtang gid na pili ko na angalan, no, sa comparative assessment result.
4: Mm-hmm.
6: Ginapangamuyuan ko gina sa Ginoo nga kabay pa ang napili ko nga teacher nga ini, gina-deserve yagid ang hiring nga ang position for teacher 1 para gid sa iya.
4: Wow. So meaning,
6: that is why bisan
4: so there is a God's intervention
6: na,
4: sa pagpili sa ila, no?
6: Yes,
4: okay. Kanami gid.
6: Nga gahambal gi ko na yung agape. Kaya ang leadership naton, hindi pang kaugalingon.
4: Mm-hmm.
6: Ano mo lang ta sa kalibutan, umalagi lang ta tanano. Ang kabuhi ko, isa lang. Mapatay na kuya anytime kung gusto ni Lord, di ba? Bisan sino sa aton, isa lang aton kabuhi. Tandaan, tagid na, dear teachers, kag para mangin mapinos lanon ang aton mm-hmm. pagkabuhi sa kalibutan, it's really a gift nga nangin teacher kita.
4: Yeah,
6: dako, dako na ingang gugmas ang Ginoo nga ginpili ka bilang maestro, mm-hmm. bilang maestra. Ako man, abi nyo bala, teacher gid ko, hindi kuya gusto mag-teacher.
4: RN.
6: Biologist kuya mo.
4: Oh,
6: kagindihon, ako sang nanay ko nga mangin doktor. Mm-hmm. Pero through time, samtang nag-eskwela ako medicine, na-realize ko nga daw, hindi ko di pwede. May mga damo ko nga nakita sa medicine nga nag-disagree ako. So dito pa lang sa medical school, siling ko mauntat nako.
4: Okay.
6: Kag ang nanay ko naghambal sa ako, ti maestra ka. Kag subong na value ko gid ina dira ko nakita samtang nagamaestra ako nga. Oh my God, diri ko ya magali dapat sa education. Oh. Kay diri ko nakita ang akon nga sense of purpose. Mm-hmm. Kita niyo superintendent ako na pero samtang naghambal ako sa inyo, daw matulo na ang luha ko. Oh. Kay nakita ko gituod-tuod ang sakripisyo nato no nga mga maestra. Maglakat ako sa bukid.
4: Mm-hmm.
6: Ang mga ginakadtoan ko gina ang mga kabukiran, ang mga layo-layo nga school, mga last mile school ginabisita ko gina kay gusto ko makita sa mga teachers naton, especially ini ba lang mga newly hired.
4: Oo.
6: Nga ang leader gani ho, ang edad niya na 58 na,
4: mm-hmm.
6: pero ginataya iya gihapon ang kabuhi iya mm-hmm. para malabot lang ang mga kabataan. Pamaagi sa aton mga teachers. So, dear teachers, ang ubra ta subong summer, abi nyo bala, dako-dako gina nga bulig sa aton kabataan.
4: Correct.
6: So, wala na kuya naga tulok pa. Kung ano ang ano ina obra ina o kung something that is supposed to be done okay ako nagdako ko bisa panimalay nga perte ka servant leadership bala service oriented no nagdako man kami sa bukid
4: so ang training na dalagid no
6: oo amo na guro nga si tatay kay si nanay ko ginpadako kami sa bukid grounded kami kaayo para nga hindi bala maintrahan sa kung ano nga nga kung ano nga hindi maayo ang amon nga panimuot kag ang amon mga utok so nagdako gid nga utok namon is magserbisyo sa tao.
4: Okay.
6: So sang nagteacher na ako si tanay kay si tatay ko mga teachers man sila mo. Kag nakita ko ya wala sila gaisip.
4: Mm-hmm.
6: Aga pa na si tatay siya ang first to come to school siya man ang last. 24/7. Wala wow. galantaw kun bala bakasyon pa ini or oo, ano. Sige lang gihapon ubra.
4: Nabiyan gid ko sang term doc nga wala gaisip.
6: Wala gaisip.
4: So amo gina ang pinagid ka the best.
6: So amo na guro nga pati ako na ano gina sa akon man panimuot no. Halin sa teacher one ko abi nyo bala. Istorya ko na lang.
4: Oh, sige, go ahead.
6: Kay related gini sa aral.
4: Ah sige.
6: Tung una sang teacher one ako nagatudlo ako sa Bacolod City National High School.
4: Mm-hmm.
6: Nagareklamo ko ya nga wala ko ya ginapaubra. Suli, no?
4: Iba niya kakalipay na yan, Dok.
6: Suli.
4: Sorry, ha?
6: Basta ako yung gareklamo nga. Away, kuya, ginapaubra. Ang tanan, may chairmanship.
4: Uh-huh.
6: Ang tanan, sako sa kung ano-ano nga committee. Mga ancillary, ang iba niya, hindi na nagani teaching related, mga non-teaching na. Pero, hala, wala kuya, ubra man.
4: Uh-huh.
6: Kay dito ko na-realizar, abi nyo bala, kung wala ka gali ginatagaan ubra, ayawan ka pa promote.
4: Mo gali na.
6: Amo na to una wala pa ya isipi mo.
4: Wala pa isipi.
6: To una ya papel mo gid inubrahan mo gid no. So nag ano ko pa minsar hala paano ko ni ma-promote kay wala ko mga coordinatorship.
4: Oo.
6: Uh-huh. Wa ko advisorship o ay ko sang chairmanship.
4: Oo.
6: Uh-huh. Abi mo tinag ano ko eh kay tungod hindi man kita ano mo behind no medyo advanced yun tay I created opportunities for myself so advisor ako sang research sang kabataan damo o brati nag-create ako sang opportunities nga may ubrahon ako kag dito nagdamo ang akon nga mga ubra no bilang research advisor sino padalagan man ako sa Bacolod presidente sa Bacolod Teachers.
4: Okay.
6: Naga-servisyo sa kooperatiba kag sa bilog nga Bacolod Teachers. So, dira na da naton makita, dear teachers, nga kung luya gidya naton magbulig. Wala na naton yun na paminsa kung bala may sweldo pa yun na o wala.
4: Actually, so, may na-met ko nga isa ka, siguro, kwan man kilala si I think Ruby Olimpo.
6: Ay oo.
4: Mm-hmm. Ang siling niya sa akon, siling niya si kwan maalam na. Ti siling. sige, daw mo lang ano. Sige, go ahead.
6: Naagyan ko gid no. Abi mo bag-o ko nag-teacher, naagyan ko man nga pigado mo. Hmm. Bisan naghalin ko sa pamilya binga teachers man sila, pero syempre hindi taya mapulong ang pangabuhi ta. Hmm. May mga kabudlayan kita nga naagyan no. Kag nabalaan ko gina kung paano mamigado.
4: Okay.
6: Nga tudlo ko na si Tihay, pag pangloto wang ko na sang macaroni salad. Para ibutang ko sa kantin para maugment ko man akon income ang amo na. Kag nagapangita sa mga pamaagi nga magdako-dako ang sweldo.
4: Okay.
6: So abi nyo bala dear teachers, kanami isubong ya kay may isipi.
4: Mm-mm.
6: Open sa tanan nga mapapromote ka no, o galing kay ang gobyerno natin, syempre limited sa budget, so ginapasunod lang no ang mga na qualify sa ECP. Kagka nami sa aral no, nakita ko kadamo naga hindi gusto mag-volunteer. Diri sa Negros Occidental, siling ko gani may 13,000 plus kita nga teachers. Strong, no? Oh, and really competent teachers. Mama ko strong and competent, kaya wala man tayo nagapili sang hindi competent. Mm-hmm. Di ba nag-agi ang teacher ta sa pwerte ka
4: screen.
6: Masibud nga yeah. Pag-select.
4: Oo.
6: So, amo na nga kami nga mga superintendents ang nauna sa akon, pati sa akon, ginapili, gidna. Ang nagakabagay nga teacher naton. So nagapati ko nga ang naga-volunteer subong sa aton aral program. Ini nga mga teachers gidya nga may ma-feel bala nila ang gugma nga mabulig sa bata, no? So bakasyon tuod, di ba?
4: Oo.
6: Bakasyon sige. Ang May 2 to June. May 6 to May June 6. 2, 20 days. Pero halin tuuna, no? Ako na nigulang ako sa DepEd. Amo nga ako tuuna nagareklamo ko na kung may mga volunteer lang amo ni. Ano sa jahan ko na iya friend Ed kay kanami bala ambot lang kay amo na guro no. Sining ganit ni Dr. Manikan ang aton bala professor sa mindfulness. If it is your very nature to help, then you are there to help.
4: Okay.
6: Ni ginatulod ka sa imo ka ugalingon magbulig kay doon na sa imo nga mabinuligon ka. No? Mm-hmm. So ako gay pa nga moyo ko kabay ang mga teachers nato no amo man na sa ara do na bala sa heart nga mabulig. So secondary na lagi ko sin ko gani no sa kalibutan, we are teachers. Para sa akon, secondary lang ang sweldo ta.
4: Correct.
6: Ang una ginaiya ang aton nga mission.
4: Mission.
6: Kag aton nga design okay. Nga teachers kita. Mm-hmm. Kailan tawa bala friend Ed?
4: Oh, sige.
6: Una, wala man sweldo ang mga teachers
4: sa
6: mga old age.
4: Oh, gani. Ako gani, Dok, naka-experience ako 3 years nga nag-volunteer.
6: Yeah.
4: Oh, oh.
6: Oo, di ba nakivolunteer ka pa? Ako one man nga nag-volunteer, oh, wala sweldo.
4: Wala
6: sa Bacolod.
4: Ano namiyan ko sang termo, ang aton gugma para sa pagtudlo sa aton mga kabataan.
6: Yes,
4: kapag serbisyo mismo sa mga pamuluyo.
6: Oo, kay amo nang isip ko isa lang kabuhi ta kay kita yung teachers na design gid tayo nga magbulig.
4: Okay.
6: Kag daw hindi naman malain nga magbulig kita kay di ginasweldohan man kita no? So may ara kita nami kay may undisturb kita. Nakapahuway ang iban gani nag travel abroad. So sa ko gani lagi ko ka travel abroad kay sige lang obra. Kag pagbalik ta may naga text sa akon yung mga teachers mo.
4: Oh, na.
6: Ma'am, gusto ko yung mag-volunteer kay wow. Nanamian ko. So, diragi ko nagapasalamat siya. Kaya, damo, galingin nagahilipos. Pero,
4: willing. Sa, willingness
6: oo nga,
4: diba?
6: Willing sila yung mag-volunteer. Kasi, syempre, ang iban, nag-volunteer naman lang kay nakita nila may ara man iban nga daw inablog daw na ano na lang na nahagaran
4: na
6: ano o kagti ato wala nga siling ko nag ano mo nagapaminsar ko paano ko ni maintindihan ang aton nga for fellow teachers no kay sari-sari na ilang mga rason mong ang term to volunteer pero ginapili ta bala ang naga-volunteer
4: okay.
6: Dapat ang mga sagad
4: okay.
6: So meaning ang aton school head ginatagaan ta na sila sang ligwa nga magpili sino ang mga sagad gidya nga mga teacher sa eskwelahan nga makita ta bala may husto nga skill so competent
4: number one.
6: Sa reading sa math no nami magtudlo tapos sino ang mga teachers nga syempre may mga personalidad na mong Nga may mga nami, gidya nga kabalo bala mag ano sa mga bata magdala. Okay, na may mga amo na iya, may pasensya gid. May
7: gid,
6: nami ang mga teaching style. Oh.
7: Si school
6: head lang na iya kabalo. Ti kundi pili o na ni school head. Ti ugaling may ara gid na iya mahambal nga indi, no? Kay siling ko gani, okay lang na iya kung mangindi ah. Pero gusto ko balaan maintindihan ano man nga nagapangindi. Gusto ko maintindihan ano ang mga rason. That's why siling ko, palihog, magsulat ka mo sa akon. Kay tipunon ko ang mga rason. Kay para amo na siya ya ko magginit anay. Kami sa babaw, nag-meeting na mo ang mga superintendents. May mga meeting kami na by with Secretary Angara, with our undersecretary, with our regional director. Pwede na naman niya i- convey dito amo ni ang reason sa aton teachers. So kun inyo ni masabat dahamo ya nga teacher ang ara da nga
7: magbulig
6: gid
7: no.
6: Tapos may mga teacher tayo nga mga masakiton.
7: Sila guro
6: ti indi na naiya palihog ang mga masakiton, indi na naiya sila pagpabolunteron. That's why to my mind mas manami tani ang mga teacher wanta nga bag-o. Ang mga inabla may gahimurusgan. Ato ba lang sa naga-apply para sa interview?
7: Pakatama,
6: di ba? Pag-apply, pag-interview nami, wala gina pangambal nga I will be willing to give my all. Amo na ni ang higayon. Ang summer, it's not new. Halin pa dito una sa gamay ko may summer,
7: may summer
6: na
7: ni,
6: para sa mga failure naton nga kabataan, sa mga hindi kabalo magbasa, budlay magbasa kag ang sa math pagid nga nabudayan sa math, no. Siling ko kun indi taabi magamo sini, matinulukay lang ta sa summer. Ano ayan na matabo, ti wala gid jan no, kaluluoy sa mga bata para ni sa aton mga kabataan kag again, kabalo ko nga hindi sapat ang thank you ko sa inyo tanan.
7: Sa servisyo, no?
6: Pero siling ko gani ang Ginoo galantaw sa aton kag siya gidaya kabalo kung paano kita i-reward kag i-bless, no?
7: Okay.
6: Amo na. Ang aton DepEd order number 10, naghambal na da. Halito muna, amo na sa mong. May sweldo ta nga bakasyon, di ba? Pero kay nag-volunteer kita sa aton nga gugma nga magbulig sa bata, may service credit.
7: May service credit kita,
6: bala.
7: No?
6: Pwede ta ni siya amo na ang pamangkot. Pwede na bala nawon magamit ang service credit nga ma-live 1 month. Ay abaw inday kag toto indi eh. Di ba kun nagaklase na iya, kita nyo sa 3 terms ta. Ang klase gani indi pwede mauntat. Dapat ano gina ako naka-learning block. Wala sa mga seminar, wala sa kung ano-ano, sige, ginaya, sacred,
7: niya,
6: sa grado ang pagtudlo. Abi mo, kung nagatudlo, walang teacher,
7: sige,
6: hindi kaya pwede, yung kumisan principal ka, or superintendent pareho ko, hindi kaya pwede magsampot lang ito kag-untaton. That is a violation to the sacredness of teaching and learning.
7: Wow,
6: bawal na. Natunaan nyo na kung diin ka mo nga teacher education institute na graduate. Amo pag ginaganing ginabalikan kung diin na sila nag-graduate. Nga nga amo sini ang values. Kaya dapat sa teacher education institute natudloan na nasang makabayan, makatao, makadiyos nga values. Nga inablang gugma mo. Grabe, ginain nag-awas-awas. Kaya ang maestra kag maestro dapat amo na ang love is so unconditional to serve. Kay ginasweldohan man ta ah, no, di ba? Lakag i-reward man kita.
7: Okay.
6: So,
7: kanami,
6: may kanami, service
7: no?
6: credit.
7: Service credit.
6: Tapos nakita ko na may certificate of ako ya hindi lang niya appreciation ang ihatag ko. Recognition.
7: So, certificate of appreciation.
6: That's beyond the call of duty siling mo gani, no? Siling sa civil service gani handang magserbisyo. Ano mas higit pa sa pangangailangan amo na siya.
7: Call of duty.
6: O di ba amo na? Ti ang ihatag ko gina sa mga teachers naton kag atong mga naga-volunteer na balagihapon, hindi na i-appreciation lang certificate of recognition kay nga aman friend Ed. Magamit
7: sige, sige.
6: Na nila sa promotion nila.
7: Yan, see? Ilan-lanon gid.
6: Kag may ikatatlo na nagahambal, may incentive nga kwarta. Pero syempre naintindihan naton sa kadamuon. Dako balak ang number sa aton nga nag-aaral.
7: Oo na, nag-volunteer sa aral.
6: So budla yan gid ang DepEd mag-commit sang ginatawag na nga kwarta. Pero asta sa bong ginapangamuyo ko na ba kabay pa bisan ano na lang bala plate na lang tani.
7: Kay tibon layo ga puli dok mo.
6: Abi niyo bala dear teachers bisan ako no naga ano ko na ba tani bisan plate na lang no. Ti tani no kabay pa. Waay pa man natapos ang aton nga aral program.
7: Si Kendrick pa lang.
6: Oo, kasi rin ko tani kun kung napaminsaran gid sa maayo sa babaw kag naghambal sila bala nga ang nag-volunteer nga aral tutor tagaan naton bisan transportation allowance na lang no kabalo ko maagaw na kay ti dako pa na mo kita mo may service credit ka
7: service credit
6: may certificate of recognition ka kag kun abi ihatag ina no ikatatlo nga incentive but according pa na sa availability of funds. So ako mismo ya, ginhambal ko sa inyo, hindi ko na i-committer sina. Pero ako, pareho nyo, nagkapangamuyo ko sina para sa inyo. No? Gusto-gusto ko ginati. O galing kay amuna bala, may mga limitation ang aton nga babaw man nga policy maker kay ang budget tabay na ano na nila natapos na na mo.
7: Mm-hmm.
6: Tapos ang estimate,
7: one school year na humana na. Okay.
6: Ang estimate nila sa aral nga iniguro, daw na sobra gidya kadako. No, like ang diri sa Negros Occidental ha. May ari kita nga learners by nga 330,000 more or less sa Kabilugan. Nga province sa aton lang na iya nga 19 ka towns, no? Pati na galing Talisay no kay wala pa na sila ka fully separate sa aton.
7: Yeah.
6: Tapos ang teachers ta butang ta mga 13,000 plus.
7: 13,000.
6: Ang suno sa data nga ginhatag sa akon ni Ma'am Riza Heya kag ni Architect Bidaure no sa aton nga
7: CID.
6: Ang aton nga mga aral,
7: mm-hmm,
6: learners, daw mga more or less, blot 10%.
7: 10% sa total number of...
6: No? Kaya daw mga 32,000 more or less.
7: Oo, mag-trend rin 20,000 ta.
6: More or less 10%.
7: 10%.
6: Oh. Di, kaya ang imo nga ratio, for every 10, isa ka tutor. Di, pila ka teachers kinanglan mo. Mga 3,000 plus man. Amo na nga, kung lang tawo natin ang money component kung ma-decide gid man si DepEd nga ihatag aton pa lang kadako-dako na what sa, how much more kun sa bilog
7: sa
6: na
7: Pilipinas,
6: Pilipinas na ti pero amo na gani no sige lang ah amo na gay gisini ko sini ko gina permit sa ila na bisan sa online na bala sige lang ipalanggaon ta lang ni
7: correct
6: kay para ni sa kabataan ta kay kun indi tabi magbulig ano na lang ang Pilipinas
7: no.
6: What if tanan nga mindset sa teachers indi magbulig
7: nan so,
6: ano na lang ang Pilipinas kay kun teacher kita amo na bala gina tudlo ta sa kabataan nga matulok lang ta so ang na learn ko sa amon panimalay kun may bululigan mabulig ka
7: plus the values
6: amo na nga ako abi mo
7: hindi
6: bugid ko ya mapunggan. Kay kung makita ko may bululigan, mabuligid ko na amuna sa. So, ang mga pamangkot pag nila ang pila ko no ang ila service credit sa 20 days nga aral.
7: Sa 20 days nga
6: aral. Actually, depende sa ginhatag sa ilang load. O, di ba? Ang kada na bata nga tudloan nila like on reading, 2 hours a day.
7: Mm-hmm.
6: Para maka 6 hours ka, you need 3 days.
7: Okay,
6: pero may iban, sa ginapaminsa ko, may iban ko nga tutor, nga hindi lang niya isa ka-group ang iya gina-tutor. Pwede ba lang nga, isa sa aaga,
7: isa sa
6: hapon, may
7: so
6: amuna
7: that
6: mo.
7: That is 4 hours.
6: Oo, that is 4 hours. So
7: like me, amuna akong dok.
6: Ay, okay.
7: 2 hours ko sa morning, 2 hours hapon. Ko sa afternoon.
6: Oh, very good, may mga amuna.
7: Oo, so nami gani.
6: May iban, pag hindi nga pisan-pisan, siya ako na. Kaya kung wala gid biabi no may nabilin bala nga volunteer ti ato yang may gugma ya ti si hambal sa sige kay hubin pa man kuya ah.
7: No,
6: ako na lang tanan no amo na bigay ti how 10 di ba tapos ti amo na ang basta ang 2 hours kada 2 hours mo na iya nga actual instructional engagement with your aral tutees amo na siya ginaisip kung maka 6 hours ka nga amo na one day na siya na service credit.
7: So talking about the classes, Doc, ang classes na nga face-to-face ya is Monday to Thursday lang.
6: Thursday.
7: Then sa Friday.
6: Pero isipon na yagihapon.
7: Oh,
6: kay load mo na bisan nga home learning ang Friday naton.
7: Uh-huh.
6: Kay tungod partner sa imo load sa summer, isipon na siya ya.
7: Okay. So, klaro ha.
6: Nami kay ang Friday, no? Home-based learning. Kag kun pareho na bida may nakita ko nga holiday.
7: Oh, halimbawa, may holiday to.
6: May holiday, totoon nga, duwa ko nakita, pero tentative pa to. Tapos what if may declaration bala sa mga suspension kay grabe na gid ang whatever nga challenge mi, no? Di ba home-based learning na dayon?
7: Okay.
6: Di part na isang load mo, isip ginaisay mo.
7: Counted niya gapon para sa teachers.
6: Na no. Yung kanami, no?
7: Oo. Ang amon gani school, nag-meet, nag-laxisyon kami sang Friday, Doc. Gin pang-tanaw na mo ang anong mga problema pa.
6: Uh-oh.
7: Together with Sir Joel Samudyo.
6: Uh-oh.
7: After the extent, kinakalabot sa paminsaraw niya, ay, what if kung mahatag ta pamahaw sa aton mga ano?
6: Ay, kanami.
7: Oo, kanami. No? Isang isa ka suggestion ni Sir Joel. Din ta mangita budget, sige, pangitaan ta para nga matigayon ang pamahaw naton sa aton mga kabataan. Oo, isa na, Doc. Sige, okay, Doc.
6: Amo na, Gary. Sige ko shout out sa ako, hindi nga parente to sa Pontevedra, no? Si Head Teacher Randy Hiyanga.
7: Wow, Mawin Sir!
6: Mawin ang iyang ginapakaon niya tuod ang mga kabataan niya nga nag-aaral. Mm-hmm. Siyempre, upod man guro ang teachers nato na Randy, pati teachers nato, pakanon yung man ha. Kay may ara sila nakita nga alumni.
7: Ah,
6: ang mga alumni tabala nga makita nila nga
7: matapdok, no?
6: Teachers nato, baka namin si ma'am, ginatagaan nila. Kay gaulikid. No, makita mo na ang malasakit, ang pag-ulikid, sini mga bata nga gintudloan naton, nga professional na subong, gahatag sila sang kwarta para ibakal dito sang pasnak sang kabataan.
7: So, kanami, probably basi ang aton mga PTA man bala?
6: Oo.
7: Kaya ti mag-volunteer mo lang mga teachers naton, ang aton mga estudyante, aradira, ang aton school recipient sa any donations.
6: Yeah,
7: oo. Actually, recipients kami.
6: Dear school heads naton, ka mga teachers, wala taniya gina-require ha, pamahaw. Pero inaabalang kung may ara man lang yan nga, mga stakeholders ta.
7: Correct.
6: May mga kaya, no, ara gina sa palibot ta. Yep. May kaya-kaya sila ya. May ara iban ma-donate bi isa ka paso nga bugas.
7: Mm-hmm.
6: Ato naman isa nag-donate manok.
7: Okay.
6: Kasi apigado ko yan, manok lang ako, Bisaya.
7: Oh.
6: Ang isa yan, mapigado ko, itlog lang sa manok. Di ano na na, kundi aros kaldo na.
7: Oo, kaya actually, ang makaon, ang mga kabataan, yung nag-eskwela sa summer program sa gobyerno.
6: Kasi syempre, ang mga teachers, man, pakanoon, tama na sila.
7: Oo, oh, hindi tama
6: sila. Ang iba niya concerns sa teachers, wala sila kuno. Kasi syempre, wala niya kantin.
7: Ang summer
6: wala sila kananti, gabalon sila. Kung isa, ati, wala pa na, bala, ano man ang mga teachers naton, kay pigado man ang iba, no? Wala man tinig-angon, wala man inflitibaw, siniko. Pangita na nilang, kay ang teacher, kabalugin na yung mag-solusyon.
7: Sige. So, Dok, ang aton nga summer program, daw apat inisya, no?
6: Oo, apat ina.
7: Ang pamangkot, Dok, sa isa ka tagpalamati naton, ano ni siya, may grade something, ano? Nga pasar na siya sa summer program. So, daw, amuna, bladaw, daw, dra, sila galibog ulo nila.
6: Ang summer aral nga reading.
7: Summer
6: aral nga sa math, no? Siyempre, ang ginausarta na iyang assessment, kung key stage 1 ang CRLA. O, di ba? Kung key stage 1 grades, nag-start na 2, 3, 4 na. Tapos, kung key stage 2 naman niya, and hasta sa grade 11,
7: mga PLRA, RAM?
6: So, sa math naman niya, rapid mathematics assessment. So, hindi siya grade.
7: Oo, nara, klaro ha.
6: Ano yung level ang bata?
7: Mm-hmm.
6: Ano ang level ang bata? Kung tagaan mo na siya assessment.
7: Okay.
6: So, ihatag ina sa bata sa towards the end ang iyang assessment.
7: So, ang Arton Aral Program, maliban sa ano?
6: Yeah, tamabalaan kung effective kay kita mismo makita ta sa assessment naman kung ang bata di inaayon sa frustration pa sa instructional o kung independent na siya sa aton fil-iri.
7: So, purely remediations.
6: Oo. Ina nga sa aral sa, summer.
7: Ayong,
6: pero, may ara tayang ano gidya pang
7: this summer academic remedial program.
6: Remedial para gina sa failure.
7: Para sa mga failure.
6: So, amo na kinalain. Sa failure tagid, kag that is open to all grade learning areas. Kaya mga failure bala 1 or 2 failure. So, inang ang bata naman kung may failure siya no kundi di ba may final grade to siya sa iyang last school year may grade gid siya ang iya ning summer remediation program
7: okay,
6: may grado gid na siya ya kag kwaon ang average na sang duwa
7: i-add and divide by 2
6: i-add and divide by 2
7: okay
6: kag dapat makuha niya 75 para makapasar siya
7: para makapasar siya.
6: So ano mo tabo kung hindi siya kapasar
7: na no so amo nang nami nga pamangko what if ang atong bata sa summer academic remedial program o classes hindi sa kapasar during summer
6: kaya nga anong rason kabalo ka nga
7: sige bidok
6: sige sa teacher ma'am wala man naga-appear absent na ihapon so
7: parents
6: abi niyo bala tuod na maglibot ko sa school amo na permi ang declamation. Ma'am, di ba, ano matuluan kay absent na? Wala na, ma'am, gasulod. Kag hindi, syempre, sa teacher, mapangita ang bata kay layo na mo. Amo na gani, abi mo, ano? May partner kita sa Sinerhiya.
7: Oh, sige, bidok.
6: Sa kay Gov Lito, Koskolwela, nag-istoryahan na nina mo. Sige, Gov, abi mo bala, kung ang tanan lang naton nga mga LGU officials, mangin daw superintendent man. Kag ilaman i hangyoon ang tanan nga barangay kapitan
7: Okay, doko nami, no?
6: Ah, matanan ta bala nga mayor, no? Inang mangindo pareho gid sa aton bala nga ila gid ja ihambal. Mangin okay. Program gid nila ang edukasyon kag hambalo nila, hangyoon nila ang tanan nga barangay kapitan. Kay amo nang pinaka common nga problem, paano na pang sikupon? Correct. Ang tanan nga bata nga wala gakadto sa school.
7: So, duwan ni ka major reason. Collaborative effort dapat,
6: oh,
7: no?
6: Oh, inang inabla it takes the entire village
7: to raise a child.
6: Educate the child.
7: To educate a child.
6: Hindi na niya maubras ang teachers taya. Kaya ang teacher tabala aray na gatudlo. Oo, hindi na namo ni mapangita. Ya. Ang ginikana naman, ang ginikanan gasi game na ubra.
7: Pangita man na para
6: ang ipabalo. Ang bata, no? Duwa ang rason. Okay. Nga wala gakadto sa eskulahan, ha?
7: O na.
6: Ang pinagi siya ka-glaring reason is pigado.
7: Pigado.
6: So ang bata, hindi na magkadto sa eskwelahan kay wala ganito maging kaon sa balaya.
7: Mm-hmm. Wala balon.
6: Pigado. Wala balon. Wala may ginakaon kag ginapabantay pa sa manghod ya.
7: Oo.
6: O ginapabantay sa balay. O dira ka lang kayo, wala mo na. Ti poverty, gidya. Sa ginikanan niya, mangita obra. Mayo lang ako kapangita obra. May ibang nga ginikanan nga, suguon pang bata mangilimos. Mangita. O ang bata pa subuan mag-ubra.
7: Oo.
6: Sila gatong its lang. May mga amo na nga ginikanan, pero hindi man niya tanan, ha?
7: Hindi tanan.
6: Kalabahanan ginya sa ginikanan, taya maayo. No, amo na gani nga. Kung lang taon ta, ha, 10% lang gali ang may problema nga kabataan.
7: Yan, 10%.
6: Ang teachers taya, 90% na iya amo gina accomplishments ang education, nga ginbululigan sa mga maestra natin kang maestro, mga ginikanan, mga stakeholders. 90% okay.
7: Okay, so but silingon.
6: Thank you, gid ya.
7: Oh, thank you, gid.
6: So, amo gina iya.
7: Oh, nami gid, kun no, matigayon nga aton mga...
6: Natural na iya nga may mabilis. Kay hindi perfect ang system.
7: Hindi perfect ang system. Pero mas nami pag-dok ang suggestion to nga ato atong 10% manubo pagin.
6: Manubo na siya kay nag-aral ta.
7: Nag-aral ta.
6: Tapos
7: na.
6: Atong hindi na naton maisrutan kay ti wala ga appear mo ambas sa teacher ay na imam ga ano maano ko be oh. Sa pulo niya ka chuti asan bi tatlo lang yung nag-appear. Ang pito wala. So siyempre ma-fail na.
7: Oo,
6: hindi gina mabili na sila.
7: Ari actual ni Doc na no? Sa first week namon ang akon niya I have 10 then walong nag-eskwela kag pagka next day walo man gyapon so nag-contact ko sa parents na kinananon so siling sang bata naka-chat sa gina sang aga sa konsige sir sa Lunes may eskwela kami.
6: Ay, very good.
7: Siling ko very good gid nami gid sige. Sige na Doc nga ang ano kag nanamian ko Doc sang suggestions nga i-involve naton ang mga LGU
6: yes.
7: Kag ang barangay kay
6: mangita.
7: Oo, may manpower ang aton barangay may mga salakyan kag hapos sila mag-disseminate sang communications pagi sila mga purok leaders man.
6: Yes.
7: Oo.
6: Kakilala, gina nilang mga nanay.
7: Sakto, gid. Te, amo na Doc, ang summer reading program naman naton, so ongoing man. So, nag-start kita sa May 6, and it will end at?
6: June 2.
7: So, anong mabaton sa mga kabataan pagkatapos ang June 2, Doc? May
6: ang mga kabataan, kagahaan taman na sila sang certificate na, ang completion okay. Nila sang aral.
7: Kaya
6: siyempre, kung i-award taman na kung mga nagkadako ibla sa ila improvement, so depende na lang sa mga school heads, mm-hmm. No? Kung paano na nila i-print ang ilang mga certificate of
7: so,
6: recognition.
7: So school-based na lang na iya.
6: Na school-based na iya. Oh. Ang importante na iya, ang aton resulta, nga makita naton sa 32,000 ang mga aral yung mga bata mm-hmm. No that undergo the aral pilaayhan ang mag-improve na ilang taon ta na
7: so,
6: from frustration to instructional
7: okay.
6: Kaya hindi ba na dahil mag-independent mo
7: oh, hindi, sa
6: from instructional to independent kag may aragin ayan nga frustration gyapon kay wala so, gani ga-appear
7: so but silingon Doc at the end of this program or before the end of the program may ang aton kabataan will undergo an assessment.
6: Yes.
7: Para natin ma-identify ang ilang na-achieve.
6: Level.
7: Ang ilang level. So, muna mga parents nga atong tagpalamati subong. Kadamo subong sa nagapamangkot. So, ara na, na-taga na kita. Nga, inang summer program natin is remediations. Kaga inisa para sa aton mga kabataan. So, hindi niya... Siling man sila doging pinahan naman ng aton kabataan.
6: Man,
7: so, sa mga parents nato na, hindi ni saya pina.
6: Bullying.
7: No, hindi ni saya. It's a help coming from our government. Kaya kanami, ganit ni, nga ang aton gobyerno sa ibabaw, no, wala nagapabaya.
6: Mm-mm.
7: No, nagaulikid gyapon siya sa piyak sang kabudlayan, nagaulikid. Sa ang aton mga teacher, ah, kadamo man sa nagvolunteer, kag ang aton mga teacher, equip inisang knowledge, kaya ginabrief man ini sa aton mga school head, tinatuduan man sila kag prior magsugod ang klase, aton school head wala ga pabaya. Kaya ako aral program volunteer. Kag nakita ko gid ko nanong sistema nga ang tanan nga ginahimo sa aton mga school head para gid sa kabataan. Ginausar kami. Kaga kami man dapat matunon taman kung anong ginatudlo sa aton mga school heads para sa aton mga kabataan. O dok, something to add, dok. Sige go.
6: Ang may isa to ka rason niya sa din ko bala nga aga pabilin nga hindi sila ka learn, no? Di ba ang isa poverty?
7: Poverty.
6: Ang isa ka rason ina mga bata iya nga maayo ni ang mga pangabuhi pero wala ga appear kay nag-escape.
7: Ah,
6: nag-escape may mga bata nga amo na ato sila sa gang, sa mga grupo, no? Amo kay kasi din ko hindi na ni masarangan sa DepEd kung kita lang.
7: Okay.
6: Dapat ang barangay mabuligid para mapangita ang mga bata kung diin na sila. Kay sila ini dapat masunod gani ang DSWD kay dapat daw gina counseling wala anay.
7: Sige.
6: Kag bag-o sila ibalik sa eskwelahan.
7: Okay. Sige ka namin. Talking about counseling, Doc, sa sining aral program, gin-involve na to ng aton mga guidance advocates, kag guidance counselor. Oo, sa 1 week na mo, nga kaklase last week, ang amon guidance counselor gaunay gid.
6: Ay, kanami.
7: Kag ang siling ni sa amon school principal, Sir Joel Sumudyo, siling niya, ma'am, ang if there is something nga manotice ka mo sa bata, i-refer naton sa guidance counselor. Oh, kanami. Sige.
6: Di kanami gali no kay ang guidance counselor kay mga designate na trained man na sila nga mag istorya sa kabataan. Ara gid.
7: Noo.
6: Ti shout out ni sa Alegria National High School. Wa kanami sa nabatian ko nga aton nga mga guidance counselors.
7: That's true kay
6: ara gid sila before nga nag-start ang aral.
7: Yes, we have attendance nagapirma ang aton guidance counselor kag ara daga unay maski kung kisa.
6: Kaga unay gid gali, no?
7: Hold din sa doc. For
6: ay,
7: one
6: namin.
7: Week na.
6: Very good.
7: Gusto ka kumod pa sa gani sa akin. Hay, wala man ko diya customer man. Mayo gani na. Importante ara ka.
6: Pero no, ang ginapaminsa ko, paano siya yung makompensate?
7: Amo na sa ang isang ang kuan, ang ang isa tani nga dapat naton ulikdan nga tani gin dala na lang gid sa memo nga ang ato
6: pero
7: mga
6: wala
7: guidance.
6: Na yan no gidugang niyo lang yan no
7: kay ti involve ang kabataan mo
6: gani.
7: Kag kami as a teacher classroom instructions kami
6: so
7: base
6: see,
7: may mga dalom-dalom nga problema ang bata which is i-refer gid namon sa guidance
6: so na appreciate ko gid
7: sige
6: sige bi this is one thing that I would be looking into
7: ang
6: mga guidance counselors naton nga ara dira
7: si ang amon guidance counselor is Ma'am Mel Tagalog nag-unay gid sa
6: guidance teacher na siya kung guidance counselor gid siya
7: actually teacher siya nga gin-designate lang siya dasun ginbuhinan lang siya load kay para nga makiter niya ang mga kabataan nga may mga problema especially ang mga absences
6: so nag-aaral tutor man sa
7: actually wala sa doc nag-unay lang gid sa doc
6: lang gid
7: through di ginayo sa sangamon school heads
6: di pwede ta na siya matagaan man sa service credit
7: kanami gid ta ni kay amo na siya so sa mga guidance counselor
6: engagement.
7: Okay, actually pag volunteer ya, ara kami, pero pag abot sa guidance counselor, says involved ang mga kabataan. Kami mga bahin, Doc, ngati high school kami mo, hindi may mga bahin nga daw hindi kami pwede ya ka-connect. Mabalaan naman ang problema, pero daw bagay gid sa
6: guidance.
7: Oo. So especially may mga girls kita nga mga volunteer bala. Daw siguro the correct persons nga mag-tutok sang problem na although involved kami nga na maka-share. Pero the guidance counselor has play very important role sa sina mga problem especially sa aton mga adolescents so aton mga ginikanan don't worry sa mga inyo mga kabataan nga ginhatag ninyo sa sa school protected sila may guidance counselor kami nga nagaunay kag kami nga mga teacher knows kung paano namon sila ginaatipan subong gani nagapaminsar na kami kun diin kami magabaton sang pamahaw bla kung gisaga kasi kung may extra da kagawad kagawad basi extra da para sa kabataan kasi wala na lang sa amon na mo na bla kasi amin na muna lang na kung wala na lang sa amon na yung kabataan na lang gid sang nagligad sang National Learning Camp ta may duwa dira kagagawad naghatag daw mo to daw bugas dasun kan tapos naghatag sila school supplies man
6: ay kanami
7: the barangay itself nag resolutions tapos nag-release budget dasun pag-abot dito item na lang kag pagka every klase nang hatag kami sa mga National Learning Camp nga recipients namon pasalamat kami sa sinang barangay okay doc may something ka pa ma add on doc no
6: kanami no ginalanta ko gani o kun bisan sa aton lang gali o pwede gani dasun kun wala kami binag kay abi namon ang sa national may i-provide.
7: Oo, regarding the guidance, Doc?
6: ining mga incentive
7: balik ah, okay, na okay, okay.
6: Ginalantaw ko diyo, pwede niya ma-include gani sa ano ah, sa school board o galing. Bala mo kung kisa may kowa kita bala.
7: Oo, oh, kailan ang tagid legal ang mga...
6: Oo, di ko wala tamasihan. Oh, oh. Kung kisa akag ko mag-release ang mga amuna bilay, confer mo na. Kaya makita ni kowa ay ano, guideline. Tigin na, basit bala pa, imbes

0: classes.
1: Siguro doon daw ano naged nga daw hindi bala for the meantime nga daw hindi gid masolusyonan nga nga problema nga hindi sa ka-attend. Siguro kinahanglan lang gid man naton nga i-put into legal mangayo kita guro something i-anecdotal bala naton nga
0: muna.
1: Tapos sa parents mangayo kita ti masulat kita siguro nga muna.
0: Kay actually
1: pero still sa aton mga ginikanan samtang isa pala kasi bana ang aton nga aral convince naton naton mga kabataan. Sige, ara kami sa school ang aton nga division na wala gid aga pabaya, no? Ara kami sa school willing to help, willing to serve sa inyo mga kabataan. Sa amon ikasarang. So dal-o na mo ng amon oras pati gamay nga manggad para sa sharing. kag effort, kag abilidad iubos namon para sa aral program. Kami nag-aambal gid kami sina kay subong ang amon school kag hindi lang sa bilog sang Morsia kanami sang aral program nga ara subong sa Morsia ilabi na gid kay ti si Dr. Helio paabi ang aton nga ano nga nga supervisor dira nga grabe ang gugma man sa pagtudlo bla. Ang ginamonitor kami. So kay ginamonitor kami ginahimo ginamon ang nugidya ang nakaradapat. Monitor man ang ara o kun wala but still ang serbisyo naton sa publiko sa aton mga kabataan ara gidya. Sige Doc, go ahead.
0: So kanami gin sa mga PSDSS nato no 34 ni sila kabilog nga nagapati kay kuya nga amo na bala nagabulig gid painsindi sa aton mga ginikanan sa school heads kag ginamonitor gid ang implementation sang aral. So nakita ko gani ang mga school ginameeting nila before no ato bilang before mag-aral ginmeeting ang parents. Tapos ginapainsindi. Kay may mga parents kita gali nga ano mo nga negative man
1: negative
0: sila sa aral. Mahambala sila nga hindi na ko mapaeskwela sa bata kuya kay ka negative na sa ila. Pero dira nagasulod gyapon ang teachers naton, school head supervisors nga kun maistorya ta ini sila kag amat lang painsindihon. Ti daw pareho man bala nga maano mo na sila later. Masugot no, mapasagot natin sila. So may iban gid gali nga nagabisita sa mga balay.
1: May teachers kami nga nagabisita. Kung hindi sila malabot by Mrs. Jess,
0: ginakantuan
1: gid nila. Kag tutod-tudok nga ang district sang Morsia 1 nag-conduct gid kami ay one day orientation sa parents. Kag siling ang isa gani dira ka school nga ang first day daw wala kalabot sila sang 60% sa number of parents nag-conduct pagid on the second day. So gin-contact pagid to nila ang wala nag-attend.
0: Ay kanami.
1: That's true Doc, kaya ako witness gid kuya nga amo nang ginimo sang isa ka school. Ginapainsin din nila sa orientation sabi sa mga parents siguro tagaan ta ginatug talapangod kay dra kita maka-air sang aton mga pamangutanon nga ang magasabat direct mismo sa principal kag ang nang correct ang iyang ina-answer. So dra kita kakwa sang correct generation o kon mga idea regarding sa isa ka programa. So dapat atinan tana. Hindi na sa usik ang oras, importante na sa nga oras.
0: Ang gusto ko i-emphasize kay tungod nga 2 hours lang niha ang engagement sang bata. Unless ano siya may pila siya ka subject da nga ginaatinan sa summer kay failure siya. Dapat si parent naton bala ila man lang taon ang bata ano oras naghalin sa balay, ano oras nagapuli. Hindi dapat pag-isalig lang sa eskwelahan nga totoo nagatuon. Kay wala ta kabalo ba si bala after sang aral kundi ina na nasangit-sangit.
1: So meaning that is i-close monitoring
0: nila ila bata. Kay hindi na naton ano mo partnership ng education hindi lang niya sang DepEd. Primarily ang edukasyon iya sang ginikanan. So mga pinalangga nga ginikanan hindi niyo pag-isalig sa DepEd ang tanan-tanan no sang inyo bata kay ang mga teachers bala. Damo mo na sila mga personal ilang ang mga challenges,
1: So, may mga kabataan man, ibang nga teachers tamo.
0: Mamit halfway kita, lantawon nyo ang bata nyo kung nakasulod, imonitor nyo kung nagatuon, may natunan gidman bala. Imonitor nyo kung after aral, diin na sila nagpuli o kung basi diin na nagkadto. Para ma-avoid naton ang mga problema.
1: Correct.
0: No? Kaya basi makibot na lang kita kung kisa, di ba? Na ang environment tabala hindi safe. May mga factors na nga unsafe. Di kung ginikanan ka, i-secure mo gid ang bata mo, especially kung nagwa na siya sa eskwelahan.
1: Correct. Sa aton mga parents, very much welcome gid kamo nga magkadto sa aton eskwelahan. Ang may mga limitations lang kita, for example, kung may nagaklase, siguro maggulang kita sa office ang principal kung there is something kamo may questions, basta welcome kamo sa school. Okay.

0: Okay, so amo lang gina sa mga klase lang naton, hindi talaga nga pag-disturb. O kung hulaton ta ang buhi, pwede kita kabisita. Kaganami isang hambal sa naton na division superintendent to, ay monitor naton ang maton mga kabataan. Remember, anuman matabo sa aton mga kabataan, wala man na naton ginapulong, pero part and parcel kita bilang mga ginikanan. Yeah. Kaya nga, ginimo mo blang imo obligasyon bilang ginikanan. Mm-hmm. Amo nang punto po. Imo ang tag obligasyon ta bilang ginikanan kay ang school wala man nagapabaya, no? Wala kami nagapabaya sa school. Sige doc, may something to add?
1: Oo. So amo na actually gapasalamat man ko sa ginikanan, no? Nga nagaupod sa DepEd sa aton mga maestra nga ginasuportahan gid ang kabataan.
0: Correct.
1: Para ni subong ginabuligan ang kabataan para ang ilang buwas damlag na maging maayo. So, responsibilidad gid sa ginikanan ang ila mga kabataan.
0: Correct. Sige, Doc. Ang takna, Doc, alas 12.50, hasta lang kita sa alas 12.55, siguro ang remaining 5 minutes, siguro may something to add ka na lang, gid. Tapos, ang mga other matters lang para sa aton mga BTC sa dalawang tanan na siguro Doc.
1: Gani. Salamat gid friend no Ed Sayosa sa imo invitation. Hindi ko bala ka pang hindi no. Basta kay 5K mga friends tama na di sila. Kag sila ko gani gusto mo ko kwaon man di angkor. Do na volunteer. Kay mahilig man ko sa amula mo.
0: Sige Doc.
1: Inang nanamian gid ko ya mag-interact actually sa mga especially sa teachers nga upunta. Sa mga komunidad kay para sa ako ng akon pagka educator kag superintendent regalo sang Ginoo sa akon.
0: Wow.
1: Kita mo wala ko ni gani na marasmasan nga maamo ko ni.
0: Gani,
1: wala
0: ni
1: sa plano ko. Amo na siya dear teachers lantawan niya bala inyo nga kabuhi. Is it really you who decided to become a teacher? Dapat maintindihan niyo nga kun sa diin ikaw subong bilang maestra o maestro. Regalo ina sang Ginoo sa imo dira ka na design. That is your purpose. Kay isa lang ang kabuhi ta. Gamiton ta ina ang kabuhi ta sang maayo suno sa disenyo sang Ginoo sa aton.
0: Wow.
1: So amo na siyang primary ta nga reason, it's not the job, it's not the salary.
0: Oo.
1: Mahibi na ako na karon. Ako yung nagpasalamat kung ari ko sa DepEd. Kay kung wala ko sa DepEd, abi mo, patay na ko yung subong. Kabalo na ka muna. Ginbutang ko ang kaugalingon ko sa insyakto nga banas. Kay amoning design sa Ginoo sa akon, mag-upod ako sa inyo, magpa-inchindi sa inyo. Kag maging ehemplo sang inabalang Filipino nga may gugma sa aton nga Pilipinas, nga country, may gugma sa aton isig katawo. Kag may gugma sa aton kaugalingon. Abi niyo wala hindi mo na mahatag ang gugma. Kun hindi mo ginahigugma ang imo kaugalingon. Sige. The greatest love is loving yourself. So dear teachers, palanggaon niyo inyo kaugalingon. Kag kun palangga niyo mo imo kaugalingon, you respect yourself. You give. Na maawas na iyang gugma mong. Kung palangga mo imo kaugalingon, maawas na ang gugma, hindi mo na mapunggan. Nagaawas-awas sa mga gugma, amo na matingala ka nga anga. Wala ko ni ginaano pero ginatulod ko sa kaugalingon ko para magbulig. Because of too much love. And that is agape. Ginagamit kita sa Ginoo. Kay ang Ginoo, instruments kita niya, no? Mag-extend help sa kabataan. So, thank you, Gid, no? Mga fellow teachers sa Bilunga Province for volunteering for aral program. Kay hindi lang sa aral, kadamo pa.
0: Oo, kaya, tama.
1: Pwede kita mag-volunteer, no? Isa na dira, no? Suno sa aton nga mga volunteerism nga mga program. May ara kita scouting, no?
0: Okay, wow, kanami.
1: May basic training course kita nga patigayon noon sa May 13, 14, 15. Tuko interesado ka mo bala mag-scout leader, no? Samor siya. Okay. Ihatag ko lang ang link. Salamat, Gid.
0: Okay, sige. Thank you, Gidok. Salamat, Gidok. Tapos na kita sa aton isa naman ka ano na episode sining hapon. Madamo gid salamat sa aton speaker. Kita na kita sa dasun semana, same time, same stations. Ini si Kaki5 Ed Sayusa nga nagasiling magpamati sa Ido Kalidad, magpamati sa K5 News FM Bacolod. Mayong hapon. 5 News FM. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow, my puso.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
11: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
10: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
12: Muternamax. Kaya ng hero dito, ang imong sugar, pila na lang subong?
13: 52.5 ang imong kong laboratory.
12: Sang una, pila?
13: 35.5. Pilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog
14: nyo. Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lahat, I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: K5.
3: News FM.
4: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: Sa tanan niyo nagpamati sa K5 News FM. Kag sa tanan man nga gatan-aw sa Facebook Live sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa among Provincial Director Police Colonel Dennis C. Wenceslao. Kag sa amon na Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag sa amon nga Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa Chief Police Community Affairs and Development, ang ipanmunuan naman ni Police Major Wilfrido Binuman. Kag siyempre, hindi tagin malipatan, no, ang aton nga chief sa PIO, ang Snappy Police Captain Judy C. Catalogo. Mayong hapon mga K5, no? Sa tanan nila nga gapamati subong sa aton. Sa tanan nga mga Iloy, Happy Mother's Day, no? Subong nga adlaw, Mayo 10 ng 2026, Mother's Day. Ka-celebrate kita sa aton nga Mother's Day. Subong nga adlaw, aton nga na-celebrate, no, ang sakripisyo sa mga Iloy, no? Sila na ang nagasakripisyo sa ilang panimalay. Siyempre, makita mo na ito ng sakripisyo sa aton mga bana or sa aton mga tatay, no? Pero hindi gidya malabawan ang sakripisyo sa isa ka Iloy sa panimalay. Kaga syempre subong hapon, no, hindi niya mahuman ang aton nga Domingo kung hindi naton upod ang aton nga Ambassador to Heaven, no. Nagaisahanon subong ang aton nga Ambassador to Heaven na Pastor Peter Alcantara. Pastor, mayong hapon.
1: Mayong hapon sa tanan nga amon nga nagapamati sa K5 FM kag iben ga lantaw sa Facebook Live sa hapon, no. May hapon sa inyo tanan. Kag may hapon man sa amon chairman sa PNP Interfaith, si Pastor Felix Tapang, sa tanan ng mga life coaches, towns and cities, no, sa bugos nga Negros Island region, no, nga may hapon sa tanan-tanan. And of course, sa imo ma'am, may hapon,
0: yes,
1: din.
0: Yes, may hapon.
1: Kag sa tanan nga kapulisan nga nagapamati sa sini nga kapunan nun.
0: May, yes, hapon sa, oo, tanan. Pastor, basi may ano kada, may greet kada sa Mother's Day, basi ang imo nga tiayo na harap nagapamati, no?
1: Okay, no? Ang hapon nga tiayo, of course, akin niya tupad ko ganyan, no? Akin niya sasapiyak, pero happy Mother's Day sa akon nga pinalangga ang asawa. Kag sa tanan nga mga asawa, isan pa sa mga asawa, sa mga kapastoran, kapulisan, Happy Mother's Day sa tanan.
0: Yes, no. Ako gali, no, gina-greet ko man ang Happy Mother's Day na akon pinalangga nga Iloy, no. Why, gadya nalipat, Pastor, ang akin uli maghatag sang bulak,
1: wow,
0: sa akon. Okay, no. Happy Mother's Day sa akon mother, kay Lia Mendoza, mayong hapon. Sa akon nga mga katiyaan, dira subong nga ga-celebrate, no. Ga-celebrate kisa lang, ba sila nga hindi ka lang ma-duty, kay ma-celebrate kita isang Mother's Day. Hindi ko hindi pwede. Kay, ga-servisyo kita sa publiko, no? Kung sila ga-celebrate sang ilang Mother's Day, ma-celebrate man kami upod sa inyo, pero sa ari lang kami sa kahanginan nag-upod sa inyo, no? Happy Mother's Day sa akong tiya, no? Kay Anapi Anduhar, kay Junavi Anduhar, kag sa akong lula, no? Si Phoebe Anduhar, Happy Mother's Day sa inyo, diratanan. Kag subong hapon, no, si Pastor Alcantara maghatag naman sa aton sang word of God, no, sa para sa aton nga tagpalamati nga syempre, no, kakinahanglan gyud kita sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi, no. Kay sila ni Pastor yo ay ginasila ya ginakapoy kadto sa amon every week, no, nagligad Pastor nakita nay naman kita dito, biskan ano sila kasako, no, syempre may mayara man sila personal nga hilimuon sila pangabuhi. Pero wala gi sila Japon ya kalipat, no, magbisita sa aton mga kapulisan tungod kabalo sila nga ang aton kapulisan do halos indi nakahalin sa opisina sa mga ulubrahon, no. Pasalamat gid kami nga ari sa ni Pastor. Kaga Pastor, pwede mo blamhatag sa amon kung ano ang imo da subong nga dala para sa amon?
1: Ang akon nga pagadalhon subong minsay, nanungod sang calling as a mother.
0: Mm. No? Yes, kay ga-celebrate kita sang okay, aton no? Yung Mother's Day. Oo.
1: Okay. No, ang pagka-Iloy, hindi ni siya kwan ng aksidente nga naging Iloy ka.
0: Mm-mm.
1: No, kay kadamo sang gusto nga mag-Iloy pero hindi siya maging Iloy. No, kay ang Iloy nga ginatawag mi bata.
0: Yes.
1: No, timba damo sang kababayan naton nga no, wala sila ya sang kabataan. Pwede asawa sila pero hindi sila Iloy.
0: Mm-mm.
1: No? Kabalo kita nga ang Iloy is a divine calling, no? Sang Ginoo, pagtawag ni siya planga eh. No? Damo sang makita naton nga gusto kagid nga magmaging Iloy pero do wala kag gitagaan sang kaygayunan.
0: Mm-hmm.
1: No? Pero anyway, kun ako ni experience ako ni mama mo nga ang isa ka babae gali kung gusto mo maging Iloy.
0: Mm-hmm.
1: Pangayoon mo lang kung sa Ginoo.
0: Yes.
1: No? Ang balida sa James chapter 4 verse 3 lang, wala mo nila baton, iwala ka ng ngayo. No? Kinanan ka gid mag pangayo, agud nga ikaw makabaton. Okay, no? Sa sining hapon, no? Ang akon diring minsahe ginkuha ko ni siya sa 1 Corinthians chapter 7:17, no? Hambal diri sa Bible, each of you should continue to live whatever situation the Lord had placed you and remain as you were when God first called you, no? Gina-address ko ni sa tagsa-tagsa ka mga Iloy sa sining nga hapon, no? Hambal diri sa Bible, kinanan magapabilin kita sa aton pagkabuhi.
0: Mm-mm.
1: Nga subong kita ginbutang sang Dios.
0: Mm-mm.
1: Sa sitwasyon nga maging Iloy. Kada mo sang Iloy abi nga kun makasugatan sa sang bata nga daw. Hindi ba intindihan daw.
0: Kada subong bi pastor bi ang aton nga mga kabataan subong makita na naman aton nga lain gid sa kaysa sang una, no.
1: Mm-hmm.
0: Tungod sina sa influence bala sang social media, no. Kinanglan na sang guidance sang aton kabataan, no. Kag dami gid bala pastor nung isa ka mo sa maghatag sina sa ila, no.
1: Amen.
0: Nagakandak mo kamo sina pastor sang mga Sundays, ano tawag niya, Sunday school or
1: sa
2: BBS.
0: Oo na.
1: Sa mga kabataan. O bago lang kami katapos ang amon nga vacation Bible school. Amon subong sa liga diri kami sa Takuling.
0: Mm-mm.
1: Pero sa sining nga tuig diri kami nag-focus sa magsungay kay do kadamo gid sang mga kabataan. Pero gindala sila namon para magsungay pa kadto sa amon school.
0: Mm-hmm.
1: Kay para at least may komportable sila nga lugar.
0: Mm-mm.
1: Kag manatatapan sila sa isari ang ilang ages.
0: Oo.
1: Kag wala sila ginasamo, no? Kay tilain-lain man ang understanding sa kabataan.
0: Yes, oo. Okay. Kag syempre para makapokus man sila pastor, no? Maara sila dira sa inyo. Kag nami gid pala pastor nga may mga amo sina, no? Kay parang aton makabataan bala mag-guide man nato. Kag syempre mapalapit man sila sa Ginoo. Kay na sa subong nga chimpoy ang aton sosyedad ya makita ginaton kung ano bala ka lain gid sang sitwasyon ka mga kabataan natun.
1: Okay.
0: Kaysa no, sang una.
1: Partly dako gid ni siya ang contribution bisang isa ka Iloy.
0: Mm-mm,
1: no,
0: yes,
1: kung ano ang maging kaimtangan sang imo bata sa palabuton. Naging part kag isang pag-mold sa ila.
0: Mm-mm.
1: Kung paano mo sila padakuon nga yes, maging maayo sila, maging successful. Amo yes, kay ginasaamon kay naga-celebrate kita sang Mother's Day. Kaga gina-remind ko bitang church, no? Ang nanay nowadays nalipay.
0: Mm-hmm.
1: Pastor daw ka proud pa sang iban nga pastor, lain na gid sa subong ang kaimtangan sang sanguna kinahanglan tagit pangitaan timbang aton bata.
0: Mm-hmm.
1: Subong ya tagaan mo lang gadgets kag papungkuon dira, no? Bayaan mo pagbalik mo akayapon sa gadgets, no?
0: Maubra mo nang imo lubra.
1: Pero wala mo na realize nga kung ano ang mga inputs nga ginahatag sang gadgets sa imo bata.
0: Mm-mm.
1: No? Kaga sulod sa mga sites nga no? Kung ano da ang niya hindi mo na mabantayan, ganda ko da ko gidang influence sa bata. Na-enjoy ka nga namin, bata mo mag-English. Pastor, wala akong manigit pa eskwila. Bata ko sa namin, nga ganyan nga eskwilahan. Pero ka namin, siya mo lang mag-English, pastor, no? Di kay may mga namin, man nga contribution kung nami ang ginabantayan sa bata mo.
0: Mm-mm.
1: Pero kung kisa, dira man na nagalin nga nakibot ka lang, nga ang bata mo gali, doon nga nagalain batasan basta sa bata ko.
0: Yes.
1: No, depende na sa input. Dapat na kinanlan, kung himuon mo na ang mga bagay, i-supervise mo man.
0: Mm-mm.
1: Bantayan mo. Kaya mo may apps na mamo. Nga isa ka mo ka-apps ang bata mo, nga kung anong ginalantaw, yung pwede mo ma-check sa phone mo.
0: Mm-hmm.
1: No, makita mo kung anong activities ang bata mo.
0: Mm-hmm.
1: No? Sige, nami na siya nga, kuhan nga, ma-download ang isa kagilikanan nga kung bata pa niya ma-aware siya kung anong ginalantaw sa niya.
0: Oo, mamotitor yan, no? Kung anong activity ka kabataan nila. Kag nami, mana pastor, ang aton na pala nga Gmail, Blackasmate, pwede na siya naton makonect sa accounts naton mga kabataan sa Facebook nila, sa ila Messenger. Pwede na siya. Once nga may message, may mag-message si ila or mag-send sila sa message, makita na sa ato, ma-notify na sa aton. Isa man no ka mga safety nga mahimo sang ginikanan no nga i-link ang account sa mga kabataan kay para mabalaan nila kung diin balaga kadtong ila kabataan kag kung si kanday sino ang ila nga ginakadtuan.
2: Ginamit nila. So pwede nila. Man na gani nga i-open niya daw ang messenger niya sa imo man nga cellphone.
0: Yes, pwede kid daw mo good way.
2: Sa subong no pastor, ang mga kabataan is hindi sila gusto nga do ginakuga sila no. So ang ila ginapakigbato is independent independent sila katama subong the way sila maghamba, the way sila magano is good nami na siya, may two ka factor may nami kag mag-inti naman pero with the guidance told sa parents, sa mother, sa father no that tagid mabalan kag isa ka rason pagin is gakapiktuhan ang mga kabataan tungod man sa away sa parents lagi na yang number one nga up kaga syempre ang sulsol man sa social media no. Ang gada mo ang mga bata isa sa mga rason nga gada mo ang bata nga may autism is because of social media. Na isa na ko da no kapamatuod nga amo na kay syempre ang bata ko no syempre sa una bilin lang sa balay tapos may gabantay lang tapos mo cellphone lang ma-tablet na siya ma-tablet bilog na siyang adlaw ga tablet kay wala kami CCTV so hindi na namo monitor so ga tablet amo na nga do hindi siya mayo pero ano na at least no ang ini nga mga therapies no ang social media nami manambuli kay ti ga ano man ga improve man ang mga kabataan naton so wala pa gidya any reason ano ang dalom sang ining cause ang autism damo gidya subong pastor di ba pastor as a school administrative di ba pastor do kadamo gid sa mga kabataan nga involved no sa mga amuna ang autism
1: amen gani we are planning na base sa lason pang school year ma-open kami dira no para sa sina nga mga kabataan nga i-cater sa school no? Nga amo na kanina pa dali kung akon bata nga babae 5 tapuson mo gilang imo nga board exam then
2: ano sa PSPED man siya pastor
1: hindi nang kwan siya nang tawag sini psychologist
2: ay
1: oo kay tingko dako gining mabulig mo plan ga nga sa eskwelahan ilabi na gid nga nagadamo ang numbers sa ng kabataan students. Nga may amo sini nga problema no? Tika na nan ang aton dira nga approach nila. Kabalo kita kung ano paano naton sila
2: action.
1: Oo. Hindi pwede nga ang may special kag ginanan nga kwan ni.
2: Attention. Nga,
1: himuon para sa sila. Hindi niya pwede kay kamyon dali na sila masakit mo.
0: No? Sensitive na sila katama.
1: Pero sa piyang kabahin ma'am, no, ang Bible ya nagapati ko yang when we talk about sang otoridad ang Bible nga tudlo sa aton sang authority. Muni gani nga gambal siya, each of you you should continue to live whatever situation the Lord that bless you. No? Ang pagkailoy isa ni siya kami kahilimuon nga gintungtong sang Dios sa imo abaga mo bilang isa ka babayi. No? Hindi tanan iloy as asyad. No? Pero inisin niya, kinalan kung iloy ka, may otoridad ka.
2: Mm-hmm.
1: No? Kaya, lain, kung tulukon mo si mong abi ang kabataan, kagsang una, lain mo. Tama rin kalayo yan.
0: Layo.
1: Kaysa una, maghambal kaya nga iloy sa una. Ginapamatigan ka sa bata mo.
2: Mm-hmm.
1: Pero subong nga, hindi na na matabo. No? Kiti kadamo na sa mga makita natin, bago nga mga approach, nga ginatudluan ang bata, nga may right ka mag-amuni, mm-hmm. pero ti, ang diritso, ang tagsa-tagsa katao may diritso, pero mm-hmm. bilang isa ka nanay, no? Kabalugin kuya kang ina mo nga magkungan sa church, wala ka mo kabalo kabataan ang inyo pusod na sumpay na sa inyo nanay.
2: Mm-hmm.
1: No? Ginutod lang sa makadali, pero still, no? Hindi na siya, kung nautod man siya physically, but makasining ako spiritually, wala na siya nautod.
2: Wala
1: na. No? Amun siya nga ton, you discern the same heartbeat sa imo mother.
2: Mm-hmm.
1: No? Ang mama niya, gabigid niya, akong, na-miss ko gina akong mama, kaya wala si mami ko.
2: Mm-hmm.
1: Pero nakita ko gina ang iloy, no? Wala gisang ko sa iloy nga siling
2: mabatas.
1: Makabatas iya bata, no?
2: True.
1: Ako nag-agi ko sa hindi nami-nami nga pangabuhi, pero si mami ko never give up. Amo lang ginagawa may isa ko nga example nga encounter. Isa ka iloy dira sa kwan sa may tuwag sini Trinity School.
2: Mm-hmm.
1: No nagatag sa testimony. Ang iya na tatlo ka bata nga naging professional.
2: Mm-hmm.
1: May pasaka niya sa stage.
2: Mm.
1: Yan, isa ko yung bata, no? Amo na niya natapos niya, amo na niya sa subong, tatlo lagi ka bata.
2: Mm-hmm.
1: Sige, pero kabalo ka mo kung anong rason nga nalambot ni nila. No? Ginbatak yung yapalda, ginpakita yung yatuhod. Gaitong yatuhod, sige, amo niya siyang sikreto nga ngakon kabataan, naging maayos lang ang kabataan.
2: Mm-hmm.
1: Because every day, ginludhan ko ni sila sa Diyos. Ginpangamuyuan ko ni sa Diyos. I ask God for wisdom how to guide them. Gin-exercise kong akong authority bilang isa ka iloy na ginatag siyang Diyos akon nga may gahum ko over sa akong kabataan. No, kaya ako nagkapatingin ko, ma'am, sa ginatawag na divine anointing sa isa ka iloy mo.
2: Correct.
1: No, kung ginagaan ka sa Diyos niya sa pinasay nga gahum, may ara ka control sa imo kabataan.
2: Uh-huh.
1: Doon na lang, hindi siya makasabat sa imo, hindi siya makaresist sa imo, kung ano nga otoridad ang gina-impose mo sa iya, nga nagalin sa Diyos, powerful.
2: Uh-huh.
1: No? Kagti, nakita sa kabataan mo, no? Pagkaabot na sang time, nga ara na sila, naging mandadaog na sila sa ila, uh-huh. pagkabuhi, bawag grabe ka ng ila, nga pagbalikid sa imo, kag magpasalamat ma, kung ginhalugan mo kami during that time, why na mo nalambot? Ini siya nga, kung ano man kami subong.
2: Mm-hmm.
1: Amo na siya nga ako, saludarin ko sang, sa mga nanay.
2: Yes.
1: Nga wala agad bala nag-untat sang ila, pagtindog sang ila autoridad, bisang bilang isa ka nanay, kaya kadamo, nanay nga daw kapahanunot-hanunot ng bala.
2: Mm-hmm.
1: No? Nakita mo naging nga ini sa mga bagay, hindi makapamayo sa imo bata, but sige lang. Amo singko gani ka gina sa church eh. Singko lang mo kabalo. Ang paghatag, okay man.
2: Mm-hmm.
1: Pero hindi tanan nga ginahatag natun nga mga bagay nagasimbolo sa pagpalangga.
2: Yes, correct. Mm-hmm. Presensya.
1: Oo. Correct. Mm-hmm. Makita natun, ti amo na sa inisya nga versikulo tama, gid bala ka kwan nga para sa mga nanay, no?
2: Uh-huh.
1: You remain as you were when God first called you. Uh-huh. No? Pabilin ka ganyan. Ang imo pa ka nanay, tindugan mo gid, no? Hindi mo gina mo na sa, tayo binang mudamo, naging dyan, bisang mong sang, siyempre kung nag-start up na ma'am sa iniinsyakto, naging bata ka ng imo nanay, wala ka gintagaan sa pagkabala ka.
2: Uh-huh.
1: Siguro, nagapanaog na siya, ma'am. No? Nga kung imo naman chimpo, daw kung ano na experiensyahan mo sa una, daw amo lang na ang imo ginapa-experiensya man sa mga bata. No? Pero ang balko na sa mga bata, always, kung ano man ang mga malain ng mga experiensya during your past, hindi na pag-ipasulit sa bata mo.
2: Mm-hmm.
1: No? You need to learn from your mistake, from the past. Hindi kay kung nag-amukan niya nga klase na babae, nag-amukan niya, hindi mo yung itugutan nga ang bata mo masunod sa sinangang sitwasyon. No? Amo nagugong makita nato na kanami, ganyan. Kaya man mo ini nga calling, being a mother, no? We need to be responsible because as a mother, you are accountable.
3: Yes.
1: You are accountable before God.
2: Huh?
1: Amen? Amen?
2: Yes, Pastor. Ako yung nagdako ko sa kastigo militar. Sa yung way gaya sa pagpadako.
3: Pagdisiplina.
2: Sa na, lugar is before, di ba, Pastor, no? Mga hindi pag yung mga dagko-dagko, mga balay, di before sa Bacolod City. So, mga purok-purok na yung mga damo gid yung mga friends, mga temptation and all gid sa tanan, no? Pero grabe gid yung mother ko, Pastor, yan, no? Wala igin allow bala nga ang early early teenage pregnancy sa amon, hindi ni ginabawal ginaya sa una, Pastor, yung mag boyfriend tanan. So very strict tagi na siya yan, no, sa pagpadako man sa amon. Gamay na niya sa amon, Pastor, niya sa laya Bacol. So hindi pa niya uso, so na ang 163 niya balayaw. So amo na, no, ang pasalamat man ko sa akon mother, no, the way siya magpadako sa amon, wala ya kami kinpabayan nga although duwa kami sa mangod ko mga scholar kami sa mga nari-sari nga universidad diri sa Bacolod, pero at least bala wala siya nagsalig nga gabi gid ang provide nila sa akon father. Yung father ko, Pastor, before is wala na siya ang tanan niyang obra, temporary lang gini niya. May 6 months, tapos ang ano siya mo, daw carpintero siya bala, Pastor, no. Tapos amo na nang wala gid ya siling yang ano, pero grabe gid ya nga kun mama ya. As in siya sa balay siyang strong, siya gid ya ang alpha bala, di ba? May argina ya sa family, Pastor, ang ginatawag nga alpha bala nat. Siya gid yang alpha, siya gid yang tanan, siya ang decision maker, siya ang tanan. So amo na ka strong sang personalidad sang akon mama, nga daw ka isog gina ya sa iya. So ang bal ko, what if me ako man, no? Pero galing kay tila inagid ang mga kabataan subong. If you are amo ka na nga parents, strong ka, wala mo ginapamatian yung mga kabataan, ba do ka ano man do, sila man mismo do ibaso na nila sa ulisin. Pretty balance gid siya yung ginatawag. Wala perfect nga ginatawag nga mother and father, pero ti da, ang resulta ay makita ida sa kabataan, no, Pastor, no. So the way, Pastor, no, bilang isa ka school administrative, Pastor, ano ang imong way of parenthood naman niya, Pastor, no? May ara kita ginatawag nga gentle parenting kaga tough parenting, no?
1: Okay, sa school naman, no, sugod sa grade 4, no, ginatagaan ko ginaya sang at time, no, every Monday to Wednesday ang schedule sa ila, no. Amo na ganyan nga sinin ko, kung ato sa balay si tatay mo, katindog tatay mo. Pero kung ari di sa school, ako di katindog ng tatay mo. No? Kag wala sang tatay nga gusto nga maglaing ka.
2: Yes.
1: Amo na ganyan nga, when you talk about 163, kung ginasakit ka sang imo
2: mother, father,
1: hindi na sa 163. Para sa akong 143 na.
2: 143. I love you.
1: No? Because ang akong pagdisiplina is out of my love for you. No? Nga, subong ginamuta kasi ni because gusto ko ya maging maayong panulungan. Kaya akong pasalamat ko sa school nga ang mga kabataan na mag-graduation, kita ginilab lang yung imo attachment pala sa ninyo kay pagpasalamat, Pastor, salamat kasi nga mo sini, damo ka na contribute sa amon. No? Anyway, may ang previous years pa gani yung mga graduates, may sige pa yung amon nga GC mo. No? Every day, kung ano mong padala ko sa church, sa ginapadala ko man sa inyo, the same word every day, no? Then they are always included sa akong prayer, no? Kaya iti siyempre kabalugi ko ya, gimutan ko sang Dios, hindi lang tatay sa akong kabataan, panimalay, kundi bilang tatay sang iglesia, kag sa katawhan nga ginabutang sang Dios sa akong. Amo na sa nga always kid, no? Amo ni sa nga kwan eh, kay dapat imbis nga 163 ang aton i-emphasize, dapat emphasize natin nga ang training, ang discipline is man for three. Mm-hmm. No? Out of love. Because I love you. Mm-hmm. Gina palangga ta ka. Amuni nga gina. So una akong magulang ni bata, mm-hmm. subong nurse siya, no? Supervisor sa isa ka na kong ospital. Halin ma'am sa eskwelaan, kay eskwela pa ni siya. Because na develop na mga kabataan, amo na ni subong mga millennial na. Pero grabe nga pagdisiplina na ma'am. Pagwaya sa eskwelahan, text na sa dayon, dad, buhay ko na. Masakay ko sa amo ni. Gakumute na sa agap ulit sa aton sa Murcia mo. During the time sa Murcia pa kami. Dad, akin ako di sa patio sa Burgos. Dad, akin ako di sa Pradahan. Masakay na ako dyan sa Murcia. Tapos, akin ako dyan sa Pagdaong Village hasta makabot sa balay. Hindi naman makita mo, na-develop sa ila, nga, as a father, kabalo sila nga ikaw, concerned sa ila, hindi ka nila pagtagano worry. No? Sila mismo ga-feedback sa imo. Kagduwa sila, natapos nila ila. Kaya ako napasalamat ko, ma'am. Siyempre, nagsugirat ang mga musang ako niya love life na hindi nami, bala? Di siyempre, isinila ko, no, ang mga kabataan, mo muna ko nung magbayad. No, pero pasalamat ko nga ang mga kabataan ko, wala gintugutan siyang Diyos nga maamusin na. Kaya una bes, hindi lang ako ang disciplinarian, kundi si mami, ang akong wife, gabi ka si mami, mag-care mo. Ang banding sa kabataan ko, ang si mami nila, do pariyo lang mula abyan bala. No? Do bakada lang. Dang, wala sila gatago kay mami nila. No? Wala sila sikreto kay mami nila. Tanan-tanan, open book sila. Kay gin-start mo na nga, ginambal mo na sila. Langga, why na sang iba nga concern bala sa inyo, kundi kami nga parents niyo. No? Ang inyong mga migaya, labay lang na yan. Kung mayo, aka na sa inyo. Pero wala na sang iban mo. Nga concern sa inyong kadalagaan, sa inyong kabuhi, kundi ang inyo amay kag-iloy. Muna siya nga, kita niya, will inform kita dapat. Hindi ba magsugod sa binutik ang kabataan. Muna siguro, depende na sa atong approach sa ilay. Mm-hmm. No, paano na itong sila i-deal mo? Nga hindi sila magpalangyo sa aton. No? Tungod kay maayo ang aton nga pagsugata kung ano man ang ilang mga kaimtangan, no?
3: Yes, oo. So, pag isa pag ina pastor no kay inabla mga kabataan niya nga nagasimba per me no. Kag naga-attend bala sa mga amo na nang iya ka Word of God na bala nga mga meeting or study dira bi. Galain gin man ang batasan sa mga
2: youth
3: kabataan,
2: camp,
3: no?
2: Pastor,
3: galain gin na ang mga batasan sa kabataan, may ga-develop na ang kadlok man sa ila. Kahit tungod nga sa adlaw-adlaw da or sa pilak adlaw, dira nag-istorya sila about kay God, no? Amun na nga aton kabataan, kisa mas nami man nga i-join bala sa mga amoy na classmate, no? Kay at least bala aton kabataan, bala mabalaan man nila kung ang ila bala ginahimo insakto pa o hindi na. Kay kabalo kita subong yung chimpo to, jalaing kaya ang pamatansahan sa kabataan, kitungod sa ano man sang social media, no? Kung ano makita nila. Kita mo ang kabataan, subong niya sa wayon sang iloya, isog pa sa iloy, isog pa sa amay. Kagdamo-damo, ginakita masugata nga muna ang kabataan, no? Pero ako yung kasmit, sa totoo, doon yung akong bata, ginabakol ko na Japon niya. Kaya siyempre, no, kung ginabakol mo imo bata, dapat mo kidya Japon nga ipaintindi sa iya nga agin bakol mo sa. Kagang mayo mga kabalian mo ng mga kabataan nato, no, kung ginodisiplina nato, makabatsag sila blakadlok, pastor. Kaya kinanglan mo, ginaya mo, tsakto na ginambal mo. Ang pagdisiplina sa kabataan, hindi na yung 163, kundi 143. Hindi kita gusto nga ginikanan nga madako sila nga magmalain ang ilang katuan sa ulihin. No? Ang ato niya gusto per me, nga makaayuhan para sa ila. Maging successful sila sa ila, mga handom sa pangabuhi.
2: Eh si Kairiya, ginapa-experience ko na siya pastor bilang normal siya yung bata. Kung ano ang iba na bata, sa balay, ang moment na ginakabig, wala siya, oh, may extra love, may special, na extra special siya. Pero ginakabig na siya naman, nado parehos ni siya sa niya, manghod ko, and the way ko mag-discipline sa iya. Hmm. Kung nakig ko, oh, maakigid ko sa iya, ginapinsin, nga akig si mami, nga aga-akig, ginampa mo siya. So, para ma-express niya bala, no, kag, mayara, di ba, pastor, no, nga mga kabataan niya, hindi sila mag-ibi, bala na da, misa na mo kaaki, gilusi mo na hindi pa magibi. So gusto na paibi, kung ginasaki, hindi ko gusto nga magsakit, bala iladugan, nga may kadumot sila. Nga mo na bala, okay, kabudlay, magibi ang bata, nga ba nga gaugtong bala, no? Mm-hmm. So dapat, ginapaibi, kung ginasaya pastor, ginastorya ko, ginasya, nga hindi ka mag-cry, ginapamangkot ko na siya nga, what's wrong? What's wrong? Ginamo ko na siya. Nga ginibra mo to, nga ginubra mo niya, mo to. So, ang brother niya man niya, maintra man na, ang gigamos manong mama. Mamo man na sa papasar. So, ginabra ko na siya. Kung ginakigan si manong, hindi magsabat-sabat si kukuha, kay hindi na bala nami. Ganam ko na siya. So, nagginagusto ko gid pastor magano kay puro laki akong pastor no. Do gusto ko gid ya may baby girl gid ko kay para do siya bala ang mas stand between sa iya manong kag sa duha ka manong. So lain gid jaya kagati syempre pastor no. Naginambal ko wala perfect ka parents. Ang wala man parents na gusto maging perfect ila kabataan pero ang gusto lang sa parents is may respect. Kag love sila sa gid syempre no ang after all sa tanan nga hardship sa parents, pangabudlay, pulaw, bugtaw, no? Kulang na lang ang ilang nga luha is dugo para sa sakripisyo sa aton kabataan. It's a way man nga, kita naman nga mga kabataan, tagaanta man ang parents sa isang bayad naman, no? Bilang amen. Isa ka respetado nga mga kabataan. Nga ginpadako sa Diyos. Pastor, yung isa ko gigina-pray sa akong mga kabataan is magdako ang akong mga kabataan. May kahadlo kag pagpalangga sa Gino. Kaya after all, no? Kung may pagpalangga sila, kag respeto sa Gino, oh, no, pastor? Dalayon na lang ang tanan. Dalan na lang ang tanan.
1: Mm-mm. That's why, nga, amun sa isa ka nakugin nga kaso, nga, sang una kabudlay magsulod sa police, sa mga pastors.
2: Mm-mm.
1: But, kabalo ko, through God intervention, nasulod yung programa nga nakasulod namin. No? Sa tagsa-tagsa ka istasyon. Amun sa ko nga ni, always, kami ga-appeal kami sa tagsa-tagsa ka mga kapulisan during the time sa among pagtipon nga do not limit us nga sa inyo lang, no? Kay kabalugin kami nga ang kadalagan kung ang inyo kabataan makaintindi sang pagtudlo sang Diyos, no? Sang Diyos nun nga pamaagi sang kabuhi, no? Amo isa importante gid nila nga mahibaluan, no? Nga amo ni gali ang gusto sang Diyos sa akon. Kay once nga damo sang bata ma'am tutuod gid kakilala Diyos pero wala sila kabalo kon ano ang kabubuton sang Diyos para sa ila. Even kita nga dagko eh. Kapati kita nga may Diyos pero kabalo gid kita bala kon ano ang kabubuton sang Diyos ato. Amo ni siya nga katimely gid nga nakasulod kita kag dason arat na kita nag-administer kag kanamo bisang mga bagay pastor hindi gali insaktong ako nang naubra. Siya nagamuna ko ni kada ka nga edad. Uy, ko kabalo pastor kadugay-dugay. Ang pinsan mo sa muna ang akon gino pang ubra nga damo ko babaye. Pinsan mo sa muna nga mamiya kagwapuan na niya. No, pilyo-pilyo lang ba? Na simo ni damo ang babaye do kaya. Wow, pero sang na encounter ko na ang pulong sang Ginoo. Di ako nabalaan galing nga. Ang pang babaye gani sala ni. Tapos si haboy pa ko sang Ginoo sa ninaw sang kalayo kun sige yun ko gid ni. Pero sa muna mamiya wala na wala gid ko na kabalo nga may mga amo sina until nga encounter ko ang word of God, no? Pag nabalaan ko di amo man kinala noon sa aton mga bata kun kisa why sila kabalo influensya sang iba nga mga kabataan naga smoke naga vape naga inom di kun ikaw nga Eloy ang imo pagtulok sina daw socialization ng sa imo part hindi ka man mag-saway si mo bata kay ginkabig mo man gin-accept mo man nga socialization lang ni di pabayaan mo pero kung kabalo kaya nga it was written nga ini mga bagay hindi ni siya kamutan sa Ginoo di siyempre ikaw nga Eloy istap mo siya
2: yes
1: oh ikaw yung mga una-una kagid ikaw gid ang una-una nga makahandol sina kay ikaw Eloy mo pud mo sa inyong panimalay nakita mo. Amo sometimes sumunya masubo kay madamo sang ginikanan sometimes. O minsan mo ginabaklan pang bata mo. Baklan pa babe. Dito ma'am, socialization na ni. Hindi mo tani maano. Pero subong damo-damo naging resulta nga nahulog na na tubig ang baga, naglala na, nagpatay ang iban. Pabayaan na, ah, bayan na si Toto, bakla na gadya si Toto, iban, gadulugo ng mata, huwag nagakalaon, amun na niyang mga resulta sa mga bagay nga, wala mong gini-intervenahan. Amun na ganyang ambal sa Bible, kinala niya kung ano ang otoridad, ano ang calling sa Diyos sa imo bilang isa kailoy, pabilin ka na, kagtindugan mo rin ang pagkailoy. Because kapalugig ikaw, nga isa ikaw ka makahatag sang maayugid nga kuan nga boss damlag si mo bata, ikaw gid nga iloy, no? Kung isang amay tama na kaya ka sakbo sang amay damo ubra mo ni amo na, pero di mga iloy subong sako man, pero we need to do it nga tagaan man naton sang importansya pagtulok sang mga bagay-bagay sa atong sunod ng panimalay. Di mo natang kanyang kabalo, ginaanay na kita.
3: Yes, correct. No? Amo na isa kadako nga role sa iloy sa panimalay. No? Kaya kung isipo natin, kitaya ang heart sa isa ka panimalay. No? Kita nga iloy. Amo na nga dapat, no? Tanaw natin kung ano bala ang nagkakatabo sa atong sunod balay. Kaya si Kis Atuod, hindi ta nakita kung ano nagkakatabo sa atong mga kabataan. No? Bilang isa ka iloy, responsibilidad nato nung amumahon, alagaan ng aton mga kabataan kag aton yung abana. Then ang pagdisiplina. Disiplina git para sa aton mga kabataan. Oh. Para magdako sila nga maayo man nga tao sa paryos nila.
2: Oo. Oh. Bilang naman, no, for example, kung ikaw naman isa ka stepmother, no, may nangasawa ka naman na kasang lalaki nga may mga kabataan, then iba tunon mo wholeheartedly. Kaya isa ka naman kay iloy na mo, di ba pagpangasawa mo sa amo na nga lalaki, sa amo na nga partner mo, ginbaton mo man siya, ginbaton mo siya sa atubang sang Ginoo, sa mga tao, then ang mga kabataan, no, batunon mo man nga may pagpalangga. Kaya imo na siya, no. Ako, pastor, nanamian, gigo sa mga stepmother, ni nga grabe gid no nga mga pagbato nila, pag-accept nila. So ang iban gani pastor miara gid yang nga mga stories no nga kanami nga pamatian nga as nga palangga ginila ang mga amon nga mga kabataan. Kaga sila gid no proud gid ang even na wala na sila mother or gimbiyaan sa sing ila mother nga tuto din nga mother, pero ang stepmother ang nagstand sa ila, di ba? So sa mga stepmother da no, happy Mother's Day man sa inyo no. Gingkabig yun na sila nga mga kabataan kag ti syempre ina nga mga kabataan kamo man nagpadako sa ila sang insakto. Kag hindi ta sila pagmaltratohon, di ba? Hindi nga pagmaltratohon ang bata. Kundi sila halin sa inyo, hindi man sila kapag baton mo, no, sa, di ba, pastor, miyara, na mga stepmothers, na may mga kilala, kaman guro, pastor, nga, grabe, gid pagbaton sa mga kabataan. So, kanami, yung mga, may mga amuni nga mga tao, bala, pastor, nga ginbaton nila, ang hindi to dalhin sa ila, pero ginbaton nga halin man sa ila. So happy Mother's Day man sa ila, pastor. Like syempre man no, sa mga wala man tuod, pastor, gintagaan no sa mga kabataan, ginapray ginila sa ila naman ginapang adapt nga mga bata no. Isa naman ni sila ka mother, di ba, pastor, no? Pagbato nila sa bata no, consider na sila na ang pusod man no sa mga bata nga ini. So kanami lang nga miara nga mga adaptive parents no nga gabaton sa mga kabataan nga wala na sang ginikanan. So happy Mother's Day man sa inyo. Ay iba naman niya, pastor, mga for parents no, mga for mothers no. Titi wala pa sila gintagaan no. So, syempre happy Mother's Day man sa ila, kay ang ila ginakabig ng mga kabataan ng ilang mga for babies. Yes, nga naman na pastor nga mga hinablos man no sa mga tita na nice da no nga ara da sa palibot nato no, mga utod naton. Pakaisa no nga nagkabig man sa aton nga mga kabataan bilang mga Bata Manila, first nila nga mga kabataan. So happy Mother's Day man, no. Kagdi syempre, damo-damo sa mga history sang pamilya, stories sang families nga kanami gid kung pamatian mula ang mga testimony nila pastor, especially sa mga podcast na bala, no, kanami gid nga ang ilang mga storya sang kabuhi dira ta makakuha sa mga inspiration. So miara lang tagaling own way gid ya pastor. Okay. Basta miara ka pastor ng mga testimony regarding sa mga mother, no, gin-ask. No, ako pastor, si Pastor Tapang is isa na sa ang naging palapit ako. Pastor, wala pagi kuya, babe, bata. Gawa mo ko na siya, pastor. Pero praise God, pag ikaduwa na bata po, pastor, tama na, nga pray. Hindi ko na
1: may ako kung mga babae na met. Nga dugay na wise na isa,

0: No? Kailangan natin i-release ang atong faith. Kay, kabalo ka ang babae, gin-design siyang Diyos mo nga magkabata.
1: Mm-mm.
0: No? Sometimes may mga rason lang da nga gusto sang Ginoo nga pangayuan mo ang ipatawad.
1: Mm-mm.
0: Kay ang imong ginapangayo yata gid sang Diyos. May ara pag isa sa 888. Ako ang akong bi office is ay evangelist. No?
1: Mm-hmm.
0: Gabaligya to sila sang mga casing sang cellphone. Mga.
1: Mm-hmm.
0: May kwan siya, may problema ang yung matris. No? May tumor. Mga, ano to.
1: Mm-hmm.
0: Singko, kabalokap lang ga, wala sang imposible sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Singko, gusto ko gid pastor magkabata. Mm-hmm. Sinya, pero ang akong ovary, may problema.
1: Mm-hmm.
0: Singko, sa imo na yan ang problema. Pero sa Diyos, wala gid yas ang imposible. Mm-hmm. No? We pray, kag nabalitaan ko sa iya, nagbalik ni siya, pastor, wala gid tuod imposible sang Diyos. Bisan may problema akong matres, still, mm-hmm. Nakabata pa ko.
1: Mm-hmm.
0: Kag makita mo, gita mo na gani nga, sometimes, may ara ginabusaran, abi mo.
1: Mm-hmm.
0: May, during the times, ang ilang pagkadalaga, nabusar, nagbusong panagdag, nagbusong ng panagdag.
1: Mm-hmm.
0: No? Kung di ka nagalimbi nga, pag-abusang time nga gusto mo na, tungod kinabudamo ka na sa pang sikway nga ginbugay sa Diyos sa imo, sometimes, tingala ka nga kung gusto mo na, hindi na.
1: Mm-hmm.
0: No? You need to settle it sa imo Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan mo i-settle niya, Lord, pasinsyagi ko during that time. Kay nakasala ko, Lord, but subong Lord ka pangayo sa imo. Ako kung ikapatig ko, ma'am, sang power sa pagpangamuyo.
1: Mm-hmm.
0: A sincere prayer, no? Kabalugi ko yung Diyos ka pamati.
1: Mm-hmm.
0: Kita yung ginigin mo tinagipusoon nga, gusto mo, may kapatawad, gusto mo ganyan magbuo sa isang kapamilya ang malipayon upo sa kabataan. And God will bless you. Kaya ang family, Ginoo niya ang nagplano sa panimalay. Kaya manasin ko wala sa rason nga hindi pagatag sa Diyos sa imo kay siya nagplano sa pamilya. Kung ano man ang problema nga nag-occur during that time na may mga problema kita hindi kata kabata, muni-muni, uh-huh. Along the way, may mga rason na sa. Kag ang importante na ginatunay mo on, we need to settle in. No? Pangayuan na patawad sa Diyos. Kung ano man ang dinalinan siya ng mga bagay, no? Kayuan siya Ginoo para sa ito.
1: Uh-huh.
0: No?
1: Yes.
0: Muna, no? Damo sa mga problema, subong sa mga kababayanan. Damo sa mga single mother, but still, happy Mother's Day sa inyo.
1: Uh-huh.
0: No? Mga single mother na damo nga naga-lantaw sa amon sini nga hapon, no? Ining programa, minsay, para ganyan sa ilagay.
2: Dabi, pinagani mga single mother, no? Kaya sakripisyo, ganyan. Ang responsibilidad sa amay, sila lagi din ang salam. Gabi, pagiging sakripisyo sa isa ka Iloy, bilang isa ka single mom. No? Pero makita mo natin, ibang success man. No? Makita mo natin yung ila kabataan, professional. But silingon, depende na Japon sa paghimo sa obligasyon sa isa ka Iloy. No? Mabiskan wala sa amay, natinguan niya Japon nga mapadako ang iya bata nga maging maayo kaga professional.
1: Sa mga amay man nga ginbilin man nga o
2: yes.
1: Nga binlan na responsibilidad. Yes, mas unique pag gina sila ya pastor, di ba? No? Yeah.
0: Ang mga amay nga nanay.
1: Mga amay nga ginbinlan sa mga babae nga bata, no? Ginbinlan sa lalaki nga bata, no? So, syempre, happy Mother's Day man sila at the same time. Sila nagtindog sa ilang mga kabata. At least, wala pastor, no? Wala sila nangita away nga bayaan ng ilang mga kabataan. Pero nangisog sila, nanindugan sila bilang isa ka ilaw, no, kaghaligi ng tahanan na 2-in-1 pack sila ya pastor. Oo. Miyara gina ng mga parents nga amo na kag sa pasalamat gita, no, sa amo na ang mga tao sa aton nga palibot, no, nga amo na gani pastor, no, sa pagpangasawa nami gidjay ako mi maninay kakag maninay nga tsakto gid man maninay kag maninay. Isa sin aside sa mga parents naton, isa na sila gahatag sang advice sa aton

0: kung may mga problems ta sa aton nga mga partners, no. Tuod gid man ina pastor, no, sila na ang ikaduwa naton nga mga ginikanan, no. So that's why, no, sa mga kung may mga problema sa may mga problema sa po sa inyo family, no, sa inyo nga mag-asawa, hindi pa naya ulihi ang tanan, no, maistoryahan pa. May mo na gani nga nga pastor, no, miyara na ang mga mag-asawa nga do Bible verse bala nga do kinanla nila mag istoryanay, mag-insindihanay, ang ba ni Pastor tapang sa akong before, ma'am, kung may mga problema ka mo, just read the Bible, no? Okay. Mga moyo ka mga duwa, no? Tsindihan nyo ang isa kag-isa. Kag-respect each other's beliefs, gano'ng Pastor, no? Kaya hindi man pwede nga, padali kayo sa akong, no? Kung hindi dapat hindi, no? Pabayaan ta sila, no? Nga sila sa uli makarealize man.
1: Or kita. Kag once ka may respect ka, classmate na sa partner, tanan, masulod na lang na dahil. Ang loyalty, faith, dyan na masulod.
0: Actually,
1: ang
0: one time.
1: Respeto, gid sa partner.
0: Oo, one time, gina-ask ko akong ba na, ano ka sa akong, faithful ka or loyal? Sabat ako faithful. Ano nga faithful ako? Ang loyal, kuno niya, bisan na masan gatinon to, mabalik sa imo gyapon. Pero ang faithful ya, hindi ginay ako nung mag-ubrain. Gisearch ko ganyan, pastor, kung nung kinalain, sang, which is better, faithful or loyal? Ito dito, ang basang chat GPT, mas okay kuno ang faithful compare sa loyal. So, okay, kuno muna.
2: May ganyan nga sa muna, may ginapamangkot ko sa babae. Sino piliyon mo ang tao nga palangga ya ka o kung palangga mo siya? Sino ang piliyon mo, ma'am?
0: Ano?
2: Ang tao nga nga palangga mo o kung ang tao nga palangga ya ka?
0: Mas prefer ko, Pastor, ang palangga ya ko. Kay ti, aray, ma-learn ko lang na siya yung nga palangga o, no? Makilala ko sa adlaw, ma-embrace ko sa adlaw, nung dira na ma-realize. Ikaw ya, Pastor.
2: That's why. Nga, damo kita sang gusto, ato na yung gusto. Pero wala ta kabalo kung ano yung gusto ya para sa imo. Pero kung kabalo kaya nga, palangga ya ka, wala na question ya, kaya palangga ya ka mo. Pero kung palangga mo siya, wala kaya kabalo kung ano ang iyang in return sa imo? Ang ba ni Ma'am Jolie,
0: ang ba ni Casey Tandingan, sino pipiliin ko, di ba? Mahal ko or mahal ako? So, okay, no? So, mga ka-K5, no? Kapasalamat kami kay Pastor Alcantara, Pastor. Salamat, gid, no? Sa one hour mga pag-upo diri sa amon. Kapasalamat kami kay Dr. Ramil Oyser sa imo paghatad sa Nokpo nga mabatian kami sa kahang nan. I-like, i-follow ang Facebook page ang K5 News FM Bacolod. Kaga syempre man ang Facebook page ng Negros Occidental PNP. Pastor ba si Amiara, kamo subong hapon mga K5, no? Sige, Pastor ba si Amiara, kagustong iyan ba, Pastor? Bago kita magtakop sa aton nga programa.
2: Okay. No, liwat lang kami nga nagpasalamat. Inbiap sang Appin to Interfaith, no? Sa aton dira nga sa aton station or COP dira sa Hinubaan, si Palay, Kawayan, Kagaban Kalan, no? Salamat gid sir sa mga pagpalangga nyo sa amon, sa inyong pag-akomodar sa amon during the time nga nag-visit kami. Kag of course napasalamatan ginamon ang aton bago naman nga pispo, no? Na wala nagauntat man nga bulig sa amon, no? Kaya kadamo sang amon mga ulubraon. Kaga special mention ko gina, no? Si Pispo Daniel, no? Nga kabayang Ginoo mag-intervene gid sang complete healing para sa iya, no? I never forget him, no? Every day. No, pwede siya sa akong pangamuyo, kaya ka sa sumusabanig sa balatian niya.
0: Okay.
2: No, kagsatanan nga mga pamuluyo sa NIR, no? Salamat yes. Gid kagamay nga po siya.
0: Kaginawa, kaum gali na muno sa Police General Office Negros Island Region ang aton bag-o nga Acting Regional Director, Police Brigadier General Romano Villayo Cardenio, sir. Kaga siyempre manog, madam mga salamat sa technical staff sa K5 News FM. Kaga wala na kita time, kita ay kita sa madason nga Domingo, ala una, tub-tub, alas dosang hapon. Kagin niyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Magaservisyon sa isang tampad, kaga matuutod, maying hapon kagmadam, gid nga salamat mga kasimanwa.
3: K5 News FM. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mapatas mga butika. Kanto na ta sa mga dugang pangabinipisyo kung ikaw pala inom D3 Bio adlaw-adlaw. Kung diabetes atong paghambalan, sir boy, madiabetes man lang ka kung kulang ka insulin.
6: Correct.
5: Kung kulang ka insulin, wala sang madulong sa imo nga glucose or pagkaon sa imo selula. Madiabetes man lang ka kun ang insulin hindi makasulod, hindi niya mapasulod,
6: mabrihan ang cells.
5: Hindi niya mabrihan ang cells, meaning pa tuktukon guro ang kuan ang kandado. So duha na tong punto, ikatatlo nga punto, maproblema ka sa gitawag diabetes, tingala kang gulpi ka magniwang tungod kay nga man hindi naman makaon ang glucose. So here comes my alternative source ang energy.
6: Ngunit
5: na si insulin. Now, permi na to balik-balik na kung pala inom ka D3 Bio, nangin nami ang kandado. So pag abot ni insulin, sulod din ang glucose. So kung puno na tambok ang selula mo, budlay ang ano pagsulod sa insulin, sir boy.
6: Natamunan ang pataan ng tambok.
5: Rason nga agin ma-exercise para masunog ng mga tambok. Pero kung pala inom pagiga D3 Bio, buligan man magsunog ng mga tambok. Ikaduha nga punto, ang pala inom ka D3 Bio, ga-increase ang production sang insulin. Kung kulang ka insulin, normalo niya. Para nga daghan kayabi, para damo mapasulod. Masulod din niya ang glucose. Kaya once nga hindi na niya mapasulod, gataas ang blood sugar sa imo dugo. Madiabetes. Grabe, ka, no? Sir boy. That's why, importante nga mag-inom gigasang D3 Bio. Ang nakanami amo ni, biskan hindi ka kakaon, kaya nakainom ka D3 Bio, hindi ka mag-worry, kaya nga man, may source of energy ka nga, no need na ang insulin. No need naman nga magtrabaho ang imo pancreas. Tungod kaya nga man, ang D3 Bio, is an alternative source sa ang gitawag energy, ining gitawag keton. So, ang keton, siya way na iya gasapak. Dara ka lang insulin ah, pauway ka da.
4: D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
8: Yes, kung duta lang trabaho sa nga pangkreas na ito, siyempre hindi gina sir boy maguba or dugay maguba. No? Tungod nga naka D3 Bio. So ang D3 Bio meron sa nga MCT nga binabuligan niyang pangkreas na ito nga hindi bila mag-produce sa nga ganito lipase. No? So buti lang mabuhinan ang workload sa nga ito nga pangkreas. Kasi siyempre ginabalik-balik na pero may ang D3 Bio meron sa nga gallic acid kag ferulic acid nga nag-counteract sir boy sa nga ganito oxidative stress sa nga ito nga pangkreas. So, kung naka-D3 Bio ka, protektado gid si pangkreas, sir boy.
6: Kampiyon, Doc Sam, no?
9: Dire na kita, abi, sa guba na yung pangkreas mo. Oy. No? Wala binaproteksyonan, guba na.
6: Nagubag na.
9: Pag wala na, may problema ka na sa pangkreas, may problema ka na karon sa kakulang sa enzyme. Oh. Because ang pancreatitis, kung pagubag sa pangkreas, will result to poor production sa imong lipase, amylase, protease, kag ano pa, ang imong even your insulin. Insulin. So, may problema ka na karon. Kung nga nagambal si Doc, hindi na kinanglan ng insulin. Kay if naga D3 Bio ka, you have the medium chain triglycerides nga makabulig absorb sa mga nutrients. Kay compromise ang imong insulin, or may problema ka sa insulin sensitivity, D3 Bio will take over. A good hindi ka matamaan, hindi ka magliwang, hindi ka magkadiarrhea, hindi ka magmalnutrition. Take D3 Bio every day. Makabulig ganit kung guba na pangkreas mo, mas more kung okay pa pangkreas mo.
8: Correct.
9: Mag D3 Bio every day, sir boy.
6: Grabe, no? Grabe ang D3 Bio. Ang D3 Bio perte kapintas kontra sa mga bacteria, viruses, kag mga punjay. Pero
5: mabuot ang, siya sa mga pag-atipan sa aton organ.
6: No. Mabuot sa pag-atipan sa organ. Takag mabuot man sa mga good kinds of bacteria or probiotics. Di mo makita ang intelligence.
5: Friends sila, sir boy. Friends sila.
6: Friends sila. Ang imuya bad bacteria, ginahanot. Ang imuya proba, ang imuya good bacteria, ginapanami. Ginapadamo si Mulawas. Giving you all the benefits that probiotics could give your body. So unaga, bag may probiotics is good for you. It is still good for you, but it's best for you taken with D3 Bio.
5: So amo na, damo gidya benepisyo kung pala inom ka D3 Bio.
10: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
14: Okay na ni sir.
15: Okay na mic.
14: Ano na?

maayong hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Sa kundiin nga kalambot ang aton programa. Maayong hapon, bakulod noon syudad sa mga yuhom. Kagsubong man, sa 61 ka barangay, sakop siya syudad sang Bacolod. Magulang ko. Kagamo man, sa 23 ka barangay, sakop siya syudad sang Morsa, munisipalidad sang Morsa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi. Kagkong sa diin nga kalambot ang aton programa. Oras naton bugos Pilipinas, nagdangat na kita alas 2:05 sang hapon. Ay maaglahi. Domingo nga adlaw. Bulan sang Mayo tuig 2026. Kamusta Bacolod noon? Maayong hapon sa tanan naton nga suki nga tigpalamati kag tigtan-aw sa aton live. Palihog ako share, comment, no? Sa aton nga live sa subong nga aga, sa subong nga hapon kag makita ang aton nga live sa K5 News FM Bacolod 101.5. Hindi ako maghahangat ng parasa. Maayong hapon sa tanan naton nga tropa nga yara sa Kabankalan, sa Sipalay, sa Cebu, kag dira sa Liganes, Iloilo. Sa tanan naton nga peacemakers. Sa tanan nga taga 303rd Infantry Brown Eagle Brigade nga nagabase sa Barangay Minuyan, Morsia, maayong hapon sa tanan. Kag antis kita magsugod mga ka K5 sa aton nga mga istoryahan sa sininga hapon, magatamyaw ako danay sa mga dungganon nga taho sang aton nga Philippine Army. Sa commander sang 303rd Infantry Brigade, maayong hapon kay Brigadier General Ted B. Dumusbog. Sir, good morning. Sir, good afternoon. Good morning ako mga ka K5, pasensya gid no kay naanad ako nga aga ang akon nga programa. So maayong hapon sa liwat. Kag maayong hapon man sa aton nga brigade CMO officer nga ginapangunahan ni First Lieutenant Golda Martiz Olivar. Maayong hapon, ma'am. Kag sa aton nga 94th Infantry Battalion nga nagabase dira sa Kamingawan sakop sang Kabankalan, nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Siegfried D. Tayaban. Kag sa aton nga 79th Infantry Battalion, nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso. Sir, maayong hapon. Kag sa aton nga 62nd Infantry Battalion, dira sa McKinley sa Gihulngan City, Negros Oriental, nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo, maayong hapon sa tanan. Sa puso't tiwa, ang buhay ko sa bayan. Kag mga K5, hindi taman pagkalipatan ang tatay sang aton nga 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga nagabase dira sa Liganes, Iloilo, nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villaruel. Sir, maayong hapon. Kag amuman ang pinakabuot, kag mailinsindihon naton nga executive officer subong sang aton nga batalyon, sang aton nga peacemaker batalyon nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Chester I. Salamangka. Sir, maayong hapon. Kag subong man ang bag-o naton nga commanding officer sang 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga ginapangunahan ni Captain John Carl P. Mallorca. Sir, maayong hapon. Pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army, kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya sang individual nga kusog, kag pagbiniligay, ako ang inyo lubos nga alagad, Private Celestial. Kag subong mga ka-K5, nabatsyagan nyo man bala ang kainit sang aton nga tiyempo mga ka-K5, no? Sa sobra kainit sa subong nga adlaw, no? Mayara kita nga heat index diri sa Bacolod o kung diri sa Negros nga 42 degrees Celsius. Buot silingon mga ka-K5, no? Ang aton nga duta, no?
nagalitik-litik gid ang aton nga duta, kag syempre ang tubig nagahubas man kag amo man ang aton nga mga panglawason, no, nga nagakinahanglan gid sang madamo nga tubig. So mga ka K5, miskan wala kita ginauhaw, miskan ara lang kita sa sulod sang aton nga panimalay, no, kag nagalagaw-lagaw kita sa guwa sang aton nga panimalay man, amo nga nagapangita kita sang mga kinahanglanon naton sa matag adlaw nga tanan, magainom gid kita sang madamo nga tubig. Kay kahibalo kita mga ka K5, no, para malikawan naton ang anuman nga nagasari-sari nga mga sakit, no, nga makuha naton sa kainiton sang panahon. Ilabi na gid ang heat stroke, ilabi na gid ang pagpandulom sang aton nga pananawon. So kinahanglan naton mag-inom sang madamo nga tubig sa sininga mainit na tiempo mga ka K5. Kag dako man nga bulig mga ka K5, no, ang pag-inom sang halo-halo, mga buko juice dira sa kilid-kilid nga dalanon, no. Importante gid nga makainom kita sang malamig nga tubig o kon malamig nga ilim noon sa sininga mainit nga tiempo. Kag karon mga ka K5, no, ginaminti na gihapon sang aton nga Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang alert level 2 sang aton nga bulkan Canlaon, no, kung sa diin nagakahulugan ini mga ka K5 nga medyo gapabatsyag ang aton nga bulkan Canlaon, no, pero wala ini nagakahulugan nga ara kinakita sa katalagman o kuna perti na gid kadelikado. Ang importante lang diri mga ka K5, no, maghalong kita kag stay updated kita sa mga alert kag sa mga news para nga stay updated kita, no, about sa aton nga bulkan Canlaon. Kag of course mga ka K5, no, sa mga lugar, no, kag sa mga pumuluyo naton nga lapit dira sa bulkan Canlaon, no, maghalong kita kag no entry kita sa 4 km permanent danger zone, kag magsuksok kita sang face mask kag paghalungan nato ng aton nga mga tubig dira. Kay kahibalo kita mga ka K5, no, nga kung init ang panahon, syempre ang tubig naton kung kisa naga kadelikado sang aton nga tubig, kay pwede nga maghubas ang aton nga mga katubigan, no. So tabunan nato ng aton tubig kag mag reuse kita sang mga tubig mga ka K5. Kag mga ka K5, para sa aton nga mga ginikanan, sa mga soon to be mother, sa mga proud to be mother, sa mga single mom, sa mga gusto na maging nanay, no? Happy Mother's Day para sa aton nga mga ginikanan, kag sa mga sundalo naton, sa mga sundala naton nga mga ginikanan, no? You are a warrior, no? Happy Mother's Day sa tanan nga aton nga mga nanay. Kag sa akon nga mama, Mama Iting, Happy Mother's Day, Ma. God bless, kag God bless sa tanan natin nga mga warriors, no? Ara sa inyo ang tanan nga kusog, kag ginapangamuyo namo ng inyo nga kalipay, ang inyo nga happiness, no, nga mag long live kamo diri sa kalibutan sa aton nga mga parents. I love you all. Kahit dugo ang maging sukli para sa bayan. Kag subong mga ka K5, pag-aistrihan nato ng aton nga mga nagkalain-lain nga topiko, parti sa aton nga kasundaluhan, kag ang aton nga National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, no, kung sa diin ginakilala nila ang Commission on Human Rights sa pagsusuri about sa issue sang red tagging, kag kung ano gid man bala mga ka K5 ang ginatawag naton nga red tagging. Kag nga gin-reject sang aton nga National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang peace talk sang CPP, NPA, and DF. Pero antista ini pagakadtuan o kon antista ini pagaistoryahan mga ka K5, no? Istoryahan danay naton ang short brief history sang Toboso encounter. Kay tungod kabalo kita mga ka K5 nga duha ka Domingo ako nga wala. O kung duha ka Domingo kami nga wala, no, ang inyo army sa Negros kay tungod sa mga other duties and responsibilities. Kag subong yari ako sa inyong atubangan nag-iisahanon kay tungod ang akon nga partner may ara sing mission to be accomplished sa subong hapon o kung sa sini nga panahon. So
amo na mga ka-K5 no, nga nagaisahanon ako danay kag amo na nga storyahan ta danay ang brief history about sa tubo sa encounter kay wala naton ina na topic sa naligid nga mga Domingo kay wala kami. Kag ang mga disinformation alerts ang aton nga Armed Forces of the Philippines, mga legit news. Kag kung ano ang mga recent activities sa aton nga Armed Forces of the Philippines, ilabi na gid ang aton nga civil military operations diri sa Negros Occidental.

0: sa gawa, magulang ko.
1: Kagasubong man mga ka-K5, halong-halong kita sa pagbasa sa mga balita sa Blue App o kung sa diin man nga other social medias, no? Kay kabudlay base isa kita sa mga maintuan o kung isa kita sa magpate sa mga false accusations o kung sa mga hindi kamatuuran ng mga balita mga ka-K5.
2: Kahit dugo ang maging sungli para sa bay.
1: Isa na dira mga ka-K5 no ang ginapaguha sang pihak nga grupo no nga kuno ang inkwentro dito sa Toboso, Negros Occidental no nga ginapaguha nila nga ang 79th Infantry Battalion wala sang pinilian nga nagpaulan sa mga bala sa komunidad kag ginpuntirya ang mga wala sing armas nga mga sibilyan kag mga estudyante. So ina mga ka-K5 no ginaklaro naton nga wala ina sang kamatuoran kag wala sila mahuya mga ka-K5 magpagwa sang amo nang abalita nga ang ina nga grupo mga ka-K5 no kadamo na sa mga sibilyan nga ginpangpatay, kadamo na sa mga inosente nga ginpangwaan sang ginpangutas ang kabuhi kag ang mga mamumugon, mga lideres nga wala sing kamuwang-muwang sa organisasyon sang military forces. Ginpatay lamang nila sing wala sing ebidensya kag wala sing koneksyon o kung inosente ang ina ng mga civilian mga ka-K5 no. So ang facts mga ka-K5 no, ang kamatuoran sa ina ng false accusation no. Amo ang isa ini ka lehitimo nga armado nga inkwentro sa tunga sang 79th Infantry Battalion kag sang New People's Army. Kag ang presensya sang 24 ka mga nakumpiskar nga armas, luthang kag nakilala nga mga leader nga sang rebelde nagapamatuod sang isa ka inaway indi isa ka pag-atake sa mga sibilyan.

Kag mga K5, suno kay Brigadier General Tad B. Dumusmog, commander sa atan nga 303rd Infantry Brigade, sa mga nagainaway subong padayon nga ginainganyo ang isa ka malinaw nga pagsungka, ang gobyerno may madamo nga mga programa ilabi na ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ECLIP. Amo ini ang pinakamaayo nga dalan padulong sa isa ka malig-on nga palaabuton para sa isa ka kaugalingon kag sa inyo mga pamilya. Apang ang aton panguna nga katungdanan amo ang kaluwasan kag seguridad sa pumuluyo nga nagatuman sa kasuguan. Dapat hangpon sing maathag nga ang mga nagapadayon sa paghimo sa mga krimen dapat magatubang sa mga resulta sa idalom sang kasuguan. So mga ka K5, no, isa ini ka reminder sa ato, no, ang statement sang ato nga commander sang 303rd Infantry Brown Eagle Brigade nga si Brigadier General Tad B. Dumusmog, kung sa diin mga ka K5, no, nga ang aton nga mga kauturan nga naintuan sang sala nga ideolohiya o kon ang aton nga mga grupo nga yara sa isa ka organisasyon nga hindi dapat, no, para sa ila kaugalingon kag para sa ila nga buhas damlag, no, ginahangyo sang aton nga commander sa 303rd Brown Eagle Brigade nga magbalik loob sila sa aton nga gobyerno kay tungod mayara sing mga madamo nga mga programa ang aton nga gobyerno para sa inyo, para sa ila, no, ilabi na gid ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program, mga amnesty program, no, nga mayara sing legal nga kapatawaran nga paghatag, ipaghatag sa aton nga mga katapo sang New People's Army kung sila mag-asungka sang malinong. Kag of course mga K5, no, dala na dira ang mga reintegration program nga ihatag naton sa ila, mga cash assistance, mga cash benefits para sa ila kag madamo pa sing iban nga mga programa kag mga hilikoton nga mga ihatag sa aton nga mga katapo sang New People's Army kung sila magsungka sang malinaw mga ka K5.

0: magulang ko. Kagamuman mga K-5, no, nag-ahatag man sang statement ang Mayor sang Toboso kung sa diin no, wala sing proper coordination nga natabo. No, amo na nga nagapamatuod mga K-5 nga wala sang research nga natabo dito sa barangay Salamangka, sakop sang Toboso, Negros Occidental.
1: Di papayag na ikaw ay maagilahi kahit
0: kagamuman mga K-5 no, nga nagpaguha man sang persona nan grata no ang Toboso Negros Occidental kung sa diin ginadumilian na nila ang pagsulod sa mga tao nga wala sing maayong ihatag sa ilang lugar no. Wala na nila ginabaton ang mga CPP, NPA, NDF sa ilang lugar. Kag hindi na nila gusto ini makita, kag ginabawalan na nila ini sa ilang lugar mga K-5. Buot sa lingon mga K-5, no? Nga yara gihapon sa Armed Forces of the Philippines ang trust, ang pagsalig, ang pagsuporta sa aton nga lugar, no? Dira sa Toboso, Negros Occidental.
1: Niakalay ko ang aking buhay ng buo.
0: Kagmaayong hapon kay Philip Luzande, yung hapon ma'am. Watching from Sipalay City, Abdul Aziz Tanyan, Gimaan. Kag a shout out kay Carlo De Leon, shout out to my wife Ana May, happy Mother's Day ma'am Ana May, shout out to Vincent family of Santa Rosario Hinigaran. Thank you so much. Kag-shout out man kay RPJ Oliver, good PM watching live from Sitio Ayukuton, Barangay 9, Kabankalan. No, maayong hapon sa tanan nga taga Kabankalan. So sa liwat mga ka-K5, no, padayon kita nga nagapanawagan sa mga katapo sang ina nga organisasyon, sang ina nga grupo nga magbalik loob na sa gobyerno, nga magbalik loob na sa ilang pamilya. Kay tungod kahibalo kita mga ka-K5 nga ang matutuod nga kahilwayan, ang matutuod nga kalipay, ang matutuod nga pagpalangga naton sa aton nga kaugalingon, no, kung may nabilin pa kita nga pagpalangga sa aton kaugalingon, hindi naton makita sa isa ka organisasyon nga wala sing pagpalangga para sa aton. So kahibalo kita mga ka-K5 nga ang tutuod nga pagpalangga, makita naton sa kalipayan sang aton nga pamilya, makita naton sa kalipayan sang aton nga kaugalingon. So mabatsyagan taman na mga K-5 kung inibalang organisasyon para ini sa akon. So always tagin pa makuto na aton nga kaugalingon para nga aware kita sa kung ano ang mga gakalatabo sa aton nga palibot kag aware kita sa kung ano ang ginasudlan naton nga organisasyon.
1: Aking bansa ang iwanan kay hinding-hindi magagawa.
0: Ikaw. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:30 na kita sang hapon, no, para sa mga nagatan-aw naton nga mga suki nga listeners naton sang aton nga live, no. Standby lang kita danay kay magka-commercial break kita danay mga ka-K5, no. Kag madamo gid nga salamat.
2: K-5 News. K-K-5 News FM. News FM.
3: D3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo! Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo! D3 Payo! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Basta may kabala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtigula, kalaman ang kabiyan. Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan. GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Kung galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika, Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika, DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika, DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix! DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
3: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Anong pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

Magabalik kita mga ka-K, 5 oras naton bugos Pilipinas, alas 2:40 na kita sang hapon. Maayong hapon gali kay Mother Julie dira sa Peacemaker Battalion sa Liganes, Iloilo, ma'am. Happy Mother's Day. Kag sa tanan nga mga atropa nato, no, nga mga ginikanan sa tanan naton nga mga soon to be a mother, sa mga gusto na maging mother, sa maging sa mga kilala naton nga mga parents. Happy Mother's Day gid. Kag maayong hapon kay Zyril Panganiban. Good afternoon. Kag kung ginikanan ka man o kung soon to be a mother, happy Mother's Day sa imo Ma'am Zyril Panganiban. Kag amo man kay Gina Purano, happy Mother's Day, Ma'am. Salamat sa paglantaw sa aton nga live sa sining hapon. Karon mga ka-K5, magakadto na kita sa aton nga topiko nga kung sa diin ang aton nga National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, no, nga naghatag sang ilang acknowledge o kon naghatag sang ilang acknowledge the recent inquiry of the Commission on Human Rights sa ginatawag naton nga red tagging. Protecting freedom of expression, association, and human rights defenders is vital in any democracy. Yeah. Reckless accusations and harassment have no place in our society. It must be addressed through law and due process. So mga ka-K5, no, ginakilala sang atin nga National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang pagsusuri sang Commission on Human Rights about sa issue sang red tagging. Kag ano gid man bala mga ka-K5, no, ang ginatawag naton nga red tagging kay ka very popular ina subong sa aton nga social media o kundira sa blue up. Miskan diin mabasanta ang ina nga word. So mga ka-K5, no, sa malipot nga depinasyon, ang ginatawag naton nga red tagging amo ini ang pagtawag sa isa ka tawo o kon grupo bilang isa ka komunista, bilang isa ka rebelde o kon kaaway sa gobyerno nga wala sing sapat nga ebidensya. Karon mga ka-K5, importante nga protektahan naton ang freedom of expression. Kag akinahanglan naton inirespetuhon ang kagapanatilihon kay kabalo kita mga ka-K5 nga amo ini ang pundasyon sa nga demokrasya diri sa Pilipinas. Apang mga ka-K5, hindi naton pagkalipatan nga ang walang pag-iingat na pagbibintang at pagliligalig ay wala lugar sa aton nga katilingban kag dapat atubangon suno sa kasuguan kag nagakaigo nga mga proseso. Kag sa amo man ini nga tion mga ka-K5, hindi naton dapat malimtan ang mga biktima sang terorismo sang CPP, NPA, NDF, ang mga pamilya sa mga napatay nga mga sibilyan, ang mga dating nga rebelde, mga pangulo sa mga katutubo kag mga pamatan-on nga napilitan nga magpasakop sa ila naghambal pirmi nga parte sa ila na sin pagpang-abuso. Mga ka-K5, no, ginakondinar naton ang mga pamilya sang mga namatyan nga mga inosente naton nga mga sibilyan, sa mga mamumugon, sa mga lideres, sa mga barangay officials, no, nga nadalahig, no, nga ginpatay sa mga CPP, NPA, NDF, no, kag ina nagapamatuod mga ka-K5 nga ang ilang organisasyon siguro wala na gid sila sing tagipusoon. Amo nang akinahanglan naton sila panawagon, no, nga magbalik loob sa gobyerno kay miskan amo ina ang ilang nga naging sala despite sa

Kag, sunod sa atin nga National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, o kon NTFL-CAC, we caution against vague standard that suppress legitimate discussions on national security. Government must be able to talk about recruitment patterns and armed group activities when backed by facts, testimonies, and judicial findings. Accountability should be precise, not selective. Sa ulihi, ang mga tikang para sa kalinungan nagbag-o na kag nag-uswag. Paagi sa mga pagtilipon sa mga lugar. Mga programa para sa pagbalik sa mga dating rebelde sa Katilingban. Kag ang mga programa sa nga pag-uswag sa mga barangay. Nagapokus na kita sa pagpaayo sa nga aton nga buas damlag, sang aton nga barangay, sang aton nga lugar. Pagpauswag sang kabuhi kag pagpalig-on sang pagtilipon sa mga pumuluyo. Ini nga mga tikang nagapakita sang aton na pagtuo nga ang matuod ang kag malungtaron nga kalinong indi makuha paagi lamang sa paggamit sang pwersa sang militar, kundi makita naton ang totoo nga kahilwayan mga K-5 sa pagbinuligay, pagsuportahanay kag paghatag gahom sa mga yuhom sang aton nga mga kabataan. Kag yuhom sa aton kaugalingon, kag siyempre sa aton nga tagipusoon. Sa puso tiwa. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang nagapabilin nga matutom sa pagtuman sa mga katungdanan nga ginatangyad sang konstitusyon. Samtang ginapanalipod ang aton mga komunidad kontra sa krimen kag sa pagpang-abuso sa mga nagapitigayon nga kagambo. Ang demokrasya nagapakusog hindi paagi sa paghipos sang isa ka kamatuoran, kundi paagi sa matinud-anon kag makunayon nga pag-atubang sa tanan nga porma sang pagpang-abuso. So mga K-5 no, wala nagapili kung sino ang aton igabulig o kung igahatagan sang hostisya. Suno sa aton nga NTFL-CAC. Ako National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kag mga ka-K-5 no, ang aton nga Secretary of National Defense, Gilberto Teodoro, reject peace talks with CPP and PANDF. Kag ano ang mga rason mga ka-K-5 kung nga gin-reject sang aton nga Secretary of National Defense ang peace talks sang CPP and PANDF?

sagawa. So mga ka-K5, no, madam mo sang rason kung nga agintanggihan sang aton nga Secretary of National Defense ang peace talk, no, sang CPPNPA-NDF, no, ni Gilberto Teodoro Jr. kay tungod sa madamo nga mga rason, kay isa sa mga rason dira mga K5, no, ang ginatawag sila nga terorista kag kriminal. Para sa iya mga ka-K5, no, ang CPPNPA isa ini ka grupo aga obra sang krimen ga pamatay kag nagasira kon nagaguba sa mga ari-arian o kon sang maayo nga katilingban sang aton nga mga pumuluyo. So amo na nga mga ka-K5 nga indi niya gusto ang ginatawag nga peace talk sa CPPNPA-NDF kay kung hatagan naton sila sang peace talk daw pareho lang man mga ka-K5 nga ginpasugtan naton sila nga maging grupo naton o kon daw ginpasugtan naton sila nga ginikilala naton sila nga lehitimo. Kahibalo man kita mga ka-K5 no, nga ginagamit lang sang ina nga grupo ang peace talk nga ginatawag, no, nga para ihambal nga baskog sila kaga para ihambal nga may pwersa sila sa aton nga gobyerno. So amo nang agin reject ang ginatawag naton nga peace talk sa amo na nga organisasyon kay tungod ginapakita naton niya mga ka-K5 no, nga

ang ina ang organisasyon wala sang pwersa nga wala sing boses no para nga ipatindog ang ila kaugalingon nga organisasyon diri sa aton nga pungsod Pilipinas. Kag-agapate ya mga ka-K5 si Gilberto Teodoro no nga madamo pa sing iban nga paagi para sa ginatawag nila nga peace talk. Amo ang pag-paubos sang ilang mga armas, ang pagsunod sa batas, kag-pag-intra sa isa kalhiti mga politiko kag-kongreso kung sa diin ano, nga bag-uho nila ang ilang kaugalingon, bag-uho nila ang ilang ideolohiya bilang isa kakatapo sang New People's Army.

0: happy Mercy Floreda from Leo Tagaygay. Kag maayong hapon kay Lowy Domingo. Maayong hapon ma'am, watching live from Sitio San Antonio, Barangay Hilamunan. Kag amuman kay Shine Delphine, maayong hapon ma'am, happy Mother's Day. So mga ka-K5, no, oras naton alas 2:54 nakita sang hapon ang kag asta diri lang kita danay mga ka-K5, no, kay tungod madamo pa kita sang aton nga mga ulubrahon ang duties and responsibilities naton. So sa liwat mga ka-K5, halong kita kag happy Sunday kag sa gusto, no, nga sa gusto padira naton nga mga pumuluyo nga mag pamati sang aton K5 News FM, magpamati lang kita. Sa liwat mayong hapon kag happy Sunday. Madamo gid nga salamat mga ka-K5. Sa liwat, ako ang inyong lubos nga alagad, Private Celestial.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
3: Ang pagfasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nakakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ing tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
3: Ang nakakatabo, Sir JP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir JP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase, no? Sa sining ation ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton, no? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang gakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
3: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
2: Uh-huh.
3: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Kay igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadito X500 ka. Gamay-TC ka or pure sikay, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release sang gitawag ketones.
1: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigun lang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
3: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time balinsing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula kag ang mga selula nga may mutations gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag indi na husto nga pagkaon. So may benepisyo gid
2: diri ang 16 hours kasugod. Oh,
3: lain yang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ang manggaranon. Kay bastante kaon sir boy mo.
2: All right. So sige, mag-fasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa anti oxidant, likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
5: We're here back sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Martigala Malsabidores. It's another episode. Isa na naman ka-discussion ang aton, well, pag-aubrahon today, with Christian Villena. Ano bala ang tawag sa aton konsumo sa sulod sa panimalay, may angot sa kuryente? Aton ina pag-discuss. Well, saliwat, engineer, kamusta?
6: Yes, maayong adlaw sa aton tanan. Okay, good. Mandam mga salamat na San Mark sa pagatag naman isang time nga makasuryanay na mataluan. Pero of course, aton man nga mga consumers, no?
5: Okay, well, let's talk about load profile, okay? In a very easiest explanation, Abby, para mahangpan sa aton mga konsumidores, ano niya siya ang load profile, engineer?
6: Okay, ang aton nga ginatawag nga load profile is kung tanawon ta ang pinakahapos kag pinakamagindihan naton is amo ni siya ang paggamit naton sang kuryente sa pang-adlaw-adlaw kung paano ta siya ginagamit, sa anong oras, paano ta siya ginagamit, sa bilog na bulan sa aton nga billing cycle sa bilog tang Negros Power franchise.
5: Why is it important nga makabalo ini mga konsumidores about load profile?
6: Okay, actually ang load profile ta no, nagamatter ni siya kung saan o ta ginagamit amo na ambal ta kaina. So kada gamit ta may aran siya bili sang kuryente ta no. So kung sa technical side may ara ta sang ara sang off-peak or peak magtanaw ta. So ang off-peak it means amo na siya ang oras nga wala masyado may gagamit kuryente. So ano na siya? So amo na siyang kagahon, launa sang aga, pakadto sang alas 7 sang aga. No? So magsugod na ang peak kung sa diin nga damo nagagamit is alas 8 sang aga hasta naman alas 3 sang hapon. So mun sang off peak kag peak naton nga tawag. So gamatar na siya kay tungod sang peak nga tawag naton, medyo may ara presyo sang kuryente nga medyo mahal. Kay tungod sa supply, medyo kulang ang supply ta kung sa diin nga damo gagamit, no? Kung nakita ta parehas ang krudo subong, kung damo ang gagamit, kulang ang supply, mahal ang presyo. So same man sa kuryente naton na kung jutay ang supply, damo gagamit, gamahal siya.
5: Okay. So paano taman niya ma-manage naman niya no, sa mga consumidores, engineer, ang paggamit nila sang ila kuryente, ang load nila mismo abi? Paano nila ma-managing?
6: Okay. So ang dakong factors ini kung ma-manage siya sa mayo, no? Which is we know nga ang kada consumers may lain-lain nga behavior, like kung especially residential, ang dako inyong factor actually isang mga industrial nato nga plant, no? Okay, they are operating diya is way kung sa diin alas 10 sang aga pagkadto alas 7 sang gabi, they're still continuous running, no? So sa ilang perspective, kung may arat na sila subong ng mga mitigating factors like pagpa-compress, no, sa operation nila, like gabuhin subong ang mga malls 1 hour operation nila kung sa diin para mas makasave sila. So sa perspective naman ni Negras Power, so ang 1 hour na pag-compress sa ilang operation, so nagabuhin man ta bakal sang kuryente nga kung sa diin hambal ta kay inaluwat nga kung ga-operate sila sa peak hours nga mahal, so mismo ang bilog man nga profile sang Negras Power is nagbuhin man siya sang mahay, mas may mahal nga presyo.
5: You mentioned kagidang mga malls, no? Let's talk about businesses naman. Mm. Sa mga businesses naman nga aspect na compare sa household base sa residential, maepekto man sa ila kung saan nila ginagamit ang kuryente, paano nila ginagamit.
6: Wait, sa perspective sang residential consumers, ano, is kung sa diin, yes, kay tungod nga ang ginabili sang kuryente sang bilog nga franchise ng Negras Power is para sa tanan. Para sa tanan, residential, low voltage class, businesses, kag commercial. So kung mahatagan ta naton nga ang especially ang mga dlagko nga loads, amo ni mga industrial ta, kung magmitigate sila sang during sa paggamit sang kuryente kung sa diin nga mahal, kung pwede nila ma-transfer nga sa kung sa diin mas barato nga presyo, like mention ta kanina kung 10 o'clock sang aga, pagkadto sang alas 7 sang gabi, kung pwede alas 9 sang aga, pakadto sa alas 6 ng gabi. So sa amo ng oras, mamat-amat ta, magmitigate naman ang presyo nga mahal. So parehas na sa ako, nagbakal ta sang mas mahal nga presyo magsakay sa aeroplano. Uh-huh. Diba? Ang ginambal ta kung during 12 o'clock sang aga, alas 10 sang aga, medyo mahal ang presyo sang aeroplano. Kaya tungod taas ang demand niya da. Unlike naman kung mag-book ta sang plane ticket, kagahon, di ba, mas barato. So, the same na sa kay consumers naton, nga all in all, kung mas barato ang ginagamit ta, sa baratong oras, kag baratong nga presyo, makaago man ang tanan nga consumer ta, not only sa industrial ta, but also the residential consumers as a whole.
5: Well, mas makaapekto pag indoors, mas makabulik pag siguro engineer, no, if we minimize using sa mga, mga appliances na sulod pa ni Malay.
6: Yes, that's a basic simple way, no, nga pag-save naton nga hindi nga makasave ta sang aton nga kuryente. Of course, amo na gina-mention tagi, there are two factors nga gasaka kaganubo ang kuryente naton. Is number one, ang nature sa paggamit ta, kag ang presyo nga ginabakal naton. So, kung ga presyo sa ginabakal naton barato plus pagid nagakonsumo ta mas manubo nga consumption, definitely mas barato ang bill naton sa kay Negras Power man or as a whole barato ang balayra naton.
5: Paano naman makabulig si Negras Power analyze, no, sa mga konsumidores ang ila paggamit sa kuryente?
6: Pag-abot naman sa pag-analyze, we're open sa aton nga mga technical. Feel free to reach us nga ginatan-aw ta kay ang amo na hambal ta kada consumers lain-lain ang paggamit naton sang kuryente. So kung gusto tagi diay especially ng mga big manufacturing plant, makita na nila nga kung sa diin pwede kita makapa-analyze, like pagpangayo ta sang aton nga load profile sa aton nga metro, magsiling tabi load profile, makita ta ang aton nga historical consumption. Kumbaga historical consumption on a daily basis sa diin ta gataas ang aton nga reading, no? in 24/7. So ang load profile tabi nga tawag amon sang konsumo tahalin alauna sang kagahon hasta alas 12, 12 midnight sang the next day. So kung makita tani siya, we're able to see nga kung diin gataas, diin ganubo. So kung pwede ta siya ma-maximize pagid ang operation ta, isa pagin ka factor actually. Once nga ma-maximize nato ang operation sang consumers, nagabarato man siya. Musinita na maximize no pareha sang jeep nga nasakyan ta. Ang jeep gabayad ta sang let's say 1,000 pesos sa pag-akupar. Kung ikaw lang isa, 1,000 bayaran mo. Kung pulo ka mo, definitely nas nakabarato ka, 100 na lang bayaran mo. So in short, na maximize mo paggamit sang jeep. Do same man na siya sa kuryente. Ya kung ma-maximize na siya, we can have it the masalingtan na competitive na paggamit kag reasonable cost nga pag-utilize naton.
7: Wow, mas maayo sini engineer kay do na explain sa aton sang mas mahapos no ang load profile naton kag it is especially ang pag-advise mo pagito la al tips nimo sa paggamit sang kuryente. Well, lastly, anong mensahe nato sa mga consumers?
6: Yes. Ang mensahe ta lang sa aton nga mga consumers subong makita ta as summer season, which is makita ta ang kainit, kapaang, kagisa pa ng kaginot. So, ang ini nga mga phenomena subong, ga-triggers man sang inconvenience sa aton, which is ga-trigger sa paggamit nato sa aircon, nga mas malawig na oras. So, mas halawing oras ang electric fan. So, we suggest nga, which is, this is a natural phenomenon, nga kung sa diin nga expecta nga masaka ang bili sang kuryente naton kay tungog kinanlan ta sang mas madamo nga requirement para makagahatag sa inyo sang capacity. So on the part naman sang consumers, ang konsumo naton nga kung pwede naton nga mamitigate nga medyo mamat-amat anay likawan ang paggamit sang mas malawig, nga kung pwede lang man nga pwede ka anay ka save on a perspective sang air condition, like kung 1 hour, 2 hours a day is big enough. So, mas makasave dire. But we understand nga ini is a natural nga paggamit ta. But these are the mitigating factors nga basic lang. Yeah, kung mas mapanubo tang konsumo ta, definitely we have mas nubo man nga balayran naton sa kuryente.
7: Well, saliwat, Engineer Christian Villena, thank you so much. No, ako si Bilara, sa paggamit sa aton kuryente, well, nakadepende man na kung paano kita magkonsumo sa aton panimalay. Gani, kita kailangan lang gibagbantay-bantay man, no? Well, discipline naman sa aton panimalay. Ah, para kung gusto mo gamay mo balayran, well, syempre, gamay gijang imo man dapat nga ikonsumo man sa kuryente. Di ba,
8: yes, Engineer? Tama, yes.
7: Well, saliwat mga consumidores, isa na naman katopik kong aton natunan, dili sa tama programa, ang Negros Power at your service.
9: Sa pagdumalas ang Negros Power kag sa padayon nga rehabilitasyon, yari ang pulso sa konsumidor.
10: Huwag ko gagamit sa mga rice cooker mga heater, washing machine muna.
11: Every night gina flag out ko tanan ng appliances na way na na-use. Kay pagka morning, whole day, di ba? So, ginakwa lang talaga na flag ay dira, makasave ka. Yes, affected. Kaya, ang every month, ginamonitor kung ano, ang bill na mo. Makasave ka gin.
9: Pulso sa konsumidor. May hindi maintindihan sa imo account, sa imo konsumo, sa imo billings, sa amon serbisyo, ipamangkot kay Muroy.
10: Negros Power, ano ang load profile?
6: Ang load profile is amon siyang aton nga behavior o ang paggamit naton sa kuryente sa adlaw-adlaw sa bilog na bulan.
11: Negros Power, paano ako makatipid sa kuryente this summer?
6: Subong, summer season na, expect naton nga mainit, kasyado git ka up, kapaang sa subong. So, na-expectan, hopefully, nga maamat-amat naman nga pag-save sa atong musumo by using sa pagpanubo sa oras sa paggamit sa atong electric fan, air condition, kag other man nga bagay nga makapasaka sa atong nga konsumo.
9: Ipamangkot kay Muroy. Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Mandamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power. 101.5
1: K5 News.
8: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit pija katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi-gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara ini sang anti-micro property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, pirmi gagkatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Number 1.5 K5 News.
24: K5
23: K5. News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News.
1: D3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Number 1, the hit music station, 101.5.
4: K5 News.
5: K5
4: News FM.
6: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
7: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Fayo. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa apo tutumna. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Ang patig, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: kaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag-isip.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
6: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO,
3: yung may D3.
1: Mga butika.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katong katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Ikaw baginis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
6: Luter na Max.
7: Luter na Max Capsule. And Luter na Max Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Number 1.5 K5 News.
14: K5
13: News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
15: Mabibili sa mga butika.

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasumpay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
16: Mabibili sa mga butika. Whisper.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
0: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
3: Ang pagfasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nakakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
3: Ang nakakatabo, Sir JP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir JP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang gakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
3: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
2: Uh-huh.
3: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pang aparte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Kay igastor siya mo, no? Kag kundamo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, DTX 500 ka. Ga may TC ka or pure C ka, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
0: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigun ang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
3: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Ini amo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time cleansing ang gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pag tinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon. So may benepisyo gid
2: diri ang mga hours kasugod.
3: Lain yang manggaranon kag ibol mo.
2: Ano?
3: Mas dali mas damo balatian ang manggaranon. Kay bastante kaon, Sir Boy mo.
2: All right. So sige, mag-fasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang anti Oxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuligod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabal

0: kaon.
1: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ibang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
2: Iba

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: 1.5 K5 News. K5 News FM.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yali ka ukabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon ukod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
0: C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty
7: Tiso. Bakal na sa mga butika.
8: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sa aton dugo.
9: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels.
8: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
11: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
0: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend Food Supplement for Men. May maca kag flavowaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
17: 66th Palarumba Bansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports.
18: Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C alkaline-based vitamin C, D3 Bio antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
19: 1.5 K5 News FM.
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number 1.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Domingo, Mayo 10, tuig 2026.
1: Makita kita live sa aming Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kagubatian na kita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang MyTC ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga ginaligar, nagkawat sang kwarta para sa payroll sa sagay, natalana pa sa kaan sang kaso.
1: Samtang sa balitang nasyonal, ICC, nagklaro nga wala pa sang warrant of arrest nga ginisyo para naman sa Pilipinas.
0: Sa balita international, pagdumala sa Strait of Hormuz, kuhaon sang Iran.
1: Kag sa balitang sports, sa Alex Ayala, nakasulod na sa third round sang Italian Open.
0: Kag sa ato naman, balita entertainment, Olivia Culpo, ginabusong ang iya second baby. La size 8.
2: Sulat panahon.
0: Saton nga ulat panahon. Las 4 subong hapon, ang sentro sang Tropical Depression Caloy ang ginabulbanta base sa tanan nga available data nga yara sa 680 kilometers east sang Surigao City, Surigao del Norte. May dala ini nga kabaskugon nga hangin nga nagdangat sa 45 km per hora malapit sa sentro, pagmadlos nga nagadangat sa 55 km per hora, kag nagagiho ini pa westward nga direksyon sa kadasigon nga 15 km per hora. Kasarangan ukon mabasko nga hangin ang mabatsyagan nga may kabaskugon nga 320 km malapit sa sentro.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasais 9 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, natala na ang pasakaan sang kaso ang 67 nga anyos nga lalaki matapos makita sa CCTV ang ipagkuha sang 500,000 pesos nga payroll halin sa isa ka kumpanya sa siyudad sang Sagay.
1: Sunod sa kapulisan, paagi sa regular filing ang panumbungon batok naman sa suspect matapos mapamatudan ang pagkuha sin sang kwarta sa sulod sing isa ka paper bag kag insaylo sa envelope antes nagpalagyo sa atong taligtan nga Mayo 5.
0: Ang mga krimen ang gindangop sang biktima nga 29 anyos sa kapulisan sang Mayo 7 matapos madiskubrihan ang pagkadula sang nasambit nga kandidat sa opisina sang Salvation Venture Incorporated nga nahamtang sa Barangay Poblasyon 2.
1: Sa karon ay kompleto na ang mga dokumento sa mga otoridad ug masiguro nga pagpanabat ang suspect nga residente naman sa amuman nga lugar.
0: Samtang sining Mother's Day, nagapanawagan ang iloy ni Errol Wendell, isa ka 19 anyos nga napatay sa banwa sang Toboso. Ihatag sa Armed Forces of the Philippines sukon AFP ang bangkay sang iyanak.
1: Sunod sa iloy, hindi na espesyal ang Mother's Day kag iban pang okasyon bangod wala nang iya sininga anak.
0: Base sa opisyal nga pahayag ng Union ng mga Manggagawa sa Agrikultura ukon UMA Pilipinas, nangin mas malisod ang pag-alalaw sa nabilin nga pamilya ni Wendell bangod wala sila sang bangkay nga ilubong.
1: Ginkumpirma naman ni Dr. Raquel Fortune, forensic pathologist kag chairperson sa Department of Pathology sa University of the Philippines, UP Manila, nga hindi si Wendell ang isa sa mga bangkay bangod wala nagasanto ang height o kung kataason sa mga bald spots sa ulo sang bangkay.
0: Dugang pa sang UMA, miyembro nila si Wendell nga nagapatigayon sang research angot sa mga mangunguma sa Negros.
1: Ginasabit man sang UMA nga baganihan si Wendell bangod sa ginahimo sini.
0: Una nga nanindugan ng mga miyembro tanan sang New People's Army o kon NPA ang 19 nga napatay sa Barangay Salamangka sang Abril 19 habang sunod sa Communist Party of the Philippines o kon CPP, sibilyan ang siyam nga nalagipan sang duha ka mga minor de edad.
1: Samtang lalaki nga nanikop sang isda sa suba sa Barangay Busay, siyudad sang Bago, nalumos. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Red Salgado.
3: Lalaki nga nalumos sa suba sa Barangay Busay, siyudad sang Bago, 12 pa ka oras atis na recover ang iyang lawas sa idalom sang tubig. Wala na sa kabuhi ang isa ka lalaki naging kilala nga si Jomer Ambong, 41 anyos, sa ginira sa puwan sa iya ka amay sa suba sa Barangay Busay, Sudad sa Bago, kagapon nga adlaw pasado las 8 sang aga. Hinsiling sa kamay ka biktima nga si Geoffrey Ambong nga Biyernes ang gabi Mayo 8, uli nila nga nakita si Jomer sa ilang apuloyan sa Purok Mabinuligon ag nabatian nga ini ang magapadulong sa suba sa Busay para magpanikop sang isda kaupod ang iyang banghod nga lalaki. Nakibot na lamang sila sa nakitaan ang banghod sa ilang balay kag inhambal nga wala niya nakaupod ang iyang magulang kag wala man ini nagkadto sa suba. Dali-dali nila nga ginpangita sa lugar si Jomer tumtob na kalambot sa suba apisar sa madulom nga palibot apang wala gid nila makitaan. Pero sa sumunod gadlaw ila ginbalikan ang suba kag insalom kag dito nakitaan sa kamay ang lawas ang iya suba nga bata nga wala na sa kabuhi matapos sa masobra 12 ka oras nga pagpangita.
4: Ay ko salom kapila ko maglibot pakadto to sen balik pakadto naman pagbupa ko na salom ang kuli ang mga tukal nakatapang ko lang tukal nga bupa ko nagsinggit ko dayon nga to ari di si ba ini tumir to di amo ko ka sana dayon ko kay libion nga doon di da ko kapugong siya nga ako nibubuot sa bata ko si bang kati sentum sa tangga ko yung mga kapataan ko kung sambal ang bastante na sir sa akong doon hindi ko isir mabatong doon pagkaan ko hindi na kumagkain si paminsan kaya kayo mabataan na naluwi ko sir.
3: Patihan sa mga bata kabiktima nga posible ini ang nadanlog kag dalampo sa iyang likod sa mga bato bangod bay ara sa mga pila sa iyang mga panit antes ini nga nahulog sa suba nga masobra 7 feet ang kadalumon kag nalumos. Report gikan sa patrol kaupod si K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang siyudad sa Bacolod mag-host sang Batang Pinoy 2026. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
5: Mag-host ang siyudad sa Bacolod sa Batang Pinoy 2026. Nagpatigayo na sa MOA signing ang Bacolod LGU kag Philippine Sports Commission para mag-in-host sa Batang Pinoy 2026 sa tinalikdan niya Sabado, Mayo 9 sa BCGC Lobby. Matapos ang 25 katuig, mag-host sa liwat ang siyudad sa Bacolod sa Batang Pinoy 2026 ng paghihwaton sa Disyembre 12, Top 18, Sininga Tuig. Sa madumduman, nga ang naunang sport event ang ginunsas sa Bacolod City sa termino ni former PSC Commissioner kag former Bacolod Mayor Monica Puentevella. Ini nga balita nadulong sa usang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening News, guest ni si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Kag sa ganapusan nga balitang lokal, lalaki pilason sa siyudad sang Tanhay matapos ginpalokpan sang improvised shotgun. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
6: Napuno sang buslot ang likod sa ining lalaki nga ginkilala sa Elias Tony matapos ini ang gilughang gamit ang improvised shotgun sa Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. Naibaluan nga suspitsado si Tony sa isa ka insidente sa pagpanglabo kung sa diin napatay ang biktima sa niikag may kahimuan naman sa pagpanglutang sa iya ang bata mismo sang biktima. Ilayo naman nga nalagi ang suspitsado nga ginkilala naman sa kay Elias Senimar kagtugtog sa karon padayon pang ginapangita sa kapulisan. Apesar sa naangkod ng mga pila sa lawas, hilway na sa katalagman si Tony kag nakagwa na sa paghinakop sa kapulisan matapos nga wala sang may nagfile nga kaso batok sa iya. Ginatanaw naman sa karon nga motibo sa krimen ang daan nga hiligot-anon bangod sa away pamilya. Para sa D3 Bayo newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa kaluwaan sa Mighty Seekang D3 Bayo. Upon sa patro si K5 Martin de Maisay, pininawan si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: The size at Jesse size kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nagpagwa sang statement ang International Criminal Court o ICC angot sa warrant of arrest para sa Pilipinas.
1: Isa si Senator Ronald Bato de la Rosa nga ginaligar arestuhon matapos nga naresto na si Anay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bangod naman sang crime against humanity, may angot naman sa drug war sa idalom sang Duterte administration.
0: Sa pihak sa mga espekulasyon, nagpagwa sang statement ang ICC nga nagaklaro nga wala pa sang public arrest warrants nga gin-issue ang International Court nga may kaangtanan sa sitwasyon sa Pilipinas.
1: Kasunod sini, ginhing Giyo naman sa pila ka mga opisyal sa gobyernong publiko nga likawan ang pagpalaptas ang hindi matuod ng impormasyon kag magpamati lamang sa opisyal nga statement.
0: Samtang ginkompermar ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Rimulya, may padala na sa PNP Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG ang subpoena para kay Senator Bato de la Rosa sa Lunes, Mayo 11.
1: Sunod kay Rimulya, required na si de la Rosa ng personal na magpakikita sa opisina sa CIDG bilang kabahin sa ginapaligayang na investigasyon na angot naman sa extrajudicial killings sa Davao Region.
0: Ginklaro man ni Rimulya nga hindi mandamiento di aresto kundi sa pinang ipadala para sa senador.
1: Ginpalayag man ni Rimulya nga wala sang koneksyon ng International Criminal Court o kung ICC ang igapaligayon nga investigasyon.
0: Sa iban pa nga balita nasyonal, ginkompermar ni Attorney Nicholas Kaufman nga ang partner ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga si Hanilat Avancenia, kakagbata sini nga si Kitty Duterte, ang nagpili sang mga ukonsang magabulos nga ukon abogado sa iya.
1: Sunod kay Kaufman, nagbuya siya bilang legal counsel ni Duterte matapos ginkumpirmar nga handa na ang bagong abogado nga magatalos.
0: Nagapati naman ang kampo ni Duterte nga hindi magdulot sang delay ukon makaapekto sa ICC proceedings.
1: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginpasiguro naman sa Commission on Elections sa CONCOMELEC nga preparado na ang ilahanay para sa ipatigayon ng barangay kagsangod ang kabataan elections.
0: Sunod kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, na imprinta na ang mga balota kagamay na lamang ang mga bagay ang ila ginahulat ng mabakal para sa ipatigukon ipatigayon ng eleksyon.
1: Ginpalayag man ni Garcia nga 90.95% na sila nga preparado para naman sa igapatigayon ng eleksyon sini nga tuig.
0: Sa karon nagapalayon pa ang voters registration para sa BSKE nga magalawig pa tubtob sa Mayo 18. Lasays, 18.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, mabudlayan na sa pagtabog sa Strait of Hormuz ang mga barko gikan sa mga nasyon nga nagasuporta sa mga sanctions ukon penalties ang Amerika batok sa Iran.
1: Tulo sa militar sang Iran, ginadiho na sang opisyal ang hagna nga nagaduso sa formal nga pagdumala sa Strait of Hormuz.
0: Isa sa mga ginaduso among pagdumili sa mga barko gikan sa mga kalyado nga mga nasyon sang Amerika sa pag-agi sa Strait.
1: Ginbulgar naman ni Iranian Army spokesperson Mohammad Akraminia ang kaundan sang hagna sini nga Domingo, Mayo 10.
2: Balita Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Alex Ciala nakasulod na sa third round sang Italian Open. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranjuez.
7: Nag-advance ang Pinay tennis player nga si Alex Ciala sa ikatatlong round sang nagapadayon nga Italian Open. Na-sweep ni Ciala si Wang Jinyu sang China sa round of 64 sang Biyernes. Nagdaog si Ciala sa scores nga 6-4 kag 6-3. Ini ang pinakauna nga tiong nakalusot ang Pinay sa third round sang nasambit nga pahampang humalin sang Miami Open sang tinalikdan nga tuig. Sunod nga pagkatubangon ni Ciala ang magdaog sa hampang sang world number 2 nga si Elena Rabakana kag Maria Sakkari. Para sa balitang sports, nga gyadulong sa Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Olivia Culpo ginabusong na ang iya second baby. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
8: Best birthday gift. Ini ang paglaragway ni Miss Universe 2012 Olivia Culpo matapos nga ginabusong ang iya second baby. Gilayon nga nag-upload sang family portrait si Olivia. Kaupod ang bana nga si Christian McCaffrey kag ang una nga anak nga si Colette. Ginkasal sanday Olivia kag Christian sa Rhode Island sa tuong Hulyo 2024. Sa madumduman, nga nangin first runner-up ni Olivia ang pambato sang Pilipinas nga si Janine Tugonon sa Miss Universe 2012. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Happy Mother's Day.
1: Yes, happy happy Mother's
0: sa
1: Day
0: mga sa mga nanay.
1: Ti Ayon, no, sa yes. Kanisawa kay Miss Jans.
0: Miss Jans, happy, happy Mother's Day.
1: Sa tanga mga Gloria, Ma'am Shine.
0: Yes.
1: Happy Mother's Day and of course sa Ti Ayon sa atong singabusing.
0: Si Ma'am Joy.
1: Ma'am Joy, yes, happy happy Mother's Day. Ma'am Rica.
0: Mm.
1: Oh, si Ma'am Joanne Generoso. Si sino pa ba? Si Miss Pat.
0: Si Joy, si Miss Joy,
1: no? Happy Mother's Day.
0: Mm.
1: Sa kay so of course sa kay Kumariko Salimar Gravino, happy Mother's Day kag kay Dana. Happy happy Mother's
0: yes,
1: Day.
0: Yes, happy happy Mother's Day sa mga asawa diri sa aton nga mga partners, sa mga may kabataan, happy, happy Mother's Day.
1: Advance happy Mother's Day, Ma'am Jean Shatita.
0: Sabad no? Malaman.
1: Advance, soon, no?
0: Happy Mother's Day sa mga fair moms.
1: Kay Shine Arroyo, happy happy Mother's Day, Shine.
0: Kay Nang Jade, kay Nang Demi, happy Mother's Day. Sino ba ginang mga nalipatan, Taman?
1: Kay asawa ni Papang Red, no?
0: Oo, yes, si Miss Ging. Happy Mother's Day kay Tita Rachel Castanyo.
1: Oo, Ma'am Rachel.
0: Oo,
1: happy Mother's Day.
0: Yes, sino ba ginang mga wala ta nag-greet?
1: Sa mga Iloy sang...
0: sa mga magulang nga nagtindog nga Iloy, yes, nagpaka-Iloy sa ilang mga utod.
1: Amay nagtindog nga Iloy. Yes. Magulang na nagtindog ng Iloy sa mga manghod kag pamilya.
0: Happy Mother's Day. Day. Happy.
1: You know what a mother's is, does it mean nga ti para sa mga kababaihan, no? May mayara bin nga mga utod nga lalaki or bay man o nanuman nga nagtindog ng Iloy.
0: Correct. Mga layo nga mga relatives nga
1: yes,
0: nga nag-ano antong sini nag-atipan, no? Nagtindog nga mga ginikanan guardian.
1: Yes.
0: May happy Mother's Day sa inyo ha. Happy Mother's Day Mads Roda Angeles Knight. Yes.
1: Si Rose Hendrickan, happy Mother's Day. Si Kim Arizone Flora, happy Mother's Day. Nanay yes. Flora, lumakang happy Mother's Day.
0: Sa tanan ng mga Iloy, hindi namun ma-ano subong ha, ma-mention, happy happy Mother's Day sa inyo tanan. Kabay pa nga ano, ano tawag sini? Na happy ka mo, na appreciate ka mo a little extra today. Malganisang iba ni mga kamataan ko na everyday is Mother's Day. Pero lain man ginayang akong gina-appreciate nyo.
1: Anong pambansang... anong
0: pambansang rapper sa Pilipinas, okay. Ng Pilipinas. Kaya ang labansagan pambansang rapper, kaya siyempre yung mga nanay ko, mga kigabarak-barak yung mga mama. Dugarap.
1: Kiti mga kabataan yung isa kwan man.
0: Si Tita Vicky pa.
1: Ay, oo. Yes. Ati Vicky Gantalao, happy happy Mother's
0: happy
1: Day.
0: Happy Mother's Day. Sa mga gabarak-barak na, si Sir Jones nga lang tawagin. Yes, asawa ni ano ni Sir Eric si Ma'am Gina. Ha?
1: Kay Ma'am Hana. Why na ta-time ko no kasi niyas na.
0: Kasi niya 1 minute, may 1 minute pa kami gani. Saliwat ha. Happy happy Mother's Day. I-date niyo man ang mga nanay niyo. Ipabatsyag niyo man sa ilang na appreciate niyo sila. Hindi man subong adlaw pero at least subong adlaw, no? Sa mga nag-post na alams niyo na. Gapos pero wala gabulig. Hindi mo kayo masugo. Happy Sunday, mga ka-K5. Mga ka-K5, amuya itong dalako ng mga walita sa mga Domingo, Mayo, Jess, tuig 2026.
1: Banday naman buwas ng adlaw, pati bagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magkasunod na ang Larga Vista program, kaupon si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 nga estasyon sa Bacolod, kami ang inyo nangintag balita, ako si KK5 Jean Shatita.
1: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM, ako naman si KK5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan. Kalaman ang kabiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimta. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisaki kaya katama. Diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
16: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: KK5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: exactly 32 minutes past 6 in the evening. Mayang gabi banwa ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapan ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Iniang inyong bago nga telemanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Diri sa akong bago nga puluyan sa kahanginan. Ito!

0: As always, upod sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sang iban ngayong iban magluwas sa kamatuuran. Wala sang iban ngayong ginahalad, katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Gintawag ni Governor Bong Lacson nga isa ka legitimate encounter ang natabo sa tunga sang New People's Army kag 79th Infantry Battalion dito sa Barangay Salamanca, Banwa sang Toboso, samtang Congressman Javi Benitez sa ikatatlo nga distrito nagdayaw sa mga katapos sang 79th IB.
1: Lorga,
0: more on that karon dugay sa aton nga pagpangalagad.
1: Lorga,
0: samtang unahon ta this time pambukas nga balita sa aton nga pagpangalagad. Let's have Engineer Yomel Tambanillo, Assistant Vice President for Operations sang Negros Power, angot sa ila kampanya sa mga burador na no ini kag ining moratorium sa pagpangutod sang kuryente. Hello sir, good evening.
2: Sir Julius, mayroong gabi sa atong lang yung mga kumusubidores sa pamatis sa atong programa subong mayroong gabi.
0: Sir, salamat kay Jachampo. Una bes, sir, can you kindly tell us na no ining inyo bago nga kampanya parte sa mga burador?
2: Yes, ang ato na subong nga campaign na natawag na natin nga Bantay Pabida Burador, ay isa na sa kampanya natin nga to prevent ang mga scheduled na power interruption dulot sinisang mga burador.
0: Uy.
2: Or ang ilang yung mga titi nga nagsambod sa aton ng mga alambre kag sa aton man nga may ara mga titi nga nagsadabot sa aton ng mga substation. So, kamuhin na ang aton subong nga ginatanawagan. In fact, we nagtulad kita letter sa aton ng mga local executives sa ganan nga mayors sa tanan nga barangay diri sa Central Negros sang pagpangabay sang suporta nga bantayan kag advisan ang mga constituents nga but because of pagdasag sang burador lapit na linya sang Negros Power or sa mga sa aton nga substation.
0: Uy.
2: Amo na Sir Julius, ano kay may incident na natabo ng brigade mga April sa 17 nga nag-cause kita ng emergency shutdown sa atong nga Salinsay substation just because nga may nakitaan kita nga mga PC or higot ng burador nga nag-tungtong sa atong nga mga alambre kag sa atong nga mga transformer dito sa atong Salinsay substation.
0: Uy! So, amo pa lang to ang documented and reported case so far, sir?
2: Hindi niya rapagid wala po sa to. I think that was on a Friday. And the following day, may araman nga nag-interrupt kita. For this time, didri naman sa Bacolod sila, 69KB, dira sa hindi sa Alindri. So, may duwa na taka incident sa lab ko, ano, kami pa sa substation, sa Talitel substation, kailang isa ang sa Bacolod sila, nga nag-supply sa atong Burgo substation at sa Mountain View substation. So, malasod ba sila ng mga 50,000 consumers ang apektado sila ng interruption just because ng isang burador. When, in fact, may ara kita nga na-discover niya mga 170 ka mga burador of yesterday na siya. So, 96 na prevent ina nato, 96 kag 74 sina amo na ang nakita katong nga naglaburambol sa atong nga mga linya kag ginapangkira na sa atong nga mga line.
0: Oho. Ay ining mga 170 ka mga burador diin gid ni pinakamadamo sir ang reported cases.
2: Para diba sa may mga sa actually laktang sa Julius no.
0: Oo.
2: Kung madamo ara sa may ara pa sa Kalisay, may ara man sa Bicta Alegre, sa may Sumag, sa Kabug.
0: Mm-hmm.
2: So, sa Barangay Tingkang, nga, damo ka lang eh, kasi mga ato ng mga kabataan, nagin ako sa summer, isa gini sa
0: katabinan
2: ng kalingawan sa mga bata natin. But aside, of course, ang ano, isang aton nga ma-cause nga possible nga ma-cause ang power interruption, bina-advisean ang mga ang aton nga mga kabataan na binaginikanan na nila nagang kabataan nila kapalupat ng durador nga ilikaw ang mga kabataan man sa kalagman kay base posible man nga ma-electrocute because ang mga linya na ito na arap at sa mataas na bultahi, no? 13,200.
0: Boa!
2: 13,200. So, kita ganun sa balay, mga 220 lang bultahi pa, parang makahatag ng katalagman, ano, mga kurinti, kita sa 220 volt or 110 volt. So, yes. Ano pagin po natin sa mga mataas na bultahi. So, likaw, kita sa ating safety, sa ating mga kabataan, i-advise na lang sila na hindi na magpalukpas ng burador nila lapit sa ating mga linya sa mga substation.
0: Oh. Although, fortunately, wala man sir sang reported injuries or death tuga sa sining mga insidente so far.
2: Yes, so far, wala man sa may na, sa report sa publikaw na lang. Kaya man, ang ating mga pieces, ang higot ni sang burador, sometimes may mga arang na mga properties na mga coated na itong metallic na mga material or sometimes mga glass powder na it has a conductive na property kaga parang na maagyan sang kurinti.
0: Oh.
2: Kaga there are times na like, for example, kapalupad kaga kung may magpaliti-taliti kaginaling na mag-tandog na nga burador sa atong nga linya si kung baka ina nga burador ako ng pisik, parang ina nga abyan itang kurinti pakasya sa ground na ginakaptan sa ating mga kabataan. So, ikaw na lang, palayo sa katalagmag ng burador lang kaga ang balang mahatag sa ating kabataan. So, ikaw, palayo na lang, hindi na lang sa magpalupas ng burador sa tupad sa ating mga linya o bira sa tupad sa ating mga substation.
0: Yes. Substation, kag ining mga, ano gani panawag ning dagko, gid nga mga linya, sa so, ining steel, gidyab lang ang mga towers?
2: So may harap kita nga, ang kadamang yun sa ito, dire, ang 13,200 volts ina nga distribution line. Kag may harap man sa sub-transmission, usually, ang muning kagatabok sa ito ng mga katubuhan na 69,000 volts. So, mga taga sa sub-transmission na siya. Ang muna siyang dito na ito nakita niyang may PC dito sa dito aligri sa ito ng sub-transmission 69,000 volts.
0: Oh, daw kakululbaan, gidzi na, yeah. But, sir, I don't know kung may na-notice ka mo nga ining nga mga nagsambod nga mga burador, may ara damo nga nagluntad along sa Banoche nga bag-o nga highway ta?
2: Liwat, sir, liwat.
0: Siling ko, damo nga mga kaso nagluntad along sa Banoche, sir, sa economic highway?
2: Well, may ara, oh, may ara sa nagitanda mga ito sa burador dira nga sa kuha natin. At sa Banoche, hindi na siya, kaya wala pa man ang linya. For those na may mga line, ang maagyan na may mga linya, may ara kita tila na subihan ng mga laborador.
0: Oh. So, one, likaw na lang, gid. Para nga hindi likaw ta... Na likaw na gid lang. And ikaduwa, yes, sir, why ka mo sang ginalantaw nga base later on, makasponsor ka mo kite flying contest para sa mga kabataan, ina lang makapalupad sila safely?
2: Well, i-consider ito na serious, ano, ka para nga makakreate kita awareness sa mga kabataan kung sabiin ang safe na place na para palupadan sa mga burador.
0: Yes, yes. Isa pag kabagay, engineer, ano ning matabo sa gindeclare nga moratorium sa pag-disconnect sang kuryente?
2: Yes. Yan, inaasibo ng pag-akita advisory sang May 6 regarding na sa Executive Order 110 and followed by ERC advisory na i-suspend ang disconnection at deferred ang mga payments ng bill sa sumugod sa May, June, and July. for those may qualification lang, Sir Julius, ano, gusto ko lang express ang qualification to me. For those consumers, the consumo not exceeding 200 kilowatt hours.
0: Mm-hmm.
2: So, wala siyang disconnection na ipagpatuman ang network power sa mga konsumidores na nagkonsumo below 200 kilowatt hours. Tumugod kami, matugod ni Sammy, initially sa May 16 na, start ng ako nga panagtagsang bill. So May 16, tugod na, and then June and July, tatlo ka bulan ni ang advisory sa ERC nga igapag-suspend ang disconnection sa mga konsumidores na nagkonsumo below 200 kilowatt hours.
0: Uh-huh. Usually, sir, magambal ka below 200 kilowatt hours, technically, laban ni residential areas lang gidya o residential consumer.
2: Residential. Actually, kung tanawang ta, dito sa consuming around sa mga 12,500 to 12,600, ano, but roughly, yun muna ang estimation niya. But again, ang atong qualification is in the volume ng kilowatt hour sa atong consumo. So, tanawang na lang ako, this is qualified kung if you are consuming below 200 kilowatt hours.
0: Below 200. Above that, hindi pwede. Pero, can we say for now, sir, nga ang industrial users definitely hindi gini ka-qualify?
2: Yes, no. Sa ato lang yung mga residential services.
0: Mm. Pero how would it work, sir? Hindi pwede nga ma-disconnect. Pero at the end of the day, saan o mo pwede bayran o dapat bayran?
2: Yeah, that's a very good question, sir. So, it's actually to good man. Dahil man tanda dumili sa ating consumidores, yung magbayad, of course.
0: Mm-hmm. No?
2: Number one, ang iba niya mga consumidores yan, may aray kasarang sa pagbayad, pwede man sila magbayad. And number two is, dapat may ma-request sa opisina para ma-schedule ang pag-defer ng ilang payment. Kaya lang, tatlo ni kabulan mo. So, pag-dabot, sinis ng August, pag hindi maka-request, kasi tingog na isa tukton sa network power gito yun.
0: Mm.
2: So, mag-down ka. So, much better kung mag-cancel kita sa opisina para magpabalo kung ang set po ang schedule ng payment. Kaya pwede kami siya matamat bayaran for 3 months man.
0: Mm-hmm.
2: So, kung may alam na bill sa May, pwede mo nakatron sa opisina kasi schedule ang inyong payment for 3 months. Mm-hmm. Ang moment ng June, schedule naman for 3 months at ang inyong July, schedule mo din for 3 months para nga likaw kita sa pagtingog ng balayran.
0: Yes.
2: So, I will encourage the consumer na kung ikaw consumidores na nag-consumo below 200 kilowatt hours, sa maabot nga may nga billing mo, kadto ka sa opisina, kag mag-arrange ang imong 3 months nga schedule sa imong payment sa imong May.
0: Mm-hmm. Yes, I don't know kung ang executive order may ara sang specified nga life o hasta saan o hindi ka mo pwede ka pang utod? I don't know.
2: Hasta lang sa July. Ang,
0: July lang.
2: Ang advisory, sa in terms of the billing months natin. Mm. So,

0: Bosengay, hindi natagot dan pagulit niya agad sa balayran previous mga bill, February, March, or April, inip-subject na nga kung sa disconnection.
1: Oo. Kagtik, kung magtambak ang tatlo kabulan, medyo taas-taas ang iya arrears. How much would that be?
0: Yes. This is why we encourage the consumer na para ma-schedule nila ang ilang pagbayad ng tatlo ka bill sa tatlo man kabulan.
1: Oh, kung sa bagay, kiti, hindi pa takasigurado kung asta sa anong gera sa Iran eh.
0: Oo, kiti, I think this is order from the Vice President.
1: Ang mulang galing.
0: Executive order ng 110 na maghatag ng release sa atin ng mga consumers. So, galing, these are certain criteria na sinanlan sa inilip.
1: Hmm. Lastly, engineer, kamusta ang aton nga underground cabling system, Subong?
0: Ang ano, Sir Joel?
1: Ang underground cabling system nga project.
0: So, wala underground ta. Almost 100% na ano, aton nga underground. Galing, kung ato na kanawunda ang Lacson, makita ka may mga posting. Ang sabli sa mga telephone company, ang mga telco, nakasubmit pa dira.
1: Ay?
0: So, in short, hindi na natin ma-appreciate pasabong ang ilang project kay man ara pa ang mga attachments ng mga telephone company.
1: Ay Diyos!
0: But as far as ang ato niya linya, ang Negros Power, nahawa na na ibang sa Lacson, malindira sa 4th Street, pakanto sa may Bangga Ramos.
1: Oh, well.
0: Nakulata na lang ang pag- pag-remove sila sa mga telcos, ang ilaman ng mga kabli before natin na-remove ang mga pusti along Lacson.
1: Okay. So technically, ang bilin subong telco na lang gidya. Wala na power connections na or whatever.
0: Yes.
1: Ahay. Ti, pwede guro halaran ta sila itlog sa Carmelite Monastery, sir? I mean, yan. Kadugay nagasigi. I mean, kabudlay, no? Anyway, engineer, hindi takapag-ibutang sa alang-alang. Sir, salamat kita, Tiempo.
0: Salamat kita, Julio, kasi ato niya mga pag-usundidor sa mati, kabay pa nga, ugyunan sa ini, ang ato niya kampanya, bantay, kabida, bonato, parang ikaw, number one, ikaw sa katalagman, and number two is to avoid ang unscheduled na power interruption. Sir Julio, padamo, gid niya, salamat.
1: Salamat kita, sir. Good night. Good luck.
2: Lorgo Vista.
1: Si Engineer Lionel Tambanillo sang Negros Power, suliton ko ang panawagan sang Negros Power nga ang mga kabataan, labi na gid mga ginikanan, ayuon ang kabataan nga hindi magpalupad sang burador lapit sa mga power substations kag linya sang kuryente, because number one, makatuga ina sang brownout kung magsambod ang mga higot bala sang OPC sang mga burador. Ikadua, may posibilidad nga ang bata nyo pagalin sa balay nagadalagan base pagpauli bangkay na. Kasi hindi taka pakot kung ano ang pwede matabo. Mambalimbanti, ang ginagamit hindi man ay alambre kundi PC lang o hilo 20 o ano. But then again, damo sang pwede matabo. Limbawa, kung nagtalhiti, dasun na sambod ang PC sa linya sang kuryente kag nabasa ang iyang ginauyatan sang bata, ti kundi sigurado salsa kag tsatsagid sa uton na sang bata.
2: Lorgo Vista.
1: So likaw na lang sang posible matabo sa inyo mga kabataan, aside of course from the inconvenience nga kita tanan apektado kon mayara sang brownout.
2: Lorgo Vista.
1: And ari pagidya ang ulugtasa, no, hindi madala sang pangamuyo guro bala kaghalad itlog sa Carmelites ining mga telephone companies, Smart, Globe, Dito, what have you, kundi may ara underground cabling apang kakason ng spaghetti wires sa mga poste halin 6th Street pakadto sa

0: BS Aquino Drive. Amo ining ginatawag nga underground cabling system sang Negros Power. First time ini matabo sa Bacolod, pero tig-a ulo ang mga telco hasta subong wala pagid sila sang hinimuhan.
1: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
2: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Ang aton pambukas ka mga balita ka komentaryo for tonight sa Gyapon, ginadala sa inyo sa Kaalwan, sang aton maukod nga mga tagsakdag, sang libre nga balita kag kinaalam, diri sa Larga Vista. DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Ipakilala ko na karoon sila isa-isa. Hindi lang masaligan sa pagdala sa inyo. Sang mga balita kag ihibalo, masaligan man sa pagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
0: Lorga Vista.
1: Ari anay, hibaloon ta panugod pa lang ini, wala pa kita nakasugod formal. Ari unahon ko lang anay ang latest update sa balita sang BBC. Ano bala ang ginpadala nga barko sang Grand Britanya dito sa Strait of Hormuz sa nagapadayon nga tensyon? Kiti subong may hagan-hagan anay sang inaway may ceasefire sa tunga sang Amerika kag Iran, pero ang Grand Britanya naghulag na. Yari aton pamatian ini nga report sang BBC.
2: Hello, I'm Samantha Simmons. This is the Iran War Today, our daily briefing bringing you up to date with all you need to know on the day on day 71 of the US-Israel war with Iran. Let's start with some of today's key developments. The UK announces the Royal Navy destroyer HMS Dragon is being sent to the Middle East, where it could join a potential international mission to safeguard shipping in the Strait of Hormuz. US President Donald Trump is still waiting for Iran's response to a peace proposal aimed at ending the conflict. Bahrain says it's detained 41 people accused of links with Iran's Revolutionary Guard. For weeks, Bahrain was one of the Gulf states most affected by the war, with Iranian strikes targeting its civilian and energy infrastructure. And Lebanese officials say Israeli strikes on southern Lebanon have killed at least 7 people, despite a ceasefire agreed last month. UK's Ministry of Defence says the Royal Navy destroyer HMS Dragon is being sent to the Middle East from the Eastern Mediterranean. Officials say it could form part of an operation to defend commercial...
1: Alright, pause kadali. Ang balita nagasiling banwa nga number one, ang Grand Britanya sa duty aliado gid nga hugot sang Amerika, subong palang nakamarasmas kag magapadala sang HMS Dragon. Magambag ka HMS man ang Grand Britanya or ang UK, ang ilan na barko ang panugod sina HMS, but silingon Her Majesty's ship, ang barko sang Rayna, HMS Dragon. Wala gindetalye kung ano klase barko ini, kundi ini magapadulong o base manginkabahin sang isa ka international mission agud buksan ang Strait of Hormuz. Dirigid makita nga nagdakop sang bato ang Iran kag ginlampos sa uluya kay nagatingob na karon ang iban nga nasyon sa Amerika agud kontrahon ang ginahimo sang Iran. That's number one development. Number two, may ara sang ginahulat ang Washington o kung si Presidente Donald Trump kung nano ang sabat sang Iran angot sa proposal. Abi kiti sige bayluhanay sang istorya ang Iran kag ang Amerika pinaagi sa Pakistan, pero wala pagid atubangay. Ti ang aton dire kung maguntat kag magkulukul pa ang inaway dito sa Middle East, tibot silingon maus-us man ang bili sang petrolyo diri sa aton. Ikatatlo, sige ang pagpangatake sang Israel sa Lebanon nga amuni ang ginatudlo sang Israel nga isa sa mga nasyon nga nagahupot sang mga proxy o kon mga bata-bata sang Iran. Amo ining ginatawag Hezbollah. Kay man ang Hezbollah isa ini sa mga armadong grupo sa Middle East suno sa Israel upod sa Hamas kag sa Muslim Brotherhood nga nagaatake sa mga Israelinhon. So isa na ka development. Ikaapat, may ginpangdakop nga mga tawo nga ginapatihan may kaangtanan sa IRGC o kung Islamic Republic Guard, Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC. Ginapatihan nga may kaangtanan sila sa IRGC. Dito sila gindakop sa Bahrain. So nga, kaya posible nga ini sila may kaangtanan o pwede nga makaintra sa pagtuga sang kinagamo dito sa Bahrain. Okay? So amo ina, it seems nga amat-amat nga galapta ang inaway sa Middle East. Aray pamatian ta dugang.
2: Strait of Hormuz. But only once hostilities cease between Iran and US-Israeli forces. The relocation of HMS Dragon to the Middle East follows France's decision to deploy its carrier strike group to the southern Red Sea, as the two countries work together on a defensive plan aimed at ensuring freedom of navigation in the strait. Our political correspondent Nick Eardley explains what's behind this move.
3: That is a bit of a sign, I think, that the UK wants to be part of any international effort to try and open up the strait. Remember that they don't want to get involved with anything that President Trump is doing unilaterally, because the UK is worried about how that might pan out. But for weeks now, the Prime Minister has been talking to other European leaders and to some others on the international stage about how to potentially help with any effort that was a multilateral one to ensure freedom of navigation in a defensive or non-aggressive way is perhaps the better way of putting it.
2: President Donald Trump is still waiting for a reply from Iran to a US proposal aimed at ending the war before moving on to talks about more contentious issues, including Iran's nuclear program. Both Mr. Trump and Secretary of State Marco Rubio said they expected an answer as soon as Friday, but Iranian officials have yet to announce any response. Joining us now are North America correspondent Peter Bowes and Mina Joshangani from the BBC Persian's service. Welcome to you both. Mina, to you first. Is there any indication that Iranian officials will respond anytime soon?
4: We have not heard anything from the Iranian side, yes, except for saying that we are reviewing our response to this memorandum of understanding, and we will pass our response to the Pakistani mediators to pass on to the Americans. However, Foreign Minister Araghchi has accused Americans of sacrificing diplomacy for unwise, what he dubbed as unwise military adventures, referring to what happened a couple of days ago in the Strait of Hormuz. And let's not forget that Iranians are also monitoring the situation, and they know that the time is not really working for President Trump. They know that he wants to have something really valuable to talk about when he goes to Beijing very soon. Then there is a World Cup. Then he's going to have the midterm elections, and all of these made Iranians a bit bolder, not knowing that they can kick the can down the road, hoping that maybe down the road something is going to change in their favor, because
1: alright, amo to ang reporter sang BBC dito sa Iran, ang iya ginasiling amuni nga kabalo ang taga-Iran nga gakawad ang chimpo. Ang chimpo wala nagapabor kay Presidente Donald Trump ka. Number one, plano yang makadto dito sa China para sa World Cup. So, ang pamangkot, ano ang ihambal yato? Kay man ang China, aliado inisang Iran. Ikaduwa, nagahilapit ang midterm election sa Amerika. Nagahilapit ang ila sine piniliay. Natural, hindi na iya piniliay sa barangay, kundi piniliay gidya sa pagka-presidente dito sa Amerika. Kung mag-amu ini nga si Trump hindi tuman ka bantog o kung hindi tuman ka popular sa iyang nasyon, ti ang sunod nga pamangkot, madaog ni siya bala kontra sa Democrats, presuming nga ini siya magpadalagan ni Watt bilang presidente. So may pressure sa kay Presidente Trump. But aside sini, ang aton gidbantayan amuni, si Donald Trump ginabasol sa halos tanan nga nasyon, labi na gid ang nagakontra sa iya. Kiti subong klaro nga sa kada nasyon, in fact bisan diri sa Pilipinas, may gabuyayaw kay Donald Trump nga hindi Iranian nga kiti para sa ila si Trump gagugago, buang-buang, palaaway. So siya ang ginabasol nga kiti nagasaka ang presyo sang petrolyo, and that are some of the things, pila ka mga bagay nga working against ukon mabudlay kag kontra sa kay Presidente Donald Trump.
0: Lorga,
1: amo ina banwa ang balantayan, gid balantayan tagid ina, so we don't know kun ano ang matabo sa sining nagapadayon nga tensyon didto sa Middle East. Pero panugod pa lang ini kay karon dugay-dugay, would you believe banwa are ang away sang Amerika kag Iran tungod sa bato sa nambal kuya kuna nagligad uranium. Are pagid may ara ginasilang subong ang Jewish News Service o kon JNS nga ang tuod nga kabangdanan sang gera sa tunga sang Iran kag Amerika is actually ang gera sa tunga sang China kag Amerika. Kagkabalo ka mo kung ano ang ila ginaawayan. Katulad sang rason sang Amerika sa Iran, ang away sang Amerika kag China tungod man sa bato. Amo ining ginatawag rare earth. Nano ining rare earth? O, ano ini magambal ka earth, duta o kun balas? Nano ini, i-explicar ko na karon dugay-dugay, tag-iban pagid nga mga balita, nanong hambal ni Governor Bong Lacson, angot sa inkwentro sa Toboso. Nano ang latest statement ni Congressman Javi Benitez, angot sa Toboso encounter. Dapat piliun ta ang katawahayan. Suno kay Kong Javi. Tutukan ko na karon dugay-dugay.
0: Lorga Vista.
1: Magabalik kita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit kidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. kabag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
11: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: kahon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
7: Kwanta si Dr. Pornan Anay, una-unta, and then si Manolet Lamata, ara sa aton nga order. Anyway, ang balita banwa nga nagpagwa sang palayag, si Manuel Lamata, sang United Sugar Producers Federation of the Philippines, ukon UNIFED, nga ang mga grupo, amo ning ginatawag Sugar Council, nga nagapanawagan sang pag-resign sang pila kamatag-as nga mga opisyales sang Sugar Regulatory Administration unuukon SRA, may ara ginaduso nga kaugalingon nga agenda. But silingon suno sa isa ka statement kag ginpagwa ni Lamata, adversarial sa aton pa palaaway kag ginakusar ang Sugar Council nga nagatuyo sa pagpasulod sang pila ka mga tawo sa Sugar Board sang Pilipinas o kung ining SRA man. Halin pa nagligad nga tuig, damo na ang reklamo kag ginatarget ang duwa ka matag-as nga mga opisyales sang SRA. Unahon ta na lang abi si Mr. Lamata, partner. Labi na gid Sanday Dave Andrew Sanson, ang Sugar Producers Representative, kag ang chairman mismo nga si Paul Ascona, damo sa mga issues nga ginatumod kontra sa ila. Halin pa nagligad nga tuig. Let's have Mr. Manolet Lamata unahunta antes sa kay Dr. Pornan. Oy, diin na nga kundi nga mga technical partners. Okay. Si Mr. Manolet Lamata. Now, suno kay Lamata, insulto sa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa aginimo ka Sugar Council nga ayuon ang Department of Agriculture nga magpagwa sang palayag nga wala sang importasyon nga matabo tubtob sa katapusan sang tuig 2026 agud ma-stabilize ang presyo sang kalamay diri sa Pilipinas.
0: Lorga,
7: and ang hindi ko mention diyan amuning nga subong may ara increased attention kag nga may increased issues nga ang target Sanday Ascona kag Sansonte. Ako iya, I am saying this as part of full disclosure. Classmate ko ining duwa Sanday Ascona kag Sanson, and I find it sad nga ang ginadumugan subong niya nga tanan nga basol sa ila kung magnubo ang presyo sang kalamay. Pero wala ginatun-an tubtob karon anuya ang papel sang mga traders kag anuya ang papel sang mga sentrales sa sining nagakatabo nga pagnubo sa presyo sang kalamay every time nga magsugod ang milling season. And let's have Mr. Manolet Lamata himself tonight. Hello, Sir Manolet. Mayang gabi.
8: Mayang gabi, Abian Julius.
7: Sir, salamat gid sa tiyempo. Salamat sa pagpaistorbo mo sa akon. First of all, medyo strongly worded ang imo statement, ha? Adversarial ang Sugar Council. Nga, sir?
8: Well, isipa bala, Abian Julius. Una-una, maayo sila bulig sa gobyerno, paagi sa kay Admin Ascona, pakadto kay Chu Laurel sa DA, nga magbakal ang aton gobyerno sa aton nga kalamay para magsaka presyo.
7: Mm.
8: Gayo siya, di kay ayo, gadiman siya nga magbakal siya si Secretary Chu. But at the same time, gusto yaman pahalinon. Ginambalan niya nga mag-resign.
7: Mm.
8: Upod sila tanan, di ba?
7: Mm.
8: Ano nga kagaguhan, ina? Mm-hmm. Inaya, tinunto na, gusto ka mabuligan, pero gusto mo ipagwaon man ang mabulig si imo.
7: Mm.
8: Kundi, daw tarso ang guwayas na.
7: I don't know. Would the problems of the sugar industry be solved kung kakason ni sila Chu kag ining duha ko classmate Sanday Paul Ascona kag Dave Sanson?
8: Hindi. Bisan sino pa ibutang mo da ang problema mo managyapon. Hindi na yan maliwat. Ang problema nga nagnubo ang aton presyo tungod nga gagaling kita naanad lang ni sila tanan. Naanad kami tanan. Sa tong presyo anay nga tag 2,800, 3,000. Just atong tuig nag-abot sa atong presyo kay tungod why sang kalamay ang atong nasyon tamo nag-import gani amo tong ang presyo taas e, pero hindi ito pwede kaya ang gobyerno to gambal hindi ni masustener kaya ang inflation rate sang sugar at that time was 35%. Hindi to ya magpasugot ang gobyerno, hindi magpasugot ang presidente ng aton pumuluyo ang aton nga mga housewife na magabinakal, amo ni sila yung majority mo.
7: Correct.
8: Diba? Ang consumer. Amo to ya ang nadakaan sang taas presyo. Mm. Na ang aton retail sa itong nga panahon, nagsaka sa 135 ang kilo. Hindi na to ya pwede ito masustener.
7: Yes.
8: Isubok, normal ang aton consumer, wai singgahod kay ara lang sa 75 pesos ang kilo sang aton asukar.
7: Yes.
8: So kinanlan i-maintain ta na hindi niya pwede ang planter lang ang likuron.
7: Mm.
8: Kundi ang consumer kay mo ning aton buyer. Sila ning aton kun sila ni ang nagabakal sang aton kalamay sa katapusan. So, yeah. hindi pwede nga patamaan ta kasaka kaya mareklamo ni sila. At ipagreklamo nila, ang gobyerno ma-import.
7: Yes, kaya
8: importante
7: yes.
8: Sa gobyerno ang kadamuon, which is the consumer. 120 million na kita, Abian Julius.
7: Uh-huh.
8: Pinsara ba lang 120 million is magreklamo, kundi maaway tamay mo ang gobyerno, maluhod gid eh, maluhod sa reklamo.
7: Yes, what I cannot understand, Sir Manolet, amuna eh, ang ining nga mga gahod, usually nagkatabo malang ini kung magbukas ang galing. And that's one. Number two, ang ginalansang lang permi sa cross planter. Pero nga, why is it nga wala gid? May gapanawagan nga lang tamon taman abing papel sang trader, kagsang mga miller, kung nga amo ining sitwasyon.
8: Well, ang Tuanica faction, no? Tsakto ka na, ang trader, kagang miller.
7: Mm-hmm.
8: Ang trader, kung isipon mo, ila ina negosyo.
7: Ah, correct.
8: Binagbinaga mayo.
7: Correct.
8: Kung trader ka, gusto kaya magbakal barato, kagibaligya mo mahal.
7: Mm-hmm.
8: Amo nang ila ya, ampang mo, amo nang ila negosyo.
7: Yes, yes.
8: So hindi mo gini sila mabasol na nga ang away. Kabulig man ni sila kay nga, kabulig ni sila bakal sang aton kalamay, bisan puno na ang ilang mga budiga.
7: Ooh.
8: Gasigi sila bakal. Eh nga, suki mo, may mga suki man ni sila.
7: Mm-hmm.
8: Eh, gagwanta man ni sila agunto sa peak season, kay damo kayo kalamay, siyempre presyo manubo. Pero
7: yes,
8: gasigi ni sila bakal, hindi masyado kataas, pero gasigi bakal. Pinsara bala, Abian Julius, kung maguntat sila bakal. Unhold ang aton kalamay.
7: Mm-hmm.
8: Alang tani kaunon, hindi tani masarangan taon na aton ginaproduce.
7: Mm-hmm.
8: Okay, so that's one. Now, ang mga miller naman niya, iniya ginabasol ko ni sila.
7: Uh-huh. Why so?
8: Oh, tanawa ba lang aton LKG, ini nga tuig, Sos Maria, kahuluya, katinunto, 1.6 LKG ang aton average.
7: Mm-hmm.
8: Na ano, wala nagidya kalamay ang aton tubo. No, hindi ko yung magpati sinaw.
7: Uy!
8: Kag nga, tanan sila pala Rio. Wow, so pilala ni sila kamiller sa Negros, 11, 12.
7: Oho.
8: Nagapungko ni sila sa isa kalamisa, kaya may istoryanay. O, karoon na tuwig ha, 1.6 lang ta, ganan siya, tanay. Hindi na yan pwede. Amo ni dapat tutukan sang gobyerno, busikaro ning ilang mga libro, ano gil ang kamaturan sini, na ano gabayad ni sila sang gusto, dapat presyuron ni mga miller, ni mga tunto ni sila, inatinuntuhan kita sa mga miller. Dapat ang aton LKG sini, 2.50. Amo na dapat, gabagtik ng duta sang init, ang aton LKG, 1.6 gapon. Hindi niya, daway niya matabos kabuhi ko, ba amo na ni katigula ko, kapulote ng boko. Dabay ko yung kaagi siniyaw.
7: Ang ginamin mo, sir, ang puresa, nubo kayo.
8: Yes, LKG is puresa.
7: Yes,
8: pwerte
7: sir.
8: Pwerte ka nubo. Pwerte ka nubo. Bisan pang-uson mong tubo sa kampo, kung diabetes ka, simpre sumpit imo kalamay eh. May kalamay gidya, bo na ano na. Kita pang intoon nila.
7: Pero for you, sa pila ka tuig na nga nagtanom ka sang tubo, daw bag-o ka palang kasugata sini. And you think daw ka orchestrated, sir, nga 1.6 lang tanan?
8: Yes, pwerte kidaya kasubo. Pwerte kasubo.
7: Oh.
8: First time in my pilaban, mga 50 years siguro nga panguma ko, o 60 years. Amo palang kuya kataka kasapul sini. First
7: yes.
8: Time.
7: Wow. Sir Manolet Areo, I don't know kung nasabat ng inyo panawagan ng mga cloud seeding operations.
8: Sa pag-intindi ko na sa isa kadlaw, gintawagan ako sa head ng DA on cloud seeding.
7: Mm-hmm.
8: Nga nabaton niya na ang akong sulat request sa Secretary Chiu Laurel nga mag-cloud seeding sa Negros. Ara na sa ila desk. Kagsunod sa iya, nag-procure na sila sang asin kagang iban pa nga mga kinanlano nila para magsugod na sang cloud seeding.
7: Yes, that's good, no? Ikaduwa, Sir Manolet, inibalang anong panawag ni ang investigation into the seemingly orchestrated nga tikang sang mga sugar mills. Formally, i-request ninyo ini sa SRA or sa DA?
8: Yes, definitely. Nagimo na ko sulat kag paimbestiga ko gini sila. Naano na tabo nga nag-alamo ni aton ng mga purisa sa kabilogan, ha? Bilog nga industry, hindi lang yan kay diri. ang bukid noon worse, mas lain ba gito?
7: Nga yeah, sir.
8: Kontrolado to nila sa 2 ka mil ang bilog nga bukid noon.
7: Aha. Would you be urging the Sugar Council nga updan ang inyong panawagan?
8: Ah, hindi ko yan mag-upo dyan sa Student Council kay why na yan ang ilang auto. Lain na yan ang ilalang luyag na sila mapungko. Sila ma-orchestrate sa tanan.
7: Oh.
8: Hindi ni sila yan mag-unify sa Amon o kung kasino. Mm. Ang ilay at tuyo, lain. Okay? Nga, mambal ko sina.
7: Yes, sir.
8: Okay. Ang isa sinada sa ila, si Mr. Aurelio Valderrama, alias Woody. W, Woody. Inang karton lang nga kahoy, kita mo nang sa aton nga sini. Amo na siya. Amo na siya, no?
7: Sa
8: eleksyones, kontrapartido ni siya. Ato nito siya sa kay Lenny. Okay. Pitiksintas, ambot paano, nakapungko siya sa SRA mm-hmm. as planters rep. Okay.
7: Yes, sir.
8: Pero, waay siya ma si Manahan, tatlo, waay gani, tatlo kadlaw eh. Do, dua kadlaw, kagpila ka oras, ginputbol siya sa gobyerno pagwa.
7: Mm-hmm.
8: Okay. He was fired. He was ginpagwa siya sa SRA. Pero sa dulod nga tatlo kadlaw nakapungko siya, nagpirma ni si Woody sa SSO Sugar Order to import.
7: Oh!
8: Ara ang papel, pakita uh-huh. na si mo, Manong Julius. Nagpirma siya, papel, mag-import sa 300 plus thousand tons, ang 100,000 tons, raw sugar.
7: Mm-hmm.
8: Raw sugar.
7: Yes.
8: In Sarabala, Abian Julius, nag-produce kita raw sugar. May import kay mo yung raw. Tapos pasudlo niya, Disyembre pa.
7: Oo. Oh.
8: Nag-peak season kita. Yes. Mapasulod ka sa raw sugar. Sus Maria, pinsala Julius, anong katastrofe na?
7: Yes, yes.
8: Kada Webes, kung magbaligya ako sa akon raw sugar, why is yung trader mabakal?
7: Oo. Oo.
8: Kaya nga, arang imported.
7: Correct.
8: Mas barato.
7: Correct. Pero anong matabo ni ipalukdo sa kay Dave Sanson kag kay Paul Ascona ining iya ginobra?
8: Amo gani. Imayo lang kay wala way madayon kay ginponggan sang Unived.
7: Oh.
8: Ginreklamo ko ginya todo sa DA secretary which was the president then. Siya pa to ang secretary mo.
7: Oo. Uh-huh. Yes,
8: na
7: yes,
8: mati,
7: yes.
8: Namati ang presidente, nakita niya, alingan din ni pwede. Iwalay, why tumadayon. Salamat sa amon sa Unified nga wala tumadayon. Kung hindi, patay itong industry. Ang pamangkot sini, Manong Julius.
7: Yes, sir.
8: Kung natabo to, sino magananses to man? Kaya ang planter, hindi gito yung magananses. Mamirde gito yung Sos Maria. Naano yan, magya na mo to, dila, langguro, way lagob.
7: Ano-anong...
8: Sino magananses to? Amo itong mangkutor. Maya na tawagan mo si Woody. Kung sino marasin o sa itong transaksyon ko na dayon, sino may imo kwartas to?
7: Yes. What I cannot understand, Sir Manolet, amuni, sila mismo o siya mismo, as you have said, ang nagpirma sang import sang sugar order nga ma-import sang raw sugar. Pero subong, ginapagwa nila nga dapat mauntat na sang importation. Anong tawag ni mo? Anong tinaga na gamiton ta ni?
8: Ikaw na lang sinaguro, Manong. Ikaw na lang guro na banang-bana kung ano.
7: Gani. Oo, kung isang bagay. No? Kaya ako naluo, ginadeklarar ko na iya, classmate ko ning duwa, di kaluluoy bla.
8: Ang imo lang iya i-compare no, between Woody and Dave Sanson and Paul. Ining duwa, si Sanson kag si Ascona, big planter ni sila.
7: Oh.
8: May mga katubuan ini. Okay?
7: Yes, sir.
8: Ang isa na ya, ambot kon tutpek na yung ginatanom niya. Kay ang iya niya talamnan, no, pwede ka gamay, masulod mo na sa bulsa.
7: Aha.
8: Uh-huh. Why niya? Why niya siya katubuan? Ang iya ni negosyo, transloading.
7: Oh.
8: Okay? Gapamakal ni siya sa mga pobre nga gagmay nga planter, barato ang ginapamakal nila pag sila nang gapagaling.
7: Oh.
8: Amo ni ang negosyo sini si ni Woody nga ini.
7: So technically hindi gin man siya sugar producer in the real sense of the word.
8: May asinda man siya puno, mm-hmm. pero gamay nga halos wala. Isa ka nahot, why ni siya inog bato sa pa sa kon sa mga planter pa mo ni sa ang gagmay ng mga planter.
7: Anyway, Sir Manolet, I know sang imo sining sitwasyon subong, so hindi na ko magpadugay. Salamat gid sa tiyempo, Sir Manolet.
8: Yes, bawo salamat gid na nawag ka Manong Julius, pero on my time kapagid kay may mga inog divulge pag iko regarding kay ex-governor Lito Cosculuela.
7: Ano ina?
8: Ikuan na sa sunod nga kabanata.
7: Ate, sige ah. Oh, I'll make sure nga makaistoryana yung taliwat.
8: Oh, tipunon ko na yung mga papilis, kaya ako niyang ginahambal di subong. Pag ang inog hambal ko, backed up by facts niya, may papel ko yung ginakaptan.
7: Documentary evidence, ha?
8: Yes.
7: Interesting. Sige. Sir Manolet, once again, salamat, kid.
8: Maraming salamat, Julius.
7: Good night, sir. Good luck. Good night. All right. Lorga, Presidente ng United Sugar Producers Federation of the Philippines, kung UNIFED, si Mr. Manuel Lamata. So very, very interesting, ha? Mag-aayo sila ang UNIFED sa gobyerno sang Pilipinas, ilabi na sa Department of Agriculture, usisaon ang nubo nga puresa nagligad nga milling season. 1.6 LKG lang ang puresa kagalos tanan ng mga sentrales sa bilog nga probinsya. Tingado wala gigagahod ang iban nga mga grupo parte sini. Very, very interesting. Balo ka mo nga ginatalakay ko ini kay kung anong matabo sa industriya sang kalamay, ikaw kag ako apektado sini. Kiti saluyag ta sa indi, ang aton ekonomiya nakasandig pa sa sining industriya. Amo na lang nga ginasiling nila kung masipon ang industriya sang karamay, kulibra ang ekonomiya sang Negros. Lorga, balik kita for more developments. Parte sa Middle East, may update kita sa Toboso Encounter kag iban pa. Pagkaligad lamang sini.
0: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Makakas mga butika. Kanto na ta sa mga dugang pangabinipisyo kung ikaw pala inom D3 Bio adlaw-adlaw. Kung diabetes atong paghambalan, sir boy, madiabetes man lang ka kung kulang ka insulin.
11: Correct.
10: Mm-hmm. Kung kulang ka insulin, wala sang madulong sa imo nga glucose or pagkaon sa imo selula.
11: Mm-hmm.
10: Madiabetes man lang ka kung ang insulin hindi makasulod, hindi niya mapasulod.
11: Mabrihan ang cells.
10: Hindi niya mabrihan ang cells. Meaning pa, tuktukon, guruanguan, ang
11: kandado.
10: So, duhan na ito nga punto. Ikatatlo nga punto, maproblema ka sa gitawag diabetes, tingala kang gulpi ka magniwang, tungod kay nga man, hindi naman makaon ang glucose. So, here comes my alternative source ang energy.
11: Ngunit
10: na si insulin. Mm. Now, permi na ito balik-balik, na kung pala inom ka di tribayo, nangin nami ang kandado.
11: Mm.
10: So, pag abot ni insulin, suludin ang glucose.
11: Suludin ang glucose.
10: So kung puno na tambok ang selula mo, budlay ang ano pagsulod sa insulin, sir boy.
11: Natamunan ang patahan ng tambok.
10: Rason nga agin ma-exercise para masunog ng mga tambok. Mm-hmm. Pero kung palainom pagigaditribayo, buligan man magsunog ng mga tambok. Ikaduha nga punto, ang palainom kaditribayo, ga-increase ang production sang insulin. Kung kulang ka insulin, normalo niya. Mm-hmm. Para nga daghan ka yabi, para damo, mapasulod. Masulod ay niya ang glucose. Kaya once nga hindi na niya mapasulod, gataas ang blood sugar sa imo dugo. Madiabetes.
11: Grabe,
10: sa
11: no?
10: Sir boy. That's why, importante nga mag-inom gigasang D3-bio. Ang nakanami, amuni, biskan hindi ka kakaon, kaya nakainom ka D3-bio, hindi ka mag-worry, kaya nga man, may source of energy ka nga nunid na ang insulin. Mm-hmm. Nunid naman nga magtrabaho ang imo pancreas, tungod kaya nga man, ang D3-bio is an alternative source sa ang gitawag energy, ining gitawag keton. So, ang keton siya, way na iya gasapak. Dara ka lang insulin, ah, pahuway ka da.
0: D3 Bio. D3
12: Tribayo.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
14: Yes, kung duta lang trabaho sa nga pangkreas na ito, siyempre hindi gina sirboy maguba or dugay maguba. Mm-hmm. No? Tungod nga naka D3 Bio. Ka. So ang D3 Bio meron sa nga MCT nga binabuligan niyang pangkreas na ito nga hindi bala mag-produce sa nga ganito ang glypase. No? Mm-hmm. So buti lang mabuhinan ang workload sa nga ito nga pangkreas. Mm-hmm. Siyempre ginabalik-balik na pero ang D3 Bio meron sa nga gallic acid kag ferulic acid nga mm-hmm. nag-counteract sirboy sa nga ito ang oxidative stress sa nga ito nga pangkreas. So, kung naka-detribayo ka, protektado gid si pangkreas, sir boy.
15: Kampiyon, Doc Sam, no?
16: Diri na kita, abi, sa guba na yung pangkreas mo. Ay. No? Wala binaproteksyonan, mm-hmm. guba na.
15: Nagubag na.
16: Pag wala na, may problema ka na sa pangkreas, may problema ka na karon sa kakulang sa enzyme.
15: Oh.
16: Because ang pancreatitis, kung pagubag sa pangkreas, will result to poor production sa imong lipase, amylase, protease, kag ano pa, ang imong even your insulin. Insulin. Mm. So, may problema ka na karon. Kung nga nagambal si Doc, hindi na kinanglan ng insulin. Kay if naga D3 bio ka, you have the medium chain triglycerides nga makabulig absorb sa mga nutrients. Kay compromise ang imong insulin, or may problema ka sa insulin sensitivity, D3 Bio will take over. A good hindi ka matamaan, hindi ka magliwang, hindi ka magkadiarrhea, hindi ka magmalnutrition. Take D3 Bio every day. Makabulig ganit kung guba na pangkreas mo, mas more kung okay pa pangkreas mo.
14: Correct.
16: Mag D3 Bio every day, sir boy.
15: Grabe, no? Mm. Grabe ang D3 Bio. Ang D3 Bio perte kapintas kontra sa mga bacteria, viruses, kag mga punjay pero
10: mabuot siya sa mga pag-atipan sa aton organ.
15: No. Mabuot sa pag-atipan sa organ ta kag mabuot man sa mga good kinds of bacteria or probiotics. Di mo makita ang intelligence.
10: Friends sila, sir boy. Friends sila.
15: Friends sila. Nga ang imuya bad bacteria ginahanot, ang imuya proba, ang imuya good bacteria ginapanami, ginapadamo sa imulawas, giving you all the benefits that probiotics could give your body. So una gambal kami proba probiotics is good for you. It is still good for you, but it's best for you taken with D3 Bio.
10: So amo na damo gid ya benepisyo kung pala inom ka D3 Bio.
12: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
18: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
7: Sa aton una kag-imbukadang edisyon sa inyo para tuntunan karon nga Domingo, Mayo 10, 2026, first weekly episode naton or first broadcast day diri sa Larga Vista karon nga Domingo. May nga bilang kay Roda Angeles Knight, kay Dadboy Mendoza, subong man sa kay paring Norman Black Balinsoy, Rafi Armonio, kagtanan naton nga mga kaamiguan nga mga security guards on duty, ilakip na sa tanan nga mga detachment commanders kag mga kaa sa ilatag sa tagsa ka mga areas of assignment karon nga gabi sa mga katapo sang division o division training school, mobile training school dira sa Barangay La Grana, La Carlota, maayong gabi sa mga role models sa kay Lieutenant Colonel Medina kag sa mga katapo sang CAFGO o KAA refresher course mayong gabi sa inyo.
18: Larga Vista.
7: Kag sa kay amigo ko Onyot Badajos Jr. dira sa Banwa sang Ginigaran. Sa tanan nga mga katapo at tanan nga mga napilian nga mga purok officials sang purok yan sundos, ilakip na si Manang Elena Publico dira sa Barangay Mandalagan mayong gabi sa inyo. Noong Edmond Diaz and family dira sa Barangay Tangub, ilakip na sa iya mga kapartidusan dira sa may Barangay Malingin, Dakbanwa sang Bago. Sa kay paring Nicky Boy, sa kay paring Fred, kay paring Kidoy Tan Langit, kag isa iban pagid naton nga mga amigo nga naga-drive gid karon nga gabi taxi, Grab, Colorum o Nano dira, samtang nagapangita kamusang kinawala sa dalanon, halong ang mata sa dalanon, ang kamot sa kambyada, ang dalungan sa Larga Vista.
18: Larga
7: may gabi
18: Vista
7: sa inyo tanan. Now are, kaduan ta ang isa kagalibot nga video sa internet, of course Facebook, ini balang grabe subong, hindi ko kayo chindi. Ang NPA o New People's Army, sige pagwa sang ila recruitment video, pero may ara man nagakontra sini, nagaubra sang ila kaugalingon nga video kag ginatuya-tuya ang ambal kay NPA. Aray pamatian ta bala ang ini nga video sang NPA dason may masabat nga mga anay rebelde. Aray lang tawan nyo bala.
19: Sa NPA, ginagalang ang kababaihan.
20: Ako si kasamang Katris, dating miyembro ng CPP-NPA. Tumagal ng halos pa dalawang dekada sa NPA. Hindi totoo na ginagalang ang kababaihan o rinerespeto sa NPA, kundi karamihan sa kanila nakaranas ng sexual harassment sa mga commander, ang mga bagong full-time na kababaihan. Kaya hindi totoo na pantay ang karapatan ng kababaihan. Sa totoo, karanasan ko nang mag-full-time ako, inalila ako ng commander. Ginawa akong labandera para bantay ng mga anak nila.
7: Agoy!
20: Kaya hindi totoo na pantay ang karapatan ng kababaihan.
21: Ito sa NPA, tinatayo ang tunay na gobyerno ng mamamayan.
7: Yeah.
22: Ako po si Kamagurang, bistado niya ako intiro. Sabi po, buwa o diri totoo yan tunay sa sabi. Nira, ang totoong paggugobyerno o yasa, insasabi nirang reaksyonaryo. Kaya naranasan ko tabi, san ako yanas gobyerno ang gabos na karapatan asin demokrasya, hindi ko po naranasan. Kaya po, pasalamat ako hindi sa totoong gobyerno na kamit may magparamilya ang gabos na katuninungan.
7: Okay, batian nyo to ang hambal sang NPA nga kuno alalangay sa ila kaoblagan gasabat ang mga anay rebelde nga hindi natuod. Kay siling sang isa kababae, si Ka Chris, siling niya sang una ginimo ako ulipon sang isa ka commander sang NPA. Ginapalabada, ginapaubra sa balay, ginapabantay sa bata, te amuna ang buot silingon. Sang full timer sa oblag.
18: Larga,
7: grabe
18: Vista.
7: No, galing kiti ila na iya kontra sa hambal sang NPA. Are, pamatian taman kaiti halos as I mean sobra na isa ka bulan eh manug isa ka bulan gali I mean halin sang natabo ang inkwentro sa tong Abril o yes Abril 19 sa Barangay Salamanca, Banwa sang Toboso. 19 karibilde patay dala ang ginasiling nila sang ilang mga legal front so mga suno sa mga former rebels nga kuno sibilyan, may ara kuno journalist, may ara maestra, may ara researcher. Titanan nga mapatay nga daan sa NPA kun hindi researcher, poet, hindi gani writer, hindi gani community organizer. Tanan nga maayo ara sa ila Meaning, nga daw ang kulang na lang nila ihambal inanak sila sa Harden sang Eden. Kiti ulay pa sila, putli pa sila, puti pa sa nagatupa nga snow ang ila sine pagkatawo. Now, are, si Governor Eugenio Bong Lacson for the first time nagambal gid man sang manug sukat na isa ka bulan finally, no? Nano ang ambal sang gobernador sang Negros Occidental. Masaker bala o kon encounter ang natabo sa Toboso. Yari, si Governor Bong Lacson.
1: We believe that it was a legitimate encounter. I think we should also realize that the army could not have done that without information from the community. So clearly, you know, clearly the community helped guide the Philippine Army to run after their target. Okay. So we feel that we do not question the Philippine Army. In fact, we appreciate, because you know every day they are out there sacrificing their lives for us to be free, you know, for us to just, you know, do our own, do whatever we have to do peacefully. You know? And even the statistics earlier, 96% said that it's peaceful, that it's free, that, you know. And we should also attribute it to our men and women in uniform that, you know, they sacrifice their life for everybody else to feel peaceful. First, we've all

CPP-NPA, mapistoks, pati kabaluman kita. Ang konsepto sine, pareho pa sa iya ka Vietcong. Atong armadong kusog bala sang Vietnamese liberation movement, ang Vietcong bala ginatawag atong sang ulit pinamatay Manila ang masa atong killing fields bala nga pelikula te amog na ang NPA kiti si Pol Pot to nag kag si Ho Chi Minh to naglain man si Pol Pot Cambodia na iya. Anyway, sa Vietnam ang tawag nila tok tok war war, istorya istorya, gira gira. Ti amo man na ang natabo sa Pilipinas. Sang chimpo ni Anay Presidente Fidel Ramos nagpistoks man to. In fact, sang chimpo ni Anay Presidente Cory Aquino nagpistoks man to. Pero ang taktika sang CPP-NPA, and I think it's very important to understand nga ang ila ni ginahimo, hindi gidman ni sila ya gapati sa pistoks para malabot ang katawayan, tungod ideologically para sa sining nga mga teroristang grupo o mga terorista, para sa ila ya ang pinakamataas nga porma sang pagimakas amo ining armed struggle. Magambal ka armed struggle, may idi ang punta. Kay kung armed struggle ina, ti masturbation gwa niya sinakaron. Armed struggle. May hinganiban kagid. Amuna ang pagpati sa ideolohiya sang CPP-NPA. Ining rally, ining party list, wala na ya. Ang importante gid, ang armed struggle. Ang rally-rally para higtan lang niya ang kamot sang gobyerno para makapropaganda. Same man sa party list. Ibuyag-yag kuno ang kagarok sang gobyerno, amo inang taktika. Klaro ina, tanan nagasuporta sa ginatawag primary form of struggle, which is armed struggle. So, may punto si Governor Bong Lacson nga kung gusto nyo gidman katawhayan, isungka anay ang inyo mga hinganiban, ang inyo mga armas. Only then, nga ti ipakita nila nga sincero gidman sila. Ikaduwa, ari ang plastada banwa. Ang hambal ni Governor Bong Lacson, isa lang kabilog ang army sa Pilipinas, Philippine Army, hindi New People's Army. Isa lang ang armadong kusog sa Pilipinas, Armed Forces of the Philippines o kon AFP. Soliton ta AFP. Kay may batian ka aktivista ka man siya AFP. That's AFP. Okay? Now, amo ina, kag I think ang pinaka-importante, gindayaw ni Governor Bong Lacson ang 79th Infantry Battalion, ang Masaligan Battalion, nga nakabase sa Barangay Bato, siyudad sang Sagay. Siling ni Governor Bong Lacson, dapat pasalamatan ang aton mga uniformed personnel, fighting men and women. Nga, tungod nagasakripisyo sila, agod makatulog kita sang maayo kung gabi sa tuod lang. Oo, nga mahamuok ang tulog ta nga wala kita gakaridan sang NPA. Ti ako iya personally, kaagi kuya sang bata pa ko. Kabalo ka ang balay namon, ang amon gindak-an diri sa 19th Street. 19th Street, lapit ina sa Police Station 2. Nga yara sa kilid sang una, sang dalan Aguinaldo. Sa itong 1980s, ginraid sang NPA. Station 2 una, dasun Station 3. Ti, pwerteng kulba ko to, kaagahon mo. Mga alas 4 sang kaagahon, ahayang akon anhing nga amay, ginpukaw ya ko. Oo, ginpukaw ya ko man wala, hindi ka kabalo, Adrian mo. Kung madalagan kapagwa o kung manago ka sa

0: idalom sang double deck nga katre. Hindi ka kabalo kung anong imuon mo daw na takban kay espiritu nga kuring. Amuna kagamo sang una. Sang una, ang Sparrow, bisan sinulang nga pulis ang patyon. Oo, kay dire sang una, galumlum sila sa pila ka mga barangay. Kiti, saluyag mo sa indi, ang balasulon man kung nga ang nagsagsag ang rebelde, amo ang simbahan katoliko. I will make that bold claim because I know for a fact nga may mga pare dire sa Diocese of Bacolod nga miyembro sang Partido Komunista sang Pilipinas. Hindi na ko magingalan kiting iban patay na te kaluoy bla. Pero may ara pa nga mga buhi subong galing ambot kon mabato pa ni sila o kon ma sa pupo na lang sang kwarta nga ginkilkilan sang NPA. Anyway, amo ina ang kamatuoran banwa. Now, are. So, amo ina ang hambal ni Governor Bong Lacson. May ginpagwa man nga statement tonight si Congressman Javi Benitez sang 3rd District. Gin-commend sini ang 79th IB. Istoryahan ta kag duro nga istorya parte Iran pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya ang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
10: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Explore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Explore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Explore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimpines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Are, antes ako magtulog kung gabi, pagkatapos ko Larga Vista puli, ko timpla pa ko na sang DTX Premium Coffee nga ah. Ti, sanambal ko na shadow ka stressful, kag shadow ka mentally tiring, man magprograma ka daw katulad lang nga gaubra ka trabaho sang manunudlo, gaprepare ka lesson plan, dasun itudlo ni mo ina, kita mong tawag ko sa inyong classmate, kaya tidungan tatuon every night diri sa Larga Vista. Ti, para nga makarelax ako, gatimpla ko na isa ka sa shay sang DTX Premium Coffee kada gabi. Ang nanamian ko sini, wala ka nag-aala tarsir. Wala ka ginapapulaw. Sang DTX Premium Coffee, kay husto lang gid ang iya sini nga laasang cup nga kape. Medium roast, hindi tama, kapait, and ang iya patam is amoy ning ginatawag stevia, plant-based sweetener nga pakabulig pa sa pag-stabilize ang imo blood sugar, labi na kung diabetic ka, type 1 man o kung type 2. So stevia ang iya patam is kag most of all, ini amoniya ang pinasahi. Sa DTX Premium Coffee, may ari ini siya Ganoderma, ang milagrosong uhong fungus nga anti-microbial.
15: Larga Vista!
0: So meaning, hindi lang makaparelax sang lawas mo. Makabulig pa sa pagbato balatian sa imo kalawasan. Hindi pagalimtan ang ngalan. DTX Premium Coffee.
15: Larga Vista!
0: Ariya ho, amuning ginadungan ko. Siyempre, ginapabugnaw ko na yung kape eh, no? Inetikal na nga, ah, pagtimplaw kape, dayon ko katuro sa tapat. Pilas na yung alingagag mo sa init ng tubig. Are, ang ginainom ko, ginapadalundon ko DTX Premium Coffee, aring duwaho nga ginadungan ko gini. D3 Bio ang John Wick sang lawas nga ah. magluwas sa vitamin D3 nga ara sa D3 Bio kung kay Doc Ramil pa ang superstar sini extra virgin coconut oil nga kay ti ginkuha ini sa gata using sang ginatawag cold pressed method. Wala init, wala kalayo, dimudo, kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas sa pagbato sa mga kagaw sa imulawas. Virus ka man, fungus o kon bakterya, patay kang kagaw ka. Wala kagaw, wala balatiga. Pero ariyaw paniguro nga hindi magsubra ang free radicals sa imulawas agud hindi pagtuktukon ang imo cellula diri kuya gasalig. DTX 500. Ang DTX 500 amo ini ang may tuman kadamo nga antioxidants tungod halin ini sa dahon o pait nga bahin sang tubo di sugared sugarcane extract kag may ara pagid sang antioxidants gikan sa dahon sang amargoso. Di mudo, kargado ka sa antioxidants. Hatagi turbo ang imo immune system. Diri ka sa DTX 500. So once again, DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Masaligan nga tagpangapin sang imo karawasan kontra balatian, masaligan pa nga tagdulong sang balita kinaalam kag ihibalo every night diri sa Larga Vista.
16: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
17: They don't know what the hell hit them, right?
18: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman. Julius Mariviles, halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibalwa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: pagkakaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Nagaupod na siningabahin sa ngaton nga pagpangalagad ang pamilya Alonsabe, pamilya Martinico, Jocelyn Cagramon Caglola Indring sa Barangay Muntilla, Sipalay, dala na sa kay Raymond Alonsabe. Oy, sinong Edmond nag-text niya, kun magpakatig-apa kamo, mag-upod sa gobyerno, bahala na kamo. Ka Edmond, sang ara pa ako sa vlog. Nung Edmond, hindi na yung manigar. Nga sinong Edmond, siyempre subong ang mga bagong ulhot ng mga aktivista, why niya kilala kay nung Edmond? Why niya sila kilala sa akon? I don't care, ano? Pero at one point, sinong Edmond kilalahan yun ang mga Edmond Diaz? Anong papel niya sina during martial law? Kag iniya makakita kagid nga naghalad kabuhi iniyang mga subong kill na lang niya ang ila opisyo. Nagpamati ang pamilya Nesya, mga iglesia ni Kristo, kay ang akon pa. Ah, okay. Nung Edmond, salamat kid.
0: Lorga Vista.
1: Are, kadtuan tabalaho ang isa ka video nga ginpagwa sang pungsod Iran nga nagapakita nga gaatake na sila sa mga barko sang Amerika. Are, gapala nindog balahibo ko. Let's have this video.
2: In fact, another battle is unfolding alongside the military clash. The information war. Iran's IRGC, they have released dramatic videos allegedly showing missile launches and drone attacks targeting American warships in the Strait of Hormuz. Well, the footage, it is cinematic. Night skies exploding with fire. Well, missiles launching from hidden position. Drones flying over dark waters. In fact, there are explosions that are flashing near the naval vessels. Iranian media calls the operation precise and extensive. But tonight, the real target is not only the U.S. Navy. The real target is perception here. Iran wants billions across the world to watch these videos and think, America is vulnerable? Really? Now, that psychological impact, that matters. Because modern warfare is no longer fought only with weapons. It is fought with narrative.
1: Okay. Now, Ario, grabe itong ambal sang babae nga angkor sang Skyline News, ha? Siling niya sa moderno nga patag-awayan, and we can see it actually. Bisan diri sa aton, ang gira hindi lang ginaaway gamit ang missiles, ang bomba, ang drones o bala. Ginagamit na ang information warfare, battle of narratives. Kita mo, halimbawa ta na lang ang Salamangka, Toboso. Saluyag mo sa indi ang kadalag-an ara sa army nga 19 dead is 19 dead. Hindi na to yung mabanhaw ang 19 kapatay nga NPA unless nga mahimo sila zombie kag magbitbit pusil uli. But sa information war, nagatingwa ang CPP kag ang mga legal front sini nga dag-on ang inaway nga mga civilian atong nagkaramatay nga gintiro sa likod nga ini sila posible wala na patay during illegitimate encounter nga posible gin massacre. That is a battle for perception. Amo na nang moderno nga patag-awayan. So amo man ini didto sa Iran nga ti paminsara bala ang Iran mabato sa Amerika sa gera, and here comes the most exciting part. Atakihon gid bala, may kakayahan bala ang Iran nga lugdangon ang barko sang Amerika? May paminsaran nyo lang bala banwa ang ginatawag battle group, strike group sang Amerika. May aircraft carrier, may destroyer, may mga barko, may mga submarino, may helicopter, may mga Navy sailors, may mga Navy aviators. Number one, damo tawo linibo ang pwede mapatay kung malugdang ang isa ka barko. Ikaduha, madula ang binilyon ka pesos, binilyon ka dolyares nga armas panggera sang Amerika, ti sakit ina. Tungod ang gira is also a battle not only sang Tiruhay kagpatsanay, it is also a battle of logistics. Kung sinong mas may damo barko, makapagwa bag-o nga barko kung maguba ang isati. Amo na, daog ka eventually. Tilang tawabala sang World War II, ang pinakagrabe nga tangke de gera sang una, iya sang Germany, the Panzer Tank, may ara Tiger Tank. Ti ang nakakontra ang T-72 or was it T-29 sang Russia nga hapus iubrahon production line yara man ang Sherman tank sang Amerika. So meaning ang gera is not only the available weapons but ano kakadasig magpagwa sang armas. Ti very significant inibanwa nga ang Iran gabato sa Amerika dito sa Strait of Hormuz. Padayunon.
2: Fuel and viral content. Well, within minutes of the video appearing online, hashtag related to Hormuz, IRGC attack and the US destroyer, it began trending across multiple platforms. Here, supporters of Iran celebrated the footage as a proof that Tehran can challenge American power directly.
3: Grabe.
2: But critics, they accused Iran of exaggerating and declared it a propaganda. Though America denies Iranian claims of successful hit, but even without any confirmation, the videos themselves influence the global audience. One dramatic clip spreads across the social media within minutes. All traders react, news channels amplifying the headlines, and suddenly the internet becomes part of the battlefield. And that is why modern conflict feels so chaotic. Facts move very slowly, but videos move instantly. And often perception shapes the
1: public. Okay, kita mo? Long before facts move slowly, but videos move immediately. Both silingon. Ang facts, iniba lang hindi sugid, hindi propaganda, hinay inaya. Pero ang video, dasig nga ah. May ginpagwa nga video ang Iran, yung bato kami sa Amerika. May ginapalupad nga mga missile kontra sa barko sang Amerika. May ara mga dramatic nga video. Nga gapula ang kalangitan, namak mo Iran, mabato ka sa pinakadako kag pinakapoderoso nga nasyon sa kalibutan, Estados Unidos, doon sa Anubla. And so, that is what we call as propaganda. Ang perception, magambal ka perception, isang buot silingon sina, ang paglantaw sang isa ka tao. Perception varies from person to person. Limbawa, kung manul ka, timambal kayo nga siya, ay grabing Iran, nagbato sa Amerika. Pero kung ikaw may pagbinag-binag man, mambal ka ti, pwede nga ginubra-ubra lang to sang Iran. Wala man sila may naigo nga barko sang Amerika. And so, the propaganda war continues. Amo na palang ambal ko, pagsugod pa lang sang sininga gera, in war, the first casualty is truth. Sa gera, ang una nga mabiktima, ang una patay, hindi soldado, hindi general, hindi sarhento, ang una mapatay, kamatuuran. Kasi magtimbang nga bahin, tagsa-tagsa na kasugid. Are, katuan tapagid ang isa ka-video, nga kay direko karon na balaan, nga ang ginaawayan gali sang Amerika, kag sang China, may kaangtanan sa gera sa Iran nga ang ginaawayan sang Amerika kag China, amo ining ginatawag rare earth. Sang una ang gera ginaawayan tungod sa krudo, petrolyo ginakwaan sang gatong. When we say gatong, it's also energy. Ang ginapadalagan sa paktorya, ang ginapadalagan sa lakyan, ginapadalagan generator, energy ang tawag sini. Sang una gagirahay because of oil, because of energy, amo man na subong. Pero hindi lang krudo ang aton ginaistoryan subong. Tungod sa age of information and age of artificial intelligence, may ara na sang ginatawag rare earth. Na no ini ang rare earth, amat-amaton ta explicar. Let's have this video parte sa rare earth.
3: Oil powered the wars of the 20th century. It is rare earth minerals that are powering the wars of the 21st. But let's be more precise than that. Oil fuels movement. Rare earths enable intelligence, precision, and control. Modern warfare, it's about the systems that powered F-35. Radar arrays, the Iron Dome, David Sling, precision missiles, drones, satellites, even night vision. This is what rare earths make possible. Now here's the strategic reality. China did not just move early on rare earths. It built control over rare earths. Control over mining them, control over processing them, and control over separating them. In April 2025, China imposed export restrictions on key rare earth elements. It's about them licensing you technology and getting you hooked. That means major aerospace and defense companies throughout the world, especially in the United States, can be completely cut off. Now enter Trump on the scene. By cutting off Iran's exports to China, the U.S. is taking out one of their key oil suppliers. That means that China will not have enough oil to operate for long. Estimates range from 2 months to 4 months. They're going to need to trade with the West.
1: Are,
3: needs.
1: Sa simpleng istorya, amune, ang China, gasalig sila kay may ara, sila rare earth. Ano ining rare earth? Katulad sang uranium, ang ginaistoryan ta di bato. Inigani iya, grabe pag ini, kay ang away, balas inibanwa. Bagambag ka rare earth elements, nano ini. Ang aton cellphone, may ara rare earth. Ina balang mga chips, gagmay nga mga transistor bala, ang gapaandar sang cellphone, gapaandar sang laptop, gapaandar sang aton nga mga computer, may ara ginatawag rare earth nga kay mga semiconductor sa simpleng istorya ang agyan sang kuryente ang ginahimo battery may ara rare earth ina oo kay pwede mo un gagmay kaayo pero mapaandar ang computer kay ang cellphone sa pagkamatuod lang ini isa ka miniature computer ginpagamay nga computer which is very important in artificial intelligence kag information technology. Ang barko panggera may ara kinanglanon rare earth elements tungod ginagamit sa mga radar sa mga missiles meaning ang rare earth kinanglan sa moderno nga ekonomiya. Ti ang China nagahimo ini sang mga microchip, mga transistor chips, kay may rare earth sila mo, katulad sang yttrium kag iridium. Ti ugaling ang problema amo ni. Ang China para magdalagan ang iya paktorya, ti kun natural ang kinahanglan niya gatong.
0: Lorga Vista.
1: Ti tungod sang gira sang Amerika sa Iran na pundo karon. Nauntat ang supply sang krudo gikan sa Iran pagkadto sa China.
0: Lorga,
1: and so banwa diri po makita nga hindi lang ini away sa uranium enrichment project sang Iran nga himuon niya nuclear weapon ang uranium bato man ina actually. Iniya ang away sang Amerika kag China parte pagid sa balas!
0: Lorga,
1: grabe no? Ti samtang gaaway sila, kitaya gatanga kaganga nga. Kay kun magsaka ang presyo sang petrolyo, ti kundi kita ang kaluluoy.
0: Lorga,
1: but then at least kabalo kita. Ari, dugangan ta.
3: You named it, rare earths. This is a major feature of this war. Now here's where Israel enters the story. In this new battlefield, the advantage doesn't go to the country that owns the ground. It goes to the country that knows how to extract value from the ground. Israel is working to extract rare earth elements from phosphate deposits in the Negev. It is advancing separation technologies, the most complex and valuable part of the entire process. And at the same time, Israel is investing in something fascinating. Now be careful with the word I'm about to say, recycling. I'm not talking about recycling your bottles and cans and your milk boxes. Pulling rare earth elements out of electronics, out of defense systems that are no longer in use, out of existing industrial infrastructure, and even developing substitutes, reducing dependence on the most constrained materials altogether. This is not a story about minerals. It is a story about control. Control over supply chains, control over military production, and most importantly, especially in Israel's case, control over our independence.
1: Grabe, no? So, di mo duban wa, makita mo nga ang inaway, hindi lang tungod sa uranium, hindi lang tungod sa nuclear weapons, hindi lang tungod sa lana, kundi ang inaway para sa rare earth nga ginatawag.
0: Lorga,
1: grabe, no? Makatalanaga, kag makakulugmat man kung kaisa eh. Samtang nag-aaway ang dalagko nga mga nasyon, kita yan nagatanga-tanga.
0: Lorga, Vista.
1: Amo na gani, siling ko sa punta sang istorya, tanom na lang, tugabang.
0: Lorga, Vista.
1: Huwag na ko sang tiyempo ah. Buas dugangan tang aton istorya sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao on the technical side. Julius Maravellas, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista, K5 News FM. News FM.
4: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
4: Mighty C. Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Philippines.
12: Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani-carots.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
18: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
18: Ano ba yung interval?
17: Maedukar ka pa.
18: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina ka diskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil.
22: Sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pang nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
17: Informasyon sa ikaayong lawas.
19: Istoryan ta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala doc gina-check ang inflammation sa lawas?
22: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara kasang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers, amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
19: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
22: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
19: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
22: Kung CRP, Sir JP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
1: Bawa.
22: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka dito X500 kagma ITC, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX500, MITC, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
19: Ang arthritis siya, Doc, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Doc, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
22: Same lang, Sir JP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir JP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake. No? Nagamango.
19: Nagakudita.
22: No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, te ano agani Sir JP ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitted rigi na balik-balik. Perme na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inom pa tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudluan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-Sugar, Sugar Cane Extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative

0: risk causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solution sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag MITC. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
1: Kag kontrolar
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masal rika.
1: Epic.
2: DTX 500.
1: DTX 500.
3: Yan na mag-asok.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
3: Magduha pa kasi mana.
4: Ano ba niyong pag-inom?
3: Muntag o happy eh.
4: Kapila naman sugar ni Moron?
3: 126 na lang.
1: DTX 500.
5: Informasyon sa ikayong lawa.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Diyos ko dumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito ng Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna, sa taas ang incidence ang kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods.
0: Nakatry ko to?
4: Oh, mapatay na to.
0: Purugid ko niya.
4: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hot dogs, sausages. Talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang maka-prevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
0: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
4: Siyempre.
0: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo na hadlok pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually laban sa ginahimo nyo wala ga prevent cancer kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad pero gapa-cancer imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, spermi kaon tam, spermi inom alcohol, spermi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang wala exercise. Hadlok ka magka-cancer pero daw ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugared sugared cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kun gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
6: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift,
4: pulaw
6: ka para sa mga ano no,
4: call centers,
6: mga call center agents nato no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara ini sang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga parehas ang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
0: Correct, Sir Kevin. No, tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gita dapat sang DTX 500, MITC or Pure C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, MITC or Pure C.
1: DTX 500!
2: Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
1: DTX 500!
2: DTX 500!
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Kugali si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit pidya katama, tiambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutumlan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
10: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon Kikay Kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh kag
0: siyempre
4: DTX
11: Beauty Soap,
0: pinaka hindi madula sa imo nga CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
11: Wow, champion. Oh,
0: mas so, pinanami nga habon.
11: Gina-upgrade nga
0: habon. Gina-upgrade ang mga habon. Wala na mito yaga endorse ang isa ka habon tungod kay damo ga pamiki
6: ah. So ang
0: gaya PGO naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
6: So ipapiki lang sila doc kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi kag mas naga tinlo sang inyo lawas kag take note, ha? Mas hamot, mm-hmm, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
0: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
11: Hoy, mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
6: Mm. Kay nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
0: May na English gamit to swipe-swipe, alaala ilong gobi, nakanus-nus na ko. Nakagamit ako Clinica Diofresh.
6: Yeah, Clinica Diofresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man natin yung home. Kung kita kung ibang gayam,
0: damo ba ang ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh. No? So, ang Clinica Diofresh namon is very effective. Kag namigid sa imong ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Kag syempre no, sige mo kalot, ma-infection ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matuga man sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Diofresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
11: So kadaaga Sir Kevin, ga pangapigi kuya Sir Kevin, no, gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
0: ginugasan. Healthy coffee.
11: Yes, ginugasan na aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Yung na-detox, Sir Kevin. Ah.
6: Yes, namit gidya dok sa mga DTX coffee mix. No? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sa aton tiyan. No? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
0: Oh, hindi na mo magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang inyo.
6: Kaya may chia seeds.
0: Sigurado,
6: no?
0: Maniwang.
6: Usog ka mo, may chia seeds. Kag syempre no,
0: kumaya. May kape, kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituwag white or brown sugar,
11: natural,
0: halin sa natural nga kalamay, stevia, no?
6: Stevia.
0: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom, wala na sang iban. DTX Premium.
6: DTX
0: ang DTX Premium. Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha. May tungod sa gito, Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
11: ipuga na lang
0: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapinyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano kampiyon nagainom ka nagahubin ka nagainom ka bulletproof kaya hindi kaya basta-basta ma dutlan sa mga iban nga mga kagaw kag kung may kagaw gid man ang sulod sa lawas amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara D3Bio.
6: Yes, D3Bio is very effective no, may ara ini sa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugay inyo lang duwa ka D3Bio ang inyong nga DTX coffee mix.
11: Pero premium. Pero general Sir Kevin ginapuga niya, ang ginabubod niya
0: extend.
11: Ginabubod sa extend ng iya kape, no?
0: Nagpamasag si engineer gamit ang syempre ang bago epektibo ginpanami syempre. DTX liniment.
11: Wow, DTX liniment.
6: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
11: Ang palangapon nyo, mga kakas
6: na. DTX liniment, no?
0: Nami na yan nga balan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
4: Bahamot pa bala.
0: Oh. So, try nyo, ah, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iyang dugo. Kag, grabe, hindi kinsya ko nung mahuyaan sa iyang partner.
12: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
14: Yung istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
6: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
0: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang mga aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3Bio, ang D3Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinae, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika D3Bio Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni ning panami tulog. In short, kung namitulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung namitulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga-produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang

0: aton o tigsala para maprotektahan ang imong kidney, hindi dali maguba ang imong kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imong kuan, sa nga kinanglanon sa imong kidney, ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imong kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang akag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imong kidney tungod sa kagaw, pero kung pala inom kaya ano, pala inom ka ditribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang gakaguba ang imong nga kidney.
1: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika ditribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika ditribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika ditribayo. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, iditribayo mo na.
2: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing sa Abigail Loser, isa ka estudyante. Nga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Nasakit rin akong ulo, ti inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
5: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City.
2: Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3Bio kag damuon. Ti siyempre, permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba, makabulig para nga ano, malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imong mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kong mantika mo.
1: Okay, iban daw na luudan.
0: Luudan. Ibutang sa inyong mga kapi. Especially ang imo kapi, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
7: So, sakto na, no? D3Bio, makabulig. Dakogid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3Bio makabulig man sa mga pagtuon na nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no, para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Hilingan pneumonia makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no, hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayaan nga balatian, pwede nga

0: magka-sepsis ka o kon infection sa imong dugo, no? So
1: mm.
0: kon agot nga malikawan naton ini nga balati ani nga tawag acquired community pneumonia,
2: mm.
0: no? Mag D3 bio kada adlaw.
2: Adlaw-adlaw agi.
1: Mm. So ang bintahan naman niya Doc Sam, no,
2: mm.
1: kung magtumar ka sang D3 bio nga wala pa unod ang imo tiyan,
0: mm.
1: una, no, pag let's say begin kagat mong D3 bio,
2: mm.
1: no, ginimo pa gin-swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imo tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan, mapatay ina kay nga at. Ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no?
2: Mm.
1: Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no?
2: Mm-hmm.
1: So let's say sa aga wala ka pakapamahaw,
2: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
1: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
2: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
1: Oh, ang imo nga buyon.
2: Ang palainom sang D3 bio tungod sa mono laurin nga ara sa D3 bio, ang function sa Sir Kevin is antiviral.
1: Mm-hmm.
2: Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam-alaman yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw kagayon ng klinika D3 Bio, ang monolaw rin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Napanago ka ha? Ah, may sukso ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuo, nagapakita nga ining monolaw rin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may
3: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapatamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan na responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa mga dami imong mo. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang pagpamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
3: ko. Bio, ang D3, may physio, ang physio, may D3.
1: Virus, fungi, or parasite.
2: Or parasite.
1: So, kung way takabalo, sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bakterya gani, antibiotic. Kung virus, antiviral.
2: Hmm.
1: Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Di, ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1.
2: Mm-hmm.
1: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
2: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
3: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
5: Ako si Richard. Ang galingin mo doko. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan. Mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: K5 News FM.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500. GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulat? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimta! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C!
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika! TTX Coffee Mix!
10: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! TTX Coffee Mix!
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix! Mabaka sa butika! DTX Beauty Soap!
12: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Sa pasimula,
14: Ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
21: Tinig ng Reformasyon.
14: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
21: Tinig ng Reformasyon.
14: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
22: Kapamilya, kag tanan nga mga suki sang aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, tanan nga mga tagpanamati sa tanan nga programa sa K5 News FM Philippines. Sa sining nga tion, sa gihapon, dalayo ng Diyos ang naghatag sa aton sang maayo nga tiempo. Padaan kita nga magpamati sa mga pulong nga aton pagtunan, pero kamusta kamo? Kamu tanan nga nagapod sa aton nga platuntunan. Kabay pa nga sige hapon, yara kayo kamo sa tanan nga mga pagkamaayo, sa tanan nga ikayong lawas, subong man sa inyong physical, espiritual, mental, financial, kagproteksyon, biskan sa nag-asud-asud nga mga nagkaltabo sa mga rehidya dari sa aton nga nasyon. Pero sige hapon, aton nga dayaw ng Diyos, pasalamatan taman siya bangun sa iyang pagkamaayo. Sa ini nga tiyon, sige hapon, kamusta kamo? Kagkabay pa nga indigid malipatan ng Ginoo, hindi gin magakalipat nga magadayaw, magapasalamat, labi na ang aton nga kahilwayan, ang aton nga kasiguruhan, yara gin lang sa Ginoo. Amo nang sa sining tiyon, pasalamatan ta siya, dayaw ta siya, bangun sa tanan niya nga mga blessings nga aton na baton. Amo nang samtang hindi pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sige hapon, mga muyo, anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos. Kami po yun narito, numudlog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay. At maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob mo sa amin. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rukramila Oya at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, and protection. Ngayon din, pagpalain mo man ang mga kawani. At itong lahat ay misamot na langin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mipinesos. Amen. Now, padayon kita subong sa pagtuon, mga katuran. Ang atong ginatunan, amo ang mga kabulahanan. Kag bulahan ang mga maluluyon kay makabaton sang kaluoy. Kaluoy sang Diyos. Inang kaluoy nga halin sa Diyos, amo na nga dalom siya. Naman. Ang mga maluluyon, mga umalambit sang Diyos noon nga kinaugali. Kag sa ila, ang maluluyon nga gugma sang Diyos, makita ang ekspresyon. Amo ta malon, ang kaluoy, ini malang selfish nga motibo, ini malang dinalok nga motibo. Kay may mga tao nga kunyari, maluluyon, pero may lain nga motibo. Pero ang Ginoo hindi. Kay ang tao, amo gina. Ang Ginoo hindi, kung kita nagakaluoy, kung kita nagapanghatag, amo na nga more blessings mag-abot sa imo bangod kay ikaw nagapanghatag. Kag-experience gina sa mga kada isa. Testingan ninyo kung wala pa ka mag-testing. Pero kung nag-testing na, padayon na ninyo. Nga man, bangod kay experience sa tana. Nga man, kung magakaluoy ka, magakaluoyan ka. Experience ko na, personal. Kag-experience na sang amon CEO, kay kabalo ang damo ang nakabalo kung sino lang siya sang una. Pero samtang sige ka nagakaluoy, kaluoy sa kung sino ang kaluoyan, ang Ginoo nga maluloy-on labas sa tanan nagamaluloy-on man sa iya. Amo na nga diri aton nga ginutun-an ang tanan nga mga tagipusoon ngayara ang ila simpatiya sa dapat kaloyan ang tagipusoon man sa Ginoo, tagipusoon sa walay katapusan nga gugma magatinguha sa pagbawi kag indi pagpakamalaot. Maghatag siya sang blessings indi pagpakamalaot. Si Kristo nga nagapuyo sa kalag sa isa katuburan nga wala nagakahubas. Kundiin siya nagapuyo, mayara sang pag-awas sang kaayo. Sa pag-apilar sang mga nagakasayop, sang mga ginasulay, sang mga makaluoy nga mga biktima sang kakulang kag sala, ang Kristiyano wala nagapamangkot. Takos bala sila? Apang paano ko sila makabenepisyo? Sa labing makaluluoy, labing kubos, makita niya ang mga kalag nga ginpatay ni Kristo sa pagluwas. Kag para sa ila, ginhatag sang Dios sa iya mga anak ang ministeryo sang pagpasaguli. May mga kalag nga ginkabing nga daw patay na sa sala kag paglapas, pero si Kristo nanginmatay man para sa mga patay sa sala kag paglapas. Ang mga maluloy-on amuyad tong nagapakita sing kaluoy sa mga imol, sa mga nagantos, kag sa mga ginapigos. Ang Diyos nagapahayag, binluwas ko ang mga imol nga nagatuaw kag ang mga ilo, kag ang wala sing makabulig sa iya. Ang pagpakamayo sang iya mga handa, sa mga iya nga handa na nga mapatay, nagabot sa akon. Kagin pakanta ko ang mga tigipusoon sang balo nga babay sa kalipay. Ginsuksok ko ang pagkamatarong. Kag ginpanaptan ko ang kusini. Ang akon pagkukum subong sang panapton nga dedima. Nabulag ako sa mga mata. Kag ako piang sa mga tiil. Isa kaamay sa mga imol. Kag ang kabangdanan nga wala ko mahibaloy. Ginausis ako. Amo ni ang experience ni Job. Kung basahon ninyo ang Job 29, Kapitulo 29, mga versikulo 12 hasta sa 16. Madamo ang para sa ila nga kabuhi isa ka masakit nga paghimakas. Ginabatyag nila ang ila mga kakulangan kag makaluluoy kag wala sing pagtuo. Nagahunahuna sila nga wala sila sing dapat pasalamatan. Ang may nayuhon nga mga pulong, mga panulok sang simpatiya, mga ekspresyon sang guya, mangin para sa madamo nga isa ka nagahimakas kag nagaisahanon subong sang tasa sang mabugnaw nga tubig sa isa ka uhaw nga kalag. Ang isa ka pulong sang simpatiya, isa ka buhat sang kaayo, magaalsa sang mga lulan nga nagatungtong sing mabugat sa kakapoy nga sa kapoy nga mga abaga. Kag ang tag sa kapulong o kunbuhat sang di makagod nga kaayo, isang ekspresyon sa gugma ni Kristo para sa nadula nga katawhan. Ang maluloy-on makabaton sing kaluoy. Ang kalagsang pagpakamaayo mangin matambok. Kag siya nga nagabunyag pagabunyagan man. Hulobaton 11, versikulo 25. May matamis nga paghidait para sa maluloy-on nga espiritu. Isa kabulahan nga pagkakontento sa kabuhi sang pagkalipat sa kawalingon nga pag-alagad para sa kayuhan sang iban. Ang balaan ng Espiritu nagapuyo sa kalag kag nagapangita sa kabuhi. Magapahumok sang matig-ah nga mga tagipusoon kag magapukaw sang simpatiya sang kagkalulo. Anihon mo ang imo gisabog. Bulahan siya nga nagaulikid sa mga imol. Ang Ginoo magatipig sa iya kag magatipig sa iya mga kabuhi. Kag magatipig sa iyang kabuhi. Kag pagkamayuhon siya sa duta. Kag indi mo siya pagitugyan sa kaubuton sang iya mga kaaway. Ang Ginoo magapabakon sa iya mga higdaan sang pagantos. Himuon mo ang tanan niya nga higdaan sa iya balatian. Salmo 41, versikulo 1 hasta sa 3. Siya nga naghatag sang iya kabuhi sa Dios. Sa pag-alagad sa iya, mga anak, naangot sa iya nga may tanan nga manggad sa universo sa iya sugo. Ang iya kabuhi, inabugkos sang bulawanon nga kadina, sang indi mabag-o nga mga saad upod sa kabuhi sang Dios. Ang Ginoo indi, magpaslaw

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano naman na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kaga nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ng mga balita sa atong palibot, sa liwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa liwat, sa ating Globe number 0927-448-940. May 10, 2026, it's a Sunday evening, mga K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Pab Dirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo? Ang imong duha ka adlaw nga day off, Lo?
1: Well, as usual, so far. So far, very far. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa tuntunan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Hindi kin magkalipat mga ka-K5. Sa subong nga panyimpo, kamudlay makangkon sa masakit kaga balatian. Ibutang tagay sa mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawas. Aton gid tagaan sa importansya ang mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para mabakod ang lawas naton. I-avoid o kung palayuan untatan ang pag-inom sa mga may mga artificial flavoring na klase siyang ilimnon. Matamis nga katama ng mga ilimnon. Mamantikaon kang maasin ng mga pagkaon. Mga junk foods, mga preservative, mga processed foods, ha? Itagaig itsansa nga makakaon ka siyang prutas kag utin. Utan. Maglimpyo sa aton palibot, sa aton ogsaran, kag sa aton sulod panimalay, o galion tayo na permigid nga limpyo. Kay isa sa mga rason nga nagahatag sa aton masakit kag balatian ang mga kagaw, mga bakterya, ang mga pinggan, kung gabi, mga baso, platito, yahong, kutsara, tinidor, luwag, kag ang iban pa. Pasiguraduhon naton nga safety na tabunan, nga hindi makamangan sa mga tanga,

talaga dala sila siyang kagaw bla. Di karon wala mong matulupang dan pag boss aga kay komo na kamanga dila siyang gamina. Makaon kay di gamiton magkutsara tinidor na mga pinggan kag baso dao. Tingala ka lang may mga nagasakit dyan, may nagalain pamatyag tungod siyang kagaw. So subong nga gabi, tinguha kita nga ibutang naton sa isaktong nga lugar nga shifting hindi makamangan sa tanga. Ilaga man daw kung ano man nagkakamang, no? Pasi si tatay mo kakamang, Mother's Day dance mo. Oh. How's that? Subong ba ang mga ka-K5 pabalhas kikita ho? Ang pagpabalhas, isa ka natural nga proseso sang aton lawas nga mapagwa naton ang mga toxin deposits. No? Ang toxin, isa man karason kung nga nagamasakit kag nagamalatian na isa katawo. Hindi naton may bitar nga magsulod ang toxin sa lawas. No? Tungod nagaupod siya sa hangin sa pagkaon nga ginapasulod na sa lawas na everyday. Ara da ang mantika, asin. Ining mga kunano da nga mga artificial flavoring. Ara man ang tawag naton yung mga preservatives na kaunti na dilatas, no? So, hindi magina siya yung siling hilo gin nga mapatay kita da yun right away. But sa dalayon nga nagakaon kita sa malawing nga tsimpo, magatuga sa sangkalitan sa aton sistema. Kag kung mahalita ng sistema naton, magresulta sa masakit kag balatian nga pwede kamatay sa isa ka tawo. So mo ina ang iya nga dalagan mga ka K5. Toxin. Kung nagapabalhas ikaw, sa kada ilig sa balhas mo nagaupod ng toxins, no? So in other words, ikaw ang guardian sa lawas mo. Ikaw ang gabantay sa lawas mo. Wala naman sang iban pang magbantay dira kundi ikaw gilang eh, no? So tinguha kita magkapabalhas sa kung anong mga pamaagi. Lagsad abi ang pito ka kurinda. Balason ka na, di ba? Di gani palaot kasi ido nga Doberman. Ha? Balhas dala nervyos eh. May paman pang kulba. Basta pabalhas, gin exercise, isa na diran, ha? Kaga hindi gin magpa-stress, ha? Tungkol sa stress, nag-trigger ang masakit kag balatian, eh. Nag-aandar ang high blood pressure nato, ha? Kagdamo na siyang na-stroke, kag na-heart attack, tungkol sa stress. Tungkol sa stress, mga ka-K5, mga iloy nga bagong bata bla nagaka-stress tungod nga sa sitwasyon kag sa mga bagay-bagay nagakabughat diri le tungod sa stress nagatuhaw mga cancer. So hindi ipagbaliwala ang mga stress mga ka-K5 ha. Ano man nga mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton dulot stress kontrolo naton. Kag likawan gid kung posible, okay? Kag hindi gid makalipad sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Diyan sa tananiyang available ang DTX 500 eskanding kala magkanto ng butika. Kay amuna ni subong ang suplemento DTX 500 ang kinanglano naton sa subong panahon. Nagabulig gid siya mga ka-K5 panglimpyo sa aton lawas. DTX, shortcut sang detox o kon detoxification o kon eliminations of toxins inside our body. DTX 500 himo sa Ampalaya Extra nga nagahatag gid bulig nga maglimpyo ang lawas kag ginarepair yung mga damage naton nga sistema. Na panami iya kag ginakondisyon nga para makafunctional liwat girili nga maglawig ang kabuhi ta. Why labot

0: kina ang abalaya extract na gabantay gid sang aton blood sugar. Amoning problema ta sa mong blood sugar gino. Markon makadto ka lang sa mga dialysis center mga kakipay. Makita mo nga mga sitwasyon dito, dumatingala ka mo. Kag dumaluoy ka mo lang. Tungod mga hubin pa dirili, ginadialysis na. Tungod apektado ng ilang mga kidney, tungod siyang ilang diabetes. Ang diabetes resulta sa mataas kag hindi makontrolar nga blood sugar. Di amo inang ubragid siyang DTX 500. Dugang pag-indi nato nga benepisyo. Kag hindi man nato malikawan nga mag taas ang aton blood sugar because nagakaon kita everyday sa mga matamis eh. Mahilig kita sa mga matamis kag carbohydrates, no? Ting ultimo, hindi nga aton mismo kanon yun liho. Ang kanon naton, di siyempre bisan dutay na siyong anda, importante may kanon mo. Pero ang kanon gali mga kakifayim, no? Kontunawo na siya sa aton digestive system, mahimo ni siya glucose. So ang glucose is a simple form of sugar gapon. Karon, kung wala ka nagapabalhas, kag nutay ang imo aktibidades, kag palakaon ka carbohydrates, no? Tinapay, noodles, kanon, bahaw. Ang tendency, hindi mo matanan makonsumo ang imong sugar. Hindi mo siya magamit. That's why nga kilanglan magpabalhas kita, why labot nga ginapagwag toxins, nabuligan tang aton sistema nga umuson ang sugar naton. Kay sa kada giho naton, kag kada, biskan ultimo nga huragok, tapos kang katulog, takinanglan ta energy mo. So ang makaproducer sang energy sa lawas naton is bulig sang sugar dirile. Nakogid ang iyaday nga papel ang sugar ta. Kung pigaw ang imo yung insulin sa lawas mo, kag wala ka masyado nagagiho kag aktibidades mo daw laban ng pungko kag dipirkon, kag wala ka nagapabalhas, mataas gid ang imo blood sugar eh. That's why nga ining DTH 500, ginabuligan yung aton nga sistema nga ginabantayan niya mula. Nga kung lapaw sa level ang imo blood sugar, butungo niya panaog. Nga mag-level lang siya. Kag ginatanaw yung ginagin ginabantayan gid siyang DTH 500, nga hindi maglapaw ang aton blood sugar. Kang pinakagrabe pagid ang epekto niya sa lawas na naparihas gid sa insulin. So muna siya importante gid nga kilala na mag-inom. Kaya daw nagapasulod ta sugar sa lawas na mo. Ultimo nga pangilay, padiwal, pakiwi ka na. Maglakad ka, magdalagan, magbalikid ka, magduko ka, magpungko ka. You are using energy. Nagagamit ka energy. So kinanglan mga kakifay, buligan tang lawas naton nga mag-hilway sa kunano man yung sakit, especially diabetes. Kaysa nahambal ko na, kung ikaw makakita sa sitwasyon sa dialysis center, maluoy kagin kung hindi mo may madjing ara kamanda, kag nagalinya kamanda, kag nagahulat sang lawing nga oras. Kay i-dialysis ikaw. Nga daw ay magklaro nga mag-ayo ka kung maindi ka makayo. Di hindi na paghulata nga maghulon ng dialysis ni o kung ang mga diabetes ni Saturn eh. O kung ano man ka sakit na. Inom na kita si Bong Adlodaw DTX 500. Kagway labot sa Ampalaya extract, may super antioxidant nga halin sa tubo. Ini naman siya nagagwardya dirili. Nagadipinsa kang nagahatagin kabakod sa aton sistema. na para makaaway sa mga free radicals. Ang toyo siyang free radicals, ang aton silula, gub-on niya. Kung guba ang silula naton, mapiktuhan ang aton sistema, kag dako gid nga tsansa nga makaangkon ka masakit kag balatian. Free radicals, ang makatapna is antioxidant. Pasalamat kita kay Wailabot sang Ampalaya Extra. Sa kada kapsula sang DTX 500, may ara dira unod nga super antioxidant. Isa pag inakarason nga kinanglan tag inainumon, especially kung nagaedad ka na. DTX 500, inom kita adlaw-adlaw. Nainom ng Mighty C. Mga ka-K5, ari anay ang report sang pag-asa. As of 3 p.m. today, ang sentro sang Tropical Depression Kaloy o kung si Hagupit ang iyang international name, ara ginabulubanta nga sa available nga mga records sang pag-asa sa 705 kilometers east sang Surigao City, Surigao del Norte, with the maximum sustained winds of 45 kilometers per hour malapit sa sentro. Kag may ara siyang gustiness o konbulyada kag nagalamot sa 55 kilometers per hour. Nagagiho siya sa westward nga direksyon at a speed of 15 kilometers per hour. Kag wala mo sining bagyo nga nagapakanto na subong lapit na gidya sa bahin sang Surigao del Norte. Ang bilog nga Pilipinas padayon nga maka-experience sa mainit nga panahon. Kag may easterlies kita pagin nga init man nga huyop sang hangin halid sa Pacific Ocean. So may bagyo kita nga si Kaloy. Tanaw naton ang iya nga report sa pag-asa sa picture abisang satellite. Linglingon tang tupad balay. ASD ang pag-asa. Ay abaw, si Kaloy. Ara sa toon si Surigao, may tsansa mga kakifam nga masi sumaka ni siya. Magkanto di sa Misayas, oh. Tino dalasa kita ni Inkaso, no? Kag may tsansa man nga mag-tabok siya, pakanto na lang sa Palawan. So kung magsaka siya, dalagin si Bo, Bohol, Dre Shaton sa Negros, no? Si Kihor. Sa likod ni Bagyong Kaloy, may nagaikog sa iyang nga isang pagin ka low pressure. Ang nagliligan to nga duwa ka low pressure nagkalatunaw na to. Subong bago naman ni nga low pressure nga nagasunod sa kay Kaloy, layo pa siya sa aton teritoryo. Subong nga si Kaloy sumulod na ganyan sa basket. Sumulod na siya sa aton teritoryo. Ho. Approaching na siya sa Surigao del Norte. Ay, salamat. Mabagyo ginman. Madayo na ni Gurong Bagyo ni Inkaso ginman kami, no? Pwede siya maghina, pwede siya magkusog pagit samtang nga palapit sa duta, no? Pero ini maulan gini siya, kagamay pa nga mamasagit ang mala. Mga nanay, Mother's Day si Mong, kamay pa magkalamasagit ang mga mala. Mag-abot si Kaloy Bla. Mga malamla nga duta, Bla. Mga talamla naton, uhaw si Bunyag girili. Uhaw si Bunyag. Mother's Day si Mong, pamunyagi sila tanan. O ini nga bahin na dolo na sa aton sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Anong man nga tiyempo, ulan man kunting ilinit, importante kinaglanggit sa lawas nato ng Mighty C, Vitamin C, ha? Proteksyon para magbakod ka makondisyon ng aton sistema, kag makadepensa, kag makahatag kamakon sa pagdepensa. Nga hindi kita makangkon hilanat, sipon, ubo, trangkaso, paos, sore eyes. Hindi magandar ang aton nga allergy, ang aton asma, kung hapo kag iban pa. So kinaglan naton resistensya, kinaglan naton depensa. Maabtik kag madasig. Inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom lang di 3 ba yun? Ati good ah, very good ah. Mayo, mayo. Mayo kagi. Mga kaki 5, mga... ining D3 ba yun? Do pinasahigi kag dibuhinas kikita ka may arita sininga klase nga suplemento. Imo sumasumahon dirile. Himo ni siya sa extra virgin coconut oil halin siya lube. Nag virgin coconut oil siya tungod way siya kagi init bla. Ang iya nga mantika ginpaagi sa proseso nga hindi niya sa kalayo kundi isa ka budlay kang grabe nga pagproseso nga hindi maguba ang mga elemento dira sang lube kay kun i ano mo nga aton blalana ni mantika sa lube magkakuha ka man lana podamo gid kakalabanan guba ng iya nga mga importante nga mga elemento nga makabato sa kuso nga mga bakterya kag ilabi na gid virus. Katulad siyang monolaurin. Kung hindi siya pag-ipaagi sa kalayo, mapreserba siya mula. Tiaragin na sa DTX 500 o kung D3 bio I mean. Isa-isa ka-importante gin nga panakot na is ining extra virgin coconut oil. Balanta naman kung ano ang epekto siyang virus. Ah. Wala yan patawad ang virus mo. Kadasig lang siyang maglaton sa lawas na blood. Kaya ang iya nga umrahon, kung makasulot siya sa lawas na, pagkagat niya sa aton silula, ukuban niya, suyupo niyang tanan niya mga ang aras sa aton silula, isaylo niya sa lawas yan. Isa sa mga abilidad git sang silula naton, kabalo siya mag multiply sa lawas daw ginasirok siya bla gapadamo siya bla. Tikon siya upo niya na sa aton silula masaylo sa lawas ang virus. Mahimo ya na mapadamo sa lawas siya. Kag kada padamo ya sa lawas siya, amo man naghimo mag manukob man to sang silula ta kag padamo niya man daswe kadasig lang gid. Magsaka kang mag-develop ang sakit o kumbalatian or infection sa isa ka tao nga may virus. Kag kalabanan dili ang iyotupan siya, patay gid ang tao. Nungod mudlay sanggon ang virus kung makasugod na siya mo. That's why ang technique tadi, inom kita nga daan, adlaw-adlaw, D3 bio. Kay why kita kamalukon sa ano kag diin, kag kung paano kita sudlon sa virus mo. Hindi ko may dipensa kaya pagsulod niya at atakihon ng sistema ta, hindi siya kapinitrate tungod nagabalabag ang D3 bio mo. Nagabalabag ang extra virgin coconut oil nga may upod ng vitamin D3 kag saputihon ng virus dirili. Pero kung wala ka nakainom D3 bio, ang imo immune system na tumaway. Karon ang imo immune system, ma-overpower na siyang virus. Ma-overpower siya. See? Kung nakainom ka siyang D3 bio, hindi yung ma-overpower ang aton immune system. Kaya ang immune system, soldado, ni siya mo kami masulod sa lawas na nga kontra. Amo nang gagawa na yun sa lawas na immune system, ta soldado. Siya matubag to. Komo mga virus, di mga bangis ni sila yung mga klase. Wala pa daog ang aton immune system. Pero kung nakainom ka D3 bio, ang aton immune system do may panaming siyamla, no? Nga mono lang rin halin sa extra virgin coconut oil. Kag may upod nga vitamin D3. Nga kung natakihon giman ang silula naton sa virus, ang virus siya yaga tabog niya rin. Hindi siya kadulot. Hindi siya katake. Instead, pulihan siya sa aton nga sistema nga kargado sa extra virgin coconut oil kag may vitamin D3. So, ang virus mapaslawan niya rin sa tuyo iya. Nga anong tuyo iya? Patyon yung tao mo. Ha? Patyon yung tao mo. Di kinanglan tagin mag-inom D3 mayo. Kay man, sa sulod siyang lawas, tanong may mahimo ta to, kinanglan ihatag na na yung responsibilidad sa itong immune system. Hindi kaya gani siyang immune system. Ta. Tungod ang mga virus mo, pati kakusog mo. Pero kung nakainom ko na nga daan niya sa D3 mayo, nakong tsansa na makalampuwas ka sa peligro na pwede idulot sa imo sa mga virus. Kag rason pagin mga ka-K5, pamatigin ka mo. Every time maghambaw si Dr. Ramil Oy, sa anuman nga oras, sa anuman nga adlaw, diri sa K5 News FM, may chimpo ganyan nga naghambaw si Dr. Ramil. Kag nag-explicar siya kung ano gay importante kung paano tagamiton ng D3 bio, kung ano ang mga mapuslanon nga benepisyo ta si D3 bio para maproteksyonan ang aton kabuhi kag sumong madang bilog nga mibro siyang panimalay. So libre mamati ka lang. Dra mo na may tsindihan kung ano ang madangtan naton, kung ano ang mga rason nga nagamasakit kita ka anong posibleng resulta kung inaaton pabayan lang. Si Dr. Ramil Oy, magaka-K5, kung maghambal siya, take time kikita nga magpamati kay mapuslanod gina, makasalbar sa kabuhi. Tagahan ta chimpo. Kahatag ta gani chimpo, gani siya chismis na nga. Huwag matadaginan siya hon. Hindi man nakapabakod sa aton nga kayong lawas. So that's why si Dr. Ramil Oy, kumabatian ninyo any time of the day. Diri sa K5 News FM, take time nga magpamati para makatuon kita sa kung ano man nga mga pamaagi para sa aton ni kayong lawas. Di libre. Huwag bayad, pisanan mo lang tagailang chimpo ha. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oya, DTX 500 Mighty C and D3 Bio, Saragin Mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa inyo lugar na kang mga butika, na kang farmasya, magkutalang lihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Nyalo ay magkuna matcha galing ti abulan na bla per bilang yan daw nagaya galingin ang ulo ko mo specially ko magpungko ko kag magtindog ko golpe na maungad ko. Nyako man no ay magko problema ay magko masakit galing tig-ab ko mulaga kautod manguyag ko mo man di madayon ang tig-ab ko magkakautod ang panguyag ko nanon ni man pero ay magkuna matcha. Amo na ang rasyon nga libreng konsultasyon ni Dr. Ramil sa bilog at tuig mga ka-K5. Tungod, gina-welcome ni Dr. Ramil nga makabulig siya, makapaintindi sa ito. Especially, sa iya klinika, may mga doktor na siya na-assign. Kag ina ka mga simptoma, isa may nakadapat ginaton husisaon sa doktor ni Dr. Ramil Oy sa klinik ya. Kay base nagadibilob na lang isa ka masakit o kung balatian, kibot ka na lang. Inagaling nagakautod ang panguyab mo. Inang daw hindi ka katigab. Inang kung gabi ko makabugtaw kang hindi ka katulog balik. Mga sinyalis na galis ang aton lawas nga nagpabalo sa aton nga may diferensya sa lod. hindi ta siya nakaintindi, ang maka-explika gisaton klaro na ang mga doktor. Di ko magkanto ka sa doktor, explikaran ka pero mabayad ka. Kung parang gali iyang wala ganit bayad, magkanto ka na lang git sa klinik ni Doc Ramiloy. Kaya explikaran ka, maitsindihan mo, kaya kung maitsindihan mo, madipensahan mo, mapiparahan mo ang lawas mo. Kaya hindi na magkanto sa seryoso kag problema sa imoy kayong lawas, ha? Okay, sige. Let's go to work, Dirile. Okay, sa may mga problema, kag gusto gin magsugid sa mga magay-bagay, parte sa pangabuhi, da. Mga istorya sa kamuhi, da yung makatag inspirasyon lang. Sa mga kabudlayan nga nagyan naton, nalampasan tabla. Isugid tayo na, ishare na ton para makangkon sa kabakod kag pag-asa ang mga tagpalamati naton nga may aramat silang ginatubang ng mga pagtilaw sa kabuhi. Buligay lang ta, no? Pagi sa simple mo nga sugilanon, pagi sa mga inagyan mo sa kabuhi nga nalampasan mo abi, makahatag ina sang nakugin nga leksyon kag bulig sa aton isika pareho. Hindi tanan nga tiyempo, kwarta kon material ang makabulig mo. Inspirasyon. Kinaglanta inspirasyon among nagapabakod sa aton. Nagapaabri sa aton pangunahuna kang nagahimo sang mga bagay nga makahatag sa aton. Determinasyon nga ma-overcome ta. Malampasan aton ang mga nag-aabot sa aton tagsa-tagsa nga kabuhi ining mga pagtilaw. O kon may ara ka dira siya nga mga komento, opinion, komentaryo, parte sa mga isyo sa buong kang mga balita, tawag ka mo di ha? We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Okay, may cooler ta. Talawante ko sino ni cooler ta. Ay, nadula. Ay, dula siya. Oy, mayong gabi na kay Suzette Roskillo. Dahil Suzette, mayong gabi na si Muday. Thank you again sa pagpamati. Mayong gabi man sa atong tanan ng mga suki na nag-tune in na sa K5 News FM La Carlota City. Sumong man nakatune in sa K5 News FM Hinigaran, Kamagkalan, Sipalay, kag K5 News FM Hinubaan. Sa inyo da, mayong gabi. Sa aton nga mga suki nakatunin sa K5 News FM Kanlaon, live kita mabatian sa Kanlaon. Sumong man, live kita mabatian sa K5 News FM Rojas, Capiz. Good evening. Sa aton nga mga suki diri sa norte sa aton probinsya nagapamati sa K5 News FM Victorias, K5 News FM Cadiz City, K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante. Hello na sa inyo, tanana. Hello, mayong gabi. Sino ni?
1: Mayong Willo.
0: Hello.
1: Diversyon, Willo.
0: Oh, diversyon, Arika. Ikaw ni?
1: Oh, hello.
0: Oh, nainom mo na diversyon?
1: Hello, may sisira galing, no?
0: Ate, okay. Ate, ate, anong malita? Ano may bagyo to, no?
1: Nang di nag-una na dito sa Masilingan, grabe na itong utana yung ulan. Sa Masilingan lang.
0: Ha?
1: Galing na singala kung nag-untat.
0: Basigin po untat mo?
1: Hindi man, galing kasi ang mga nag-alexiner. Basi yung kulbaan sila, basi mag-signal ng Berpin, mangid ng tuhod.
0: Signal ano?
1: Number 10.
0: Dali ka mula, dali ka, dali ka, dali ka. Signal number 10. Dali ka mula. Ah, panyapo ka na?
1: Oo, oh, no.
0: Dali lang. Nano, syudahan mo, nga no ka, signal number 10 na nayaw.
1: Pinaksiyo, no?
0: Aa?
1: Pinaksiyo.
0: Pinaksiyo nga dragon, ano na nga, isda, ano nga isda naman?
1: Maroon.
0: Hindi ka na naman kaundiwan, kaya signal number 10 ang ulo mo. Why a signal number 10 na nano kay mo yaman?
1: Hindi no. Na pinala ko ganito, na, ah, oh. Na monitor ko na,
0: oh.
1: Na galing, nakita, guro nila sa Mindanao, nga nag-grabbing baha.
0: Sino nakita?
1: Ako na yung nakita, o nag-grabbing baha mo, kayo may mga amigo mo sa Mindanao,
0: oh.
1: Nag-grabbing baha ko nung hindi nagsindihan, doon naglibog ang ulo ko nga naguntat ang ulan dito sa Negros, base ni Pinitzi, na ang napanawagan itong ginambal itong super typhoon signal number 10, itong ina Shenton Bla na may US.
0: Palayo-layo kami siya para door niyo dami. Matumba. Masi matumba ka para door. Palayo, Miss, para door, may anay. Tapos.
1: Nangatingala ko nga na untat ang ulan dire sa Negros.
0: Hindi na na yung magtingalahin niya kay pagbuod na na siyang panahon niya.
1: Hindi kay Bishan Lo, nga sa Amerika ganito, tiniutod man ko to sa Amerika.
0: Oo.
1: Ang ila espesya, tungod sa ice, nakapatay ang tao.
0: Nga ay ginakaon nilang ice, ano man?
1: Hindi ang tingalaan ko pagid, nga nag-protesta sila, nga ang bal nila, stop the ice. Stop. Amo na tingalaan ko.
0: Di, amo na ang tawag nila lang ice baby, bla? Ice baby, dako tiyan mutiti.
1: Yan nga ako niya nga paglantaw, no?
0: Stop the ice, inibla ang nagapanakop niya siyang mga illegal immigrants sa Amerika. Amo ng ice na tawag nila to. Stop the ice. Because nagapanakop sila to sa illegal immigrants, kakalabanan nito ng mga trabahante, mga illegal immigrants, di nagkaguba ang mga factory, wala na nagatrabaho, mga restaurant dito, ibang mga kumpanya, kamudlayan sila magpadayon sa negosyo. Tungod ining ICE, ining mga grupo siyang gobyerno ng militar, nga nagapangsikop siyang illegal immigrants. Ginapabalik sa ilang lugar kung din sila naghalin. Amo nang stop the ICE. No? Nanchindihan mo?
1: Olo.
0: Okay, sige.
1: Ang natingalaan ko lang, kay nakita ko sa ilang placard, kung mag-rally sila,
0: oh.
1: Ang nakabutang, Mother Nature. Mother Fucker.
0: Ay! Ti ekspresyon na nila, sang ilayang malatsyagon, nga gusto nila ipalamot sa ilang gobyerno. Tiyano gitingalahan mo daw?
1: Amo na ganilo kay damo-damo nga protesta na naglibog ang ulo kung ilang ginambala mo nabi.
0: Hindi lang magbalibog eh, kaya hindi na lang imo problema.
1: Anong
0: plano mo ni siya maroon na kalibutan?
1: Amo na ganilo nga ang nakatabo subong do katingalahan na.
0: Ano na nagkabalaan?
1: Tawag mga Tuminay Tawo.
0: Ah?
1: Basi madala tabla.
0: Sa ano?
1: Tuminay Tawo.
0: Buhinay Tawo? Di, huwag man ni untad. Amo ginang cycle siyang kabuhi. May mapatay, may mabuhi, may mabata. Amo ginang cycle siyang kabuhi ay sa kalimutan. Normal, ah. Nga sa gigi na problema, oh.
1: Di man daw kay napingalan ko pag inlong.
0: Kaya puro okay. Line na mo ang tingalan.
1: Super bagyo be. Halimbawa, kay Dino to be. Nang land calamity. Tanay, 20,000 na.
0: Ang ano?
1: Kasi dapat, kung super El Nino, dapat may calamity man nga para sa init lang.
0: Di may ara.
1: May katunan ta.
0: May ara man.
1: Di gani, wala ko ka ba kay?
0: Ah, ma, siguro, way kalang, way paklabot si mo.
1: Kasi una lo, isang kwento nga 1990, nga may nag, ano bila sa, mga, ano yun, mga, asin lang yung nakarga sa, aeroplano.
0: Oo,
1: oh, ilikom. Naula nila sa panganinan lang.
0: Oo, oh, nga ba si,
1: para mag-ulan.
0: Oo, oh, cloud seeding.
1: So, kung wala nila ginay mo, aw.
0: Di ba ilan na sila? Kaya may pag-uro, masigatibom sila kung asin.
1: Eh, una ko mayroon nila galing ang madamo ang patay sa nga tawag na Super El Nino.
0: Uy, paman patay ah.
1: Wala ka sa nagalitano, leader sa paglaom, tatlo ka lang napatay din.
0: Normal lang na. Ang dagal na talang makanto, patay ka ni si Rizal. Halong lang, di ba? Halong lang. Kamu ginayang kabuhi, may nagkadula, may nag-abot. Halong lang. Oh, di ba?
1: Nang ano ko lang, no? Ang kasiguan sa Diyos, ginaano ko lang, no? Kaya tungod lang matap na ko ng init nga hindi matamaan din ang mga tao.
0: Matap na mong init? Dali lang din, bla. Matap na mong init? Paano mo tap naon ang init? Idugo na kadlaw?
1: Hindi lo. Sobrang inaba. Sobrang nga cellphone. Sobrang nga made in US.
0: Uway na yung mga... Sobrang
1: nga super typhoon signal number 10.
0: Uway na yung imagination mo lang na. Uway na yung mga motion na yung klase, ha?
1: Isip pa bla lo.
0: Taguro, goro,
1: permi. Hindi na mapuslan.
0: Permi ka goro ka, ano goro ka, tanaw ka goro siyang tamanjiri, goro nga kinarton.
1: Hindi man lo, ay ako lo, papati ka sa hindi, wala pa kaling na papati lo.
0: Papati ka sa hindi,
1: di ka ba lo? Sa sugo sa Diyos lang niya, kung hindi mo lo.
0: Di sugo siyang Diyos, hindi pa ba ina kay sugo na siyang Diyos na da, babae na hindi mag-intra na da, kaya na sugo, ang sugo kao.
1: Ako na gali lo, na nag-sakritisyo ko lo. Tungod sa hindi wala akong sumimi mo pero
0: paano yung kaging sugo? Diyan ay kaga paano yung kaging sugo be?
1: Amo ni pagi long
0: paano yung kaging sugo? Natawag ka Jilolo tapos si Hambal mo tao mo ni may signal number 3 ka mag amo na ba siyang ginoosin mo?
1: Oo lo
0: dili pulita. Ay, di person ka, o. Oh. Di, malamyaw na na. Okay lang to.
1: Salamat lang.
0: Ah, sige, sige. Thank you. Ah, sige. Tawag tawa. Ah, thank you, thank you, thank you. Ay, nungin malas. Ang dapa-dapa ko. No, nagyami, mamatiyag ko. Signal number 10. Huwag naman lang ginimo, signal number 20 kay.

0: Yang J Lolo, good evening. Nagapamati ko si Imo, si Harold niya. J Lolo, ano nang caller mo man nga may signal number 10? Damo pa na sila, J Lolo? Imbes aparador ba si matumbahan na siya refrigerator? Tuto, Harold lang. Lahog na na. Ga-express na siya sa kuto malabutan sa iya malatsyagon. Kag sa iya pangunahuna. Okay? Pasang karon ta na lang pinsar ta. Okay? Sige. Po dala di pinsa, habla. Dipinsahan mo paminsaron mo kag pasang karon mo. Unahunaon mo, bulubang taon mo, ikaw na bahala na yung mag, magbantay man sa imo yung kong lingon. Hello, good evening. Sino ni?
1: Good evening, lo.
0: Mayong gabi man. Sino ni si Angging?
1: Oo, lo. Mayong gabi da.
0: Oh, Angging, dayo. Nainom mo na, Angging.
1: Oo, definitely. Coffee mix.
0: Ate, okay. Sige. Ano malagad ko si mo, Angging?
1: Speaking of signal number 10. Sa para sa kabuhi ko lo, sa kabuhi ko lo ya, pagka dula sang akon anak, rheumatic heart disease.
0: Bata mo, patay.
1: Ang tanan-tanan kinhimo ko lo, ang tanan-tanan.
0: Diyan ay kaging ano namin mo na dulang bata mo na patay?
1: Oo. Pila, ang tanan-tanan kinhimo ko.
0: Pila edad niya kaya napatay siya?
1: 17 years old.
0: Bayi, laki?
1: Babay.
0: Ahay. Saan ulit siya napatay?
1: Mga ako na 10 years ago or 12 years ago.
0: Ah, I see. Okay. Kapila mo na kabata?
1: Ika-5.
0: I see. Anong iyang aging kinamatyan niya?
1: Rheumatic heart disease.
0: Sa di na si Liog? Sa heart o sa heart? Ah, sa heart.
1: Ah, rheumatic. Open. Oh. Sa Philippine
0: Heart
1: Center.
0: Ah, ate.
1: Kung pagbuot sa mahal nga Diyos lo, ay naman tamay mo.
0: Why, gindi? Bisyan doon pagkadamo, kwarta mo.
1: Ano, nga. Para sa akon lo, pagdula sa anak ko, signal number 5.
0: Oh. Sa balatsyagon mo. Kag sa paunaw na mo. Oh.
1: Tapusan nga, high signal no, ay katapusan hasta nga nadula man ako, nadula man ang mga anak ko tanan bisan siyempre mga anak ko sila ro regalo sila sang Dios sa akon bisan ano pa na sila kalain lo bat mga anak ko sila tag palangga ko sila.
0: Okay.
1: Para sa kabuhi ko lo for ano ang hindi man ila kagustuhan nga rin kalibutan ko ni aton lo mo na nga ang tanan-tanan lo ginhimo ko para sa ila nga ma ang para sa ila nga maing mas damlag. Pero sa pina lo amo na nga siling ko signal number 10 kay siyempre pagkadulas ang bana ko lo na, nabulag na kumuti nag-aisano lang ko lo oo gabing pag-emosyon ko na how many years, 9 years ago, nine years na ang isanon lang ko, isa kabulag lo. Ang tanan nga kabudlayan, ang tanan nga, kuan lo, daw inablang daw, basta siling ko lo, makasasala man ko, alis pagbulag, tugtog subong, pero wala mamislok ang isa kakaunan sa mga anak ko, so ginhimo ko ang tanan. Pero, okay. Hindi taka pakot sa atong kapalaran no siguro kapalaran ko lo ka magisahan nun sa siyam ko katuig lo magisahan nun lo amo na nga ginsabot sang mahal nga Dios ang pangamuyo ko nga may isa ka tao nga nag-abot sa kabuhi ko babae amo nang nag-atipan sa akon subong.
0: Yes.
1: Hindi tagali magkataka to lo sa pag-ampo sa mahal nga Dios.
0: Correct.
1: Hindi na nga aton gusto matuman aton pangayoon ara dayon kundi magsalig lang sa iya kung saan o ihatag yung aya aton ginapangayo. Amo na lo nga sobrang pasalamat ko sa mahal nga Dios sa sulod siyang siyang katuig nga nag-isa, no, kung isa ka bulag, lo, huwag ikasang mahimo, lo, no, tapos, tuntuhon ka pa sa mga normal nga mga tao, labi na sang parehas mo man nga bulag, tuntuhon ka man, no, muna, lo, nga, ang tanan, ginasalig ko na sa mga nga Diyos, lo, kay ang isa ka bulag, ang akon anak, parehas gibatasan, lo, kung huwag na sa makuha, lo, hindi ka na pag-alter-ter na nun. Oo, una nga, ang siling nila, na kung damo ka kwarta, may abyan ka, may barkada ka, pero kung wala ka na kwarta, lo, wala ka na sang dangpan, kundi ang Diyos langit.
0: Oo, oh, correct. Sabo, tama na, pero, geng, okay, on na chindihan gina natin, pero kung wala, wala mo gina ma-appreciate kag, I don't know kung nakitaan mo man.
1: Ang ano, lo?
0: Ay, hindi ka nagligita, no?
1: Hindi nagligita.
0: Namin ko mula, ma-appreciate mo man nga, adlaw-adlaw may milagro sa kabuhi mo nga nag-abot.
1: Subong, lo?
0: Hindi, paminsan ko, lo? Kamalong ka siya na?
1: Oh, subong, lo, nakaano na ko, lo, kay, paano ko mabuhi, lo, nga, isa na lang ko, isa kabulag, lo, kung wala ang Diyos?
0: Ari,
1: sige,
0: pagbugta mo siya ba pag-aagang, nabuhi ka pa, milagro na.
1: Oo, amo na.
0: Sa mo chilingon, wala siyang pinaka-importante kag pinaka-taas din nga value sa kalibutan, kundi buhi ka. Life. Di ba?
1: Pero lo, halin pag-isanon ko lo, wala ko nag-surrender lo paagi sa pag-utas ko sang kabuhi ko lo, kundi gina-surrender ko sa Diyos lo. Hindi na maisip lo ang pag-surrender ko lo, nga God, kuhaan na lang ko.
0: That's why nga, as long nga buhi kaging, may pag-asa na yan, may chance na yan, di ba? Kagway ka kabaluya, may plano tago toon sa aton kabuhi, pero magsalig ka, nga mas may maayong nga plano ang Diyos para si mo. Kag kun ano ina, amo inang imo yang pagatuhan, kag imo pagapatihan. Ihatag mo na siya ang direksyon, ipaubaya mo siyang tanan. Kita mo may milagro na tabo isa kadlaw. May nag-abot nga tawo nga wala mo magina-expectar, di ba?
1: Oo, wala gid ko mag-expectar lo.
0: Pero ante sina nag-abot sina, hindi mo lang nagkahilibion kadi tawag dis programa.
1: Oh, grabe
0: gid lo. Di nag-istoryahan na ita. Siling ko, geng. Ampo lang, muni mo to muna. Di ba lang? So, siling ko patihon mo siya hindi, dipindi na lang siya mo. So, I'm so happy nga pagtawag mo di balik, ginbalita mo sa amon nga may border ka dira, nga isa ka mabaye, nga willing siya maghatag sang iya tiempo sa pagbulig si mo, siya nagatipan. Kung magkanto ka kundi, ginaupdan niya ikaw. Siya nag-aubra siya sa online nga mga kumpanya, kagdra siya nag-aboard si mo. Even though may balay siya, pero da siya nagpili si mo. So natawag nato nga, nagagiho ang kamot sang Diyos si mo. Kaya wala mong... That's why wala mong man na sinexpektar. That's why gani nga, amo na nag-ginapakto ka sa Ginoo sang iya nga milagro sa kabuhi mo. Di ba?
1: No, hambal ko gani din sa palibot, no, nga kung makapanimaho na ko na, nga hindi amo nga panimaho ako na naguro, basi patay na ko. Oo, no.
0: Sang, so, wala, sang wala pang imo na, ano na, ang bulig si mo.
1: Oo, oh, muna ginambal ko lo ya. Halin pa sa nag-iisanon ko lo, kay damo ko na batian sa balita lo nga, may masapuan nga patay. Singko mo ginang matabo sa akon. Kanya, amo na lo nga, subong, gin, nabatian kong signal number 10, singko, okay, iyaman to, kwan lo, iyaman to, istorya. Si, amo na siling po.
0: Ari pagiging ho, don't you know, wala mo lang ronotaran. Ang imo pagtawag subong, live kita mabatian sa bilog nga kalibutan.
1: Oo, no.
0: Di ba? Mabatian kita as far as hinubaan sa radyo, no? As far as Escalante, Rojas, Capiz. Naghambal ka lang, geng, sa imo inagyan, kag ang balita mo nga milagro sa kabuhi mo nga pagbulig siyang Ginoo. You know what? You're doing your purpose nga ginpalawig siyang Ginoong kabuhi mo to give us the news about His mercy sa kabuhi siyang tao. You are now a missionary, gamisyon ka na si Bong. Don't you know that? Dira siya imobalay. Paagi sa telepono, ginaangot na ka sa radyo, bation ka sa nilibo ka tao nga naghambal, nga naghatag sa inspirasyon, kag mensahe sa kabuhi, nga kung ano ang mga kabudlayan, wala sa trials, wala sa imposible, sa Ginoo, kay ginasugin mo sa amon ang imo nga na-experiensyahan nga milagro sa grasya sa Ginoo. Di ba? So, na, siya isa na nakapurpose, Jing, nga abuhi ka pa.
1: Amo na lo nga ginakuan ko lo kaagod nga ang parehas ko bala kung na may nagasuffer da lo hindi lagi magbuhi lo sa Ginoo lo in laban ko batian lo may nagahikog may naga basta naga atong kuan gali lo gibuan niya iya ko galingon lo sang
0: gas
1: gasolina ko
0: ting lula ang lula ko aw ang lula ko aw nagtongtong siyang magirahan kag lumpat sa kabo. Oh, kung nagsulot ang lula ko sa kabo, patay siya bayo, bayo lang, geng. Ang kumabos ang lumpat sa kabo.
1: Malalong naging ano ko nilo, kay makahatag ko experience lo sa parehas ko lo nga nagasapir sang tuman nga daula na sang katapusan nga daw pumatag ko daw basta lo, hindi manggikuso mga mortal nga makasasala lo, pero inako ko na lo nga hindi ko perfecto lo, pero ang ginihimo ko ang kanan para sa akong pamilya lo, pero siguro ining akong kaparan lo, hindi ta ka kwan, hindi ta ka ano kung anong aton bala dangatan lo, kay pwede na, isa na ko kabulag, wain naging kusang mahimo. Muti, dangop lang yun sa mahal nga Diyos, mo na nga, kung may nagasapir da, kung ano man, hindi pag paminsaron nga sa puso ang imo nga pag-antos, kundi idangop sa mahal nga Diyos.
0: Okay, sige. Thank you, Gingging.
1: Sige, lo. Salamat, yun, lo, sa pag sapat mo sa tawag ko.
0: Sige. Okay, tikita mo kayang geng, balibudlay pag-i-drilling. May kwarta, hasta nagkalaurot kwarta ya. Usang why na siya kwarta, drilling? Why na nagulikid mi isa ka matam? Di napatyan ba sa mata ng babae, napatay pang banay, nabulag pang mataya? Miserable. Kabudlay kong kita sa kayang geng, ambot may budget ng kabuhita. So, geng, palakpakan ka namon. Ka ikaw isa hindi ka ordinaryo nga tao. Happy Mother's Day sa imo. You are a super woman. A wonder woman. Hatag ka subong gabi sa atong programa, Inspirasyon. Nakahatag ka. Kaga mo ina, isa I believe, isa ka mga purpose sa Ginoo nga i-share naton. Kaysa simple lang ang pag-share ni Angging, no, naka-realize kita, bisan pa paano, nga nagkakatabo, inigaling mga klase ng mga pagtilaw nga hindi mo akalain kung sa Tagalog pa. Pero with the mercy sa Ginoo, hatag sa imo siyang pag-asa magpadayon sang kabuhi kag ma-define mo ang imo nga purpose nga makahatag ka man inspirasyon sa ibang nga tao nga hindi magdula paglaom sa tanan nga mga pagtilaw nga nag-abot sa kabuhi. Itong yan nato kang isaling naton sa mahal nga Diyos. Colerta, hello, good evening.
2: Hello?
0: Sino na may yung gabi?
1: sa Polonyolo.
0: Ah, are pagiti isyaw.
1: Sabi ko man, lo.
0: Polonyo, may gabi na si Moto, nainom mo na?
1: Nainom mo na, 600, lo.
0: Anong 600, man?
1: Ang
0: ano ko
1: ang may
0: PC kagano.
1: Ano?
0: Di text pa ba kay
1: Che? Ang beauty shop, lo?
0: Nainom ang beauty shop?
1: O yan, yung habon ko lang, lo?
0: Aw, siya. Laruhag, yung makulbaan. Daway na ginainom ang DTX beauty shop. Ginagamit na yung panghamos lawas.
1: Nag-apo lo?
0: Ha?
1: Nag-apo ako.
0: Nag-ano ka?
1: Nag-guapo ako, lo.
0: Palayo si Spiyo, masimangilat.
1: Palayo pa
0: nag-uumtawan, lo. Pero hindi. Oh. Tiyan na ikatin, anong balita sa inyo na sa... Di ka gani sa Rojas ka? Di ka gani?
1: San ilaw ko, lo?
0: Ah, nilaw, Iloilo na?
1: Oo, lo.
0: Sa di na yun, anong tupad ka banwas ang nilaw, man?
1: Nilaw, tapos burtak ni Ibo, burtak ni Iyo, eh. Natungaan.
0: Ah, bukid na na?
1: Hindi, ah, banwa na dilo.
0: Ah, okay, oo. Oh, barutak ni Ibo? Barutak ni Iho?
1: Hindi, oo. Oh, natungaan ngayon, banwaan nga, anilaw, lo, tapos burtak ni Iho.
0: Ay, si okay, oo. Oh.
1: Ate, banate.
0: Ah, ate, banate. Ano na siya, lapit sa bukid o kung lapit sa dagat nga lugar?
1: Dagat, lo. May mga bit sa dilo, pagaling do.
0: Ah, ah, okay. Pakadto na nagali si Carles, nala na.
1: Oo, pa Sara, lo.
0: Sara, saan pa Carles na muna?
1: Oo, lo.
0: Di nakakadto kami na ni Dr. Mil, oy, upo na mga tinawi hindi sa K5, naglagaw kami na sa Carles sa pagkasadya-sadya, ho.
1: Naglagaw ko ba liwat ni lo, ako tumang kita na.
0: Amakon mo, nagkadto kami sa mga isla na iya. Daw, no, ay grabe. Daw, no, mabilib. Kagayin mo ano-ano mula Murakay. Man Murakay, isa lang yaka, isa lang na ikanagat. Ang naya sa Carles na ya, lima ka isla, kung pilato ka isla, sobra lima, grotong kantoan namon. Kada isla, daw no, naga, no, kada isla, may kanya-kanya siyang beauty, la. Kanya-kanya siyang do paraiso nga, nga kahit sitwasyon nga do kalipas na si mo malatsagon nga hindi mo masplikar.
1: Madula ko abot siya. Ganun lo sa halinan mo lo.
0: May atoto nga do natawag nila yung do sandbar bla. Nga kung magtaas ang tubig, ang inang balas na, no, nagkatabunan sa tubig, hasta sa do, hasta sa hawak. Pero kung magdubong tubig, puti-puti na siya nga daw isla siya. Dan. So may kanto, makamito siya sa kalugar, nga dito kami nadungka, nga permi na naginapicturan, nga dumasaka ka sa bukid, tapos ang imo background, ang laba-laba yung isla, nga katahom-tahom, nga may mga lubi. Kag ang mga... Kag mga dlagko nga ba to, nga daw sang chimpo pa sang dinosaur, bla? Grabe!
1: Kasi hindi na lubong din ang sur ko na lang yung bato na lo?
0: Masi, masi oh. Masi, masi tumbahan ka man para doon. Pagpigal, pagpigal.
1: Kung nga ba'y matawad mo na lo? Namin mo na lo, panahon lo?
0: Yes, mampawan ka again. Kagka namin sa mga tubig to ah. Di, kung may si Dr. Mil, huwag kami nag-guro kakalampot na.
1: Hello, may abot naman lo, ang kalabga ko mo dahil lo, kay Garingiti, siyempre, hindi ko tao kita na ilo, na abot na bukit ni Medila mo.
0: Sini nga mulan, may mga grupo naman yung empleyado, yan nga dalo niya sa Siargao to, ho?
1: Tao ko layo, kung tulo.
0: Aha, why na yan? Lamon kami gani yan sa, ano yan, sa South Korea, si Dok Ramil magulang abot halin sa Europe.
1: Tao, grabe ba, kumusta ba ito sa Melro?
0: Ah, di ang tanan ina ginapakita ni Dr. Mil ang mga lugar kag gina-share ina sa Facebook kag daw ginatorya kita bla. That's why nga ko naga-follow kasi ya Ramil Y Oy. No, i-follow mo na kay ara na tanan nga mga lagaw ni Dr. Mil kag to siya sa Causeway. Isa ka isla. Ang Causeway isa ka isla na siya, isa ka duta kilid dagat nga ginakono-kono do ara na mula siya England na kon Ireland na din na siya nga lugar basta sa Europe nga daw ang mga bato yan ga square square nga nagatapik-tapik bla daw hexagonal na bla na kanami kinamo siya ginadamo siya ginalagawan kag ginabidyohan niya gid kag ginapakita niya sa tanan daw ginatorta ni Doc Ramil sa bilog nga kalibutan kun di siya magadto gina-share yung sa page siya. Ha? Ha?
2: Doktoran nga, ambal ni Doc Ramil ro.
0: Nga?
2: Nga, may mga bato nga square ko. Pay, nami ang kulo ang square na bilang capsule wow.
0: Square capsule man?
2: Hindi bato. Hindi na bato.
0: Hindi bato. Madakop ka na yung si bato.
2: Hindi ka na bato lo. Ang kini galagaw tarot na damo square-square nga bato to. Ang nami ay Doc Ramil yan. Ano? Ang bulong na bulan wow.
0: Bulong ha?
2: Bulong sa... Almoranas, mga nobla luaw.

0: ึงมาดู
1: ชีลินชีลินชีลินอ่ะชี
0: มังมุตังสีละตาพูสีไอ้พวกนี้คนนี้ก็ต้องมุตากิดกาลงก็มุตนันงาหูลังมิญ
1: โอเคชิเก้ thank you
0: ที่อาบีมาดูดีกันเลย
1: ชิเก้ชิเก้ชิเก้ชิ
0: มุ
1: เ
0: วลาไหนก็ป๋า
1: ที่ยังเล่ามากว่ากูสตาร์ทไทยก็นี่ฉันนายกินยังมากว่าเอ้ยไอ้
0: นาย
1: กิน
0: แล้วบุ๋ยแล้วเ
1: หรอที่ตัวนั้นสลักอีต่ะ
0: ไปมาดิส
1: ดีแล้วไปมาดิสดีมาชิมด้า thank you ไอ้กี่โอเคฮับไปมาดิสดีสถานะDali lagi na las 10.51 na mga kakay-five. O ini nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. At hindi na ni Guria madula sa kalibutan ang kape. Pero sa padayon nga nag-develop ang aton nga mga technology, nag-upod man ang aton ni kayong lawas dapat, no? Diyan mo ini may tawag daton nga DTX Coffee Mix. Mag-enjoy ka pa dayon sang pag-inom sang kape with DTX Coffee Mix. Pero te, ano na ginakuha naton? Sabor? Di kung sabor lang, kaya sa mga bata, makuatang sabor, te, ito prata, ito nga ginatulon tami. Don't you know kung ano ginapasulon mo sa lawas mo, kung ginatulon mo, may piktoy na. That's why ang DTX Beauty Shop, ang DTX Coffee Mix mga kakay-five, may lakot ida nga ang palaya extract nga nagalimpyo sa aton sistema na may yung ariya mus banyo. Na may yung pangihi mo yung mga kakay-five. Bisan amulan yung ma-experiensyahan na tunadladlaw mayong ariyas banyo. Mayo pangihit, ha? Tungkol sa pag-inom sa DTX Coffee Mix, nako na na yung bagay kagalipay. Kaya ang iba na nagalingungog ng ulo kaya hindi ka riyas ba nyo? Inom na gadaan DTX Coffee Mix, ha? Kaga nagalimpyo sa aton sistema, nagapabakot, dugay kagutungon tungkol sa chia seeds. Puno sang antioxidant man. Nami manis tungod sa mga ano ni sa mga gusto gin mag-slim, makupo sa mga bilbil ka mga buyon. Tungod sang chia seeds makabulig nga busog ka, dugay ka gutomon bla makabulig sa diet mo. Kag may super antioxidant siya nga nagahatag kabakod sa aton immune system nga para hindi kita mahalitan sa kunano ba nga mga free radicals. Ha? So sa subong nga chimpo, masiguraduhon ta kag tagaan dagit sa mataas nga prioridad ang aton kayong lawas kung kapeng pagkamalan, DTX Coffee Mix ang aton inumon. DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Contra microbio. Mas kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaw, sa putan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen at kanto sila ito isang nagligad sa kisaki pidya katama di ang basang tiyo ko at Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsules 3 times a day 3 adlaw gula ang sakit. It's an app.

0: tutong dalamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mamakal sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika.
4: Kulayan ko mangi.
3: Kay gali, may UTI ko.
4: Ang tiya ko naghambal.
3: Try ko ang Mighty C.
4: One capsule, 3 times a day.
3: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
4: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mamakal sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka ang butik.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
9: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba'y nasaktan? Tila ko sa nobya ko.
19: At di mo alam ang gagawin.
20: Ano ang himuon ko?
19: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 9 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko mo nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Sino gusto maglaway? Hindi ka mo magamit DTX Beauty Soap kung gusto nyo maglaway. Pero kung gusto nyo magwapo kag magwapa, gamit ka mo DTX Beauty Soap. Ang mga punggod, magkaladula, nagamantika nga guya, mga pikas-pikas, mga alap-ap nyo, magkaladula, hindi ka magwapas na. Ang mga buho-buho siyang guya mo da, hippie doon. Maputi, makinis. Doala artistang guya mo da, panit mo, hindi ka magamit DTX Beauty Shop. Mga ka-K5, kadamo na nga nagagwapa kang nagagwapo siya mong. Tungod siyang DTX Beauty Shop. Di siyan o kaya? Wala naman sumong siyang imposible, mga ka-K5, since ngang tao na kalabots bulan. No, kahapos na kang maidiyahan na kang mga bagay-bagay mo. Nag-improve ang mga bagay-bagay para sa tao samtang nagalakat ang panahon. So, nang habon, mga ka-K5, ordinaryo lang. Pero sumong nag-develop na, no? Nga madamo sa mga benepisyo nga makuha kita. Pareha siya una siyang telepono. Wala pa ning cellphone eh. Ang telepono galing-galing, dayal-daya lang. Kung magkanto ka dito sa, ano ni, sa mag-long distance ka sa Manila, kung sa Amerika, magkanto ka sa PT&T, ni gani RCPI. Mabayad ka dito para kada minuto. Di subong mga kaki-five. Ang cellphone, bisan di ka matawag sa milog na kalimutan, no? Pwede. May ara pa messenger, may ara pa video call. Sa una, budlayan ka, may mahal magtawag. Subong may load lang imo nga cellphone, katawag ka bisan din. Tungod ni nag-improve ang aton nga teknolohiya para sa aton nga pagpangabuhi nga mag-ay kang madasig kang maghapos. Di amo man na sa mga habon. Ang DTX Beauty Shop, wala labot nga mapintas ang DTX Beauty Shop sa mga kagaw kay ginakakas yung ganyang kagaw mo. Mabukal siya nga klase siyang habon. Nga kung isaylo mong bukal sa ibang nga bahin sa lawas mo, kag ibanyos mo siya, sige siya bukal. Pero ang pinaka namin kay hapos siya bunlawan. Kagkanami, pag ikay nagahamot siyang lawas mo, tanan nga baho, kakas. Subong nga kalain siyang init, subong, kasi grabe ka init. Kung nag-DTX Beauty Shop ka ho, priskong pamatsyagan mo, dumay gapayong si Mubla. Tungod may sunblock property siya, may protection sa sadlaw. Inagara ka sa balay mo, makanto ka sa tiyanggi, kaya mabakal ka to. Kunin ka dali ma lang, hindi ka kamatsyagan na sa tawag nato niya nga, init na yun. kag kadasig magpaputi siya panit dirili. Kag kung may edad-edad ka na ang mga wrinkles, hindi nahil mo nun kag ginahugot niya ang imo yaya nga mga panit. Ginapaputi yung mga tuhod, siko, liog mo da kag ilok mo. Kag iban pagida nga mga garho nga parte siyang lawas mo, hindi kaya. Ang kinalutan nga stitch mark sa tiyan mo, kagi ka pa mata, busong bla. Kunin nag-inat ng imo panit, ha? Hindi na na iya madula, pero kung nag-DTX beauty shop, kabunan mo perme, hindi na hil mo nun ang guray-guray sa tiyan mo. Kung imo na dalot sa mga eksperto, tanay ko huwag ipanglawa, guro, pila guro kalibong bayaran mo? Ang himuon ta lang, adlaw-adlaw gamit ta DTX Beauty Shop, ho? Kag para pagit sa mas epektibo nga resulta sa gusto gin magputi, are. Kag magnami ang panit, kag the best ang epekto ya, resulta ya, ang himuon ta mo ni. Maghamon ka, butanda mi sa guya mo bi, no? Kung sa bilog mong lawas, butanda si guya lang abi, no? Una bas-on mong guya mo, no? Kagbutangan mo di text beauty shop, pabukalon mo siya. Kagbunlawan mo dayon. Pagtapos mo bunlaw, habunan mo'y kadua. Habunan mo liwat. Kagbabukalon mo siya, kagmasayon mo siya, mga 20 segundos lang. Ha? Masayon mo. Bilog mga party sa guya mo na. Kagbunlawan mo. Himuon mo na sa aga kag siya gabi. Within 2 weeks, 15 days, aga kadua ka manghamon, sa gabi kadua ka manghamon, nga kadua ka manghamon. Kaya ang una mong panghamon, kakso niya na alay ang mga mantika sa guyata. Kag ang mga yabok nga naga-dinner sa buho na sa ngaton nga mga balahibo nga naga-sok-sok na. Pangakso niya nanay, kundi ilimpyo na sa kibunlawan mo, sa ikaduwa mo nga panghabon, da na na siya nga magahatag sang nourishment sa panit. Ariglahon niya nga maghipit ang panit. Mukiway na mantika mo. Huwag na oil ang skin mo, kaya nadala na to sa una mga panghabon, mga yabok, kakas na to, limpyo na siya mla. That's why kaduwang nga panghabon, daw dala masahe. Dahan. Para mag penetrate siya sa aton panit, ha? Simuon mo na sa aga, kaduwang manghabon kag sa gabi. 15 days. Kag makita mo gid ang resulta, mga kakipay. Di paano mo na pamatunan? Tastingan! Tastingan! DTX Beauty Shop, hapos lang ni Maklon. Kanto lang ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, kag sa mga butika sa inyong lugar na magkuta lang, lihog. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa iya clinic. Kag magpakonsulta lang dayon sa aton medical kag alternative doktor siya. Libre, wala bayan. Kag isa pagiging ka-importante nga benepisyo ta sa paggamit sa DTX Beauty Shop, self-confidence. Self-confidence. Nagahatag ina ang kausang kumpiyansa sa kaugalingon ta. Kay makita mo mayong nga resulta mo. Lipay ka mula. Kag don't you know, mga ka-K5, ang isa katawo nga malipayon kay tungod taas ang iya self-confidence, hindi basta-basta magmasakit. Tungod ang tao, kung mali pa yon siya, nag-release ang lawas tas ang happy hormones. Ang happy hormones nagabulig pagidugang pabakod sa aton immune system. Ang immune system ta amo pagid nagahatag inisang proteksyon sa aton lawas nga hindi ta magmasakit kag magbalatian. So grabe, habon lang ha. Habon lang DTX Beauty Shop. Ginapalayo ikaw sa posibleng nga sakit o balatian tungod sang epekto yang nga malipay kabla. Once ang tao nga malipayon, nagataas ang level sa iya ka-kumpiyansa sa kaugalingon, nagabakod ang iya immune system. See? So, bakal na. Gamit na. DTX Beauty Shop, mga kakifay.
4: Okay. Hindi nga bahin malodo laman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: King Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, isa man ka mapuslanon nga food supplement sa aton panahon. Amuna ni silang mga linyada nga dapat naton gamiton tungod sa natural siya kagka-epektibo mla. Kang importante, aprobado sa siyang bifad. Himo ini sa shark liver oil. Sa akon nga pagpamangkot mga ka-K5, ining shark liver oil, halin ini sa isa kaklase sang magis nga nagatinir lawig sa mga dalom nga parte sang dagat. Kag may ara sobra 500 ka klase sang bagis. Kag ining tawag nila nga deep blue shark nga klase sang bagis. Why ni ka kaon tawo? Kundi dito na siya sa mga dalong mga parte sang dagat. Nagatiner. Kag may chimpo na na siya nga nagapasaka kag amo inang chimpo nga ginaharvest sila. Kaya hindi mo basta-basta mapatayang magis kay endangered species la mo. That's why may ara na chimpo nga pwede mo siya i-harvest. So no, siya mga layi sa mga magis o kung sa mga isda, be, kung paano ina i-harvest. Kaginakwa ang ila atay, kaginahimo sa mga bulong, mga kakifive. Pero ang wala din nila makuha ang ining bahin nga oil nga ara sa atay dili. Kag amo ina ang unod sang kada kapsula sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini nga klase sang mantika sa atay sang magis. Makusog ang mga minerales kag mga bitamina dili. Nga kon iinomon sang tawo ang nagatubo ng mga kanser, matap na, mga kakipay. Mga mayuman niyo, ginakupo siya. Makabato siya sa diabetes, tunawon niyang uric acid nga sa mga joints naton nga nagatuga penitensya, sang gout arthritis, tunawon niya ang mga uric acid. Kuposon niyang nagabanog. Dulaon niyang ngot-ngot sang arthritis mo. Grabe, insigida mabatsagan mo tungod oil-based siya. Nga pag inom mo, matunaw sa dayon, maupod siya sa dugo mo, mabatsagan mo dayon ang epekto. Sa may mga dengue, delikadong dengue, mapatay ka si dengue. Pero tungod ngang dengue, ginabantayan nga magdubo ang blood platelets mo eh. Giginakaon eh daw, ginaguba eh, sa virus eh. Pero ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahimo siya sang bago nga platelets. Damuon niya. Hasta maluwas ka sa peligro nga magdubo, gayon ka magsirong blood platelets mo da. Pasakaon yung blood platelets mo. Makabato sa virus. Sang dengue. Dr. Pinoy Squalling Capsule ni basta-basta. Ang kanami kay wala overdose, wala siyang side effect. The more mo damo inumon sa Dr. Pinoy, the more ka dasig nga mag-aayo. The more ka makabatsyag sa nami sa pamatsyagan mo kapag sexy mo, ang memorya mo abtik, hindi ka malipaton. Ang siya pag-ida ka nami sa Dr. Pinoy, kaya ang lawas naton may salaan ni sa higko. Kidney. Ang kidney ta mo ning salaan sa higko ta. Nagasala ni siya 50 litros o kon 50,000 liters, 50 mililitros nga dugo. Adaw-adlaw. Ting tanan nga higko sa dugo, da nagasalod. Kang ginasala siyang kidney ta. Bisan nagatulog ta, nagatrabahong kidney. Amo na siya ka-importanteng kidney. Was maguba na siya i-dialysis ikaw. So ang Dr. Pinoy Squalling Capsule, kagtuon niya ng kidney mo, kag tananto nga mga supon, kag mga higko sa kidney mo, kakso niya dirili. Kung sa arthritis man, tunawon niya uric acid. Kung sa bara sa ugat nga kolesterol, tunawon niya man dirili. Kagrabe kakanami sa Dr. Pinoy Squalling Capsule ho. Sa may mga menopause, hormonal imbalance, dysmenorrhea, irregular menstruation, sa mga babae nami kining Dr. Pinoy. Kag nami ni siya inumon mo every day, isa sa aga, isa sa gabi, as your daily maintenance nga supplements, no? Ara lang sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store kag Generics Pharmacy, sa halos tanan nga mga butika na sa Kamangkalan, Hinigaran, Pontevedra, Pulupandan, Valladolid, ara lang ng Dr. Pinoy sa mga butika na sa inyong lugar. Drish La Carlota, Borsia, Ibi Magalona, Talisay, Victorias, Escalante. Halos tanan nga mga syudad kag kamanuhan ng Drish Negros, kag sa Bilong Panay, available ang Dr. Pinoy Esqualin Capsule.
4: Okay, and saliwat sa mga problema naman nga gusto gini palabot kay J. Lolo. Tawag na kamo, text na kamo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448940. Good evening sa ating mga texters. Good evening at Jerry Lee at J. Lolo. Monitor kami ni Tamiyag Walang Lo ang tanan nga nagapamati sa radyo at kay Doc Ramil Uy, no? Ay nagapanamiyaw Amansya Intana sang Himamaylan.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Kamusta kamo datlo? Happy Mother's Day. Na that sa inyo ah. Kay Lola Molo ah. Si Tata ni Messi ni Sang si Palay. Okay, to all the mothers out there, Happy Mother's Day no. Makapili ka tatay, dirili mo. Pero hindi ka kapili, nanay. Why? Kaya ang nanay lang ang bata mo? Makapili ka tatay, bisa sino tatay mo da, no? Di mula, okay lang. Po hindi ka kapili, nanay. Kaya hindi ka ganyan magwa siya mo. That's why, samtang buhi pang iloy ninyo, pasalamatan nyo gin. Kay siya nagpinitin siya para magwa ka lang sa kalibutan. Kag sa kada hibi mo gina atipanagid ka. Hasta magdako ka, hasta matubuan ka buot, hasta maghamtong ka. Pagdako mo, buyayawon mong nanay mo na yun. May mga bata ka muna. Ano ka klase man? Huwag ka ganyan kamalaslan? Huwag ka ganyan imuyang kaulikit siyang pagpinitin siya sa nanay mo? Nga kon wala yung intudubon ato. Masik kon huwag ka gawas kalimutan. Karon magsabat-sabat ka kay nanay mo, ngayon ikaw pa yung nanay? Magsabat-sabat ka kay nanay mo, kaya bakod ng tuhon mo daw siya. Ginapalihog ka lang nga ugasid ang mga pinggan na pamulogso ka pa. Happy Mother's Day!

0: Good evening, Jerry Lee, J. Lolo, may isherman ako lo sa amon kapigaduhon. Panagat lang ang amon na pangabuyan. Ang bata ko lo ga eskwela, halin sang high school kag college. Kag magsabado, galibot isda ang akon nga bata. Karon lo, Philippine Coast Guard na siya. 5 years na J. Lolo. From Vilin, Yanong, sang Hinubaan. Okay, congratulations, Ma'am Vilin, Yanong. Kita mong bata yan, Jirilino. Panagat lang sining ang ginikanan. Ang bata yan, eskwela, no? Kung sa mano galibod isda. Kamalo ka, wala siyang imposible sa taong porsigido mo. Pamunam lang pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ang iban, hindi gusto yung mag-agi sa budlay tungod tamaran. Pero wala siyang iban nga shortcut towards success is wala eh. Wala siyang tawag daton nga laktaw. Dapat agyan mo gina. Kay amo ina ang parte siyang panakot sang imo nga pag-asenso. Nga i-value mo ang imo kadalagan sa pilakadlaw tungod sa mga inagyan mo. Amo ina maghatag si imo sang kabakod, no? Nga sa inagyan mo, nalapuwasan mo. Kag naangkon mo ang kadalagan. Di siya bang Philippine Coast Guard ng bata ni Ma'am Bilino? 5 years na, te. Si, wala siyang imposible, ha? Basta ka paninguha ka lang. Paninguha lang, hindi lang manguha. May ipabati ko sa inyo, mga kakivibe. Ang pamangkod ni Tagalog ni mo. Nakita ko lang ni nga reel sa Facebook kag interesado ko nga mabatian ninyo. Kag kung mag-comment ka mo, tip na mikin. Ang pamangkod ni, sino ang mag-aalaga sa'yo sa pagtanda mo? Sino ang mag-atipan sa'yo sa pagtigulang mo? Ari ang gusto ko ipabati sa inyo, kabay pang makarelate kita, makakuha kita sa inspirasyon rin nga ipabati ko sa inyo, mga kakipaib, ha? Dali lang.
1: Sino ang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? Isang tanong na simple pero mabigat. Kasi sa totoo lang, habang bata pa tayo, abala tayo sa pangarap, sa trabaho, sa paghabol, sa kung ano ang kulang. Pero bihira nating isipin kung sino ang maiiwan sa tabi natin kapag mahina na tayo. Akala natin sapat na ang magmahal, sapat na ang magsakripisyo. Pero hindi lahat ng binibigyan mo ng oras at pagmamahal mananatili hanggang dulo. May mga anak na lalaki o babae na lalayo, may mga kaibigan na unti-unting mawawala. At may mga taong akala mo habang buhay mong kasama, pero darating ang araw na hindi na pala. Kaya habang may lakas ka pa, matuto kang alagaan ang sarili mo. Hindi selfish ang mag-ipon, hindi mali ang maghanda, dahil balang araw ikaw at ikaw din ang unang aasahan mo. O maganda kung may mag-aalaga sa'yo. Pero mas mahalaga na hindi ka magiging pabigat kahit kanino. At kung may taong pipiliing manatili sa'yo hanggang pagtanda, ingatan mo sila, dahil hindi lahat nabibigyan ng ganong klase ng pagmamahal. Sa huli, hindi lang ito tanong kung sino ang mag-aalaga sa'yo, kundi tanong din kung paano mo inalagaan ang sarili mo habang may panahon pa. Dahil ang pagtanda, hindi mo maiiwasan. Pero kung paano mo ito haharapin, nasa iyo na yon.
0: Tuod na. Hindi mo yan malikawan ang pagtigulang, girili mo. Makadto, ginaya. ang chimpo maabot gid nga matigulang kita. Sino ang maga atipan sa aton kung hindi tana masarangan magtikang, hindi tana sarang magtigang, hindi na kita sarang magkanto sa merkado magbakal sa sudan? Sino ang matipan sa aton? That's why hambal ganit diri samtang hubin ka pa. Masupot kagid, paninguha kagid. Kay para pagtigulang mo, may ara ka sang kuot-kuoton. Karon kon ho, gusto na lang to tanan niya nga. Yung gasto mo tanan, wala agad permibilin miskang gagmay lang para sa imo yung pagtigulang. Why, bilin? Anong kuoton mo? Lain pa na makuotan mo? Masi kamuti pa na yung malantikon. Di mo na mga kakifive, no? Sino ang mag-aalaga sa imo, mag-atipan sa imo, magtigulang ka? May isa ka istoryang i-share ko sa inyo. Parte ini sa isa ka tawo nga nag-retire siya, Jirili. Nag-retire siya. Pag-retire siya, may aras siya siyang mga lapit gro, tunga siya milyon sumbra gro. As retirement siya. Dako nga bagay, di ba? Ang edad niya, 65 anyos na. May mga ginamatsyag na sa salawas ng mga masakit. Gabulong na siya, ga-maintenance na siya, kag hindi na ang refleksya siya parihas ang una mo. So, ang iya to nga nakuha is separation pay abe. Kag may pension siya binga gamay man, no? So, karon anhon mo na ang kwarta mo at the age of 65. Para hindi dali maurot, iban idiposito mo na sa bangko. Galing kay Kumo gamay ang interest malang abi. Magkapaminsar sa dirili, nakapaminsar siya, nga inigosyo niya na lang. Karon nagnegosyo siya mga kaka-K5 sang bugas. Mayo nga negosyo, no? Bugas. So karon ginpatindog yang iya tiyangge, no? Sa isa ka lugar, ami sila lugar. Kag nagmakal siya siyang bugas. Ang iya almost nga nako nga kandidad nga nakuha sa iya nga separation pay, gin-invest niya sa negosyo, bakal bugas. Damo siya stock. Now, karon magkaka-K5, ang natabo, may isa ka makusog nga bagyo nga nag-abot. Ang iya nga stock siyang bugas, halos tanan nagkalabasa. Bugas siya. So, dako, ngayon kitama, perde ya. Kahit di kong basa ng bugas, hindi mo na naiya mabaligya. Nalamot sang baha, naambihan sang kusog nga ulan, sang bagyo. In short, naputo siya. Sang naputo sa Jirili, ang muto na tabo, gahilibion siya. Nga ang naghilibion siya. Tungod bala kay naguba ang iya tiyanggi? Tungod bala nga nadulaan na siya negosyo? Tungod bala naghibi siya tungod nga nabasa ang mga stock niya nga bugas? Ang sabat niya, hindi. wala sa to sa mga pamangkot ya. Wala to tanan sa mga pamangkot ang ginahibi ya. Sino ginahibi mo? Ang sabat ya mga kaka-K5. Ang tuntuon nga perdiko is ang oras ko. Nga, hindi ko na mabalik ang chimpo nga mag-ubra ko liwat kay may tigulang na ko, may edad na ko. Hindi ko na mabalik ang mga inadlaw kang mga tinuig sa kabuhi ko nga maka-ubra ko liwat, kag maka-retire ko liwat, kag maka-angkon ako liwat sa separation prank para makasugod ako sa akong negosyo. So ang iyagin niya na perdigli, ni Changi, ni Bugas, kundi time. Nga hindi na mabalik ang iya edad. Naswag yung mabatian natin, always time is gold. Nga gold, because it's precious. Mahal ang oras. Kag hindi mo na mabalik ang oras. Samtang may panahon ka pa, halungan mo, piparahan mo ang pagtanda mo. Kay mag-abot ang tiyempo nga wala ka kwarta, magtigulang ka. Makanto ka sa bata mo, mayo lang kung mayo ang ugangan mo. Kung umagad mo bla. Kag mahuya ka dili, masimadisairihan ka sa bata mo. O kung ang bata mo hindi man prestado. Kung plastado man, basi kung madiserihan ka, bla. To, ma, bulam ko na may kwarta to. Ting iba na iyayang manukmat na yun. Nga sa una, gani, yung man ko gasto si mo, gatas. Di obligasyon mo na yan. Imo na iya responsibilidad bilang amay nga panakuon mong bata mo. Tay na nga lang alagi tay kay ari tay sin lang ho. Kay kwarta ko di kinintos na lang ma maubra pa ko. Ate, thank you to. Ibakal mo tani DTX mo. Ibakal mo tani may T-Shim lah. T-Shim pisos eh. Unahon mo ganyang pagkaon mo eh. Agwantahon mo ang ginabatsyag mo nga sakit eh. O it's either yung kapag abot ka palang ka sa imalay siyang imo yung mata be. Kag-arangin mo umagad, niya pala nagbo ka mo to. Dahil, pala nagbo ka mo. Niya nga layaw. Niya rang tigulang nga baho. Tigulang nga baho. Pero siyang, kung may kwarta ka dyan, lilain mo. Kanto ka sa bata mo, may bitbig ka grocery. To, dahil, bugtaw mo dam, hangon, sugataan si lolo niyo. Ano makaboy nyo yaman? May grocery in the line. So, katahan nyo, kuha nyo to. Pero kung huwag ka maladalabla, no? Kang pingado ka, nago ka mo. Arang tingulang nga maho. Ano na yaman? That's why time is gold. Samtang may chimpo pa, support gate, paninguha gate. Kay ang life is not a matter of chance mo. It's a matter of choice. Kita nagapili sina mo. Di, sa gusto na itong siya hindi maabot niyang panahon nga magatigulang kita, wala na siyang mga oportunidad nga makatrabaho kita, makaganar kita. Di ano tama ngayo-ngayo ta? Masakit na sa aton balatsyagon nga madisairihan kita. Ilabi na git ang mata ta. Daw ginakumos ng itlog. Daw ginakumos ng imunugan. That's why sometimes may panahon pa, support gid. Bisan gagmay-gagmay lang. para sa pag-abot sang chimpo, may ara ka sang kuot-kuoton. Kay kabudlay tigulang ka na, kag may ginabatsyaga pa, kagway ka siyang kuoton. Di wala? Nami kanya kung may ginakuot-kuoton. Siyang ginagmay lang, minugbakal ka bulong mo, mapasi mapaliho ka na sa ibag na to, makli ko to, sundan sa lihing punta to, rekwarta o. Hindi kay, ha, launa na ka paminsan ka pa kung paano ka makakaon. So kinanglan advance kita. Samtang may panahon pa, timprano pa, hubin ka pa, pinsaron mo na ang madangta na ton sa pag-abot sang panahon, sino ang magandi para sa ton. Hindi ta magsalig sa tanan nga tion sa aton nga mga kamataan. Saligan ta gidya ang aton ko galingon. Kung magbulig sila sa aton, ti dako nga pasalamatan. Pero kung hindi sila magbulig sa aton, malain lang buot mo. Hindi mo na mabalik ang panahon kag masulit pa nga para magprepara ka sang imo kaugalingon. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang number one seafood restaurant in Bacolod City and Negros Occidental. Gina Seafood Restaurant. Di grabe Mother's Day subong dirile. Bilong nga daw ay untat ang tao sa Gina's mo. Puti si Ma'am Gina na tisipar yan na ni. Ang mga special occasion, isa pa lang kasimana, humana na yung mga preparasyon niya. Nabalaan niya sa pag-abot sining adlaw Domingo, which suggests Mother's Day. Damo gid mga customer maabot siya. Di nag-reinforce sa sang tao, nagdugang siya sa mga tao para mag-akomodar, mag-serve, kag magluto dirile. That's why bisan ano kadamo sang tao bilong gadlaw sa Ginas, ang tanan nakaplastar gid, nakapungko gid. Di siya'y mangyapon ang ilang time sa pagluto dirile, 10 minutos lang, 15 minutos lang, bisan damo customer, amo lang yapon ang ilang luto ay tungod damo siya kusinero dirile. Damo man siya waiter nga nag-serve. Kag damo man siyempre ang mga istak yan nga lukos, pasayan, kasag, bawang gabuki, dirilim. Damo man siya isda nga mga lapu-lapu, gingaw, inid. Damo, damo kapilian. Tangigi, no? Blue Marlin, araman. Mga paborito naton. Butter garlic shrimp, sisling manumbok, tinula kang sinigang nga isda na, in pala-pala style nga pagluto. Grabe, kag nag-extended ang Gina Seafood Restaurant sa tanan nga nagkanto, kag sa tanan nga Iloy, nga isa ka Happy Mother's Day, ha? So basta gani seafoods ang pagamalan, wala na siyang iban. Isa lang aton kantuan, kag wala na siyang iban, diri kita sa number one. Gina Seafood Restaurant. Magagakay-fi, ma-break tanay liwat kadali, ha? Don't go away. We'll be right back. 101.5
2: K5 News. P3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka, ang D3 Payo. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagkigulat? Kalaman ang abyan? Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.

0: sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang glawas para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: What is love meant to you?
7: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
8: Paano kung nabalang lusutan lo?
6: Would it be there to comfort you when you need it most?
7: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang
6: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
8: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
9: Ay, shaba, Jimo. Aring isa ka problema ka taga-advise siya na eh. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Mga yola ko tani lo advice. My boyfriend ko lo, galing wala na di siya lo. Uy, wala na da siya. Wala man di siya mon. Di siya nakanto. Nagpamanila siya lo. Uy, kasi bata. Kasi bata, text ha. Nagpamanila siya lo, kay dito siya nag-ubra. Wala man kami nag-break up, J. Lolo. Naglakad lang siya sa Manila nga wala nagpabalo sa akon. Oh, hala! Umalis nang walang paalam. Ay, nako! Wala kami nag-break, naglakad lang siya lo nga wala nagpabalo sa akon. Sang natawagan ko siya, J. Lolo, na nga yung masasakon sang sorry. Pero tatlo kadlaw nga nagligad after, matawagan nga natawagan ko siya lo, hindi ko na siya, wala na siya kasabat. Anong himuon kuman luman? Mahulat pa ba ko sa iyalo o hindi na? Hulat na, masimang puti mata mo. Matyagan ko, hindi na guro. Kaya nga nagpamanila siya, no? Kag-trabaho, ginman ng tuyo na dito, abi. Kung may respeto sa simo, ang unang nga tao siguro kabalos ang plano niya, ikaw. Kaya siyempre kung anong handom niya nga magkayuhan siya, nubya niya ka, dalon niya ka mo. Tingaway ka ginpabalo. Kung importante ka siya, kagparte ka siyang iya nga mga paglakat kag mga handom sa kamuhi. Mga sinyalis na ina, nga wala niya ka ginavalyo. Masakit man, pero amo inag kamaturan, kay kung may luyag siya kag may respeto siya sa imo, di dayan mo ning plano ko niyo. Mahadlok siya nga maglain buot mo mo. Muning plano ko ni para ni siya future, tati okay man ni siya mo. Makaplastar ko to, makasupport lang ko kwarta. Makapauli ko di, mapasakal. Mapakasal na dayo.

Tapos ka na, mula na kasugilanon, bla. Huwag gini, naglakad siya sa Manila, nga huwag kakabalo, huwag man siya naglisensya si mo. Kung ginavalyo ya ikaw as nubyaya ka, palangga ya kakaginirespeto ya ka, pabalon yagi ka na. Karol kinitawgan mo siya after 3 days, hindi mo na siya makontak. Simple lang. Ikaw pagatawag, tani siya mapatawag si mo nga para mapahamtang ka. Pero how ka mula yung naubra? Because hindi ka importante siya. So kung mahulad ka pa o hindi na, hindi na. Hindi na. Amo na na siya mo silingon. Nga wala yung kaginarikta sa sugilanon. Pero ginapabatyag yasi mo ang tanan nga mga bagay nga madulaan ka kumpiyansa sa iya, madula ang imo amor sa iya, di bala? So hindi pagpilitan ko galingon mo, himo kaya sang bago nga direksyon sang imo palabuton, kagpadayon ang imo yung kabuhi iha. Salamat gin mga kaka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Sumong gabi. Kita na kita buwas, ha? 9:30 in the evening to 12 midnight, relax sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Kelly Watt, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Mas
3: ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na ton, nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayaras ang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
8: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sa kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sa gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agad nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may TC ka dadlaw, layo ka sa mga amuna nga problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
4: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
8: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test. Ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
4: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
8: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
4: Wow,
8: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan.

Ang iis artist naman, Sir GP, ang nag-achieve kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells, kag plasma, ang yara

0: Gablatian.
1: Same lang, Sir JP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir JP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sa imo lawas by mistake, no? Nagamango. Nagakudita. No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kun ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas.

atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang disugard sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag Pulipinol.

0: ipanigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang, wala exercise. Hadlog ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imuya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang, kag mag-MITC. Ang DSE, sang DTX 500, ang D-sugared, sugared cane extract, halin sa mapait nga bahin sang tubo, nga sa karon ang may pinakataas ang itoag urak balyo, nga may ara 1.3 million antioxidant units, amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw, kag may TC, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
1: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences, lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina, so dasig ka lang matapikan sang virus kag bacteria. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift,
2: pulaw
1: ka para sa mga ano no,
2: call centers,
1: mga call center agents nato, no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka diabetes, kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas magproduce ang ginatawag nato nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog, may ara sang mataas nga blood sugar level, kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500, may ara ini sang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas, kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa D sugar sugarcane extract, nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
0: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason kung nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, Mighty C or Pure C kadadlaw, bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
3: DTX 500!
4: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na!
4: Masamihin ni kapalatian?
3: I-DTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
3: Mag-DTX 500!
4: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura!
3: DTX 500!
4: DTX 500!
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500! Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Ariel, nagtantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
8: mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
12: Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City,
14: atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo,
16: Reventor Building,
15: Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: San Jose Antique,
18: Wantiong Building,
19: Barangay 8 Bagumbayan,
9: fronting kay Sano Mall.
1: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
14: Kulasi,
10: National Highway,
7: kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina,
8: Kabangkalan Branch,
10: located at ACM Building,
8: Texas Street,
10: Corner Bread Box,
8: Kabangkalan Public Market.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Sagay City,
15: Radyo Bandera Compound,
4: likod sang Pag-ibig Office,
10: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Bacolod City,
5: Ernai Street,
2: fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C na gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, ang klinika.

0: Yung fresh kag
1: syempre
0: DTX
2: pinak, beauty soap
1: pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo no oh, DTX beauty soap.
2: Wow, oh, kampiyon.
1: Mas so, pinanami ng habon.
2: Gina-upgrade niya.
1: No, gina-upgrade ang habon. Wala na mito yag endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki ah.
3: Damo ga. So ang
1: dugay pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
3: So ipapiki lang sila doc kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo no. Ang DTX Beauty Soap amo ni siya ang dati naton nga soap no nga gin-improve pagid naton mas epektibo, mas nagapaputi kag mas naga tinlo sang inyo lawas kag take note ha, mas hamot no. Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa JP no sa
1: after sila maligo Sir Kevin, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
2: Oy, mga swipe. Yes, sandot mo ka swipe okay na.
3: Kay nakalagaw-lagaw man ta sa
1: laksa. May na English gamito swipe-swipe alaala Ilonggobi, nakanusnus na. Nakagamit ta ka mo klinika. Dio Fresh.
3: Yeah, Klinika Dio Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lakson Ligad. Nakabalik man na to yung home. Kung kita kong ibang gayam,
1: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Klinika Dio Fresh.
3: Klinika Dio Fresh. No? So, ang Klinika Dio Fresh namon is very effective. Kag namigid sa imong ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Kag syempre no, sige mo kalot, may infection, ang kagaw da sa imo nga ilok makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Dio Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
2: So kadaga Sir Kevin gapangapig gyud Sir Kevin no gamit ang DTX sa coffee mix no amo ning kaping
1: ginugasan. Coffee.
2: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton nga lawas. Gina detox Sir Kevin ah.
3: Yes, nami gyud Dok Sam ang DTX coffee mix no, namit sabor, namit ang iyang aroma kag syempre nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton kag indi siya makapasulab sang aton chan no. Sa mga gusto magpaniwang kampiyon gid ang DTX coffee mix
1: para hindi na mo magkaon-kaon kanon DTX coffee mix na lang inyo nga
3: kay may chia seeds
1: sigurado,
3: no.
1: Sigurado maniwang kag
3: gid ka mo may chia seeds. Kag syempre no,
1: may kape, kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituwag white or brown sugar, halin sa natural nga kalamay, stevia, no?
3: Stevia.
1: Oh, may ara pa siya Ganoderma mushroom, wala na sang iban, DTX Premium. DTX ang DTX Premium coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala nang balatian. Kag syempre anti-cancer ha, may tungod sa gitawag Ganoderma mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan mag-inom sang Ditribayo kay kadlag sa soft gel, pwede nyo ipuga,
2: ipuga na lang
1: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapinyo na ang pag-inom sang Ditribayo or sa ibanda pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban nga mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara Ditribayo.
3: Yes, Ditribayo is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka Ditribayo ang inyong DTX coffee mix.
2: Pero
3: premium.
2: Pero kung general Sir Kevin ginapuga niya, ang ginabubod niya
1: extend.
2: Ginabubod sa extend ng iya kape.
1: Nagpamasad si engineer gamit ang syempre ang bago epektibo ginpanami syempre DTX liniment.
2: Wow, DTX liniment.
3: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
2: Ang palangapo nyo, mga kakas
3: na. DTX liniment, no?
1: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
0: Bahamot pa bala.
1: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iyang dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kung mahuyaan sa iyang partner.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.
0: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag natin nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
3: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
1: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Das kanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika D3 Bio, Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang D3 Bio para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga-produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang palainom D3 Bio ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka D3 Bio, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag D3 Bio. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tighaboy sa mga higko naton
3: O
1: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides sig antioxidant nga makita mo sa D3 Bio, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka D3 Bio, patay ng kagaw nga amo rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
3: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika D3 Bio. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika D3 Bio ang pagaistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika D3 Bio. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i D3 Bio mo na.
4: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
6: Bio, D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
6: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
6: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis. Kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero, may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado, ano? Ang iba nangiluhan kong mantika mo.
3: Kay iban daw na luudan sila.
1: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi. Especially ang imo kapi, D3 Bio, ano? DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Look, Sam?
2: So, takto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang na sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mapagtuon, na nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Ining pneumonia makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang symptoms ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kung na infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
1: Adlaw-adlaw agi.
3: So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pa gin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imo tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say sa aga wala ka pa kapamahaw,
1: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
3: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
1: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
3: Oho, ang imo nga buyon.
1: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga, kung ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng klinika D3 Bio, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Napanago ka ha? Ah, may suksok ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuon, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton patay ang mga kagaw especially kung may ara
4: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsanon at lawatama. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapatamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami ng buo. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang pagpamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: Virus, fungi, or parasite. So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bakterya gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1.
1: Mm-hmm.
3: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
1: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
4: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
11: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Las 4:33.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number 1.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita. Kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
14: Isibo nyo, ginangin nyo sila nga mga orasan. Alas 4:35 na.
16: Andaman nyo.
7: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
14: Laman nyo gina.
16: Huwag nyo na si Ibo.
14: Lain mo rasan, lain man akon.
16: Oh.
14: Si Ibo nyo na! Tikay na si Ibo na mga ka-K5. Diri kita
16: sa pamugas-bugas.
14: Hindi lang pamugas-bugas, kundi may panggatas. Ariglado mga ka-K5 sa atong sininga mga suki. Ang mga suki na ton sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Nga may 61 tanan ka, akong 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanwahanan, kag 13 ka mga kasyudaran. 6 ka mga congressional district. Dire sa syudad sa Bacolod, 61 tanan ka mga kabaranggayan. Welcome na ang inyo pala tuntunan, balita ang K5 sa umaga, Lunes kita, Pitsa 11, sa sining bulan sang Mayo tuig 2026. Masandokot ang hampangan na isubong. Sumugod kahapon mga kakifay sang National Prisaa. Ini mga kakifay ta inkwentro sa mga private schools mga kakifay. Ah, grabe ang bilog nga Pilipinas.
16: Mm.
14: Ang Bacolod amo ang host sang National Prisaa mga kikip. Sadya galino?
16: Pwerte ka sadya.
14: Sadya daw.
16: Kundukto lang ako. Galing wala ko mo.
14: Problema sa'yo mo kay masilay ka sadya pero ay kat.
16: Hindi na lang tao ko lang sa live mo. Oh, grabe. Isa ako sa mga
14: nagapa, ano na?
16: Isa ako sa kahapon sa 502 ka mga live viewers mo. Mm.
14: Tong 502
16: sa kay kun mahambal ta karon 500 lang daw binutig pero waki-waki anta man
14: atong 502 kung nabuhinan to isa tagaktak na. Pero ang Dios to sobra to kwan eh sobra 600 sige ah
16: sige.
14: O, ayan ang damyo!
16: Ayan ang damyo!
14: Ayan ang damyo, mga kaki five. Ang extension, ipagawa na. Kami sa Gyapon, mga kaki five, nagatotok sa inyo kag nagaservisyo, wala sang kapin, kag kulang. ang inyong mga alagad sa mikropono, Kaki Five Babes Gantalao.
16: Paraman siya Kaki Five Robert Pacardo.
14: Sa mga balita lokal, mga Kaki Five, sa atong sining mga pangulong dinalan, police blogger na nakit asawa. Kakasa serbisyo.
16: Ang asawa ya Kaki Five Babes, wala niya ginakwan, wala niya ginasakit.
14: Aha. Uh-huh.
16: Kundi ginabakol, ginapa. Oh.
14: Ginapislit.
16: Oh, ginapislit.
14: Kaga.
16: Tuntong a pulis niya, no? Ginadudahan kasang imo asawa, nagbaisay sila. Inastigo niya yung asawa niya, kundi gin-report. Subong so, yaway na ni ginatolerar sang pulis sa Kipe Babes. Sa
14: blogger pa nagali pulis niya.
16: Oo, wala na ginatolerar sang Philippine National Police.
14: Mm.
16: Ang ining mga himo kung ikaw isa kabana nga pulis, ginakastigo mo ang imo nga asawa. Ano ikasarang sang asawa ka Kipe Babes?
14: Ay, kagrabe yung klase pulis niya. Nagdudang asawa. Tapos hindi mo lang mag-explicar.
16: Gin-confrontar
14: siya.
16: Gin-panginwala.
14: Gin-panginwala na sinumbag pa niya ang asawa. Nagbalos ang asawa. Pagbalos ang asawa niya, balusan niya man, sinulok-sulok niya. Punuran daw.
16: Di, kundi kakasa serbisyo. Sinusubong ang nag-ani sinitanan kay Kipe Babes. Ikaw una nga pulis. Apektado ang imo pamilya.
14: Mm-hmm.
16: Anhon mo lang ang gugma kung wala sang kwarta. Pero kung manakit ka, madulaan ka man sang kwarta, Kakipe Babes.
14: Na.
16: Sa apihak nga bahin, lalaki nga nagpanalom. Anong ginsalom niya sini?
14: Mm-hmm.
16: Pero sang iya pagpanalom, nalumos. Patay sa bago, mga Kakipe Babes.
14: Ang bot silingon, managsalom na siya.
16: Mm-hmm.
14: Sa uli, siya nang ginsalom.
16: Oo. Siya nang ginsalom, siya nang ginrescue.
14: Siya nang ginrescue.
16: Oo. Ano klase?
14: Kaya nalumos.
16: Base na biring. Ano, ibalon ta ni Corona. Ako niya pagpangalagay.
14: Grabe, no? Pila ka mga patay sa nga pawikan na sampay sa norte nga bahin sa Negros Occidental. Anong kausad, Riman? Nataman sa kainit?
16: Samtang lalaki, 67 anyos, nagkuha sang 500,000 bilang payroll kung tani ito sa mga empleyado. Natigayon nga madak. Paano kung pagkapasakaan sang kaso?
14: Sobra sa kamilyon nga balor sang syabo, nakuha sa duha ka mga babae diri sa syudad sa Bacolod. Grabe, no?
16: Grabe pa gini. Syabo, wala untat ang syabo. Sa piyak nga bahin, ato na gidlin niya, pedestria na gidlang, botsilingon, iya na sang mga manugtabok,
14: na.
16: Pero nabungguan pa sang pick-up sa Binalbagan, Pasay.
14: Amo na yung mga driver, kung kaisa nga, why nagidyabala nagapati sa mga ordinansa? Why ka-insindi kung anong mga ordinansa?
16: Actually, yung national na kakipab-babes, gani gini.
14: National na eh.
16: Kahit ti pedestria na mo, iya na sang Land Transportation Office.
14: Ginbutang na da, botsilingon, kung may magtabok, pundo ka. Kung may maghana nga magtabok, abi mapundo ka nga sa lakyan, di kasi nga mapatong, ikaw pa yung mapatunga sa pedestrian lane.
16: Ikaw pa yung maarangka ka pa na tulo.
14: Ton mo pa tabukon mo sila anay kaya mo na yang rason ko nga agin butangan na sa pedestrian lane kay para paunahon mo silang lain lang kay mas ma inablang iduso igid ang ulo kasalakyan niya. Bisa nagaginuto kaladasok
16: kaladasok
14: nami magiguro yang
16: basta gutok idasok
14: gutok no.
16: Bublay dito kung gutok eh. Iawang ka na yan ka pangabublay.
14: Mas maayo nila yung bisan na halog. Importante ka, kuang ka, makahulat ka bala mga kakikifive. Nga, hindi man basta-basta bala yan nga. Magwa ka dos panit mo.
16: Ang bublay na yan nga, salasahon mo lang, bisan way na sa lugar.
14: Hulat ka.
16: Hulat.
14: Payawi. Hulat ang mga manugtabok. Grabe, no? Sino ning duha ka pulis sa station sa Bacolod? May bag-o na kunang hipi? May mga reshuffle nga ginapatuman mga kakifab diriya sa kwan diriya sa Bacolod City Police Office. Bato ko no ginapadakop sa ginapadakop na sa ICC. May waranto pa rin sa kunoy kopya ang ICC subong. Amo na mga kaki 5 ang ato sining mga
16: kagdugang pa ni kaki babes.
14: Ah.
16: Si Bato de la Rosa kahapon gin launch ang Reform Alliance for Good Governance o kon raid sa kaki babes.
14: Aha.
16: Dito sa Cebu. Tag dumudamo ang nagtampong dito sanday kita mo tong si Attorney Regal Regal POV point of view blast
14: si Kwan si inang babae
16: ako ang bilang nisa mo daw ano nisa
14: Bugada man ni
16: Bugada
14: porti ba mayo man ng klase
16: Bugada dito man si Ruina Attorney Ruina Guanzon
14: sa
16: Kipe Babes ang aton nga ni Grusanon, dumapadlaga ni Senador.
14: Taga-Cadiz
16: eh. Oo, taga-Cadiz. And of course, nagpadala sang audio message si Bato de la Rosa kakipe waves kapon. Oo. Bantayan taning audio message siya. Subong ko lang, abin nakita pa si Chagi-Chagi Pabitan. Kaysa nga, nadula na gani anyway, napindot ko na. Kakipe waves daw, grabe ni kahapon ang butsilingon, ginapanawagan, gidya ni Kwan. Ni Ruina Guanzon nga mangin vigilant amon nga gina agam-agam ta kakipe babes ano ang matabo kun ma impeach si Sara Duterte President Sara Duterte kakipe babes amon ning balantayan kakipe babes kay ang tao subong nagapanilag sa impeachment trial kun bala butuhan sang 3/4 sang kwan no sang mga congressman kakipe babes
14: amo ni mga kaki five ang talk of the town na mga kaki five ining pag bulo-baylo karon sa sitwasyon mga kaki five bagyan tanan sa sining problema karon mga kaki five
16: tanan taw balbitan
14: aha
16: gusto mo on air gid ang instruction Aliyo ko bilbilalatan yung agaw kung para mapasulot na nila. 4.46 pa lang, samtang nag-DTX Coffee Mix ka mo, ang audio message ni Bato de la Rosa. Sina, ang ambal ni ito ni Ruina Guanzon kahapon, nabi mo ano kay BBM, kailan pa kunin ni Lord? Ang muna ginambal niya na si BBM ni. Aging tawag yaman gani nga adik kahapon. Kag sa rage niya, iyan ni Hambal. Kag kakipe babes, ang natabo wala man kuno sang natabo nga ang natabo I mean nga raids sa launching dumudamo gid mga tinyo mga Cebuano dito sa Cebu kakipe babes kag sa piyak nga bahin gin panginwala man ni Congressman Luistro nga may tanyaganay sang kantidad para butuhon pabor nga impeach si Vice President Sara Duterte ari di ka nakipibitan. Ara ang tingog ni Senator de la Rosa ang ginapadakop na sumong pero nagpadala pa sang voice message sa launching sang raids kahapon nga dalaw dito sa Cebu.
14: Aber,
16: hidlaw man takay ba to?
18: Una, dili na ego ang tagsa-tagsa na pag-away. Kinahanglan na to ang usa ka tingog, usa ka direksyon o lig-ong barugaran batok sa korupsyon, pag-abuso, o mga lakang na nagtumong sa pagpahilom sa oposisyon. Gipahayag usab nako ang akong tibuok suporta sa pagpanguna ni Sebastian Duterte isip leader ni ining koalisyon. Nailhan nako si Mayor Basti na usa ka isog na ay baruganan andam makikaway o iaway yun niya ang justisya alang sa katawhan. O labaw sa tanan, nagpadayon ko sa pagsuporta kang VP Sara Duterte, Inday Sara, na nagpadayon sa pagservisyo sa atong nasod, bisan pa sa mga hagit o pagsulay na iyang giatubang. Dili kami musubot na gamiton ang politika sa pagpahilom sa mga leader na tinuod na nagservisyo sa katawan. Kining awaya, dili lang alang sa pipila. Kini alang sa tanang Pilipino na nangandoy o tarong na kagamhanan, makatarunganong sistema o mas maayong kaugmaon.
16: Okay. Porsyon lang, no? Importante, ara pa si Bato Dilaro sa akong ginapadakop man sa subong sang International Criminal Court, Jackie by Babes, nagpadala pa sa sang message. Hindi naman lang matultulan. Gmail ko nung kapulis ng gamiton para dakpon si Bato Dilaro sa.
14: Gmail?
16: Oo.
14: Sila yung ni John Vic Ramulio niya. Hindi na ako yung magpadala. Ito yan sa mga, ano pa daw nga mga, kwa na? Nga manog dakop, mga men in uniform to kung ano to. Mga task force to para magdakop sa kay Senator Bato de la Rosa. Ay, terrible. Ang Rage Coalition, mga kakivibe, ginlonsar sa Cebu. Kapon, nga ginapangunahan ni Davao City Mayor Sebaste o Sebastian Duterte. Ini nga launch, mga kakifab, nagtipon sang masubra 100 ka organization, 100 ka organization sa Visayas kag nagdala sang mensahe sang accountability, transparency kag pag depensa sang demokratikong institusyon, mga kakifab. Amunay ang tinutuyo nila, mga kakifab. Dira naging patigayon sa Casino Espanyol di Cebu. Mga kakifive, may mga partisipante dito. 111 ka mga grassroots kag civic organization sa Visayas, Partido Demokratiko Pilipino, Partido Reforma, Reform Philippines. May mga bisita man, ara si Ruina Guanson, Representative Francisco Bargasa, Michael Defensor, kagiban pa nga mga political figures, mga kakifay. At oto, grabe! Nanogi dyan tinotoyo dire sang Rage Coalition, mga kakifay. Ang toyo dire, amo man lang, mga kakifay, ang pagpangayo sang ginatawag accountability sa corruption kag misyosang public fund. Kaga pag atubang sang rising cost of living, pag depensa sang demokratikong institusyon, pag depensa sa mga organisasyon kag pumuloyo batok sa abuso sang gahom puder, mga kakifive.
16: Kakifibabes, muna ang rage mong kabalo ka nga may rage man sa Senado. Posible nga patalsikon man si Senate President Tito Soto.
14: Tito Soto?
16: Oo. Kay magluwas nga nagainit subong ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Nagainit man subong si Congressman Leveste kag si Executive Secretary Ralph Recto. Batian mo na.
14: Wala but si
16: nag-intra.
14: Nag-intra si Juma.
16: Si Loren. Nag-intra pag si Loren.
14: Loren Legarda.
16: Oo. Nagapanawagan siya sa Senado nga investigahan ang mga ayuda kag mga proyekto sa Batangas ni Secretary Recto.
14: Recto?
16: Oo.
14: Hindi man niya magpabaya si Loren Legarda kasi si Libesti, bata ni Loren mo.
16: Yes. Kag sa punto man ang bata niya, kag ang mayuriya sa mga ang feedback sa pumuruyo, nagapaborol doon nga hindi man qualified si Libesti mag-senador. But ang point na rin, grabe ang mga expose niya. So ginapanguliyagan sa subong ni minority leader Senator Alan Peter Cayetano nga magsaylo sa minorya para nga mangin majority naman ang minorya na day Cayetano kag mapatalsik kang bilang Senate President si Tito Soto kag ipibig
14: sadyan wailabot hindi ang pamangkot rin nila si Silibisti lang ay hanang ila sininga hilohon. Paano abi si Barsaga? Paano si Marculita?

0: May interpellation to ya si Kwan? May interpellation to ya si Garin, Janet Garinto? Mga kaki-five?
1: Nagsinggit mga hoy!
0: Nagsinggit sa hoy, kaya grabe na ang pagbayaw sang kamot ni Leviste nga may objection siya sa ginadiskasan mga kaki-five. Why kin pamatian?
1: Pwede ba lang mag-hoy?
0: I object! Siling ang siling sang chairman sang committee. Nag-resulit natin, objection? Tinig siling nag-objection. Why kin pamatian? Ano ito nga mayroon?
1: Tinig singgitas congresswoman garing niya, hoy!
0: Kaya tinag-init na mo.
1: Kabalo ka nga Mother's Day kahapon.
0: Aha.
1: Nagambal si Leviste, may wesa kay Congresswoman Janet Garin. Kabalok ako na nung ginambal niya.
0: Anong ginambal niya?
1: Happy Mother's Day. Kakipay babes, sana malagpasan mo ang kaso mo sa Dingbaksya.
0: Dingbaksya.
1: Kundi may kaso. Grabing panamiya daw kanami, kapanamiya mo pro daw kwan pa. Daw may halangpon pa kakipay ba, babes?
0: May pitik?
1: May pitik.
0: Amo man si Kwan? Amo man si, ano to? Leviste may pitik man?
1: May pitik. Ambal, ari pagit yung pitik pagit ni Kwan, ni Rodante Marculeta kay Lacson. Ambal ni Lacson, kundi ni Siwa nila nga daw iba ng personalidad ni Lacson. Ang sabat ni Lacson, macho akong lalaki.
0: Aha.
1: Period. Ano sabat ni Marculeta? Akala ko babae lang ang may period.
0: Daw nahimo yung kaladlawan yung Senado, ang Kongreso, no? Ay, terrible.
1: Ma-good vibes ta?
0: Ma-good vibes ta.
1: Lasing ko, ako alas 4:56, ang post kahapon sa mga tao, puro lang Mother's Day.
0: Mm-hmm.
1: Pero actually, kakipay babes, si Harvis, amugin niya ang pinakaunang nag-celebrate. Si Anna Harvis, amugin niya unang nag-celebrate sa Mother's Day sa 1908 sa isa ka simbahan, Methodist Church ni kakipay babes mo. Pero sa ako niya kakipay babes, ang pagpati kuya, hindi lang niya nakahapon ang Mother's Day.
0: Mm-hmm.
1: 24/7 kakipay babes, ang serbisyo sa mga mothers, gani, happy Mother's Day, not only yesterday,
0: mm-hmm,
1: but all the day kakipay babes.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Si Kwan, si Guard, ano ba lang? Guard Umpoy?
0: Mm-hmm.
1: Sige nga, happy Mother's Day, bisan sa wala sang bata. Pero padidi, damo ang ginapadidi. May mga laon, gali ka, kipay, babes, nga nagapa mother man.
0: Mm-hmm.
1: May mga, ano, basi kung nag-a-adapt, no? Nag-a-adapt. Amo na akong pag-itindi. Sige nga, happy Mother's Day sa may mga mother.
0: Bisan na dapon mo, hindi mo na matawagan, hindi ka mamatawag ang mother.
1: Sige nga, sa mga bisan wala sang bana, pero damo ginapadidi, happy Mother's Day Japon. But silingon gapang adapt siya eh. Gapang bakal sa gatas. Silingon kantuan. Silingon di na kay kantuan ko, kay mga pa-sponsor mong kutani isang kagapadidi gali siya. So kadlaw man siya. May ari man kakipay babes. Kundiin pang-adlaw sang Mother's Day, nagkumpisal ang iyang kuan kakipay babes, ang bana.
0: Coffee
1: sa kay Father.
0: Okay.
1: Ginadulong na sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Uh-huh.
1: Nagpakumpisal ang isa kabana. Adlaw sang Mother's Day. Aring aton vlog. Mga kaki five. Samtang ka mo nagapangapi sang DTX Coffee Mix.
2: Father, magandang araw po.
3: Magandang araw din, iho.
2: Meron po sana akong ikukumpisan.
3: O sige, simulan na natin. Kaya mo bang itakwil si Satanas sa buhay mo, iho?
2: Ay, naku, Father, hindi po.
3: Bakit?
2: Eh, may dalawang anak po kami.
1: Tama na. Give me a
0: ang asawa yung kami ka sa tanas.
1: Sa agad ka malang kakumpisal, na hindi ka malang nga gustong itakwil mo si Satanas sa kabuhay mo. Di ba? Bati ilog-ilogon mo niya. Hindi lang bala tingkoy maagyan mo sinay. Hindi mo pag ilog-ilogon na. Mga kaki-five, no? Ti adlaw pa sang Mother's Day. Nag-kumpisal sa iya. Tiyari pa mangkot. Tapos dapat siya kung

0: takwil mo sa tanas sa kwan mo kaki babes. O doga no. Doga iko tao. Oh. Itakwil mo sa tanas sa kwan mo sa kabuhi mo. Hindi pwede. Tinga nagpa na kumpisal ka pa. Inatay may duwa kami ka bata. Oh. Ang pilakad basi pilakad law sa Father's Day bala may mapakumpisal mo niya kwan.
1: Nya kaya mo pang itakwil si Satanas sa buhay mo?
0: Oo. Uh-huh.
1: Nya pa rin di pwede. Dalawa kaming anak.
0: Sige ano siya masagod. Mayung aga kay Sir Leonardo Rilos, aga pagkakadlaw, Gina Purano, Rowena Villaran Erbito, kag Susan Gillian, mga kakipaib.
1: Ay, dahil lang yan ha. Ang power trio, hindi nyo gid pakalipatan mga kakipaib, ang power trio. Ano pinag-importante na amo ni nagadepensa sa lawas ato na dlawad-law. Kinaanlano na to na power trio rather than by DTX 500, D3 Bio kag Mighty C Alkaline Vitamin C. Nanong ginaubra sang DTX 500 mga kakipaib? Ang immune system mga kakipaib binasuportahan niya gid ni. Salamat gid mga kakipaib sa inyo sining pag-patronize sa aton sining mga produkto. May mga antioxidant kay nag-neutralize sa mga free radicals, nagapabakod ba sa mga resistensya batok sa common infection, digestive health. Ginabuligan ang mayong metabolism kag pag-process ang pagkaon. Posible nga makabulig sa pagpanubo sang bloating kag indigestion. Hindi ka pala matunawan mga kakipaib. So isa ini sa makabulig man mga kakipaib sa aton ang DTX 500. Ang D3 Bio, kaya mo na yung pinaka-importante mga kakipaib. Ang D3 Bio, ginapabako niya nga itong sininga immune system, mga kakipaib, ang D3 Bio. Antiviral, antifungal, mga kakipaib. Vitamin D3 nga nagabulig sa absorption, sa calcium kag phosphorus. Mga importante para sa kabasko kag sa mga katulanan bala naton. So na amo ni ang ginapabakod ya mga kakibab, mga ngipon, ginasuportahan niya gini mga kakibab. Vitamin D3 yung nag-activate sa immune cells, T cells kag macrophages nga nagadepensa batok sa pathogens. May lauric acid nga gina-convert sang atay sa monolaurin nga naga-destroy ko nagaguba sang bacteria, fungi kag virus lakip na ang COVID-19 mga kakipaib, no? D3 Bio. Te ara na daya nga to sini nga Mighty C Alkaline Vitamin C nga naga protekta sa aton kag nagapabakod sang aton sini nga immune system. Kag ginapaalam nga aton nga immune system.
0: Amo na kakipaib. Amo na kakipaib sang ako na nakahapon nag-usap naman sang klinika D3 Bio. Kay para ma-enhance ang iyang brain, mapagun ang iyang ipon, kag ang iyang atulan samtang nagadevelop sa iya pagdako, kabahin sa iya kabuhi ang klinika D3 Bio.
1: Yes, mga kakipab. Mga kakipab, kinalan mo naton sa Miss Wellness Product Center, mabakal yung mga products naton. Dira mga kakipab, para sa ground floor sa Plaza Mart Building, bisitahan nyo lang da ang Miss Wellness Product Center. Kag sa kay Ma'am Minda Noble, dira sa may Ninyo Store, ara sa may Florenceville, sa may barangay, paano ko'y mga kakipaib kagkay toto ninyo bonito noble.
0: Sa aton niya pagbalik, kakipaib babes, ang aton nga balitang kakipaib sa umaga, karaoke contest segment. Batian na sugod subong adlaw, kag magadaog sang DTX Coffee Mix, isa ka box nga DTX Coffee Mix. Mga kakipaib, basta ahon tani karon ng mechanics kung paano mag-intra kay ini paghusgahan pag-abot sa adlaw nga Biyernes OPM report lang ni
1: Biyernes ang aton nga awarding.
0: Oo, subong niya makita nyo gid ang nagakanta kag may background na.
1: May background na.
0: Sa kisang una gina-improve naton sang una to kun daw gapanglaba ka lang naga parahi ka nagasakay ka sa babaw karabaw. Subong niya i-improve naton karaoke na may background sa music na. Pero lipot lang. Lipot ang pinakalawig lang. 45 seconds lang.
1: Ayos.
0: Magdaog sang DTX Coffee Mix kada Biyernes sa aton nga judging. Sa aton niyang pagpanganagat sa balitang K5 sa umaga kagkaroon kantahon ang with background din ha, karaoke, Bakit Labis Kitang Mahal?
1: Aha.
0: By Chora Barco.
1: Aba, te pero ang premios ni moya ganito to tasa to,
0: kanto. Oo, yung gali.
1: Akon to ya kwan kape.
0: Oo.
1: Akon kape sa ka box nga kape imo tasa.
0: Oo, para may
1: tinplahan sila. Kay paano man kape kun wala tasa?
0: Yes, kag dapat may kutsarita. Ang cute niya kutsarita nga ihatag ni Key 5 Itan.
1: Si Itan na lang yan makuha. Sige, tanbay, tanbay. Balik kayo kita matapos ni.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipo, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sa atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakang ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita Almaydis Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule. Kay ginayo niya ang balatihan ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, sa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
9: Dr. Pinoy's Quarren Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
11: Muter naman. Ito si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
19: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andalsur, for the 66th Palarong Pabansa.
20: 66th Palarong Pabansa.
19: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balita ng K5 sa umaga. Balita ng K5 sa umaga.
1: Lasing konsin ang mga K5 sa atong sining pagpangalaga dining ang bahin ulo sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga K5 sa atong sining ang mga suki. Ah, importante sa atong lawas ni. Kinanglanon gid aton adlaw-adlaw mga K5 para kondisyon ang atong sining lawas perme. Cardiovascular health, ginapahayag mga kakibab nga nag-improve sa nga blood circulation. Pag-bulig man mga kakibab sa pag-panubaw sa cholesterol, kag-pag-protector sa heart health mga kakibab. Energy and vitality. Naghatag sa mas maayong oxygen supply sa seals. Kinagamit ang iban pa para sa pag-baton sa puwersa, kag-stamina. Sa adlaw-adlaw nga buluhaton ta mga kakifay, amo ni ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ang skin and anti-aging mga kakifay may antioxidant properties nga nag-neutralize sa mga free radicals. Ang ginapahayag nga makahatag man sang mas maathag nga panit kag makapugong sa premature aging mga kakifay. Dr. Pinoy Squalin Capsule, amo na pinaka-importante gid. Dapat si Stephen Moshewo magagamit na sini mga kakifaya. Kampiyon ang Dr. Pinoy Squalin Capsule sa atong sini nga mga suki nga mga tagpalamatiway pakamoy akatilaw trayin nyo na. Dr. Pinoy Squalin Capsule, tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy sa Silay Kagtalisay. Aradir available ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. O katuan ta na si Kakifay Vincent Manik Bidina Coralde sa Bantay Merkado Update.
13: K5 Bantay Merkado Update.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pang.
0: Alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh, Kaki Pai Babes, Kaki Pai Robert. Aha. Kita dari Sabong sa may Mercedes Avenue, Black Kaki Pai Babes.
1: Mercedes Avenue.
0: Yes, sa Redri
1: ang lugar nga nagadanaw.
0: Gadanaw o daging kayo Kaki Pai Babes.
1: Aha.
21: Lain man ang Danaw Cebu.
1: Lain man ang Danaw Cebu.
0: Lain man ang Danaw Cebu. Dari sa una gadanaw naging kayo. Gin forward sila gamay diri sa may lapit sa may patunga-tunga gawa sa may dalan. Maging kayo subong makita naton medyo malana ka Kipay Babes, Kipay Robert, kung mag
21: wala ka video wala lang video
0: gawalat ko siyang tawag ni Kipay ba Ethan. Si Kondri kung mag pandi init okay lang, pero kung mag ulan ka Kipay Babes, may harap pagid may stagnant pagid ang tubig diri sa may kilid.
1: Garing lang na imo kwan, garing lang imo cellphone.
0: Anarag ginasabat ko kay Kipay Babes kwan sa may fiber sunod mong ko sa Kipay Babes. So far amuri ang sitwasyon sa Mercedes Avenue.
21: Imbestigahan tagit ka mo duwa sinakaroon tapos program kung sino gadayal siya, no? Kipay Bitan? Ano ang problema? Hindi pigpigadong signal? Ha? Gaugtas na si Kipay Bitan gani, oh?
0: Tapos diri lang kay Kipay Babes, Kipay Robert. Diri sa Mercedes, diri sa piyak, bagsaka lang ito. Pero diri makita mo, diri tatad, makita mo din, may mga tinatad, yung mga pang, pag-update kami.
1: Ang bot mo silingon, na may, kung sila ka tinadad, may ginapang hatok-hatok na da?
0: Nan, ginapang hatok-hatok, Kipay Babes, yung mga...
21: Sigado signal.
0: Mga...
21: Okay ka na. Okay na, tita na. Hindi na magugtas, ah. Love you.
0: Matik na, be. Arami, lewat ngayon. Lewat ngayon, pang.
21: May na ko na signal.
0: Lewat ngayon,
21: pang. Guga kurisong si Kipay Bitan. Buti nga, hina ko na signal na. Basta kurisong.
0: Kipay, be. Sa dream, makita mo, may mga quantities na kita ang tauge. Makamakal ka mo din. Nag-share ng kilo sa tauge. Kag may-ari man dream.
21: One port lang ako. Kung abang chinko, anong kunang isa kilo?
0: May abang chinko, dream. Ka-arots, kag patatas. Mix ni pang lumpia. Ang one port.
21: Bakli si Kipay Bitan na mo nang gusto niya kay Gapaniwang sa Subong. Okay na sa'yo mo, Kipay Bitan, ng karots? Okay ko na sa'ya.
0: No, ti dream may kalmata dahil po saan saging. May...
21: Bakli pagit si Kipay Bitan, kaya mo nang gusto niya kay Pirmi lang saya o Eli. Pats Pirmi kinatira ya.
0: Ti kwan eh, puso saan saging namin na siya.
21: Damo. Nami, pagit na kayo may mga baligya kapagit niya mga motorsiklo, tagpilang down siya naman.
0: Kwan eh, ng ano nga motor man.
21: Madown siya Kipay Babes. Dahil luwas sa mga utan, ligaya. May mga motorsiklo pa sa hulugan. Mapasiay kami, mapasiay. Mapasiay.
1: Why na siya siya?
21: Ang hindi lipdan naman to.
1: Mercedes Avenue.
0: Puso sa saging, di mo gusto mo may mag-sabaw sa mga Ross na rin, Kipay Babes, Kipay Robert, mataka mo batuan. Puso sa saging, kampiyon din niya. At may-ari din siya, tag-sukwenta kada kilo, alagbate, tag-30, tag-35, pwede pa makayo ka na magkos ha, Kipay Babes, Kipay Robert, kagangaton nga dahon sili, amuman, tag-25 ang bugkos, pwede ko magkakato ka dito sa punta, unan, Kipay Babes, sa may Rebson, bala, pagsakan, medyo blubarato, pero kundi, kung alayon na lang rin, kung gadali ka, makal ka na lang rin, kagkiyara naman, natutad naman kung si Kipay Babes pa, ginhatok-hatok nga kalabasa.
21: Wow, ginhatok-hatok.
0: May, kwan, may ano ganini, may balatong na, kumpara sa pakbit, Kipay Babes, Kipay Robert, dari, dali, ayun na dyan, damo, may kabakal, may mga langka, dari, kagamuling nga, nga area dari sa may Mercedes sa may Port Tagig to Kipay Babes dari makita mo may mga isda ay manari na ang business na ito dari sa mga kautoran
1: ang importante may mga DTX coffee mix na sila
21: dira sa Mercedes may ga-order mo na DTX coffee mix
0: ara si tatay
21: tinyas tay tay may ara ka pa tinyas si be
0: tay
21: may
0: ara pa na Nyara pa tay? Oh, kita mo.
21: Ano kono sa batya? Ano sa batya?
0: Nyara pa tay?
1: Hindi yan na ikira yun.
21: Hindi yan na ikira kami yara.
0: Gagutok ang DTX ni Coffee Machine ni Tatay Gigi, no? Wala na ulo, no? Pero di, ulit yan siya po, no? Baka niya pala pumahaw.
1: Kita mo.
21: Sa panahon niya, nung namiyan niya nga kanta?
0: Sa panahon mo tayo, nung mga namiyan
21: team song niya?
0: Tatay Gigi, mga team song mo, yan ang mga team song mo. Sa panahon mo, sa mga ibang team po, ano mga favorito, mga kanta?
21: Let it be. Oh.
0: Sabalis ka
21: rin, ayun ang
1: dami ba si Mabatok? Sige. Sino nga alam niya?
0: Tatay Gidjon.
1: Tatay Gidjon.
21: Nadayo na niya itong nubiyan niya sang una, Mangkotabi. Nadayo na niya itong ginakantahan niya, sina nadayo na niya. Single na si Tatay Gidjon.
0: Single ka pa.
21: Pila edad niya?
0: Pila edad mo subong?
3: 20.
21: Pagitaan ko siya kadao 60 taon man, okay lang siya?
0: Okay lang, pagitaan. Okay.
1: Hindi ka na mangita sa laguron.
0: May extend mo niya.
1: Hindi ka na mangita sa laguron. Dapat mangita ka ng... Inablayan may dawa-dawa nga makabalo, makabulig mo si mo.
0: Makapulo-prito,
1: subong blay, ikaw yung nagaprito, sa dason, kung makapangita ka, ikaw na yung ang prituhan.
0: May problema, tayo kayo may extend
1: po siya.
0: Diba?
1: Sa
21: Hindi na sa mangita, partner.
1: Sa pero, tataya.
21: Hindi na sa mangita.
0: Matok na.
21: Natuntay laya ng flower, aw.
0: Extend na kasapat yan. Maging sino ka man.
21: Sige, one line.
0: Sample, one line.
21: Ang
0: pag-ibigay sa diyang
21: Nami.
0: Mga paliwanag mo'y di ko kailangan.
21: Grabe, natingog.
0: Kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita basta sino ka man.
21: Okay! K-5 Vincent.
1: Kampiyon.
21: K-5 Vincent.
1: Kampiyon.
21: K-5 Vincent, na si Manong Balana, taga isang DTX Coffee Mix. I-care off lang kay K-5 Babes. Dako na lang. Inugalam mo. Dugalam mo. Doon na surprise sa kambal ko. Timplay siya.
0: Huwag na.
21: Patimplay. Patimplahan mo. Basta hangi tagaan mo to kape ha, suktor mo ko karon ha, tong isa bala, ang maging sino ka man bala.
4: Sige.
5: Na gagining mga kanlaki bebes ang mga isda na o sa kilid kag kan ginakuan ng sang city legal kag kay bebes ma alasay sa media na city why na niha wala na dara o sa may dapat na gawa nga tong dalan tisbong okay pa kay way pa man alasay sa media kundi ko magsala kag gapangimos na sila kag kay bebes ang atong mga payong na diri makita mo na diri na parking
4: nga kakasal sa tanan karon
5: na imos nga imos lad bala kung ano ang aton mga kautoran diri sa may Mercedes Avenue kakipaybay. So para mo na yung sitwasyon diri, makita man aton ng pagsakol sa aton mga kautoran na makal design ka ba mahal mahal ang mga balaklon pero importante gid basic needs sa kakipaybay kakipaybay sa aton mga dadlaw nga gina panoy panggawi kakipaybay kakipaybay Robert. So muna ang aton na base lechon hindi magkalipat ang malamit nga lechon baboy sa proporsyon ng barangay 36 nagaragumo nagaragak na lechon baboy base lechon patay gidyon kung gusto mo mag kaon may okasyon ka mo dira may bunyag ba di birthday dira kadto lang sa may Galan Araneta arada ang base lechon mga kaki 5 dira sa may Purok Lechon ng Barangay 36 Mr. Bros Parinos Eatery Consing Eatery Mama Delfa si Ranel alias to Sirag Maria Fe Melvin Guapo ang kag si Dondon dira may Emergen Ortex Emergen Chavez si Juan si Jumari Cordero kag si Rolindra kagang aton nga Maninoy Mani Filamo kagang aton nga pariente little bossing tutokin ni Toy may aga dala si Assalamu Alaikum kag sa aton mga kotoran si Sir Red Ganton sa may barangay Takoling Forest Park kung ara mo sa may barangay Sumag sila trading ang aton nga nalawag ni Kakipay Grace Kipay Robert nga adlaw-adlaw ginambal sa inyo nga mag-inom ka mo sa suplemento iniklik ni Kadi Tribayo Clinic Aditex 500 kagang aton may TC DTX Coffee Mix ara sa may sila trading kag sa may Bilya, Barangay Bilya Monte, dira sa may Juliano Store, sa may Jimber Marketing, at mga amigo dira, si Tagi, si Ked, sila ka Rivers of Babylon, kung kipipip, naga, monitor kid siya ito na yung aga.
4: Si Bosco Erwin Kapadada.
5: Na, narin siya ka, makita mo na di ka, ng biyong kipipip, naga. Aga gid sa imo may aga dira sa inyo sa aton mga kauturan nga hindi naton matambyo dira kada imo noy diri sa may mga lubihan gata kag sa aton mga kauturan si friend dira sa may biligyaan sang ice dira sa may kung ano man niya, here na ice threat sa mga K5 na mo dira sa hindi mga tamyaw bahala ni K5 Babes K5 Robert sa inyo dira sa mga K5 so para mo na sitwasyon dira K5 Babes K5 Robert kag sa aton nga mga kauturan makanta pa tama noon ano ni
21: oo ati ginapangita ka magkanta
5: si Donato makanta siya nakakanta na sana
21: oo kakanta na siya ikaw ano yung kailo ginapangita ka gid oh
4: fire
21: ano
5: mula nang makilala ka aking mahal dumayo man si Impossible
21: okay. Madumayo man diya kanta mo sige
5: di ako mapalagay sa kakain

0: larawan mo'y natatana.
1: Simita, tama na. Simita lang. Total ang imong kwan, o gasilpi si Manong. Total ang imong kwan nga kamera, arag at tuon sa electric pan. Kakasana lang nasa saksakan, kadalon poli ang electric pan. Amo nang imo premyo. Natingala ko na ginadumtan mo ginang electric pan. Nagali kaya mo nang gusto mo i-premyo. Ilawagon ko na lang. Gabuta sa saksakan, kaya dala puli. Ha? Thank you.
0: So para wala kipe babe, so gaulat sila sa inyong mga tingkog.
1: Si Chona Barco ang atong entry subong. Si Chona Barco ang atong entry. Extra anay ka kipe Vincent?
0: So wala ang sitwasyon diri sa Medibertad Public Market o po sa patrol kaki 5 Wilson Villena. Ina naman si kaki 5 Vincent Coral para sa kampiyon ng balita servisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Balita Sa umaga.
3: Kampiyon. Salamat kay kaki 5 Vincent Dominic Medina Coral de. Sa imo sininga mga Rake.
1: Balita sa Libertad.
3: Balitang Libertad.
1: Pakanta sa mga vendors. Kag sa labaw sa tanan, ginapang detox mo nga mga vendors. Kakipa babes, padayon kita sa aton segment. Balitang Kipa sa umaga, karaoke contest segment. Kag magadaog sang isa kabaks nga dito ex-copy mix, kag isa kamag sang Balitang Kipa sa umaga, sumugod subong. Marso 11, ang mechanics maghahatag sang tigulo ang anchor sang Balitang Kipem sa umaga. Isa kaadlaw antes ang pag-play sang inyo nga mga entry. Lawagon sa programa ang title sang kanta, isa kaadlaw antes na, no? Kag ang pag-judge kada Biyernes, tanan nga nga nagpasakop pumalin sang Lunes hasta sa Biyernes. Pwede adlaw-adlaw nga magpasakop kag magadaog sang DTX Coffee Mix kag isa ka mag. Pa-video ka samtang ga karaoke nga may background music, hindi lang maglapaw sa 45 segundos. May nakahabol kagabi sa akong announcement, si Chona Barco from Mansilingan. Bakit labis kitang mahal?
3: Aber! Matiyan tayo.
1: Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix.

0: Thank you.
1: Kaki pa din sa motong isa ka entry naton kag pag i-judge ni sila sa maabot nga Biyernes kaki pa din.
0: May entry na sa.
1: I-announce naman ang pagkakataon bukas. Kaki pa babes. Anong kanta?
0: Kaya may direct ni Ref, may makanta no?
1: Ha?
0: Ang angkor sa Kabangkalan, may intraman.
1: Agali.
0: Nahakang yung cellphone. Nahakang account siya.
1: Agali.
0: Naklon. Sige.
1: Buwas naman kay Kipa Babes, i-announce na para nga, nga ma-preparahan nyo. Nakaw na pag-ibig.
0: Wow.
1: Oo. Alin kay Claire de la Puente. Oo. 30 to 45 seconds lang ang aton nga entry. May isa nakita ka entry sa mga adlaw from Chona Barco, from Mansilingan.
0: Kada isa? Kada adlaw isa?
1: Bisan damo pa kakibibibas na makumodar lang naton sa oras. Ipligid na ito na hasta mag-Biyernes kaysa Biyernes pa man ang judging. Para makadaog sang mag-kagsang magsang balitang kibibibas sa umaga kagsang DTX Coffee Mix.
0: Akon coffee imo magsa.
1: Yes. Walang sige. Problema.
0: Ayos ha?
1: Ayos. Thank you.
0: Si Kakifay Bulson. Si Kakifay Bulson, bilhin na.
2: K-Fi News FM. Kampyon Report.
0: I-check tang yung participation. Bakit labis kitang mahal, Papang Wilson?
2: K-Fi News FM. Kampyon Report.
3: Bakit kitang mahal?
1: Ganda mo.
3: Hindi ko malimutan.
1: Bakit mahal ka ng iba?
3: Happy Monday, everyone.
0: Happy Monday. Happy Monday.
3: Happy Monday. Kaya ila uma naman ang fuel rollback. Buwas.
1: Buwas naman tugong ah.
0: Daw 9.50 ko no? 9 pesos ang 50 centimos?
3: Kay 5 babes, sari ang diesel per liter nga buhin is pesos, tutup 8 pesos ang iya sininga pag-anubuon. So, buwat atlaw. Pero, syempre, para balanse ang kabuhi naton, si gasolina masaka man.
0: Masaka siya.
3: So, si gasolina naman yan, lauma naman kay 5 babes at kay 5 Robert, na magkasaka naman siya buwas piso. Mm-hmm. Tub-tub 4 pesos.
1: Aba.
3: So, ang wala lang din sa pag-iho sa presyo.
1: Why gid talutsan kay gatugong man ta krudo, gatugong man ta gasolina. Baligya ta na ning isa.
3: Diesel and gasoline. Puti amo na.
1: Ori pa embargo ta na ning isa.
3: Nubo kay ang diesel nga na mo ning ginagamit gid sa mga ano gid sa tanan-tanan pala mga truck nga karga sa kuan mga diesel gid even private na lang. So, may pipila kita nga makita ang mga presyo ng diesel nga nagadlagan sa 81. So, most probably, buwas ko magdubo na ini siya, basta maglagan na lang siya sa 70 to 75 pesos na lang ang diesel K5 and K5 Robert.
0: Mag 9 pesos, 70, mga 72, 73 na.
3: Mga dira-dira na lang iya sa presyo madalagan buhay sa K5. Umayo, tani ko magtayo yun pag yung magdubo, pag isa sa 60 para balik na sa normal ang kabuhi. Kasi ni,
0: correct.
3: Kamahalang din sa diesel K5 sa K5 Robert. But anyway, no, so, amat taning ato yung update kay Kandre sa Patrol, no, kati sa yung subong duburo bahato man ang balita posisyon sa Bacolod. Kaluian, why man sa krimen pa nga na-record, no, ay tamang gina pa kayo, pero we're still monitoring kasi na, kasi malinonggit ang bilog na weekend, wala sang incident of shooting, wala sang na record pa kay Fabs at kay Robert. Kabay magtayo yon ini no tutob sa Biyernes naman. So wala na ang ato sa mga updates no nga nakuha naton gikan diri sa patrol kay nadulong sa inyo sa Kaluan sa MyTC D3 by itong detection na dito. Dato si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa episyo publiko kung kalingawa sa Negros, K5 Fair.
0: Wala mo kaya salamat Patrol Kaki 5 Wilson Villena.
1: Mugno.
0: Si Ma'am Jocelyn dira sa Makoy Store sa Granada, mayang aga lang da si Ma. Mm-hmm. Rowena Villaran Erbito, Rene Castro Verde dira sa Sagay. Ah, gapamatay kami na. Gapamatay kami din sa inyo dito sa Gaya Campion Signal.
1: Ma'am Rachel Piadoce sa Barangay 27, may order nga pulo ka DTX sa coffee mix. Aha. Ba? Nawadaan na gidya ko, no?
0: Wadaan na saya.
1: Sige, nakapihan ta to, bla?
0: Ah, din. Asa may kwan?
1: Oo, sige, nakapihan ta sa 27, bla?
0: Ah, okay. Mm-hmm.
1: Na.
0: Aba. Sige. Si Bings Delphine. Ah, si Wings Delpen, si Jean Montesino, Gina Purano, may nga agalan na sa inyo. Salamat, gabe mga kaki 5 sa inyo nga pag-upod karon nga. Nga ga, sa amon sini nga pag pangalagad mga kaki 5.
1: Ma'am Nanette Leong Corsiga, may nga agal, Leonardo Relos, salamat gid sa pag-upod. Sa Barco, Julie Iscasina Sardon, ga-upod sa ato niya pag-pangalagad.
0: Aha. Si Alena... Nigo ko ah, maayo nga galang da dira sa may bike link la.
1: Mm-hmm.
0: Dira sa may Gatoslaw Street mga kakipay.
1: Paano ko sa Starlight sa may order man niya pulo kakapi kakipay babe sa ako.
0: Nanay Utay. Maayo nga aga nanay Utay. Dira sa kwan. Sa Adi Store mga kakipay sa may puro kakasya dos barangay. Paano ko ay may nga galang da. Miss Marjorie. Nestor and Emilia Tabilona. Morning sa mga Tabilona family dira ha. Kay Pabling ano na si Pabling Jagol. Galon galis galon. Pabling dira sa Siboko Manokan. Sa Siboko Litson Manok. Si Gary Siboko mga kakibay. Salamat gid sa inyo ha. Nagaraman si Baring Alfredo Pereiras sa Top G Tire Supply mga kakibay sa Liz. Napamati gina subog ka upod gina sa aton pang kay man nga sadyahan sila ko no. Salamat gid sa inyo nga suporta.
1: Thank you so much ha. Ginapisar gid namo na ang pag-upod nyo sa amon programa. Kay kalaw ay maghambal nga wala sang tagpalamati.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ang kung wala ka kuno sang tagpalamati ka kay babes ang imo listener technician mo
0: technician
1: kag ingod mo so salamat gid sa inyo nga pagsuporta.
0: Salamat gid sa inyo ang Barada Letere maing agalan da mga kaki five sa kay Baradas kay Rico Baradal Baradas.
1: Ma'am Erlinda Cotillo, kag Sir Godofredo Cotillo, Sir Jonathan Sarad, kag Ma'am Indang Sarad. Uh-huh. Ma'am Inday Biliesa sa Kabug, kag Ophelia Santiago, kag Carmen Cita Olvido. Sa Tutong Filisa.
0: Salamat kita sa Trike. Kira sa may barangay Dulao. Mga kaki five, salamat kita sa inyo sa Trike. Available ang atong sininga mga products dira ha, sa Trike Store. Mga kaki five, kag sa kay Rico Baranal. Sa Baranal 83 sa Dulao Bago City.
1: Robelen Ponso Baton kag si Chona Kango.
0: Ariglado. Sige, Jade Store sa may Prokaisano Barangay Alihis. Available ang atong sining mga products. Sige, ari na kita. Mga kaki 5 nakatabid ang Iloilo, Ruas, Antique, Kakalibo sa ato ng K5 Kamustahan. I-check na lang mga KK5 ang atong sining ang mga sister station. Una-una to ng Antique. Antique! Tambalang Nisma Antique!
4: Good morning, Daddy Babe, Sir Robert. Good morning, KK5 Western Visayas. Sa mga friends naton sa Paray Island. Kampiyon ang signal naton. Tama ka, klaro. Nakapuro pa nga, appearan kami ka DTX Coffee Mix. Aga pa. Balik ka rin nyo dyan, Bacolod.
0: Salamat kid tambalang ni Smart sa Antique mga Kaki 5. Ara naman ang kalibo nakatabid na. I-check daton mga Kaki 5 si Kaki 5 Nestor Silora. Kaki 5 Nestor Michael. Michael Silorio, Sir Michael.
5: Grabe Magiging kombinasyon ba? Kalibo ka gantigi ba? Sir, good morning. Kampiyon ng signal sang Bacolod. Naka-DTX, coffee mix na ako kag naka-D3Bio. Manaya na, yan din sa Banusang Kalibo. Ah. Balik sa imo, Daddy Babe, si Robert.
0: Salamat, morning. Sir. Salamat, kay Sir Michael.
6: Sa public market check natin mga ka-K5. Ato sa mga sister station. K5 boss and besides, good morning.
1: Good morning.
0: Dali lang. Lunes, Subong. Ako ang madribol sa bula. Ako gadala bola, ako yeah, ang point guard.
1: Nagpasulod lang siya, nagpasulod.
0: Sige, dali lang gid, katuan na to ng Iloilo kay Sir Ray Espiha Umala, Iloilo.
7: Morning gid, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Okay gid, nakapangapi na di sa Clean Kaditex Coffee Mix ang team Iloilo. Balik sa inyo dira.
0: Salamat gid Iloilo, katuan na to ng Kapis. Kapis, Sir Jobert Lago.
8: Good morning, Sir Babes. Good morning, K5 Western Visayas. Matultaway ang Cross City Gate Capiz. Aga pa na ka-Mighty Sina. Back to you, Bacolod.
0: Salamat din mga ka-K5. Aran na ko, lo-kompleto na ang ating samahan, ang samahang tunay na aawit sa iyo ngayong umaga. Unaw na ito mga ka-K5, ang Iloilo. Kao na ito, napilag ka mga development kag pinagkauli ng alakat sang sitwasyon sang Iloilo mga kaibayan, mag-vlog ko ang mga balita. Sir Ray Espiha Umalay.
7: Good morning, Western Visayas. Sa mga balita diri sa may Iloilo mga ka-K5, no? Kahapon na puhag ang pila ka mga goal mowers, particular na mga nagpang-grocery dito mga ka-K5 sa may bahay naman sang Pistive Mall, no? Sang ini matapos mga ka-K5 may lupok silang nabatian sa aton sining mga ka-K5, no, sa sulod sang grocery store. Ini matapos gintiro sang security guard ang kaupod sining empleyado ining butcher nga gapang ihaw bala ni gapang lasa, no, sa aton sining mga ka-K5 nga matapos katigin pa si Bangdan nga ginaistoryahan kuno nila, no, ginalibak siya ubod dai namang libak tawo kay pinta ko nakataklos armas, no. Ang gwardiya nga ni mga ka-K5 ang naging kilala kay John Mark, kay ang biktima ang kilala kay Jome Mark Palyon. Samtang ang suspect kagwardiya mo si Joseph Libuna Claudio, 37 anyos, security guard sa Mabuhay International Security. Kag nagpuyo ini mga ka-K5 sa may Dumanga sa Iloilo, no, sa aton sini mga pinarangga ng mga taga-palamati. So ang sitwasyon subong mga kabyanan nga ti... amo na, no, sa aton sining mga kuturan nagsungka na ining gwardiya matapos siya gintiro ang biktima naigo sa dugan kag ang biktima subong padayon nga ginabulong sa ospital. Ang way makita sa may makita diri kuno sunod sa police nga old grudges kay ti amo lang gitong adlaw sang makita sang matabo ang krimen nga do na suya ang ining security guard, no. Ilan na ni ka beses kumadumduman sang aton sining mga ka-K5, no, diri sa may Iloilo, no, ang may mga gwardiya nga involved sa pagpangtiro sa mga kasubong sini nga mga empleyado. Makaso naman nga frustrated border ang ipasaka sa Mandurriao Police Station sa sining suspect nga si Joseph Libuna Claudio. Kagpadayon ginalabot sa K5 News sa PM Iloilo ang Mabuhay International Security Agency para sa dugang nga detalye sang sining gwardiya. Balik si Modra, ka-K5 Babes Gantala.
0: Salamat gid Iloilo kay ka-K5 Ray, si Ray Espiha Umalay. Salamat gid mga ka-K5 Bato. Ato ang Kapis kay Sir Jobert Lago. Kapis.
8: Good morning sa liwat mga ka-K5, mga nagapangon ng balita kay impormasyon sa sulod sa Rosang Provisa sang Kapis. Isa ka lalaki gin dakop sa aton sa mga tapos ng kapulisan matapos sa ginpanaugan sang arrest warrant mga K5 sa kasong rape ang ining nasambit na persona ining 27 anyos mga ka-K5 presidente sang isa ka barangay diri sa may Banwasang Panay mga ka-K5. Wala sang kuani, wala ni kapreparar matapos nga nagwa ang iya sining warrant of arrest. Ginakaabig ini nga morning number 1 nga wanted sa Banwasang Panay mga ka-K5 nga gindakop sa aton matapos sa pulisan sa bahin sang Roja City PNP. Ay, wala ni ka kuan, wala sa kabalo nga ang pamilya ginkasuhan sa sang rape mga ka-K5. Wala sa piyansa ining nasambit nga suspitsado mga ka-K5 nga si alias G mga pinalangga natong tagpalamat. Dugang pala mabalita,
6: Asubong ang konbuas ng adlaw magabaton sa tag 5,000 ang tanan-tanan ng mga jeepney drivers diri sa siyudad sang ruwas ang ila sini nga ginhatag sang DSWD ho nga bulig cash assistance mga ka K5 sa masubra ini 300 ka mga jeepney drivers mga ka K5. Dugang pa nga mga balita ang bypass operation isa ka 19 anyos nga babayi alias si Gindakob sang Roha City PNP mga ka K5 kagabigid lang. Amo na mga balita diri sa amo na area. Back to you, Bacolod.
0: Salamat kay Sir Jobert Lago sa Kapis mga ka K5 kadtuan ato nang antike tambalang Mismar antike.
9: Mga talalupang doon namon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, kahapon adlaw kang mga Iloy, pero masubo para sa lola, kang subuman Iloy, subuman pamilya, kang apat katuig nga bata, matapos dyan nalumos sa suba sa may barangay Sulong Sibalem. Nagtawas na dahadan dyan bata, kay Five Western Visaya, sana nga mga katiyuan nga mangisda, nagapangdugmon sa dasbinit suba. O garing, wala nang daman notisya ransos na danlog siguro sa suba ang bata. Iawans na pangita, kundi naguli pa sa daging pangita ang bata. Waragin ang bata, paguli nanda, pagbalik nanda sa suba, nga check karo nanda nakita, nanda ga lutaw-lutaw lo ng bata. Suba, giningagaw pa dara sa hospital, pero waragin matabangan, gindeklarar nga patay ang dyang apat katuig nga bata.
10: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kapin sa 125 ka mga public transport drivers and operators sa probinsyang nakabaton kang fuel cost subsidy katong Sabado Mayo 9. K5 Visayas kabayen jak ang programa kang gobyerno agad matugruan kang financial assistance ang transport sector sa tanga kang paday nga pagsaka kang presyo kang gatong. Lauma naman ang masunod nga batches nga makabaton kang nasambit nga ayuda.
9: Para mga balita namon so far dyan sa Antique, balik ka ninyo dyan, Bacolod.
0: Salamat, Gabe. Tambalang ni Smart sa Antique. Katoan ito, mga kakifarb, ang Kalibo, Sir Mike Celorio. Kalibo!
5: Thank you, K5, Sir Visayas, Negros Island Region, Mother's Day, man ganik, diri kahapon. Pero masubo ini diri sa isa ka, Iloy, matapos nga ang bata niya, nga 30 anyos nga babae, nakita na lang sa suba nga patay na. Mga ka-K5, kahapon, sang kaagahon diri sa Barangay Lawaan, sa Banwa, sang New Washington, ginasugin niya ang bata niya, daw nagagawa ini sang gabi, naglakat. Pero wala na makapauli, no? Ginpinangita nila pang wala makita pagkaaga, nakita ini sang isa ka persona, dira sa suba, dira sa Barangay Lawaan, pero patay na. Wala man isang lastro. Pero padayon subong nga ginimbestigan ini sang aton nga mga kapulisan mga kakaybay. Kagaduhan aton nga mga balita, isa man ka person under police custody o kung nakapreso sa Nabas PNP nakita nga patay mga kakay 5 sa CR. Masusubong gina-follow up ini sang aton news team kay amo pa lang nang initial aton nga nakuha nga balita kang kumpirmado na ini sang Nabas sa police station mga kakay 5. Kag sa isa pagid ka balita katapusan nga balita isa man ka Iloy no, kag 15 anyos ini nga bata nagreklamo sa police station. Matapos nga naghampang sang kinatawong isa kalalaki sa prente sang mag-Iloy mga ka-K5. Abi nila sang una, kawatan kay ginatagol sang ido sa guwa sang ilagate. Diyan palapitan nila, nakita niyang ginabagting niya sang suspek ang iya armas. Oo, kaga kung sa dingin kolbaan ang mag-Iloy, nag-report sa police station, ginpamalibaran sang suspek ang pasibangod sa iya. Pero hambal sang mga complainant, may video sila kag-picture nga nakita nga naghampang sang sexo organ ang nasambitan niya. Suspitsado. Muna mga balita ni Samo, nabalik sa imo, Bacolod.
0: Salamat kay Sir Michael. Ang report mo, Sir Michael, di parehulo na sa isa kalinggan na ibalaya nga may gamay tapos may dako-dako.
1: Kinuman hindi kulbaan kung may nagampang sang armas man. Inali lumupok to karon.
0: Kapatid ka silinggan na yung gamay tapos medyo dako. Ting! Gamay-gamay. Ting! Ang malanguni. Tapos ang dako-dako niya, ang butilingon bagbag test doa tikang kang tikang kang armas ito yung ginablo bagting ito gli. Sige, salamat gid Sir Michael, salamat gid sa mga reporter niya mga kakifab dire sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Kampiyon ba, congratulations ang Iloilo nga sa presa abla kaman ti ang Region 6 mo yang nagdaog kahapon sa basketball diriya sa Mon. Congrats taga Panaya, taga Iloilo, Region 6 mga kakifay. Mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, ining duha ka mga pedestrian nyo, naga kolokayo man lang sa iya sininga kwan, aguma sa iya silakyan, binungguan sang pick up ba kaluluoy mapatay gid ing 15 anyos so ang iamay mga kaki 5 subong naga super kag ginabalong sa ospital bangod pilason ang ining amay mga kaki 5 kahapon ni tabo dira sa Bidalbagan.
1: Sa iban pa gyud balita mga kaki 5 pila ka mga pawikan na sa puan nga nagkalamatay amo ni subong na investigahan sang Department of Agriculture. Kay duha ka mga pawikan na nasapuan nga patay sa norte nga bahin sang Negros sang Lunes Mayo 4 nakitaan sa mga residente ang isa ka patay nga pawikan sa unasan sang Purok Aton Barangay Zone 4 sa siyudad sang Cadiz. May isa pagid nga patay nga pawikan nga nasapuan sa Sitio Balungay Barangay Himugaan sa siyudad sang Sagay. So ginaimbestigahan ni karon kung balang katalamhak naton sang basura kag subong man ining environment naton sumunga sobra gid nga kainit kaki vibe.
0: Mm-hmm. Sige, sa so mga balita lamon diri sa Negros Island region kag siyudad sa Bacolod, di ko na pagibalik sa inyo ba mga gwapo sa Iloilo ruwas ang tiki kag kalibo. Salamat gid sa inyo mga kaki vibe, ha? Si Ray Espia Umalay, Iloilo ruwas ang tiki kag kalibo sa atong sininga mga sister station. Kag salamat man sa atong sininga mga comrades diri sa siyudad sa Bacolod, comrades. Sige, kinakulabos man kita sa panahon mga kakibay, may panahon pa pero hindi na ito.
1: Roslyn Dilicana, may aga si Gabo Tadaya Aloy, may aga Sandra Dison, kag si Citadel Saison Scamento. Huli lumugdang, mamrani pahe, kag Wina Lukay-Lukay.
0: Aha. Kira sa may Totong Store, mga kaki 5, Ma'am Mary Luz Lingaya, George Lauso, may nga agalan rin sa inyo sa mga nag-upload pang-api, din ako naga. Salamat sa Totong Store. Ah. Well, kita panahon, mga kaki 5, surod na ang DTX 500 Morning Newscast. Dr. Pinoy Squalene Capsule, kinahanglanon naton mga kaki 5, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Kampiyon sa atong sininga mga suke, tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dira sa silay kag tali sa available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Tandaan, ang pangalan Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Ramiloy, ako sa Kaki 5 Babes Gandalaw.
1: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, Kaki 5 News FM.
11: Kaki 5 FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikro.

0: Ising alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit kaya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang medicine, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa medicine.
0: Medicine! Mabaka sa mga butika. Medicine! Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang medicine, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa medicine, efektibo.
0: Medicine! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungadlo sa Lunes, Mayo 11, 2026.
4: Makita kag mabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa aton nga mga pangulong dinalan.
2: Balita Regional.
3: Apat katuig nga bata na lumo sa suba sa Sibalo, Mantique sa Mother's Day.
4: Security guard gilutang ang kaupod sa sulod sa supermarket sa Mandurriao, Iloilo.
3: COMELEC 95% nga handa na sa eleksyon.
4: GILG hindi na mag-deploy sa nga pulo kalibo ka task force para dakpon sa Senator De La Rosa.
2: Balita International.
4: Pagdumala sa Strait of Hormuz, kuhaon sang Iran.
2: Balita Sports.
3: Hampang ni Alex Ayala sa Italian Open, nagtakop na.
2: Balita.
4: Daryl Yap nagalaom nga mapagwa sa publiko ang pelikulang Pepsi Paloma.
2: Balita Negosyo.
3: Kagpresyo sang gasolina mahimo nga magsaka sa Martes. Sa detalye sa mga balita.
2: Balitang Regional.
3: Sa Balitang Regional, CEO sang K5 News FM Philippines kag Klinika del Alternativo Medicine and Wellness Center nagtambong sa KSS Northern Negros Assembly. Nagtambong ang CEO sang K5 News FM Philippines kag Klinika del Alternativo Medicine and Wellness Center nga si Dr. Mel Uy sa KSS Northern Negros Assembly sa Covered Court sa Barangay Poblasyon 1, Siyudad sang Sagay, Domingo nga adlaw, Mayo 10. Ginabugusan ini sang KSS Cadiz Escalante kag Sagay. Ginpatigayon ini bilang paghatag sa suporta sa istasyon sa pagpanguna ni Station Manager Colleen Cubia. Nakabato naman ang mga miyembro sang KSS ang tig 500 pesos nga cash gift gikan kay Doc Ramel Uy. Naghatag man si Doc Ramel sa kapin 1 million pesos nga clinical livelihood package sa kapin isa kagatos nga miyembro kag leader sang KSS Sagay, Cadiz kag Escalante. Dugang pa nagpatigay naman sang advance birthday celebration ang KSS Northern Negros para kay Doc Ramel Uy. Sa ulihi, napuno sang kalipay ang mga nawong sa mga tawo nga nagtambong sa assembly sa lugar.
4: Lalaki nga nagapanalom na lumos sa Bago City. Patay ang 41-anyos nga lalaki matapos malumos sa suba sa Purok, Mabinuligon, Barangay Busay, Siyudad Sambago. Base naman sa investigasyon sa kapulisan, ulihing na nga nakita ang lalaki nga yara sa impluensya sa makahulubong ilimnon antes pa nagpadulong sa suba para manalom takla alas 5 sa hapon sa Biyernes sa Mayo 8. Walay ni makapauli rason nga agin pangita ini sa nga utod kag amay pagkaaga. Nakita ang bangkay sini nga yara pa sa tubig takla alas 8:30 sang aga sang Sabadong adlaw. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival.
2: DTX 500 Morning News.
3: Sa dugang pa nga balitang regional, apat ka tuig nga bata na lumos sa suba sa Sibalo, Mantique sa Mother's Day. May balita si KKF Jojen Murillo.
2: DTX 500 Morning News.
1: Imbes nga kalipay kag pagpalangga, nabayluhan kang kasabe ang Mother's Day kang sang kalola matapos nga nalamus ang anang apat katuig nga apo nga lalaki. Ginabataras gis sa aga Mayo gis sa saba kang sulong si Balamantike. Sa interview kang KFAB News team sa lola kang biktima ang naging payag nga nagtawas ang anang apo sa anang mga tiyo nga nagpamutwas kang andang padugmon. Suno sa lola nga ginsugo na pa ang anang bata nga sagapan ang biktima apang napaslawan rason nga tara mismo ang nagpulig sa pagsagap. Kaimaw ang isara na pagid ka bata, nakitaan na rin lang ang nagalutaw-lutaw sa saba ang biktima sa riina. Gintinguhaan na pa nga ginbutwa kaginpump kagdarin sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Payag kang lola nga posible buhay rin nga nalumos ang bata bangod nagapramuti rin ang anang kahig kang nakitaan. Daw hindi naman mabaton kang malamang natabo sa anang apo, ilabi pa nga rugto sa luwas kang pungsod ang anang bata nga mismo nanay kang biktima samtang na sa Maynila naman ang anang tatay. Balita Regional, KK5, Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Western Visayas, ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning News.
4: Security guard ginlautang ang kaupod sa sulod sa supermarket sa Mandurriao, Iloilo. May balita si KK5 Jenny Kaoyunan.
2: DTX 500 Morning News.
5: Kilason ng isa kalalaki nga nagatabaw sa sulod sa isa ka meat shop sa isa ka supermarket sa Festive Walk Mall. Matapos na gindutang sa isa ka security guard pasado alas 4 sang hapon Domingo, Mayo 10. Ang biktima ang ginkilala kay Jomay Mark Palon, samtang ang suspect naman ang ginkilala kay Joseph Libuna Claudio, 37-anyos ang security guard sa Mabuhay International Security Agency. Base sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo na tabong insidente sa sulod sang mall sang supermarket sa Festive Walk sa diin, ginaaligar nagakadlawanay ang biktima kag upod man sininga posible man na misinterpret sang suspect kung sa diin ginhuna-huna sininga siya ang ginakadlawana. Gilayo naman nga nagpalapit ang suspect kag gintiro ang biktima gamit ang iya service firearms. Nakaagom sa pila sa dughan ang biktima kag gilayo nga gindala sa Western Visayas Medical Center para sa nagakaigo nga pagbulong. Gilayo naman nga nag-surrender ang suspect lakip ng iya armas tutanga gingamit. Detay naman sa Iloilo City Police Station 5, si Claudio nga nagahinulso sa iya ginhimo kag nagpangayo sang pasaylo sa biktima. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa ICPS-5 sa natabo nga krimen.
6: Report na gikan siyudad sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampanya nga balita sa Disyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo.
2: K5 News.
3: Samtang Gilas Legends, daog batok Roa City Flyers sa isa ka exhibition game. May balita si K5 Darren and Son.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Nangin ma dinalagon ang Gilas Legends kontra sa Roa City Flyers matapos nga mapaslawan ang home team sa score nga 103-94 sa exhibition game nga ginhiwat sa Dinggoy Roa Civic Center bilang kabahin sang selebrasyon sang ika-75 nga Charter Day o konkaadlawan sang Roa City. Gindagsa sang madamo nga basketball fans kag tumalanaw ang Roa City 75 Legends and Champions Basketball Festival nga highlight sang pila ka mga kilala kag icons sang Philippine Basketball. Nagbida para sa Gilas Legends sanday Mark Pingris nga kilala bilang Pinoy Sakuragi, Jeff Chan o Conegro Sniper, Gary David nga ginatawag man nga El Granada, Arwin Santos nga The Spider-Man, Willie the Machine Miller, kagiban pa nga mga veterano nga basketbolista sa pungsod. Sa pihak naman nga bahin, ginpangunahan sa mga lokal nga players sang syudad ang hubon sang Rojas City Flyers. Kaupod ang mga basketball legends nga sanday James Yap, JR Kinyahan, kag Senegalese player nga si Alpha Gay. Sa pahayag ni Rojas City Mayor Ronnie Dadibas, nagpasalamat ini sa Gilas Legends kag Rojas City Flyers bangod sang madinalagon kag hindi malipatan nga gabi sang basketball. Ginpasalamatan man sini ang tanan nga players, organizers, supporters kag basketball enthusiasts nga nangin kabahin sang nasambit nga event. Dugang pa sang alkalde, isa ini kamaragtason nga tiyon para sa Rojas City kag isa kabutang nga dapat ipabugal sang tanan. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
4: Masobra 200,000 ka mga turista nagbisita sa Boracay sang Abril. May balita si KK5 Leonardo Viray.
8: DTX 500 Morning Newscast.
9: Naglabot sa 225,000 ka mga turista ang nagbisita sa isla sang Boracay sa tumbulan sang Abril 2026. Sunod sa Malay, Boracay Tourism Office o kon MTO. May kabugusan nga 225,030 ka mga bisita ang nairekorde. Nagapanguna si Gyapon ang domestic touriste nga may ara nga 195,495 ka mga tourist arrival nga ginsundan sang foreign tourist nga may ara 27,312 samtang 2,259 naman ang na-record sa mga OFWs. Ini nga numero 15% ka mas matagas kung igakumpara sa tong 2025 sa kapareho nga period. Sa piyak nga parte, nagapanumdom naman ang LGU Malay sa mga pumuloyo nga sundo ng mga ginapatuman nga ordinansa agod nga mapabilin nga maayos kag matahom ang isla sang Boracay. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang 65 ka mga armas voluntaryo nga ginsungka sa kapulisan sa Bataan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
8: DTX 500 Morning Newscast.
10: Voluntaryong isunok sa mga otoridad ang kabuuang 65 iba't ibang uri ng baril sa Balanga City, Bataan, kamakailan lamang. Ayon sa ulat na inilabas, ang mga armas ay dating pagmamay-ari ng isang private security agency at isinuko sa tulong ng kalihim ng ahensya at kamag-anak ng yumao nitong may-ari upang matiyak ang maayos at legal na paghawak sa mga ito. Kabilang sa mga isinuko ang 31 shotgun, dalawang caliber 5.56 rifles, dalawang caliber .30 carbines, isang caliber .45 submachine gun, 25 na 9mm pistols at 4 na caliber .38 revolvers, kasama rin ang tinatayang 2,000 bala at ilang magazines. Isinagawa ng Bataan Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at Balanga City Police Station ang verifikasyon at inventaryo ng mga armas sa isang bahay sa Barangay Munting, Batangas. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Balanga City Police Station ang lahat ng nasabing armas habang sumasailalim sa karagdagang verifikasyon mula sa Firearms and Explosives Office dahil sa ilang issue sa dokumentasyon. Pinuri naman ni Police Brigadier General Jess Mendez ang voluntaryong pagsuko ng mga baril at sinabing mahalaga ito sa pagpapatibay ng tiwala ng publiko at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa komunidad. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa katapusan nga balitang regional, masobra isa kagatos nga estudyante sa Cuyo, Palawan, mapaslawan nga maka-eskwala subong nga 2026. May balita si KK5 Ray Almodal.
8: DTX 500 Morning Newscast.
11: Nasa bingit ngayon ang kawalan ng pag-asa ang mahigit 100 kabataang Palawenyo matapos ibunyag sa sangguniang panlalawigan na kinakapos ng enrollment slots ang Palawan State University, Palawan College of Arts and Trades o PSU PICAT sa Cuyo sa kabila ng pagpasa ng mga estudyante sa entrance examination. Isang distress call ang ipinabot ni First District Board Member Winston Arsaga hinggil sa napipintong krisis sa edukasyon sa nasabing isla. Ayon sa datos na isiniwalat ni Arsaga, pumalo sa mahigit 600 aplikante ang matagumpay na nakapasa sa entrance exam. Gayunpaman, 480 slots lamang ang kayang i-accommodate ng pasilidad at pondo ng PSU PICAT. Ibig sabihin, tinatayag na sa 120 o higit pang kwalipikadong estudyante ang nanganganib na mapagkaitaan ng karapatang makapag-aral ngayong academic year dahil lamang sa kakulangan ng espasyo. Ang mga apektadong estudyante ay nagmumula pa sa mga munisipyo ng Cuyo, Magsaysay at Agutaya, mga lugar kung saan ang PSU PICAT lamang ang tanging inaasahan para sa abot-kayang kolehiyo. Dahil dito, nakatakdang ipatawag ng sangguniang panlalawigan ang mga matataas na opisyal ng Palawan State University Administration, Commission on Higher Education o CHED Regional Office at Western Philippines University. Layunin ng pagpapatawag na alamin ang actual headcount ng mga estudyanteng displaced o walang mapapasukan at makabuo ng emergency contingency plan bago pa man tuluyang magsara ang enrollment period. Inaasahang magiging mainit naman ang susunod na pagdinig habang hinahanapan ng solusyon kung papaano sasaluin ng gobyerno ang mga pangarap na mga kabataang ito na tila na iwan sa ere. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: GTX 500 Morning Newscast.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa East DSSC, Sang-aga.
8: Balitang National.
12: Balitang National.
3: Sa Balitang National, COMELEC 95% nga handa na sa eleksyon. Ginpasiguro sa Commission on Elections sa COMELEC nga preparado na ang ilahanay para sa ipatigayon nga barangay kag sangguni ang kabataan elections. Sino kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na imprenta na mga balota kagamay na lamang ang mga bagay ang ilaginahulat nga mabakal para sa ipatigayon nga eleksyon. Ginpalayag ba ni Garcia nga 95% na sila nga handa para sa ipatigayon nga eleksyon. Na Subo nga tuig.
4: DILG hindi na mag-deploy sa Pulo Kalibong ka task force para dakpon sa Senator De La Rosa. Hindi na mag-deploy ang Department of the Interior and Local Government kung DILG sa Pulo Kalibong ka mga task force para dakpon sa Senator Ronald De La Rosa. Ginanunsyo naman ini DILG Secretary John V. Crimulya kasunod naman sa paglaro sa International Criminal Court nga wala sila nagpagawa sa public arrest warrant. Sunod naman kay Secretary Crimulya ginapangita pa lamang sa karo sa PNP-CIDG ang senadora para ipasabina. Ginpaalerto naman ni Rimulya mga otoridad sa airport kagpantalaan sa Pilipinas.
3: Sa dugang pa nga balitang national, mga nagparehistro para sa BSK 2026 nagdangat na sa 4.49 million. Nagdangat na sa 4.49 milyones ang nagkaparehistro para sa nagahilapit nga barangay kagsangguni ang kabataan elections o kung BSK 2026 sunod sa Commission on Elections. Basa sa datos ng COMELEC, nagapanguna ang Calabarzon nga may pinakamadamo nga nagparehistro samtang pinakanubo naman ang Cordillera Administrative o kon Administrative Region o kon CAR. Magatakop ang pagparehistro sa Mayo 18 samtang matabo ang eleksyon sa bulan sang Nobyembre.
4: Sa katapusan nga balitang nasyonal, mga Pinoy crew sa barko nga apektado sa o kon Hanta virus ipaidalom sa quarantine sa Netherlands. Ipaidalom naman sa quarantine sa Netherlands ang 24 ka mga Pinoy crew sa nga barko nga apektado naman sa antivirus. Suno sa Department of Migrant Workers, magalawig sa 42 dias ang quarantine sa mga Pinoy. Magapabili naman sa barko ang 14 naman kiban pa ang mga Pinoy antes sila ipaidalom sa quarantine. Ginpahiwalo naman sa DMW ang sitwasyon sa mga Pinoy crew sa ilatag sa ka mga pamilya sa Pilipinas.
8: Balita International.
4: Sa balitang international, pagdumala sa Strait of Hormuz, kuwaon sa Iran. Maabudlayan na sa pagtabok sa Strait of Hormuz ang mga barko gikan sa mga nasyon nga nagasuporta sa mga sanctions sa Amerika batok sa Iran. Suno naman sa militar sa Iran, ginadiho na sa mga opisyal nga hagna nga nagaduso sa formal na pagdumala sa Strait of Hormuz. Isa naman sa mga ginaduso ang muna naman ang pagdumili sa mga barko gikan sa mga kaalyado nga mga nasyon sang Amerika sa pag-agi naman sa Strait.
8: Balitang Sports.
3: Para naman sa aton nga balitang sports, hampang ni Alex Ayala sa Italian Open nagtakop na. Nagtakop na ang hampang sang Pinoy tennis sensation nga si Alex Ayala sa Italian Open matapos nga nalutos bato kay Elena Rybakina sa round of 32. Natapos ang hampang sa scores ka 4-6 kag 3-6 Domingo sang gabi Mayo 10. Antes nga nalutos sa Ayala ay ikon iya anagin lutos sa day Magdalena Fretch kag Wang Sinyu.
8: Balitang Entertainment. Balitang
4: Entertainment. Daryl Yap nagalaom naman nga mapagwas sa publiko ang pelikula nga Pepsi Paloma. May balita si KK5 Ivy Cordova.
12: Nagalaom ang direktor nga si Daryl Yap nga mapagwas sa publiko ang pelikula nga Pepsi Paloma. Apisar sa ginapangatuba nga kaso nga cyber libel nga ginfile sa iya sang TV host nga si Vic Soto. Suno kay Daryl, luyag nga malantaw sa mga Pilipino ang iya ginhimo nga pelikula. Dugang pa sini, hindi siya kumbinsido nga kakason ang pila ka mga parte sa pelikula. Ginapatumbaya na lamang ni Daryl ang kaso sa iya abogado nga si Raymond Fortune. Sa madumduman nga ginpasakaan inisang kaso nga cyber libel ni Vic matapos nga maulamid ang iya pangalan sa pelikula. Bida sa amo nga pelikula amo si Red Bustamante. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balitang negosyo.
3: Sa ato naman nga balitang negosyo, presyo sang gasolina mahimo nga magsaka sa Martes. Posible nga madugangan sang tubdob 5 pesos kada litro ang presyo sang gasolina sa Martes. Mabuhi na naman ang presyo sang diesel o konkrudo sa 9 pesos kada litro. Sa karon ginahulat pa ang opisyal nga statement gikan sa Department of Energy o kon DOE angot sa implementasyon sang price adjustments nga ginaanunsyo sa kada adlaw sang Lunes. Mga ka-K5, bumuyado ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
4: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of Philippines.
3: Bantayan na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa ka-K5 L. John Castanio, ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of Philippines, sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Venalbay.
4: Bantayan naman, boss nga Adlawa, panibagong edisyon sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si KK5 Colina Manzanares Cubia.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM.
14: D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
15: Pamakal sa mga butika.
13: D3 Bio. DTX 500.
15: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
13: Mag DTX 500 na.
15: Masamihinig ka palatian?
13: I-DTX 500 muna.
15: Kung kulang ka sa antioxidant,
13: nagatigulang ka?
15: Mag DTX 500.
13: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
15: DTX 500.
13: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
16: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
13: MyTC,
15: mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
19: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
20: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
21: isang bala ka lang.
20: Ako, ang linya ko,
21: isang kapsula ka lang.
20: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
21: ikapsula mo.
20: Extend.
21: Extend. Supplement for men.
20: Gawa sa maca.
21: Isang herb
20: na nagpapataas ng ating energy
21: at stamina.
20: Like flavawaska.
21: Epektibong sexual potency herb.
20: Stimulates libido
21: and treats sexual dysfunction.
22: Ka, bang-bang nga naga.
0: sa pulmo, baby.
21: Extend Supplement for Men.
0: Isang kapsula ka lang.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: What if your phone could be your front row seat?
27: Playtime Entertainment launches PT Idol.
26: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
27: Where talent takes the spotlight.
26: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
4: 66th Palarumba Bansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes. One goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:28 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
7: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
7: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
6: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
7: Supra!
3: Objective and analytical.
6: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
6: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: Te, ano nang resulta sa kaso?
8: Hulat-hulat lang!
7: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
5: Isa ka ba na gaboring sa ato naman mga suki ka mga palangga ang mga tagpalabati? Kamusta naman ang ato mga palangga ang mga ka-K5 sa igad sa may bayo tunga sa Kaumari, Bubbles ang Kabukiran, lakip na sa Binugan Provincia, sa Negros Occidental, Kanak, Banwa, Sambacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kami gyapon ang Yusinig Power Do every morning. Ako si K5, Aljan Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerefi. Good morning.
5: Good morning. Today is Impeachment Monday. Well, sa ato naman, mga kauturang gupag karong adlaw, ipasaka na sa Committee on Justice ang Articles of Impeachment. Matapos naman nga ginbutuan sa masobra 50 tanan ka mga membro sa House Committee nga ilang ginapaboran ka nakita nila nga may probable cause kag may substance, inform ang Articles of Impeachment kontra sa Vice Presidente. Mm. Ang matabo karon ipasa ini sa plenaryo, and the plenary will deliberate and vote either to dismiss or pass the Articles of Impeachment sa Senado.
2: And the House needs only, on the barest minimum, 106 votes para nga mapasaka na sa Senado ang impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte.
5: Ang 106 lang. Ginahambal sa House of Representatives that they were able to gather more than 200 ka mga congressman ang magasuporta for the impeachment case against the Vice President of the Republic.
2: Isa hindi ka... Sa Island,
5: ang report ka naba tunta na nagpagwas ang statement si Deputy Speaker Albie Benitez from Low District of Bacolod. Nga doon rin sa Bacolod, na kumpleto, gikuno?
2: Bilog ni Negros.
5: Dabo na nga ito yung mga malantayan, mga ka-K-Pab. Sa piyak kabahin, ginakamusta ta mga Pinoy abroad. Di ba ka magabahin sa kalibutan? You are all updated on what is happening here, dari sa Bacolod, at the same time, Negros Occidental. Pagi naman sa ating official Facebook page, ang K-Pab News FM Bacolod 101.5 FM. And of course, ang ato naman na... Mabaskog na signal, ha? Grabe. Kahapon na nag-tour lang ato niya siya, kanlaon na San Carlos to Sagay. No? Mm. Now, live kita sa 102.9 Kabangkalan. And of course, sa Northern Negros, ara sa 89.7. Kagdari sa Bacolod, kasagana sa 101.5 FM. Di ba kamagabayad sa kalibutan kayo ni K5 America? Nagkatamyo sa inyo sa More Night. Good morning, kagana.
9: Mga mainit lang isyo at usapin ang bayan.
5: Foro, Delos, well, sa ato naman yung mga kautura nga nagupod karong aga sa ato nga presentation mga ka-K5. Basi walang ibang sinyo nga marikutot pa. Marami turog na bangod nga doon hindi pa sila kagit over sa Secretary Rimula. Grabe. Rimula. Ha? Daw, kwan ba? Daw gasoli. Ano na gani? Isa kagatong?
2: Daw crude.
5: Daw kwan blaw? Daw... But you know, basi na sala ang spelling sa pagsulat or technical, but you know, it's Secretary Junvic Rimulya.
2: Rimulya.
5: I see. But grabe ka na mong tao dito, no? Oh. And ara si Mayor Greg Sataya. Samtang masako ang opening day sa National Prisa, nagbukas naman ang Albie Benitez, kung Albie Benitez Sports Fest. Grabe man ka damo sa mga tao. Da, kay ti mo, pilakatleta, bilog ka barangay mo.
2: Bilog ka mo, barangay pitan?
5: Ti, of course, launching na yun.
2: Sabagay.
5: Kay Sports Fest niya sa Bacolod mo. No? And, you know, ti, doon na si kay Mayor Greg Gasataya. May iyaman niya sa nga Sports Fest, di ba? Basketball Fest.
2: Greg Gasataya Cup.
5: Amo ng pinakasikat ni Zaton mo.
2: Ang Greg Gasataya Cup, daw kuha na siya daw the Olympics yung basketball sa Bacolod.
5: Oh, Bacolod. This time around, ginsugdan ni Mayor Albie man yung Sports Fest. Nami kay Summer, timely subong kakipay meri. Kay Summer, at sa kabataan, blay, di masayang ilang summer. Kaya hindi sila mag-interest labay-labay.
2: Kaya nami, kaya yung duwa na ka-leader, ang congressman, kaya ang mayor.
5: Masako.
2: May ara silang Sports Fest. Amo nang nami.
5: Kabalukam, ang isa ka dako pagigabalita kay ang batang Pinoy mabalik na rin sa aton man sa Bacolod. Kita naman host.
2: Ay, kunami ba?
5: No, masako na kay isa sa mga ginahibo karon sa ato gobyerno sa syudad is promoting the city as one of the
2: sports host, capital. No?
5: Sports capital in the country. Kagimuon nila i-improve ang ginatawag na a sports tourism, no? Ang Pasiway na lugar to nga do mapabugal mo sa turismo.
2: Why, kay,
5: ang Solo lang gid nga pinya lang nga ara sila day. Bukid.
2: Why
5: gid sila pabugal?
2: Ilo, ang ila Bacolod lang.
5: Ang ginobra nila sports tourism na lang sa Pasig kay may dahom sila nga gym.
2: Oo.
5: Dala nila to halos tanang mga sporting events permi sila lugar. Nagligad nga palaro sila man nag-host dito sa may Pasig mo. Bilang ka mga events to.
2: Gamay galing nga.
5: Alain, kag kumahuman ang maskara kolisiyom tani, dako-dako gawa, no?
2: At least diri sa mga gagmay-gagmay, okay lang. Pero kung mga big events like mga prisaa, mga niraa, nang dako na.
5: Ay, di nakasarang na saan. Di like, Negros yakang Bacolod, di Iloilo City.
2: Iloilo, Bacolod.
5: Pwede sila makahost.
2: Cebu okay,
5: namin na kayo gina-istorya. By the way, sa mga utod na tundra may opisina, basing ibansin nyo, nag-abrikotot, Pabla. Ha? Nami, pietuan-tuan na. yung mga nagabarikutot patanajanda. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigo. Adlawon do dyan. Kami gihapon in New City Power Do every morning K5Eric and K5LG. Ding adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, sa sininga Monday morning, ginapasalamatan ka gid namon sa bag-o nga adlaw kag bag-o nga paglaom ginhatag mo sa amon. Please Lord, fill our hearts with peace, kalinong kag kusog para sa tanan nga challenges sang amon nga kabuhi subong. We pray especially those who are jobless right now. Hatagi sila sang opportunities, courage kag mga tao nga makabulig sa ila. Remind them that may plano ka para sa ila future. We also lift up all OFWs ngayara sa iban nga pungsod, working hard for their families. Protect them always, keep them safe from harm, kag comfort them when they feel lonely or homesick. Bless their sacrifices and let them feel your love every day. Guide us this week, O Lord, and may our words bring kindness, our work bring purpose, kag ang amon tagipusoon mapuno sang paglaom. This we pray in Jesus' name. Amen.
5: Amen. Amen. Sa atong mga top stories of the day, ginapat tutukan sa karong adlaw. Sa balita lokal, lalaki nga lumusa sa pa sa barangay Busay sa siyudad sang Bago, masobra 12 ka oras nga na-recover. Mga grabe ka sa buong mani, no? Dito sa Antique Gari, Mother's Day celebration, mga apoyet, ano, ubos gini. No, napaligos na to. Grabe ka sa buong klase balita.
2: May ara man to nga daw sila ilo, mga ganito. Itong silakyan ba? Nag-excursion sila? Ay, mag-asawa kay Pavilion na patay.
5: Ang munang pila ka mga bagay. By the way, no? Nagwa ang autopsy dito sa isa ka medical legal sa Manila, si Fortun, la Dr. Fortun.
2: Forensic
5: expert.
2: Expert.
5: And ginatanaw niya nga daw, hindi husto ang pag-process sa mga bangkay. Mm-hmm. Kag it seems nga ang nagkuha sa mga bangkay, hindi bala yung husto nga pag-proseso. Kay bangod ang mga akusado, kung ano mo nagkuha. That's why, kadabo dito sa nakita yung mga markings. Mm-hmm. But despite sa kamusining ang mga nagluwa sa national scene, ang atong gobernador sa probinsya, Gapati, nga lehitimo nga inkwentro ang natabo dito sa Banwasang Tubuso. Sa iban pa nga mga balita, mga ka-K5, ang tubig nga ginareklamo ta, once again, nagdala naman ini isang panibagong problema.
2: Oh, may nakita. May nag-send
5: then report naman nga may nagbaliskad naman nagligad ng adlaw.
2: Sa Friday lang may nag-send. Kung sino nag-send itong listener ta, paliog recently what, di ko na makita.
5: Tawo ng pila ka mga tutukan ta sa itong program.
2: Itong pila ka dyan mo gabi.
5: In line sa nag-hilapit nga palarong pabansa, May 24 to 31 sa Agusan del Sur. First time nga mabulag ang makulod sa Negros Occidental mo.
2: So we are making history.
5: We separate na tayang kwan?
2: Western Visayas.
5: Oo. Oh. The first time ni ang NIR mapadala sa aton delegado.
2: Aba.
5: And of course, ang nagdalaog sa NIRAM, dala na ng bakulod, yung Negros Occidental, di ang bakulod si Mayor Greg nagpa-in 17.3 milyones nga budget para sa atleta ta.
2: Dako man ba?
5: Ti, kung kita mo lang yung epekto, doon ang overall champion ang bakulod sa NIR, no? Itanawang takot bala sa national scene, anong epekto ayan sa Western Visayas, kanabulagay kita kakipaberik?
2: Kagtanawon ta kung ano ang
5: pasarangan sang NIR?
2: Sang NIR. Kag if we can make history.
5: If we can be part of the top 3, top 5. Tibot si ganun nga baskog mong mga atleta tay.
2: Di bakulod pa sa example abi kay Mayor Greg no. May 4,000 nga playing allowance. Mera ka?
5: Dili.
2: May 6,000 nga food allowance.
5: Hindi man mlain?
2: Hindi man mlain. May 9,000 pa nga training allowance.
5: Grabe.
2: Do 4,000 niyo. May uniforme, may sapatos, may transportation, may accommodation.
5: Do kompleto gidyan, no?
2: Ti bali 19 almost 20,000 per player sir diyan.
5: Grabe. Ti kada kung ikaw sa player hindi ka maningwa nga mo na support ang LGU. Actually, ang tanang galagalampang nagligad sa bakulod na notice na motivated, high morale sila, kay balaan na grabing suporta, sila may pinakadako nga support so far mo. Sa tanang mga atleta sa NIR, ang bakulod na may pinakadako. Plus, di ko man tabo ni, kung ikaw man atleta, balaan mo nga grabing suporta sa LGU mo, tunduhan mo man na. No?
2: High morale ka.
5: High morale ka. Sa piyak, kabahin mga kaki five, karon sa hapon, ha? Bantayan tang impeachment case.
2: Sadyan niya, last dos.
5: Ti... makuber gigurong K5 kay bangod para mabalanta kung ano ang epekto. No? Alas dos di masugod?
2: Alas dos masugod, alas matipon na silang dan sa aga. So kailan tapuson tang ubrata sa buong aga. Kagpagkahapon.
5: Pero galing magamuni nga sugid pag insindi ko guru, basi magabihan na sila?
2: Ang magabihan na tungkol sa mga objection.
5: Deliberasyon. No? Pero kung tuod na ginawa. Kung ginato, kung tuod na ngambal na sobrang 200, hindi na magdugay, butuhay na ni.
2: Mabutuhay ni, madibay
5: niya. Pero may 4 o'clock, may 5 o'clock, tapos na.
2: May resulta na.
5: Itanawad na ni mga KK5, amon ni Balantayan karoon. Kinabi na sa naghahilapit ng impeachment case. Ha? Kag ang ining impeachment ni, hindi pa rin sila nga totally impeach ka.
2: Why pa?
5: Kundi ang guwasin ni, gina-istoryahan, ang guwasin ni doon mga prosecutor. Sila ang mga abogado sa pamulyo. They are going to determine sa committee level, kita nila nga tisig mas kong ebidensya.
2: Okay.
5: Idalo nila sa plenaryo, magsiling kaya gani committee level, membro lang niya sa House Committee on Justice.
2: Yes.
5: Pag siling ka plenaryo, ara na nang tanan nga congressman kag tanan nga mga party list.
2: Ko kabilugan.
5: So di papilas lak bilog di tanan?
2: 318
5: ka mga congressman including party list.
2: Party list to.
5: And
2: so, 1/3 of that is
5: 106. Pero kung pasugid doon tanang gobyerno, dandil la kay 200 na
2: lang pagkita sentensya. Laban.
5: Di kung magdayon ini, what will happen next? They will going to pass the parawag ta sila is articles of impeachment, dito sa Senado.
2: Senado.
5: And the Senate now will convene as an impeachment court.
2: Correct.
5: Sila ang mag-serve huwes.
2: Huwes.
5: While ang mga congressman will serve as prosecutors.
2: Dusi ka bilog.
5: Dari na ni pwede makahire sa private lawyer si Vice President Sara Duterte.
2: So maabot ang abogado ni Vice President Sara, maabot ang abog ang mga prosecutors nga mga congressman, but and the congressman can also hire abogado gid ya.
5: Why ayan labot ang nagahilapit ng impeachment case ni Sara Duterte, Vice President Sara Duterte sa paghalin ni Kaufman bilang abogado naman ni President Duterte dito sa ICC?
2: Si Kaufman abe ang terms of engagement siya as lawyer sa pre-trial lang.
5: So matabo ka kay Paverick aton duha ka analysis na tanaw ta.
2: Gin-pre-terminate na siya.
5: Gin-terminate siya for either reason nga mula nang iya kontrato or gin-terminate siya in order to delay sang possible nga pag-handle sang verdict sang ICC because na dapos nang ilang discussion mo.
2: Natapos na gahulat. Pero trial, ma-trial proper na.
5: So during the trial proper, kinanglang ginabi ni President Duterte, abogado. Hindi sila ka-proceed kung wala abogado si Duterte.
2: Correct, correct.
5: So ang pananaw there is dilatory tactics on the part of the Duterte camp.
2: Or the changing of a new strategy sang trial. Because during the trial dito sa The Hague, ang matabo naman ng capable dyan is, kinanglan mo ang trial lawyer nga mayo naging dyan magdebate.
5: Di ang isa ka bagay ginatanaw ta doon na. Pwede mong itatabag o lawyer mayo magdebate kasi si Kaufman tapos niya trabaho.
2: Papilis ka ni Kaufman mo.
5: Kinanglan po ayon si Kaufman kahit pilak milyon ang bayad mo siya nga daan.
2: Mahal-mahal to. Gitpapahuway.
5: Di, karon may battery of lawyer naman niya kinanglan si President Sara. You will be fighting two fronts. You will be spending for your battery of lawyers in the Philippines in other spending for your lawyer for the international crime.
2: Ang lawyers abi sa Sara Group, though it's not more of a problem, ang legal mind, ha? Because ang bana ni kay Sara Duterte, si Man Scarpio, belongs to a family of lawyers.
5: Puro mas labugado.
2: Puro abogado. Yeah, makanday mga
5: Chief
2: Justice man mo.
5: Correct. Kag siya man gani ang naghambal nga ti Pailandri kaso yung tagamla.
2: O
5: Pailandri kaso mga bangkot na ni. No?
2: So,
5: ang pamangkot siya ni is, hindi ayan nga gimpapaway to para tisang focus anay ari naman kay Sara. Kay ko karon dito. So that's why nga kinanglan the absence of a lawyer will force ICC nga hulaton tubto i-postpone ang hearing until such time nga makakita sila sa bagong lawyer.
2: Sa bagong lawyer dito.
5: While dre naman yan naka-focus sila sa impeachment case ni President Vice President Sara Duterte.
2: Masadya ini tungod kay first ang delay will be on the impeachment court dito na sa Senado.
5: Correct.
2: Tapos kaso pagbutuhay ni karon sa hapon sang Congress.
5: Tuman na actually ang pananaw sang ang pananaw nila ang butuhay ni matabo ya direkta na gid ni.
2: Direkta ang pagabot sa Senate amo problema. Kay sa Senate subong duwa man ang senaryo subong adlaw man sa Senado Balantayan.
5: Okay.
2: Subong mga adlaw nagmeeting kaina alas 7 sang aga ang mga ginatawag nila nga pro-Duterte kong senators kay nagaplano sila nga i-impeach si Soto. Isla nila sang ila.
5: So matabo, may impeachment, Pero impeach aray nila ila Senate President.
2: Oo, para nga
5: changing of guard.
2: Kay aring matabo sa Senado. Sa Senado, kinanglan sang Duterte Group, siyam ka Congress ka senador para i-acquit si Sara.
5: Kaya pabangkot na ton.
2: Pito lang ang ilang.
5: Do they have the numbers?
2: Pito, they have.
5: Ti, ang pito nga ni, amon ni si Roy Padilla, amon ni si Marcoleta.
2: Marcoleta.
5: Ara si Bato de la Rosa, nga subong huwag pagpakita.
2: Si Bato, subong nagpiangak na.
5: Hindi kay, ang guagli, wala man siya gali warrant of arrest.
2: Ginpahog lang siya.
5: Ginpahog lang siya. And then, ara pang
2: si Bato, si Bunggo, si Ruben, si Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, and Jingo Estrada. Duterte na.
5: So, ang duwa ka mga bilyar na pressure kay Gipailan isla kasong alaan kay Gipaybarek.
2: No? Ang duwa naman ka bilyar, ari naman, ang oposisyon gidya nga gusto gina ipapriso si Sara, hardline gina niya.
5: Contiveros.
2: Contiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan.
5: Tatlo.
2: Ipapriso gina niya.
5: Tatlo.
2: Ang conscience block ang ginahambal na nila.
5: Amo niyang grupo sa administrasyon.
2: Hindi, conscience block.
5: Conscience block.
2: Doon ko nabi doon normal
5: na. Bilong si Bilyar?
2: Ari di ang limak bilog.
5: Bilyar.
2: Pampilo Lacson, Tito Surto, Francis Escudero, Loren Legarda, Pia Cayetano.
5: Lima.
2: Lima. Ang iya sang administrasyon.
5: Grabe no, bulagay ang duha ka Cayetano, no?
2: Nagbulagay.
5: Tanda isla, no? Yan pangunta ni Mayo.
2: Ang isa kay Duterte,
5: ang isa kay Marcos. Conscience block. Marcos na lang mga conscience block, no?
2: Are. Ang administration, JBR sito. JBR sito. Win Gatchalian. Lito Lapid. Erwin Tolpo. Rapi Tolpo. Joel Villanueva. Camille Villar. Mark Villar. Kag Juan Miguel Subere.
5: Siam.
2: Siam.
5: So pilang kinanglan nila nga boto para nga tis may impeachment si Sara?
2: 16.
5: What if kung magkulang?
2: Wala.
5: For example, Bisham ang nagboto, butang tabi 14 lang ang nagboto.
2: Failure.
5: 14 ang nagboto, kundi ba yung lima mo? Bugali pa rin ako kaya sa conscience block, maupod na si Panpiloping Lacson.
2: Maupod din sa administrasyon.
5: Sino pa na ganing
2: sa... Dito Soto.
5: Maupod niya po na.
2: Pamatsyag ko ang... Tandaan ta, nga pito kabilog ang iyan ni Sara, kilala niya, Siam. May duha lang siya nga makadto kay Sara.
5: Daog na.
2: Daog na.
5: May duha man nga makadto kay Bongbong. Daog na.
2: Daog man. Areng.
5: Sino daw pwede ma?
2: Ara ya pa. Ito kay Sara,
5: naman. Dito lang tama istorya sa conscience block.
2: Conscience block.
5: Di sino ning conscience block liwatonta.
2: Liwatonta Panpilo Lacson.
5: Lacson.
2: Tito Soto.
5: Tito Soto.
2: Francis Escudero.
5: Escudero.
2: Loren Legarda. Pia Cayetano. Ang tanaw ko dre, si Francis Escudero kag si Loren Legarda maupod sa kay Sara.
5: It's because si Miao Miao kag si Barsaga.
2: Kay si Miao Miao ginakasigo sa mga
5: hindi
2: mga
5: si Barsa, si Barsaga gid.
2: Si Barsaga ginakasigo.
5: Si ano si Liveste.
2: Liveste bata ni
5: Loren. Bata ni Loren Legarda. Ginapulihan subong kanu.
2: May mga hita si Loren.
5: Di ada tabo de. Kung mag si Escudero ginatanaw ta ba si Mampang pa isang cards
2: si
5: niya.
2: Si Escudero.
5: Mampang pa di ba si cards niya?
2: Ginatanaw ni Escudero nga kung mag-upod siya kay Sara, ma-absuel to siya sa kaso sa
5: blood control.
2: No? So matyag ko doon ma-upod man si Escudero.
5: Hindi, apananaw ko din si Escudero mahampang. Kaya nga, hinali karon nga mag-upod sa kay Sara, kalkalon kag birahon naman siya ka-ombudsman, kag paila naman siya kaso sa blood control.
2: Di, pero kung ang iyang opsyon, kung kalkalon sa flood control, maabta na lang sa 2028 nga eleksyon, tapos na naman, malimunaw na.
5: So, amo na mga posibilidad si Escudero diin mo pod.
2: Na.
5: Protect, kabalo ka interest na ginatanaw, tiya mo, it's not all about legitimacy of the issue. Kaya kung yes, nangisigay, yes. Legitimate niya kayo.
2: Yes,
5: oh? It's more about interest. Now, si Loren ngayon din sa mga Marcos, of course, kinakastigo bata niya. Kung ikaw na.
2: Balok ka ngambal ni Loren nga, palatandaan nga daw punto sa kay Kwan, sa kay Sara. Kung di Mother's Day kagapon, gintagaan siya bulak ni Libeste. Isang bata yan. Balok ka nung ginimo, yan ka daw damo sa Manila, ng mga politika.
5: Doon nag-react, doon nag-react, kid?
2: Ginagbayan niya bata iya, kamagambal, this is my son.
5: Bawo, grabe.
2: Ina sila nga mga halambalanon, may mga politika na
5: iyan. Hindi, magsiliga ganyan nga, this is my son, but si ganon.
2: Ako ni.
5: Whatever happens, siyang bata ko na iyan,
2: bata ko na iyan. No?
5: Bahala na naman tabo, bata ko ni, but si ganon, mapdanayigin sila.
2: Mapdanayigin no? sila.
5: Damo ng mga balantayan, no? Sa Mother's Day, si Imelda, si Lisa, kag si sino ng isa? No?
2: Ano ba tayo tingin din yung ginupon lang ni Cruz?
5: Oo, tiyan mo ni nga ton niya ginatanawa. Nami, kakipay, Berica. So ba, actually, kung talagang taning House of Representatives, sumana niya. Sa Kongreso, mga congressman, Impis kinlasan. Mapos kay commercial break mga K5. Pagbalik ta karon, tutukan tang update o pa naman kay K5 Wilson Villana. Tutukan ta tong lugar sa diin na madamo ang nagkakadisgrasya. Plus, big time happenings last Saturday. Dato naman yung pag-inom na. It's time for us para mag-inom sa minitinit ng DTX Coffee Mix. Ining nakakapi ka na, naka-detox ka pang oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 51.
2: Stand by.
10: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Health News.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatapos mga buti ka.
12: Anyway,
13: doon ang mga benefits. Ano mga bintaha pa?
12: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio is because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang natanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga linings ang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
14: Basta. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung inisya ang mga sa pupo ang mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Doc Ramil, Sir Kevin, Sir Boy, if you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
15: Correct, no? Isuportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko, nga ah. Kaya ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
16: Sir
15: na siya.
16: Boy, kung may D3 Bio ka, dog alsa ka sa pharmacia.
15: Pharmacia, no?
17: Kumulito ka na.
15: Do, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy, do ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy, upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
17: Diarrhea,
15: ara siya. Diarrhea, medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man
12: kung
15: siya.
12: Kung may hyperacidity ka, pwede man
15: ang
12: siya.
15: Ang pinakanamigit, anakas tunga sa biyahe, hindi ako ay kabaklan pagkaon, hindi ka magutom.
12: Hindi ka magutom.
15: Nga ka lang, no? Kimala siya, dahil yung source of energy.
10: D3 Bio!
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
16: Matakas, mga butika. Nami Angie ko, yes, D3 Bio. Kabalo ka, way ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
17: Ay, amo na ta!
16: Oo.
15: Realidad.
16: Pwedeng posibilidad nga may infection imo to pa.

0: gasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginhawa.
1: Hmm. Ang ibanda ganito.
0: Kinahanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety.
2: Amugina, sir. Amula.
0: Trust versus anxiety. Trust versus anxiety. Once nga nakaditribayo ka, grabe ang trust mo. Oh, may nakaditribayo, kuya.
3: Correct.
0: Kaya niya pat yun sa kwan.
1: So, peace of mind.
0: Pero kung wala niyo maintindihan ang ditribayo, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitan nyo na lang.
2: Gairmitan nyo na lang.
0: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta so COVID na ni. Ang bintahagin ni Ditribayo, instead nga hindi parang patay, kaya nakaditribayo ka, buhi pag-iapuran sa nila. Kaya man, kung wala ka Ditribayo, pang-atakiyo na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
2: Ang mapupila ka milyonis na nga sila na patay.
0: Kasi siyempre ang matupan na iya.
2: Himuon mo pa na liwat.
0: Iya na kordona niya, para di na maglapta. Kordona na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
4: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. Ditribayo.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ng harap mo,

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
3: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: 101.5
5: K5 News
4: FM. News FM.
6: Oras sa K5 News FM Philippines, la 7:04 sa aga. Amanig na mga ka-K5 sa inyo naman nga pala tuntunan din ng bahay na rinasang Digibio. Monday sa buong ka-K5 Eric. Kabalo ka naman nga may libre kita konsultasyon dra sa Kabangkalan, sa Aros Building. Yes. Sa mga taga Kabangkalan, da libre ang ato niya konsultasyon.
7: Texas Street.
6: Hindi gin magalip. Karon standby kay Ariel. Kag i-check ta bang karon si Ariel kung ano natabo kagapon dito sa Sagay. Sa pagbisita sa aton CEO, pwede ato. Laing gid akong case is leader ka, alagang Ramil Oy kaya mo.
7: Oo, kanami. Kag ang Kabangkalan tong naka, anak ang panbla ang
6: kalaon karon. Check naman to karon si K5 Elmer Sagang para ma-check ta to kung anong natabo. So, kung diin man ka mong lugar, pag sa polis ka lang, tika, gusto magbakal sa mga authentic kag tuduod niya produkto ni Dr. Ramil Oy. Kadto kagin sa Balintawak, ara na ang aton sa Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: Pag panaog mo lang sa Balintawak, public market, kita mo gina na siya. Hindi ka gin magtalang. Hindi
6: ka on magtalang. The break ka K5 Eric, subungari pag ginahigup ko mainit-init, paborito tanga kape ka
7: daw.
6: DTX Coffee Mix.
7: Inaya. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kaya may chia seeds doon na silhigan niyang imugat.
6: Gintalian ko subungang akong nga experiment na sa metuangan siya dito heights ba.
7: Pila na siya?
6: Halin sa dua ka box, nagtatlo.
7: Okay.
6: Anom na subong.
7: Okay.
6: Tisiling nga siguro sir, dugay ba si isa na kakakase ang akong na order si mo?
7: Meaning, nakauyon ang publiko.
6: Hambalya nakauyon, duwa na subong ang in-demand sa iya.
7: Ano na?
6: Extend, kag DTX Coffee Mix.
7: Ha? Extend?
6: Sige, sir, damo giga pangita extend. Deliveran ko na yun kagapon.
7: Hindi, muna na.
6: Sa mga delivery boy, malasang, araw na may hab, galis lang damo.
7: Oh.
6: Das lang ka pangapi, kag doon na notice tang, ang DTX Coffee Mix, doon nanging kapi ng bayan na.
7: Kapi ng
6: pambansang
7: bayan.
6: Pambansang kapi na. No?
7: Kapi ng bayan, naging
6: kinuwalos ka ng ka bisan so umaga ka kadto ka mga changi may DTX Coffee Mix na mo ng lami
7: kadto ka sa mga blind massage blaning mga bulag kuno galisiner tagi niya mga bulag dun sa aton res man silingan sa mga massage da sa 888 sa kundiin man ang masayan la tanahon mo ya may DTX Coffee Mix mo
6: grabe
7: sa ilang no? Ginamasayan ang massage sa tanan si Real Jan kagabi. Ang baka-extend, pwede kabakal.
6: Bakal.
7: Kagabi, kundi kagapong, kundi Mother's Day.
6: Okay.
7: Ang palanyagahan, gutok. Ang pamahaw, do okay lang to. Ang panyaga, gutok. Ang pamahaw sa hapon, gutok.
6: Abalo ka kay Pimeric, nagkanto kita sa apa, ang mga mall na nalagawan. No.
7: Nagpila, nagulat ka, waiting ka.
6: Wala sang isa kakalanan sa sulod sa mall nga wala ginapilahan.
7: Oh, waiting tanan?
6: Tanan nga mga kalanan kay Pimeric nga sa akisli mo do.
7: Wala na tao?
6: Na, bisan lalo kamahal ya pilahan manutis mo ang taga Bacolod gali ya kay Pimeric ya grabe
7: umampak ang taga Bacolod kay gapon may
6: kag ma feel mo ba lang nga ginavalue gidya ang Mother's Day
7: gakon Mother's Day di way maga mo ni
6: pangaway gon din hindi joke ang Mother's Day kag notice mo mga nanay mga bata gabit bit sila mga bulak no kag nami kag gapon ibang simba pa then go mag dinner ang point nato naman ni eh, Mother's Day is something like ato gidang balmo bala naging gaan gid value because ang ila hard works kag dedication sa pamilya.
7: Yes.
6: Titutukan ta kag natan-aw naton nga ang kabataan subong ginavalue gin lang parents nila.
7: Tik-tik, gutok ang kalanan. I have one report.
6: Stand by Royal.
7: Gintigana ko gid para galing ko i-report kag ni Sir Rian. Naglibot ko sa mga motel.
6: Okay.
7: Sulod-sulod ko sa
6: paglibot mo sa mga motel, sirado man.
7: Sir, would you believe it? Gutok.
6: Sa Mother's Day? Puro mga mother ki Manila.
7: Amo na ang balita. Nga ang Mother's Day, gutok ang motel. Who are the mothers and the fathers inside?
6: Ha? Huh?
7: Gutok mo. Gutok.
6: Hindi ah, gutok siya, it's because ga pagkagabi mo puno sila sa mga mothers.
7: Tapos yung istorya ko ang kuan ang gabantay mga rumboy.
6: No, katuntusin mo, diyan lang ka istorya. Makilala, istorya ko. Makilala ka na iya sa opisyo mo.
7: Hindi ka pakilala kay kuya. Hindi iba nung mga gatanaw sa aton.
6: Ang kilala mo ya. Magluga pang rumbot siya ikaw mo ya.
7: Siling ko, tiyo gutok. Lingis akon kay Five. Sa isang dang lapis kapitulyo. Kay Five. Hindi ka magpate. May mga cellphone number di sa akon. Tiksan ko waiting ni. Gabilin cellphone number. Kung may bakante na.
6: Diyos mio. Kasubo ba? Nga nga naglibot kaya. Dati nga lang kasi mo kamalibot.
7: Okay, curious lang ko.
6: Pati tanan halos.
7: Ubo gutok.
6: Ang da... Kung ikaw yung taga-takuling, hindi kaya sa ibas eh.
7: Oo. Oh. Pwisto ka na.
6: Pwisto ka na.
7: Igadala ng dana.
6: Pwede ka lang gurok sa kay Grab. No. Balikan naman sa atin yung celebration. Bye na love, la. No. Now, sa aton, sini nga mga uton yung pagsubong adlaw na may gingin na tagaan taligwa ang Mother's Day celebration.
7: Yes, yes.
6: No? Tisa ka rin mga nanay, happy, happy Mother's Day. Halin rin sa amon sa K5 News FM. Now, this time, tayluhan ko si Ruel Pineda kahapon anong natabo. Atensyon ha, amuni siya, that's why San Carlos will be next. Ma-organize at organize na sang key SS leaders ang San Carlos. And maybe this week, ang aton CEO ba si bisita naman? Kapo nagbisita siya sa Sagay after siya long trip pakanto sa Canlaon. Tanawang-tanan nung nagkalinabo, naka-standby si Kay Pebruel Pineda. Para-update kita nung natabo sa pagbisita kay nag-advance birthday celebrate. Uy, sa May 17, birthday sa CEO ta?
7: Yes, amo na nga ang asubong medyo...
6: Medyo sako, no?
7: Gakwa, nagabot
6: ko. So sa line number one, i-check natin this time ang aton sining connection sa Sagay. I-check na si Kay Pebruel Pineda. Kay Pebruel, good morning.
7: Morning. Well,
3: good morning kay K5 ba Eric, kay K5 ba Eljan. Good morning sa inyo kadua. Kahapon na hindi lamang Mother's Day ang gaging sa ulog gaging kalipay isang pipila ka mga KSS members kag leaders naton kay mostly sila mga kababayenan hindi lang adlaw sa mga Iloy or Mother's Day kundi kahapon lubos gira sila sila nga kalipay kay man na dito sa yung patagiliang assembly no or ining general assembly sa Northern KSS Northern Federation. Hindi lamang ang pag sa ulog sa advance birthday celebration sa aton si pinalangga ga Big Boss CEO ni Doc Ramil Uy kundi
6: wow.
3: Mismo sila ang nakadawat man kay K5 Eljan kay K5 Eric sang kayuhan ano ini ining kayuhan amo ni siya ang livelihood packages o kung pangkabuhayan package sang klinika through CEO Doc Ramil Uy nga din panagtag kahapon valor 10,000 kada isa nga ila pagagamito naman sa ilang pag-pauswag sa ila tag sa mga kaugalingon depende sa ila man nga mga diskarte kag dito kahapon sa orientasyon nga din himo naman ni Dr. Miloy kati ginsaysay sa ila kung paano siya nanging may naswagon sa iyang pagpamuhi kati katulad sa ato nagumpisa man ang ato niya Big Boss wala no kung sa kapigaduhon at ito na inspire o gina-inspire niya gintagaan niya sang motivasyon ang tag sa kaisa ka mga KSS member kapin isa gini kagatos ka K5 ba Eric ka K5 Eljan ang nag-attender kahapon dito no ginahambal niya kung paano nila liwato ng ila sila pagpamuhi dito ining magadepende no sa ilang kapisan kahit magadepende man sa ila iyang pag-diskarte sa mga produkto kahapon nga gin-provide ni Doc Ramil Uy kahit wala lamot sina may paaman pa sila nga DTX Coffee Mix.
6: So nagtabunging gaan sila galido package nga pangkabuhayan nila.
7: Pangkabuhayan package sila.
3: Pangkabuhayan
6: package. Ang paitsindi ko inangunod sa kada plastic worth 10,000 pesos in products.
7: Oh.
6: Di mag-isa gatos na 1 million ha?
3: Oo, ti, mag 100 gilaan ka mga individual, pinutos dito sa kata packages, din isip-isip namon, din compute namon, valor 1 million pesos.
6: Correct, 1 million na kay 5 million.
7: 100 times 10,000 mo.
6: Actually, amo maning natabo sa kanlaon mo.
7: Ah, mo, the same thing.
6: Yes. Ti, sumbong yung kanlaon, grabe niya, they are bringing millions of sales every month.
7: Amo tungkol nga may premium isa to.
6: Ti top seller para wag tala sila.
7: Top seller.
3: Oh. Top seller correct.
6: Ti dugi-dugay da gro sa inyo welday sa area ni SM Colina mo mali matabo.
3: Yes.
6: Pa contest gro ko sino naman pinakadako ka barigyan top seller man.
3: Encourage kag na motibar nga mga KSS leader. Kay tigapon gina saysay man ni Dr. Miloy nga kung isa sa ila or pila sa ila ang magkayuan man kag butang tabi matamong ilang sinigabaliga in return ang sales ng ilang mga produkto, wala labot may premyo pa sila noong silbi award or reward sa kung sino manging top or top 1 or top 2 o kung sino pa dila.
6: Grabe, no? Doon kami lang, no? Very inspiring sa ilang istorya, no?
3: Na, ya, mataas mo lang ilang sinigabaliga sa radyan. Oh, so, kapon, wala labot sila, ginpamanan pa sila.
6: Bigo mo, Eric Rosal to, siya ginari-ari na, o.
7: Siya gitupad gin siya. Si John Eric Rosal daw, ara, giti kay presidente siya mo.
6: Sa Cadiz.
7: Cadiz, presidente siya.
3: Si Sir Eric Rosal.
7: No, presidente na siya.
3: Oh, eh bintahan siya kasi may tindahan. Siya to dito na mga taga Cadiz, mga taga Escalante, kaga mga taga Sagay.
7: Kantahan ka ni John Eric Rosal, madala ka na mo.
3: Yes, yes, Sir Eric. So, muna no, kahapon, ato man dito gani, ang iban pa na ton yung mga leaders, kay members, nagpasalamat man sila, kahit muna wala labot, nagkabaton man sila sa ining do extra pagit nga raw pahalipay pagit dito kriminoy intagaan pagit sila sa nga cash assistance kung cash matag isa sa ila.
7: Oh grabe,
3: ini kwarta pa sila.
7: Aba, wow. Do Christmas party ng guwayo ba?
3: Oh. Yes, Sir Eric. Paldo ang tanan dito. Pati na gano'y mga stops ang K5, pati ng klinika. Hey. Paldo man kahapon, kahit tinadawaan man.
7: Aba.
3: Oh.
7: Nadalahing, nadalangi mo nga Mother's Day, Noy.
3: Mother's Day, magaling, Sir Eric. Oh, may ara kita sa nga gamay man nga interview, report nga pangayag, nagikan sa ating CEO.
6: Okay.
3: May siningin pati ngayon kahapon. Ari-ari nga video, ginpasa ta sa aton siling nga GC.
7: Okay, tira.
4: Kag, mayroon na siya mga makapag-ungan. Happy ko nga makabulid sa mga tigado nga tao. Amo na nga nagkatomi sa Sagay, indihat sa K5BCP in Sagay, ang tanan nga mga thesis leaders, hindi na mo kapital. Not only kapital, gahatag man kami sa mga cash assistance para sa mga leaders namon. So, hoping nga ang mga leaders namon, padayon ang ilang suporta. Thank you mga cases leaders sa wala untat nga suporta sa K5USFM.
7: Okay. Nami na yung kapital, no?
6: At so, wala lang yung kidok. Kag isa lang na-learn ko, no? Kakipa Bruel daw, isa lang ni Kaminsay, hindi na pala bot ka boss, no? Hindi ka patayog. Hindi ka patayog. Alam mo ito?
3: Correct.
6: Inablang kung ipalangga ka, hinatipan ka, then, you thought all the while ka,
7: kamo na to?
6: Daw mapiang ginabi o mabli ang pakpak abi, no? Ti don dragi talang sala kay ining tao ni, why patayarin na siya mo? Bayan mo. Si Doke actually, kung pabisaron bugid, inang in his own okay na niya. Galing ba ko lang na sa labya nga ari pataya kag ipay Ruel mo kamalo ka man na?
7: Isang sa Malaysia kay Pavel Jan kalaw.
6: Ang labs ang boss nila ingid yam.
7: Grabe sa istorya na mo sa Malaysia. Kami mabilin ba kami nga duha ni istorya kami. Asta sa si pagapot sa si Boyster duha la kami kagahon. Dingin sa ako nga abi mo si Rerek. Kung magpahuway ko subong pwede na gilang mo. Ya galing. Itanaw na lang mga kapdanan mo na ako. Gasalig na tanan sa K5.
6: Correct.
7: No. Ngayon ko magpahuway ko, manon lang na sila. Likoy nila sila, Dok, pati ako eh, dala sa katudlo eh. Nga mo
6: na. Thank you,
7: that makes me very, very energetic. Kaya ginapamangkot ko siya. Liko, Dok, paano mo nahimo ng lawas mo at permi ka lang gatiyog-gatiyog? Doon kag nakapoy. Nga mo na nga ang mangkot mo. Ngaway ko ginakapoy. Tungod na sa ila. Kaya kung ako lang nga, okay na ko. Ngayon, anong mo naranda mo, taho-taho, pinakbilog ako, sisinta ka network.
6: Ang passion niya sa mga tao,
7: yung grabe. Pinakabilog sa klinika, kanoon tatungo na ako, pinaktao magutuman. Nga mano lang ko, bang nga mo konsensyahon ako. Nga si Ruel gandaan to, di man pa to nga kakuha naman to, mato naman to si Ruel Pinidaw. Te, amuna, his love for his employees and his love for the KSS nga sumulunod ta, nga gaupod sa aton. Amuna, gali ang nagapa-energize. Siya amuna nga kung may ara siya, ginabalik niya sa publiko kay Paiba Ruel. Kaga muna balik si Ruel dyan. Nga abi mo mapiang mo.
6: Elmer Sagang, standby.
7: Abi mo mapiang mo. Ang pamangkot ni Doc, anong tabuhaw? Why gali? Why kay Victor niya, ha? Ano to? Why man?
6: Na, batsaga ko gani, mas nagmaskog na giganis mo, well, well.
3: Kaya pinasurprise mo, may arasahin ka surprise sa birthday celebration, kibot siya nga may mga damo, okay? Tinito, ginambal sa iya ni station manager Kulikubya na advance pa birthday no sa iabi. So dito, din na pamangkot sila ni station manager kung anong iya sila nga wish no para sa tanan. Aba niya, kabay pa nga magmanggaranon kamo tanan. Pipinsara ba na, no? Ang CEO naton sa K5 Gag Klinika, amo nang handom niya, pati sa mga KSS member. Dugangan lang, of course, ang kapisan. Kaya pagbulig man siya nga produkto, I'm sure nga matabo gina Sir Eric Seraljan sa madali nga panahon sa ato niya nga mga kauturan. So kapon, tuwa mo na ang event nga natabo diri sa siyudad niya Sangsagay. Tumalagsahon lang tuod nga magbaulhot diri nga ato nga CEO, pero mga importante kay dalagkuman niya bagay. No?
7: Well,
3: ang natindiran diri.
7: Pero may na siya well kalibot. Well,
3: importante kag sorpresa sa tanan.
7: Siling mo to malagsahon lang ga ulot na si Doc. Pero may na da siya, galing ipos lang siya.
3: Nga,
7: gamonitor na sa CMOS niya si Ruel daw ang report no, tatlo lang itong bilog ako. Gamonitor niya ka na daw, well. Ara na da siya, pero may
6: sige.
7: Okay,
6: thank
7: okay.
6: you, Ruel. Salamat. Elmer Sagan, standby.
3: Sige, Sir Aljan, Sir Eric. Thank you, good.
6: Job well done sa team Sagaya sa pagpauna sa inyo manager, Ma'am Colleen Cubia. Salamat, Ruel.
3: Yes, Sir Aljan. Thank you, man, kaya Sir Eric. So muna ato, sini madulong na report. Gikan diri sa may norte nga bahin sa Negros Occidental para sa kampiyon. Kag numero uno nga programa Matag Aga. Diri sa norte, Poros de los Pueblos. Kaupo si K5 Eljan, kag K5 Eric, ini si K5 Ruel Carmo sa Pereda para sa kampiyon. Nga mga balita, serbisyo publiko kag kalinawan. Sa norte nga bahin sa Negros, ang numero uno kag litimo K5 News FM.
6: Salamat sa report, gikan naman kay K5 Ruel Pineda sa natabo kahapon dito naman sa Sagay. Nagbisita aton si iyo. Basta magbisita ganin si Bosa. May kayuhan ginangadala.
7: May grasya
6: ginangadala. So, so una maglakat na gaupod kita. But knowing, ya pag abot mo, ara naman ang aton Sagay, ara naman ang aton kanlaon, no? Ti ila ni lugar abi, no? I-check na si Elmer Sagang while waiting for the report ni K5 Wilson Villena. K5 Eric karon standby ah. May isa ka video
7: okay.
6: Nga nagalagaw subong online.
7: Okay.
6: It's a video nga may mag I don't know magasawa na ni sila kung live-in pa lang ka K5 Eric. Live-in guru ni.
7: Oho.
6: May lalaki ga pungko. Tapos may babae ga istorya sa iya. And then all of a sudden ang babae guru ga pangakig nga ang away siya ga pabalo kun di siya blaga kanto.
7: Okay.
6: Kay usually kun plangga mong isak taway kay man niya gani mo ga ang daily update niya para wag sa nakipay Eric mo. Now, natabo do may baisay nagambal siya ti mas malipayong kukuna ko to. Nasuya guru babae dinapal ning laki.
7: Ay Klein.
6: Pagdapal sa lalaki, ang lalaki bumalo si diya dapal tapungol ya kagipay Eric. And do nagagwa sa Sugol video nga ang lalaki to nga nagkastigo sa babae tumbang babae mo. Gin ama ko no sumbag no skilid.
7: Mahi siya magsumbag.
6: Ti tani pakita ina sa mga kriminal bang ginalagas niya?
7: Kay pulisya.
6: Kay pulisya?
7: Na
6: subong pananaw ko ni Kagipay Mary kamo ning sunod gyud madulaan siya pa.
7: Daw ini nga bulan daw apat nang nakuan siya pa.
6: May pulis to nagbalabag sa Bureau of Fire Protection sunog.
7: Oh, ginkuan man to siya pa.
6: Ginkakasan man siya pa.
7: Oh, outright ginkuan ni Tartatis dayon.
6: Ti sobra na tong iyaya kay may sunog ya balabagan mi mo ya dano ka abnoy.
7: May isa man ka pulis nga gulpi lang siya nanaog kag magpatunga sa tunga dalan kag mag waras ba sa tunga dalan.
6: Tiyari naman no. Ari isa naman ka, may CCTV pa mo. No. Dabali, ayan CCTV ka una. Dapat tani. Okay na to kung nakaawa, nakibot kay Iban. Pero yung nag-ipaloap mo, babae niya mo, ano ginabing kusog sa babae ko para sa imo?
7: Para sa imo, oo.
6: That's why nga, kuya, kala, hindi man hambalon niya under desire ka kung hindi ka magpatupa sa sawa mo. Ang babae, natural lang na iya nga mag-ganit ginaya. Kaya muna yung ilay na culture, di ba, Kipa Berek?
7: Oo.
6: So, kagapon, dumdumanta ka?
7: Nga.
6: Nagpa-animal bite center ko mo?
7: May injection.
6: Injection ko ang tititanos ko ganti rabies kaya nga kinagat ko sa gindo.
7: Uy, ting!
6: Sang gabi.
7: Inano ko.
6: Kundi sabado sa gabi, hindi kinmayo, ganyan nga kung sabado night mo.
7: Hindi kinagato mo yung idoy mo.
6: Sabado night, aras balay.
7: Okay.
6: Nagapakaon sang mga ido namon, isa ang ido namon sa balay, isa kaskal. Tatlo ka shitso. Ang shitso sa sulod na ginapakaon.
7: Okay.
6: Sa sulod. Ang askal sa gwa, nagwa ko. Pagwa ko, ang sitso makadtuto kaya gawon niya pagkaon sa askal. Okay. Gangurob si askal bay ang kulang itira mga ido mo. Sus karon niya gulpi nga nagbimbombahan na siya kadwa nga ako niya kapa among kinagat niya sang sitso na mong ido sobra ko kaking. sobra ko akig kwatong kong basurahan.
7: Ilang po sa kong
6: sitso. Ilang bada. So, nakadlargo ko kay Pabirik, lapos niya po ng ipon.
7: Di kay kwa nagagmay na siya.
6: Pag-uba ko sa ano ko, gadugo. Ti, amo to nga sang aga, nagkanto na sa, sang nagahana na ang mga, ang nagahana, dumdumanta ka. Di ko amo ni Guro yung aga to. Ang kilala ko to, hindi niya, yung pasubali. Apat na katublok na ako, duwa ka, antay titanos. Tapos sabi na kakatapusan is antay rabies.
7: Dako na lang agamo sa akon kung
6: nakadabo. Nadumduman, taka, ko siguro kung dito kumigo ko, wasak na titanos.
7: Why na tapos na.
6: Okay, balik tayo sa discussion. Tabla. I-check ko si Elmer, ano si Elmer, no? Naka-standby na si Elmer Sagyang. Okay. Kung wala, iulat to na tonto siya, no? So, video karon, hold your line, ipakita na mo ni, kamo na mag-judge. Pero may mga komento sa pulis na pumunta ka ng krami sa IMIS. I don't know anong meaning sang IMIS. No? Munta ka sa krami kasi bukas wala na yan. Doon mo na mga komento. Tapos iyaan sa mga netizen. Sige kung pulis kang isog mo sa babae lang hasta.
7: Tilay na, iyawang kagindi sa kwan.
6: So ang guwasin ni Kakipay Berik, ano ginabing ikasangkol sa babae sa iyong man?
7: Tingnan naman ang bagay sa iyaw.
6: I-check ko na si Elmer Sagan. Halin sa Sagay, actually, una ang gibisita ni Doc Rabiloy. Ni Doc Rabiloy, ang una gid ka kay Five Eric na gibisita niya is Calaon.
7: Okay.
6: After Calaon, umusto San Carlos, pakadto na diri sa area sang Sagay. No? Ano na tabo kapon sa Calaon? Nag-award to sa mga top seller na. No? Line number one, Elmer, please go ahead.
5: Kaka-K5 Eljan, kaka-K5 Eric, no? Kagahapon, diri si Dr. Ramil Oy, agatoga Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, kag sa K5 News of Philippines, nasa di nag-award or first good ni nag-award sa tuaga mga KSS, diri sa K5.
6: May video, tas sila kaka-K5. Tan ba si pwede mo makita ang video? Dapat kita, Tan.
5: Which is top 10 ang nakabaton sa award gikan kay Doc Ramil Oy, which is ang top 1 gid nato ka K5 Eljan o ka K5 Eric, ang si Robert Bilio nga nakabaton sa 25,000 pesos ka K5 Eljan.
6: Oh, pilang ya sales, pilang sales niya.
5: Baga, the rest naman sa to aga baga.
6: Elmer, SS, Elmer.
5: Top 10.
6: Hindi siya matiyo, no? Iwa ita talk back. Mer, Mer.
5: To 1,500 ka K5 Eljan. Ana sa di daga to aga top 1 si Robert Bilio. Nagapasalamat gid sa dako na oportunidad nga wa siya mag-expect ka K5 Eljan nga makadawat siya. Iding 25,000 pesos ka K5 Eljan. And then ang atuan naman nga mga KSS, wala gid sila nagapauli nga walay dala ka K5 Eljan, ka K5 Eric, kay may dala gid sila gabaga freebies or mga pag-giveaways ni ni Dr. Ramil Oy at nagadawat lang sila mag cash gift ka K5 Eljan.
6: Si Lolo Elmer, batian mo kami, hindi?
5: Yes, kakipa Eljan. Nabati
6: na
5: kita.
6: Oh, paliw ko na monitor kaki para ka pamangkot. Dapat tutok kaki ga-break kami. Now, Tutel Mera mo ni, K5 Elmer. Sino nang top 1? Sino Lupidot?
5: Si Lupidot kakipa Eljan.
6: Pila ang sales niya sa isang bulan?
5: Sa isang bulan, wala ko na ko makuha kakipa Eljan, no? Pero sa ato na bawaan sa overall gid ni sa iya, ha? Almost 500,000 kakipa Eljan.
6: Grabe nga, sales sa lakatao?
7: 500,000?
6: Hibi siya ito na abla.
7: Grabe ba?
5: Siya ang pinakadako. Oo, nga sales.
6: Why yung nag-inexpect? Pila kadlaw siya ni ang masunod nga Ramil Oy. No, Doc? Amo ni tao ni Doc? Basta mag-among ka nakapisan, plangga ang kabo, sabi.
7: 500,000 ang sales?
6: Siya nang heads ang KSS natin. To siyang nag-organize, bla?
7: Oo.
6: 500,000 ang sales mo sa product ni Doc?
7: Grabe ba?
6: No? 25,000 ang ginatag niya. Ay, para kay boss, what is 25,000 sa imo 500,000 nga ginatag?
7: Oo.
5: That's why naghibi siya.
6: Gahibi siya, no? Grabe, hibi ni Lolo Pidot, no? Kay, why nag-expect kaya si Lolo Pidot kami amo pag hindi siya? Pisan lang siya magbaligya. Pero siya kabalo, nga gaan pag hindi siya ni Doc Ramilo Medyo. Grabe, gahibi. Ibalik to nga porsyo, no? Gahibi siya, Mer, no?
5: Yes, kagibi siya. Naghibi siya. Oo, hindi nagibi sa kagool, kundi nagibi sa kalipay.
7: Hila kong kalipay mo ni.
6: Ahay.
7: Grabe, no? Kung may 25,000,
6: first
7: grabe.
6: First time na siya makuyat sa muna kadako, no?
7: Tiyo, kag mga balay mo,
6: pwede hindi ka siya actually,
7: balay mo eh.
6: Balik ang work din sa Saturn, na, why pa rin siya na regular? Sa, regular employee, tama na siya nga, assigned sa mga KSS sa Bukid?
5: Hindi ka K5L dyan.
6: Talent na ton.
5: Makafocus naman siya sa atong product. Oo.
6: So, grabe. Nung siya niyang distribute, gatalent pa rin siya sa atong. May program siya sa atong na, di ba?
5: Yes, K5L dyan. May program pa siya.
7: Amo na, Lolo Pidot siya.
6: Si Lolo Pidot siya. Kaya yung drama-drama na siya mo. Eh, ba't buot tabi kag pisa na? Kag na-notice mo, grabing iya nga transformation, no? Naglain na si Lolo Pidot sa kula ko siya nakita, no?
7: Naangasing una daw, may joke one siya.
5: Nakagold na.
6: Kaglabaw sa tanan, nakita mo na nga daw kahamis na siya tuloko, no?
7: Oh, tip sa manager nila, hamis na nga.
6: Kag tihi, kung tayo tinawo ka ni Doc Ramiloy, you have to make yourself presentable because you are Doc Ramiloy's employee.
7: You are representing K-5. Correct. Kung gina yan, sa guwapo, guwapo ka.
6: Gabi, doon na-touch ko lang ang hibi ni Pidot. Kaya kita, kilala ko ginisa ka K-5, Eric mo. Kung ano ang...
7: Sudugay na ni siya sa K-5.
6: Ga-talent na na siya.
7: Tapos
6: proving God's opportunity ni Doc to lead the KSS distributorship after nga nadula itong kilala ta. Di, pabatiun ta yung porsyon sa ngayang bal. May ka na interview na siya, be. Pabati ta na yung porsyon, be, K-5-itan, be. Pabati, Ario?
7: Pabati, abe. Namin pang hambal, abe. Mati ta, be.
6: Mamati ta, be, yung porsyon.
7: Ang testimony niya, mga ka-K-5, this does not happen every day, ha?
6: Oh.
7: Why di ka po katabuan, Lodlaw?
6: Okay. Doduan na ni Kabulan nga, so nasod nga siyang top mo.
8: Sa D, gumikan siya ang nanguna sa top sellers.
6: Okay.
7: Ang iyagin pala, why?
6: Why siya tingog, no? Sige.
7: So,
6: every month na mabalik, every month na gina-award isang CEO ta ang ininga klase isang aktibidad kung sino mga top seller. Pilakbilog ang top seller.
5: Top 10 ka K5L dyan.
6: Tagpila, kundi si Lolo Pidot ang pinakayas, so, naging bato niya 25K. Ang dares na tagpila, naging bato nila.
7: Ang iban, tagpila pang hatag ni Doc?
5: 3,500 to 1,500.
6: Imagine mo na, naka-income ka ng mga daan sa product mo. Tapos may bonus kasi Lolo Pidot siya kahit top. Actually, amo nang weakness ka, Busta. The more nga pisan ka, the more ka nito na ginawag. Ang
5: video kay Lolo Pidot sa may NIR K5.
6: NIR K5 ko nunay, talawa. NIR K5. Ara. Ipabati ta na ka K5, Eric. Because this is an inspiration. Transforming lives ni matabo ka K5, Eric mo. You're not only helping them to live, no? Kundi ginatbuligan mo sila matransform ka. Na-notice ko ginang transformation ni Lolo Pidot sa una ko siya makita ang subong. Inang sa... magbayo na sa una. Sinang una na palang nakadoon ng kabilbatong para palang nakabos.
7: Okay.
6: Tapos, typical po sa ato niya ako, bla. Pagkita mo sa una sa ako, sa dito, ati ko mo. Bangusang grabe nga, painit, bla.
7: Okay.
6: Subong Lolo Pidot, ka-transform na.
7: Tikita mo, may mga...
6: Because, ginaalagaan na may Ramiloy na nga nagabulig. Laing gadyang boss, no?
7: Cyril Jari.
6: Aran na noy?
7: May 25 mil ka ba, Diyos ko?
6: Nagligad siya man na 15 mil.
7: Ine?
6: Kaya nagligad bulan siya man mo. Abi, aring tapon sila, tapa ba tito na eh.
7: Roll tape, tira.
9: Ano mambal mo?
7: Damo siya gold.
9: 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
6: Grabe, si boss kinyagatan siya.
7: Grabe.
6: Kaya ibig siya kayo nga, huwag mo na siyang expectar yung kami amunan siyang atag mo.
7: Makapagparan kaya 25 mil, ya? Grabe. Oh, grabe, no? Kung huwag ka ni Muton, may pang down ka na dayon. Kung ang balay mo medyo may guba-guba, makapasin ka na dayon.
6: Correct. 5,000! Kasi may kagapang ngayon, Gcash, ka ba yung 20 mil? At least ay siya yun ang ngayon, Gcash, ka ba yung 20 mil?
7: Yan ang bermanay, bae.
6: Oo, sige mo ngayon. Mga malo ka, may chicken mo lang mga 20 mil.
7: Yan mo lang ako na 20 mil, liadala ka. Oh, Diyos ko. Nagpadala-dala ba ka mo sinasang?
6: So,
7: Diyos ko.
6: So, grabe si Lolo Pidot. Congratulations, palakpakan ta niya. K-5 Wilmer, salamat gid for sharing as an inspiring story sa mga pisan at mga utod. Sa K-5, hindi ka lang niya listener. Ha? Manging partner ka sa pagnegosyo na makabulig man sa pangabuhi mo, K-5.
7: Amo nang kinalain sa K-5 sa ibang nga radio. Because in K-5, if you are just a listener, sa K5 ya hindi ka listener, you are our partner.
6: Yes. Kaya nga, tanawain nila mga partner listener man nila, pero subong partner na.
7: Subong babatip na nila sa ato.
6: Doc, thank you, Gid. You know, damo gid ma-inspire bang udang boss ta is amo na yang iyang attitude, no?
7: Grabe, pasang uniform. Saka naon yung uniform mo?
6: Oh, ilan na pula.
7: Kung siya layo, limo do Red Cross, no? Hindi mo katawa, ma?
6: Kaya pamati si Ma'am Rita Mirasol.
7: Oo.
6: Sa Red Cross, mga tutlangga.
7: Kasi kababayan ko na.
6: Ma'am Rita, good morning, Ma'am Rita. Mayong aga lang sa
7: mga
6: inyo.
7: Mga classmate na sa elementary.
6: Ay, gali ka?
7: Oo, hindi ka
6: magaling. Pag-finish ko, apablo si Ma'am Rita, grosong man, no?
7: Next question, please. Ang iyang utod. Magulang yung pag- mga putian ang satanan.
6: Ti, amun naglingang ba? Umaga, niwa siya nugid sa akon. Kasi unang inasunod-sunod po siya. Why, man?
7: Isa pa na.
6: Isa pa na. Salamat, Kitsi mo, Mer. Salamat, Pel. Thank you very much, Mer.
5: Thank you. Salamat sa K5 LJ, K5 Eric. No? So, ginagisil-silgid sa limpatakan ni Doc Ramilo yung gato sa itong mga KSS diri sa kanlaon na hindi ni padaghanay kundi sa sales magdaog ka K5
7: LJ. Correct! Correct!
6: Oh. Ang point, hindi pa damo damo mo. No? Pisa, probably mo ba na? So, nakita nilang difference, no? Sa una, daw sila pang nagkakagastungan. Subong niya, sila nang nanamitan. No?
5: Correct.
7: Natulot, Bek?
6: So, una sila pa nagagastuhan.
7: Subong yan?
6: Sila na nalamitan.
7: Si una doon sila pag ginaganitan.
6: Do, wala lang takot to sanay, Mer.
7: Muna niya.
5: Gali.
6: No, Mer. Wala lang takot to sanay, ah.
5: Correct.
6: Trabaho lang niya, wala niya personalan, ah. Basi nalipat ka, Blamerao. Gantis ni sa'yo naging CEO. Yeah, si ayaw mo nung baligan sa bilog. Sikat na siya mo.
7: Top seller ni sa'yo.
6: Top seller ni sa'yo mo. Oh, sige, Mer. Thank you, Mer.
5: Sige, nga sila kay LJ, kay 5 Eric, no? Sa ganyan, balitaton ka nato sa DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Para sa programang Foro de los Pueblos, siri sa K5 Elmer Sagang, para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
6: Damo, salamat sa report, gika naman kay K5 Elmer Sagang, pinaka-latest information, gika naman sa Kanlaon. Now this time sa ato ka pagparagad mga ka-K5, si Wilson Villena.
7: Ari na. Here we go.
6: It was a very sad story ang gidala naton last Thursday
7: yes.
6: or Friday. Nanungod si isa kay Loy nga nagtrabaho for 4 years in Riyadh kani pabiri. Ang nanay is so very excited naka-impake sa mga regalo para sa iya Odiko iho. In the Odiko iho nag video call pas mama. Sugat ton ta ka sa airport. Sang timprano pa naglakad sila sang iyang bayaw. Brother-in-law. Ang kasanay siya motor. Nagpabulkit kuno sila. Pero may report kaya kalabot sila di sa Bacolod.
7: Okay.
6: And along the way, why takabalo, ano na natabo, alin sa Talisay, pakanto sa destinasyon nila sa Bacolod o Bacolod to Talisay. Pero sang sinangadlaw nga excited sa sugataw din nga Eloy, nag-abot ang Eloy sa airport, why siya?
7: Din siya.
6: Nag-abot ng bala ang Eloy hasta nga nakapuli sa balay nila, nakaligad ang isang kadlaw. Why pagin siya?
7: Ay naano man.
6: Dua kadlaw, why pagin siya? Tatlo kadlaw ay pagid siyang nanay gibi kakablakan na singa nung kuning regalo nga dala ko kay wayan man din bata nga talagaan ko. Kagdamo ga pabangkot nga ang waay sila kapauli nga duha. Kay under normal circumstances mga ka K5, mapuli to kay excited dito para makita sa nanay nimo.
7: Grabe na.
6: Amo nang dako ga pabangkot daton.
7: Minutes become hours, hours become day,
6: and day
7: and
6: become
7: days
6: weeks.
7: Become weeks and weeks becomes hopelessness for a mother who grieve.
6: Ooh.
7: Missing her only son.
6: Wow.
7: For 4 years. Buka namin sulaton kay 5
6: Ka K5 Eric naka-standby para balikan pa. And we're hoping na taning bata nakapauli na. I-check ta sa line number 1 naka-standby si K5 Wilson Villena para i-follow up in yung istorya. K5 Wilson, good morning.
7: Good morning.
10: Good morning, K5 John and K5 Eric. No, especially sa ato sa mga tagpalapit, may aga gid. Ari kita diri subong live no mismo diri sa Puluian sang ni Alias Joseph na amo ining na misa actually ka K5 Eric and K5 John subong na diaw ng marka na ika 16 na adlaw na subong nga nagapabilin sa Gyapon nga missing ining si Joseph kaupod at isa pa ka persona na himata niya man sini K5 Eric and K5 John. Ugaling la problemado sa karon ining niya, ni Adrik, at kadamo bala sa mga unsolicited informations nga nagasulot bala kay Fred Aljan at kay Fred Eric na kung ari di makitaan sa amon eh.
6: Di magamuna.
10: Sa amon nga lugar.
7: So,
6: ang ako niya kay Fred Wilson, budlay, basta magamuna. Do you think kung nara, di magpuli bata? knowing ang bata is so excited kaya makita sa nanay niya. Oh. There's something wrong. Ay, di makapuli bata niya.
7: Oh, correct. Correct.
10: Yes, sakto ka na kay Feather Jan. Kay Feather Jan, actually, katamo sa information.
6: Kasi pwede ito masugilan. Nung sinong nagatipan sa iya, kaya itong nanay niya sa abroad, sinong nagatipan sa iya daw?
10: Ari, so doon kay Feather Jan, kay Feather Jan, kung makita niyo dira sa ito, sila nga live video nga gina-play natin sa karon. Yeah. Kaupod na ito ng iya, sila nga tiya, no? Nga mo giniang nangin na kaupod niya man.
6: Pwede na mo siya masugilan. Ano pangalan siya ni Manang?
10: Ari, si Ma'am Anali, ang tiya ni Ma'am Feather
6: Jan. Sige. Pwede ma-focus doon sa video, no? Di na to si K5. Ara na. Ma'am Annalie, good morning.
7: Morning.
11: Good morning, sir.
6: Ma'am Annalie, si K5 Eljan Castaño. Kaupod ko si K5 Eric Tinerefe, no? So, di ingi ka mo sa Talisay?
11: Dari kami sa Barangay San 7, sir.
6: Soon 7. Okay. Ikaw gininagpadako sa kay alias Joseph?
11: So, kami, oo, sir, pag, ano, pag, tungtong niya, elementary, kami naging, sir, nagpalako sa iya.
6: Pilang edad niya sang ikaw nag-atipan sa iya?
11: Ano, sir?
6: Pilang edad niya sang ginatipan mo siya?
11: Mga, sir, 10 years old, sir.
6: 10 years Gamay old. Pa. Si, oo, during the time, pa. Si mama niya ato na sa abroad?
11: Pag nakat ni mama, ya, pag-abot man nga rin sa abroad, yung kuwa ko man, yung kuwa ko gina sila nga tatlo, sir. Kay pandemic, sang time to, sir, mo.
6: Okay.
11: Yung kuwa ko gina sila.
6: Ikaw na nag-atipan sa ila?
11: Sa amon.
6: Bali, ikaw gatipan siya, ikaw mag-apiskwela siya. Pilang edad sang, pila katuig yung nagtrabaho sa abroad ang nanay?
11: 7 years na ang nanay, naging obra sa gwa, sir. Tapos 4 years. Nabalik naman di sa nasan for nagbalik naman to sa 4 years na sa dito.
6: Chungwa niya do 11 years na siya nag-obra sa abroad. Bali 7 years. Ah, 7 years tanan. So 10 mm-hmm. 17 pila na ng edad ni Joseph? 17 manog 18 na?
11: Nag 18 sa 1st January.
6: Okay. Now, kato anta. No? Kay kumo ikaw gini Ma'am Annalie nagpadako siya kilala mo gini si Joseph. Oo. Uh-huh. Bilang oo, hinablos na ni panawag ni mo sa iya, Ma'am Annalie, no?
11: Oo, sir.
6: Magutod ka mo sa mama niya?
11: Oo, magutod ka sa mama niya, sir.
6: Ma'am, bilang tiya, kaginablos ka na ng dako sa imo si Joseph, nano ni ang pag-describe mo siya bilang isa ka hinablos, bilang isa ka pamatanon, nanong pamatasan niya sa niya?
11: Ang pagkabalo ko niya, sir, sa iya, wala naman na sa iya bisyo, sir.
6: Okay.
11: Ang iya lang, ayakan basket, lang ayakan ML, lang mo man lang, sir.
6: Okay, basket kag ML, no? Sang antis pa man nagabot ang iloy niya prior sina. May mga ginsugid siya sa imo, may mga barkada siya ginaupdan, may grupo siya nga ginakantuan, o nakamuno nga may nakontra siya abi o may problema.
11: Sa kontra sir, ano sir, wala ginaya sir kay nga diri man lang na sa samon sa lugar ka vlog man na sila sa mga diri lang gid sir.
6: Taga vlog sila.
11: Mo ka ma-email.
6: Tapos
11: kung orasig pala niya po, sir, ginapangita o gina sila kaya hindi kuya gusto nga kulang isa kami kung magkaon. Wala isang isa, ginapangita ko na sila.
6: Mm-hmm.
11: Kung gabi man, kag mga, ano, mga alas 11, alas 12, galibot na sir, ara, ginasaya sir, upo, doon okay. Nag-vlog na sila.
6: Dara lang, di na sila gat-standby per me, dahil sa zone 7?
11: Dream lang sila sir, siya may tiyanggi, sir. Lapit lang daw la ataplo lang kabalay.
6: Now, why magi na siya galagaw? Abi kun weekend Sabado Domingo ay siya galagaw?
11: Wala sir, drama lang na sa
6: ako. Hindi ba lang ini si Joseph na, may motor ni siya?
11: May motor na sa sir pero guba na sa motor ang game pa kay on nila sang time to nga nag-abot kay Mimi.
7: Okay. So, before mag-abot ang nanay niya, kagit pa kayo ang motor, nagmunugin man siya sa imo kung mapakayo siya motor.
11: Nag-ano sila, sir, nabala na mo niya, gindala nilang motor, kay pakayo nila. Tapos, ang time na last na lang kami niya, sir, nga nag-anagid, napuli, di siya sa balay, alas 7, kapanya punto, may ginakuha sa sang tornilyo, sang motor, sa sako, siling ko to, ano na, siling niya idugang, kunita sa motor. Singkuti pa niya po. Huwag man sa nagalang singita, malakat na ko. Do bali, wala man lang to sa akin, sir. Tapos ang ano to na yun, sang launa, sang kagahon na, 26 na to, may nanawag sa, may nag-text nun sa iya nga magulang, bali muna ang live-in partner sa magulang niya. Nga wala sila to nyo, dugay-dugay, ara na ko kay Ari kami sa Borgos. Amuna hambalya.
7: Di kagahon?
11: Oo. Amo lang tong last sir, wala na dayon. Wala okay. na sila contact.
6: Ti, ina, bali pilang edad sa live-in partner sa magulang niya?
11: Ang pagkabalo ko, 29 sir.
6: 29
11: or 30, madira-dira guru sir.
7: Diyan ay.
6: Now, ining bali inang ang lalaki daman nag-star lapit sa inyo? Upod sa iyang magulang?
11: Sir.
6: Diin?
11: Hindi sir, kay sa Manila na sila sir, gakagtuna na din sila.
6: Ang lalaki?
11: Oo, hindi na di kayo tagamon, sir.
6: Di, by the way, doon na siya kalawig, nga na siya sa inyo, ining bayaw. Ang live-in partner.
11: Ang amoy, ang ano lang natin, sir, magkagtari sa kong galing, mag-abot sila sa Manila, dahil itong ginapakagto, itong duwaya ka, utol sa sila, ikaginatok, dahil na tuyaya, dahil siya lang naiyak ng sir galakat. Kaya na sa dokopod sa mga bayaw yan.
6: Okay.
11: Nakalakat na sila, pumanyapo na sila, dahil sumbalik naman.
6: Okay. Now, Ari, sang naglakat ang bayaw di, doon ano na siya kalawig ang bayaw na nga ginupdan, ang masiling naton abi, ang live-in partner sang utod niya, doon ano kalawig niya? Nag-stay dira sa inyo, doon ano kalawig niya siya, Dre?
11: Ang hindi sa sir, just stay sa amon, sir, ya, bali, nang inablang malabay lang, mga musa, lakat naman, wala di siya kalawig.
7: Pero may balay di sila sa Negros?
11: Wala, sir, why, kuya, mga utod lang nila, ang nabalaan.
7: Hindi din sila ka-star.
6: Sang live-in niya, sang utod na, sang
7: utod ni, kuha na,
6: ni Joseph.
11: Ano nang mga brand na nata sila, pinalakad lang sa may silay na.
6: Okay. Okay. Tisubog, i-contact yun siya, sino ang upod niya, subong? Ang iya live-in partner nga, utod ni Joseph diin.
7: Din.
11: Really, sir?
6: Ti, nga, ginagad niya si Joseph, nga nag-upod si Joseph sa iya to, aw.
11: Kaya ang hambal, sir, mapakayo lang sila motor. Amo lang na ang
6: alam. Why ka ni idea? Do ka klaro. Dali lang. Tisubong hindi nyo na makontak ang live-in part. Ano nga lang, Ginsinao?
7: Hindi nyo siya matawagan?
6: Hindi nyo siya matawagan?
11: Hindi, Ginsir. Wala na din niya kontak. Amo lang itong last nga, ano, lang
7: nag-text. Kung hindi nyo makontak, to siya, ang asawa niya nga uto, dyan ni Joseph, anong hambal, why is nakakontak ka na isang banay, ha?
11: Amo to, sir, siya naging contact, wala naging, sir.
7: No, I mean, until now, wala naging contact. So, ang banan niya to, missing man to, subong.
11: Oo, sir, kasi wala naman mo, wala naging sila yung duwaya.
7: Tinga nga kaagahon, narapas sa Burgos, kaya wala niya sa mekanikos, kaagahon nga nagpangayong motor.
11: Dito sila nag, ano, sir, sa magsaysay, nagpakayo. Ang pinsa,
6: magsaysay din galing kang ipaberik?
7: Magsaysay, Dre, sa may unan talaga?
11: Dahil lang sa may ano lang, sa may unan, sa may patyo lang na yun.
7: Ah, magsaysay, talisay, guro, ya?
11: Oo.
7: Magsaysay, talisay.
6: Magsaysay, talisay.
11: Kaling tagto na mo, sir, ang ipakayuhan niya mo, tapos sa mangkot,
7: ano ang ba?
11: Nagpakayuogid bala, nagpakayuogid man sila, sir.
6: Okay.
11: Ipamangkot na sila, kundi sila nag-direkto na yun, yung paminlor, padre na sagwaan, hindi sa may highway. Napalik man to sa highway.
6: Ano oras ko sila napakayo?
11: Ang ano nila, sir, mga alas 5, nakuha na kung timpano, pakunor, alas 7, mga mamu na bala, sir, kay last na naman, nakita na, alas 7.
6: Ano nga pizza to siya? Ano nga pizza to? May ano to?
11: 25, sir.
6: April 25?
11: April 25.
6: No. April 25. Check ko ba?
11: Maabot na tong nanay nila sa airport, sila tong masugat.
6: April 25, Sabado na.
11: Oo.
6: Supposedly, masugat na siya.
7: 26.
6: 26, hindi 25, ano saan umabot si mama yan? 25 sa gabi, di ba?
11: 26 ang kaagahon, 26. Sir.
6: Okay, so Madrid...
11: 26 na sa launa, o alas 5, 26 na sa...
6: Okay, so ano oras ang abot ni mama yan sa 26 dapat?
11: Sa mga alas 4, mga dira-dira.
6: Kagahon?
7: Kagahon, first flight.
6: So ang inyong pag-i-gin day, base nagtambay sila to para hulato na lang ang nanay.
11: Ang pagkabalo ko, sir, pagkatapos sila kayo sa motor, pinsan nga mo, nagbalik sila sa Isilay, dito na lang nagtambay para pagkaagahon, dapit na lang.
6: Okay.
11: Sugat sila sa airport.
6: Okay.
11: Ang una lalay, pag-abot ang nanay, yan naman, nagpinamangkutanay na kami. Nga,
6: so natinga lang, why? Okay, now, may instances nga si Joseph wala kapuli sa inyo kaya nagtulog sa ibang barkada niya.
11: Wala mong guru, sir. Kaya why na iyaga tulog sa iban niya, babalay, sir?
6: Why na siya? May kilala ka mong mga barkada niya, nga iban, upod niya kisa?
7: Nga close friend niya.
6: Close friend niya, pinamangkot niyo?
11: Wala sir, wala sir kay Dre Mapuli. Ginasabi si Nano kanon sa alas 12.
6: So wala ang gwa, ang gwa niya wala sa history ni Joseph nga way yaga puli sinyo balay kada gabi.
11: Di puli ina sa history miskin benta na sa magano ga puli.
6: So gwa niya kag ipay Eric, wala ya kagi nga nagtulog si ibang gid nga balay si Joseph nga puli gid ya.
7: Do hindi ya gawi.
6: Sadtong pagupdanay niya sa bayaw niya, anong pangalan to sang living partner ni Otol ya?
11: Si Jeremy sir.
6: Jeremy ano?
11: Lisa.
6: Lisa?
7: Taga Manila ni si Jeremy Lisa.
11: Oo.
6: Now, sa tong nagupdanay sila nga duwa, do ano nakalawig nga ara da sa inyo lugar si Jeremy? Pila na siya kadlaw ara da? Kaya ambal mo galabay mo lang siya?
11: Ini di na di sa sir, hindi na di sa ina blower ano, basta galabay na di sa sir ka mga musta.
6: Din siya katiniraw? Din siya katiniraw?
11: Amot sir, hindi may ginalakdan na sila kaysa sila.
7: Anong obrayas na?
6: Anong obraya nga away siya katiner kung din siya kalabot?
11: Uway ko sir, kabalo niya sa background niya kay Kamison. Uway na tabo ni sila sir, wala ko kabalo.
6: May picture kita sila ni Jeremy kay po, nakapablatter na ka mo nga missing sila.
7: Dirang kwan. Na-report niyo na bala ini sa pulis? Ini nga ba yung sitwasyon?
11: Oo sir, kisang time to nga natabo na sila sir, nagkatuko na yun sa back up for sir mo, tapos yung libot, wala mo
6: sila. Ang back up for dra sa inyo sa Talisay na?
11: Hindi, back up for some Burgos, sir. Kaya dira sila last na ano.
7: Tiga sa Bakulo daw.
6: Madriya sa Bakulo daw.
11: Oo, ayun lang. Wala
7: nang siling mo kayo na nagpakayo sa magsaysay dira sa Talisay.
11: Oo, sir. Nagpakayo sila sa magsaysay.
7: Oh.
11: Pagkatapos, so nag-drill last ko nga ano di sa balay nga nag-istoryanay kami sa hinablot ko. Pinsal ko, nagpasilay na sila.
6: Okay.
11: Igumura ka ni sir, ya. Pagka launa, nanawag siya sa ako nga hinablot, nga doon hulat-hulatan nyo, dugay-dugay, ara na kami. Kay ara kami, ari pa kami sa Burgos. Amo na hambal ya, sir.
7: Hambal. Hambal ya lang niya nga sa Burgos.
11: Oo.
7: Why na yasang may nakakita nga sa Burgos sila tuod?
6: Okay, Burgos, ang gwa sina, dako chance ang hindi na to silang kuyat cellphone nila. Ano oras to?
11: Ala una, sir.
6: Now, naka-istorya ginag imo nga hinablos kag ang ban ang iyang living partner? Ha? So,
7: okay.
6: Dako chance nga hindi na to sila.
7: Okay. Ang kauyat. Ang inyo ging kadtuan nga police station is Bakulod, gawaay man to iya krimen sa ila. Kundi nga dira. Oh, tiway ka mo nag-report sa Talisay PNP kag magreklamo?
11: Pagkaala 7 sang gabi sa ginpano ko 24 hours gid sir nagpa-blocker kami
6: correct.
11: Sa Talisay.
6: Amo ning itsura sang bata nga missing. Ang what about ang iya ginupdan may picture kanini ni Jeremy Lisa?
11: Oo, oh, miara di sir.
6: Abi may pa.
11: Sa mga utod di sir.
7: Ha?
11: Ang utod.
6: Taga diin na mga utod di. Taga diin ang utod di.
11: Kami ara ko nang sa ang pala ano ko uto dia sa ikadua nga nanay ara sila sa mi ano Banago.
6: So,
7: amo ni si Jeremy Lisa ho daw da bayo ya da mo kolor kolor.
11: Nando floral iya ba?
6: Oh,
7: amo ni siya. Okay. Now. So gin-report nyo sa Talisay PNP, okay?
6: Mm.
7: Ano ang ginpaluap nyo man to sa Talisay PNP wala?
11: Gin ano man namon sir, gin kadto man namon tingin na paluap Manila sir.
7: Eh ano ang natabo?
11: Wala pa man kuno sila ano, wala pa man sila kuno balita.
7: Waay pa balita, okay.
6: Mm.
7: Ang motor ni ang motor sang hinablos mo nakita wala?
11: Wala man sir.
7: So waay makita ang motor.
6: Duwa ra to ginatanaw ha.
7: Okay.
6: Missing ang motor.
7: Okay.
6: Very abnormal. Wala man balita kay
7: duwa.
6: Kay alias Joseph pati si Jeremy ang atong nga pag-inchindia mo ni basi kung normal lang abi nga way sa natabo sa ila definitely nag-contact na sila nga duwa sa inyo
7: hindi
6: ba mamanali excited na si Joseph mo
11: oo sir kaya last siya kanyang ambal wala po si mama ako dumatrip na
6: ipanawagan abi panawagan si Joseph sino kakilala sa ila abi.
7: Kung may ipanawagan diya kay Joseph Subong, tagaan ka namon espasyo sa radyo sa K5, ihambala siya sa kahanginan dahil pahambala ang inablos mo.
11: Hindi, kundi ang ganun, hindi ako nakalising po din na re-injure ka pa sa tapos mo. Kailangan mo na nung
12: Nanawin na kay mama, magawiyang gano'n sa akin. Ginakawa po na lang, naman siya na ipanigod niya, mama, para ginasama ka, nag-isayin mo kami sa muli na si Panugay, nag-isayin mo kami. 16 days ka na nga, nagkamay pa nga, makita ka na naman. Nagkamay pa nga, ang nagpuso sa ano, kag nanawag sa mga kamay pa na ikaw lang sa sweet. Muli na si Pagino, manda na ka ano sa akong ginablas. Liyaw lang kung di ano sa iya, may kukupatan ano, hindi na sa iya buhang. Kaya na sa anas ako ng buhang, musing ko hindi na sa buhang. Kasi sa Magalyon, nakamay pa na kung sino, ano siya, liyong ng punyo.
7: Sa Magalyon? May kilala siya sa Magalyon?
12: Wala siya, may nagambalsamon niya nang...
6: Patalang na na, ma'am. Definitely, magamuna. Patalang na.
12: Patalang siya, gito ko no. Wala kinilas, nakaratong nga na lang. Gusto niya guro mangayom na pagkao, hindi siya kambal. Muna nga mo.
6: Na, may problema siya hindi siya kambal, ma'am?
12: Oh, wala siya nung malas.
6: It's okay. Sige. So, thank you, Gid. Ipanawagan to ni.
13: Itugan ka na lang sa panawagan niya. Ang mga nag-inform, di ba lang ang solicitation.
6: Hindi na ang aton pag-i-chindi, sinipatalang na na. Actually, those people are connected sa mga tao nga na gano'n. Kay ang ila na toyo is tumik si atag lang sa pulis.
7: Natin sa pulis.
6: Pulis okay. Na investigar. Kaya kung sisao na sila. Mabreak na ta, Son. Mabalik kami sa imo. May instruction ng aton nga teknikala sa imo. Salamat, Kid. Mabreak kami ni K5 Eric. Salamat, Wilson Bilian. Ha? Isa ka mas subo-subo ka balita. Mabreak kami. Oros, las 7:54 sa aga.
7: Stand by.
14: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX

0: sa organs and tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sang nagatrabaho kung gabi ang prone sa cell damage. Kag number one ng epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain. So kung pulaw ang trabaho mo, magdetect 500 kag may tissue pure si kakadadlaw. Agud magtaas ang imo resistensya.
1: Ang malain ba Sir GP kay ang pagpulaw ang nagapataas ang imo nga free radicals kag suno na sa mga studies ang side effects ang intense oxidative stress ang nagaresulta man sa acute sleep deprivation. Natawa bla kung hindi nami imo tulog, hindi ka productive sa bilog nga adlaw. So kung nami gani tulog mo at tinami man ang kwani, damo kaya mahimo. So amo nang sekreto kung nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C. So pabalik-balik Sir GP ang problema. Amo nang rason nga masami nga pagpulaw ang nagaresulta sang gitawag insomnia. Gani ang pinaka the best nga himuon sa may mga insomnia, amo ang mataas nga antioxidant. Ang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas nga antioxidant nga may masobra 1.3 million orak units. Santawa ba lang mga bata kay puno sila sang antioxidant, ila obra sige lang tulog.
2: Tulog.
3: Correct.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Asal rikan.
5: Epic.
4: DTX 500.
1: Kabalo ka ang DTX 500 kag Mighty C. Ang nami nga pangregalo sa bana kag asawa. Nga. Iyo si basin sa gay pangakig misis mo ti daski sang DTX 500 kag Mighty C para mahipos. Basic kulang lang na sa antioxidants. No, dako man ang epekto sang oxidative stress sa reproductive organ sang babae. Kung taas ang level sang oxidative stress dira, gasugod ang mga inflammation sang cervix, uterus kag ovaries. Paborito nga kondisyon sang mayuma. Ang kakulang sang antioxidant ang isa sa maginalantaw may kabangdanan sa pagporma sa madamo nga sahi sang cancer including na ang cervical, uterine, kag ovarian cancer. Biskan sa mga laki.
0: Oo, prostate cancer.
1: So, pinaka the best nga gef, antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C.
0: Or pure C.
6: Going back to sleep issues, no, studies have shown that 65 to 90% sang may mga major depression disorder may sleeping problem. Remember, disorders as depression could lead to suicide. So, dapat matulog ka mo. So, ang DTX 500, gapalayo sa imo sa depression, ang Mighty C, Pure C, ganami pa imo tulog, ganami pang imo mood.
1: Diba? Ganami gidya. Hindi lang isa lang mabuligan sa kuan mo. Sa DTX 500, ang mga gagmay nga sakit mabuligan, mas mabuligan niya mga dlago, like mga cancer. Kagamay nga kantidad, Sir Boy, nga imo gastoon kadadlaw, gasto ka 14 pesos, 28 pesos kadadlaw, gasto gani ka sa imo ilim nun, tagpila na. No? Kag iban pa na nga bisyo mo, no? Para nami imo pamatsyag, no? Dapat niya magasto kagid para sa DTX 500 kag Mighty C. Wala ta gani gaya mahilak nga magbakal sang ano, makaguba sa aton health. Bisyo kag cellphone.
0: No.
6: Tiba mo kuno cellphone.
1: Why not invest sa magamay man lang nga kantidad? Tapos mangin healthy ka. Di ba? May ara anti-diabetic properties.
0: Daog na.
1: May ara anti-cancer properties. Di, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, daog ka na. So hindi na magpadugay pa. Inom na sa imo DTX 500 kag Mighty C. Akong Sir Boy, na inom ko na akong DTX 500 kag Mighty C. Lima ka DTX kag lima ka Mighty C sang aga.
4: DTX 500.
7: Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old. Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar score.
0: Wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert.